0: Okay, ang pinakamalaking project namin would be South Cotabato. So it's about several thousand hectares. And then all our plantation sites all over the Philippines ngayon is one of the most successful reforestation programs in the Philippines. Kasi wherever we set up plantations, nagtatanim kami talaga dyan automatically nung mga native trees natin, yung mga hindi mo nakilala na lawaan, tangili, apitong. Ano yan? Identity kasi natin yon bilang Pilipino. Kailangan, alam pa ng susunod na generation na pag Pilipino ka, kailangan meron kang
1: alam
0: ganito.
1: Alam mo yung apitong.
0: Lawaan, apitong.
1: Hindi
0: lang
1: siya
0: section.
1: Street.
0: Oh, hindi lang siya street, hindi lang siya section sa klase.
1: Oo.
0: So, we're one of the most successful reforestation programs na private in the Philippines. Mm. Marami yung naitatanim namin and the survival rate is very high.
1: Like, ano yung estimation ng survival rate?
0: Ang record namin sa ngayon is 88% survival rate on average.
1: Oo, para ka rin pala talagang doktor ng mga puno, ano?
0: Oo.
1: Oo. Siyempre, nag-harvest ka ng puno. Para sa mga kaagapay natin na gustong mas maintindihan yung ganitong economy, no? Nag-harvest ka ng puno. Yung timber, sabi mo, 20 years palalakihin mo.
0: Matagal.
1: Matagal siya. Eh, kapag yun ay hinarvest mo, ano ang ibig sabihin ba nito? Makakalbo ba ang puno? Paano pag tinaniman mo ng bago? Syempre, hindi pa naman siya agad-agad makakatulong sa environment in terms of climate protection.
0: Matagal siya na investment yung timber plantation.
1: Oo.
0: Actually, on average, yung ibang bansa na nasa timber plantation development, 30 years ang harvest.
1: Mm.
0: So, ganun katagal.
1: Ikaw ba may tinanim ka na timber?
0: Marami.
1: So, nasa pang ilang taong ka na?
0: Ang earliest namin tinanim sa Romblon is since 2013, 2014 yun. So, ganun nakatanda.
1: So, nasa 12, gano'n. Oh, 12. Buhay pa 26. Ba yung puno na yun?
0: Oo. Oh,
1: nandun pa?
0: Buhay pa. Oh. Ito yung mga Philippine rosewood, yung mga ipil.
1: Mm.
0: So, yun yung mga tinanim namin.
1: Mm-mm. So, paano pag hinarvest siya, di makakalbo na yung ano, yung site?
0: May tinatawag kasi na sustainable harvesting. Lahat kasi ng tao may kahoy sa bahay.
1: Oo.
0: So, hindi ka...
1: Tapos yung iba, sinusunog pa yung kahoy kasi nga mahalang gas.
0: So, hindi ka pwedeng mawala ng kahoy sa bahay. Kung hindi ka magkakahoy, ang alternative mo lang, semento o plastic. O bakal.
1: Oh.
0: Which is, hindi sustainable. Mm-hmm. Ang maganda sa kahoy, pwede kang magtanim ng gano'ng karami, harvest it, tapos you can tanim mo ulit, meron kang continuous resources.
1: Kaya lang, yung timber nga is 30 years ang pinag-uusapan natin dito.
0: Oh, 30 years. Ang pinakamabilis namin is 5 years. That would be white lawaan. Specifically, siya ang pinakamabilis tumubo sa mga timbers. It's a long-term investment. The investment has very good returns. In fact, New Zealand, the top exporter of wood in the world, makes $6 billion every year, 312 billion pesos every year from timber plantation. Sustainable siya. Putol ka, tanim ka, meron kang tuloy-tuloy yan every year for the country's life.
1: Mm-mm. Pag pinutol ba ang puno, hindi, halimbawa, yung hindi naman inalis yung ugat, tutubo pa ba yun?
0: Merong mga ganon. Ang examples of that would be gemellina, yung paper tree, tapos... Acacia, Confusa, tapos marami pang ibang species na ganun. Coppicing ang tawag sa kanya. Pag pinutol mo, sisibol ng panibago, may i-harvest ka. Ang gemellina, pwede mong gawin yon for 5 cycles every 5 years. Tapos kailangan mo magtanim na ulit panibago pagkatapos. Pero in general, karamihan ng mga puno, pag putol mo, tanim ka ng panibago.
1: I-uproot.
0: I-uproot or tatanim ka lang dun sa kung saan
1: sa
0: dyan
1: gilid.
0: Nakapwesto.
1: Okay. Ayan. Medyo technical yung ating usapan. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay President ng Denrotronics Corporation. Siya po ay Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry ng Asian Development Bank. Ulitin mo nga, Doc, yung ano nga itong Denrotronics.
0: So, Denrotronics...
1: Ano bang ibig sabihin yan?
0: Ang Medyo tongue twister yung ano, ano, yung kumpanya namin. Latin po yan. Ang ibig sabihin niyan, dendro, puno. Tapos, tonics, ibig sabihin health, kalusugan.
1: Oh.
0: So, puno tsaka kalusugan.
1: Doktor ng mga puno. Puno ng puno at kalusugan. Dendro, tonics. Okay. Mm-hmm.
0: So, technology company po talaga kami and we specialize in reforestation and biodiversity. Reforestation, ang gusto naming mangyari is makapagpatanim kami ng maraming mga forest sa Pilipinas and biodiversity kasi ang mga tinatanim namin, karamihan native trees, mga native species natin.
1: And doon sa, may minimension ka kanina na flower parks. Oo. Ano yun?
0: Okay. Napakaganda ng mga bulaklak ng Pilipinas. Meron kami tinatawag na patalsik pula, namumulaklak siya ngayon.
1: Anong kulay nung bulaklak?
0: Pink.
1: Patalsik
0: pink,
1: pula.
0: Pink. Mas
1: alam ko lang, may mabangong bulaklak nara, orange
0: mabango,
1: yung...
0: Mabango ang nara.
1: Bulaklak niya. O, yun lang. Tapos wala na akong alam na iba.
0: Oo, marami tayo.
1: Patalsik pula. Puno siya.
0: Puno siya. Maliit. Okay. Maliit na puno.
1: Mm-mm.
0: And mas maganda ito kaysa sa cherry blossoms ng Japan.
1: Saan ba ito makikita?
0: Ngayon, kung pwede mo siya makita sa dalawang locations, Ayala West Grove sa Cavite, tapos Gaya's Kitchen sa Tanay.
1: Ah, okay.
0: Meron pang ibang locations sa Pilipinas, kaya lang private properties na sila, kaya hindi ka basta-basta makakapasok.
1: So, nagde-develop kayo ng flower parks?
0: Nagde-develop kami ng flower parks.
1: Ano na yung mga area? Ito yung mga area na na-develop pa ninyo?
0: Mas kakaunti ang flower parks development namin.
1: Mm.
0: And ang final objective namin sa Pilipinas is in 10 to 20 years, yung mga flower parks natin, dadayuhin yan ng mga turista.
1: Mm.
0: And parang Japan.
1: Cherry blossom
0: parang cherry blossoms
1: time,
0: ng Japan.
1: Oh, spring.
0: Oo.
1: Ganun din ba sa atin? Yung flower trees, spring din.
0: Iba-iba.
1: Ah.
0: Ang patalsik pula, ano yan, Mayo, May, June, July, August. Tapos, bago dumating yan, andyan si Banaba. Kulay violet naman si Banaba. Ang si Banaba is, ano ba? April, May, June, July. So, depende sa season.
1: Kasabay ng Caballero.
0: Caballero, summer, April. April.
1: Marami tayong mga pwedeng i-showcase, ano? Sa
0: dami.
1: Na itatapat din natin sa mga dinadayo pa sa ibang bansa.
0: Oo, pwedeng pantapat.
1: Mag-flourish yung ganyang... I would say ministry ninyo para sa Pilipinas.
0: It will happen. Oh.
1: Saan ano yung mga nakikita mong strategic areas in this flower parks?
0: There are developments in the works. For example, we're trying to negotiate with UST Gensan to develop their frontage as a flower park. Tapos we're trying to work it out, developing a flower park sa LGU ni Lenny Robredo sa Bicol. Tapos we've started donating sa National Museum. So itong mga bulaklak na ito makikita nyo dun sa kanila. And
1: sa paano yung donation sa National Museum naka-display?
0: Naka-display yun. Malawak ang lupa ng National Museum. And ngayon, they're developing Philippine native trees na makikita mo doon.
1: I think ganyan din yata ginagawa sa Intramuros. May area sa Intramuros.
0: Sa Intramuros, oo. Metro Manila. Metro Manila is also developing parks. And they're trying to plant native trees. Pero wala pa sa vision ng Metro Manila ang flower parks. Nasa stage pa lang siya na arboretums, meaning magtatanim sila ng mga native trees. Pero yung vision ng flower parks na maghahatak ng napakaraming tao, wala pa.
1: Sabi mo kanina, ikaw bilang surgeon, marami kang nauubos na oras kapag nasa pasyente bilang doktora, no? Itong ministry, yung calling na meron ka, nakakita ka ba ng oras para sa family mo? Kasi parang doon sa kwento mo, you're all over eh.
0: Yung iba ng iba ng skill set yun na hindi tinuturo sa amin sa doktor. Pag doktor ka kasi, you're giving service. So you're earning money in exchange for your time. Pero dito, business is a different skill set. Business is you are an organization.
1: Okay.
0: So ako, I stand as the voice, as the face for agroforestry, itong mga industries na to na dine-develop sa bansa. Pero behind me is an organization, and there are a lot of supporting roles after me. So it's not just me anymore. Tapos we function as a Dendrotonics kasi is a partnership of a lot of people. So ang daming taong involved dito.
1: So you are helped with several partners. So meaning to say, may time ka sa family.
0: Mas relax ang buhay ko dito kaysa sa nung doktor ako.
1: Nas nakakatulog ka na ng mahimbing. Talagang di mo ipagpapalit yung oras ng tulog, ano?
0: Nung active pa ako sa medical practice, I would travel Fairview to Makati 2 hours sa umaga. Tapos pagpabalik, 3 hours na kasi traffic. Oh. So 5 oras yon na nasasayad na ubos sa traffic pa lang.
1: May mga lugar din na dinadayo sa ibang bansa. I believe sa Japan yata yung pinopromote din nila, forest bathing.
0: Forest bathing, oo.
1: Ano ba ang benefit nito?
0: Forest bathing, well studied na yan. Ang ganda ng benepisyo ng forest bathing. Humahaba ang buhay mo in general. So, nadiskubre nila pag forest bathing, yung stress hormones mo bumababa. Mas mababa ang stress mo.
1: Kapag nasa forest
0: pag nasa forest ka, tapos kung hyper...
1: like that.
0: Oh, ang explanation nila kasi may mga chemicals na nire-release yung forest, yung mga puno, yung mga halaman na pag nasasanghap natin is it relaxes our body. So kung hypertensive ka, nagiging normal ang BP mo kung nagfo-forest bathing ka. Ang recommendation yata nila, I'm not sure if it's correct, is about 1 hour forest bathing per month. I think that is sufficient to give you the benefits that you need.
1: Only goes to show, no, talagang tayo ay mga created by God. Na
0: exactly.
1: Need to be close in the nature.
0: The grand design of the Lord is may benefits talaga tayo na nakukuha na hindi mo makukuha sa semento tsaka sa mga gawang tao.
1: Grabe, no? And nakukuha ko na yung ipinagpalit mo sa iyong career, sa iyong profession. Of course, yung mas napapalapit ka sa Panginoon, given that this is your calling and you are, syempre, sinasabi mo nga you are a believer. Pero itong klase ng negosyo na to is very near to corruption. How do you maintain integrity in this type of business?
0: Ang hirap naman sagutin ng question na yun, Jo.
1: Di bali, matalino ka naman kaya
0: mo yan. I'd like to share our experience. Gusto kong batiin talaga yung DNR kasi right now, developing pa rin tong industry na ito eh. Pero ang laking tulong nila. Minsan, dahil bago pa siya.
1: That's a big word.
0: You can't imagine how supportive they are right now. Dahil this industry is new, yung nasa pinakababa, hindi sila lahat familiar. So minsan matagal yung proseso, but in general, they are very supportive. A lot of our partners registrado na, kompleto na yung legal works. And we don't really, they're very supportive in the way na hindi siya bureaucratic. And nananawagan kami na hindi pa developed yung industry. We were asking DNR na continue to support us para malaking benepisyo talaga to sa Pilipino. It will really position the Philippines in a very, very good position doon, lalo sa mga Middle East countries. Titingalain tayo. Hindi tayo magiging bansa na katulong, tagapagpadala ng OFW. Ang agarwood kasi sa kanila tsaka yung timber ganyan, titingalain tayo as the country which provides them happiness. Ganun ang potential nitong industriya na to.
1: itong magiging supplier ang Pilipinas.
0: Oo. Oh, a very good opportunity for the Philippines.
1: Mm-mm. And how would you encourage other itong mga kababayan natin na ng ganitong klase ng endeavor?
0: Just like in any business, in any endeavor, the first thing you will need is legitimate information.
1: Mm-mm.
0: So, you should start researching about it. Tapos, if you want a little bit more information, magiging technical ka na, aralin mo na yung detalye, paano pasukin to bilang negosyo, we provide information. So, meron kaming mga emails, info@dendrotonics.com. We have our website, dendrotonics.com. Doon makikita nyo yun doon. So, research, get the right information first. Pag nakuha mo na yung information, kailangan mo na mag-prepare psychologically, emotionally, financially. Yun na yung susunod doon.
1: Doon tayo sa una muna yung mag-aaral eh.
0: Oh.
1: Eh bakit naman mag-aaral pa?
0: Kasi may ano yan eh, kumbaga hindi pwedeng sa kahit anong endeavor, hindi pwedeng sabak lang ng sabak mm-hmm. na hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo talaga siyang aralin. Mm-hmm. You have to understand, baka kung nakikinig ka sa akin, for example, ang maririnig mo, ang pumapasok sa isip mo, ang maganda ito, pero kailangan mong malaman also ano yung risk, mahirap ba siya, ano yung hirap na dadaanan mo bago ka maging successful dito.
1: Mm-mm. And talking about risk, ang daming mga at stake.
0: Sa amin, may nakalista naman yun sa operations manual. Normal lang tinatanong sa amin yun. So, may listahan talaga kami yan.
1: Ano yung top sa list?
0: Yung top namin, nabanggit ko kanina, security of tenure talaga. May kaagaw ka sa lupa.
1: Oo.
0: Tapos, ang susunod na dyan, mga pangit na systems or technology. Kung pangit ang systems o technology mo, babagsak yung negosyo mo. Tapos, meron dyan yung security, pwedeng manakaw, lalo't mahal yung item.
1: Mm-mm.
0: So, yun, kasama yun sa listahan.
1: Mm-mm. Sa technology ba, nilalagyan ba ng fertilizer ang puno?
0: Oo, nilalagyan ng fertilizer ang puno. Oo. Sa amin, pag timber plantation setup, ang fertilization, isang beses lang yan ginagawa tapos wala na. Pag timber ang target mo.
1: Ito bang puno, di ba may kasabihan, ang puno ay nagtatanim ng mag-isa?
0: Ah, nagtatanim siya ng mag-isa pag namumunga na siya, oo.
1: Pero matagal pa rin.
0: Tagal-matagal yan. Oo. Pag mga timber natin, kagaya nung, for example, giho, 30 years yan bago mamunga. Hmm. Tapos pag namumunga yan, hindi yan taon-taon, every 9 years or every 5 years.
1: So, hintayin mo yun?
0: Hintayin mo yun.
1: Eh, talagang sabi nga nila, aamagin ka. So, kailangan ng technology at kailangan ng kaalaman tungkol dyan.
0: Oo, kahit naririnig nyo sa akin mismo na matagal ang investment sa timber.
1: Matagal ang ROI.
0: Kailangan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang New Zealand, exporter siya ng timber, 312 billion pesos every year ang kinikita niyan.
1: Mm-mm.
0: Ang Pilipinas, negative 15 billion pesos a year tayo. Negative. Nag-aangkat pa tayo, eh kailangan natin yun.
1: Mm-mm.
0: So, it's necessary.
1: Mm-mm. You have kids. And na-orient po sila sa ganitong business?
0: Yes, na-orient.
1: Nakikita mo ba yung potential na sila yung magmamana nito?
0: Well, definitely kailangan silang i-train. Next generation eh.
1: Mm-hmm. And ano ang challenge mo? Talking about the next generation. Ano ang challenge mo sa mga bata ngayon? Na ang focus ay AI, internet, or technology, online. Ito kasi hands-on, opposite doon sa interest nila.
0: Well, I'll state the obvious, ano? Kung magtanim ka ng, for example, timber, medyo matagal. Pero yung agarwood, tanim ka ngayon, in 3 years, pwede ka na maka-develop ng kalahati or isang kilo. Ang isang kilo niya, 400,000 pesos retail price na. So, sabihin natin, bibenta mo ng wholesale, mas mababa, kalahati nun. Mas maganda yung kikitain mo kaysa sa nagtatrabaho ka.
1: Nagtatrabaho ka rin naman.
0: O nga. Let me restate that. Mas maganda yung kikitain mo sa tinanim mo kesa sa yung oras
1: na uubusin mo
0: sa isang trabaho.
1: Mm-mm.
0: So, doon sa mga bata, what we are trying to show right now is there is bigger profitability, there is better economics with agroforestry, with agriculture. You should learn how to go into this and engage this.
1: Sabagay, several years ago, decades ago, sa atin, diba, sa high school, tinuturo na yan sa atin na magtanim, mag-focus on agribusiness kasi this is who we are as a country dahil ang lawak ng mga lupain nga natin. And hanggang ngayon, ito pa rin yung panawagan natin. Ano? At ang ating kausap po ay kampiyon ng mga puno, si Dr. Efraim Sercado. Siya po ay isang farmer, surgeon turned into a farmer. Oo, yun yung gusto mong tag sa buhay mo. No? At salamat din sa ganitong klase ng opportunity na makabahagi ka namin, makausap namin, because this is a road where people do not travel, road less travel, di ba? And hopefully ay marami tayong mga kaagapay na mabigyan ng mabuhay ang kanilang puso, yung insight nila, and even yung passion nila, ituloy yung ganitong klase ng endeavor. And last question, Doc. Paano nga ba maging isang ehemplo? Paano maging isang ehemplo na sa larangan ng agroforestry?
0: Sa larangan ng agroforestry, so whether may lupa ka or wala kang lupa, pwede mo naman siyang pasukin. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero I would say may halintulad ko siya doon sa mindset mo on how you see our country. Everybody wants a good Philippines. We want a better Philippines for ourselves. We want a better government. And yung direction nun is hindi yung iiwan ko yung Pilipinas, wala na itong pag-asa. Mm-hmm. Ang direction dun is tutulong ako. Magsisimula sa akin, gagawa ako ng mabuti para ma-develop yung sarili kong lupa. Parehas yun, ma-develop yung sarili kong bansa. So yun yung masasabi ko. You have to change your mindset na yung pagbabago, yung gaganda yung kabuhayan ko, magsisimula sa akin. Ayan.
1: Salamat ng marami sa iyo, Doc Efraim. At ikaw ba, kaagapay, meron ka bang isang kakilala na katulad ni Doc na isang ehemplo? Kung maaari po ay ibahagi niyo po yan sa amin sa 702DZAS. You may send your email sa dzasinfo@febc.ph. Ang programang ito ay humahanap ng mga ehemplong Pilipino na ibinabantayog ang bandila nating mga Pilipino. Tama yung statement ni Doc, huwag nating iwan ang Pilipinas. Sa halip ay tulungan ang ating bansa. No, huwag tayong humanap ng mga solusyon na i-offer ng ibang bansa. Bakit hindi ka maging solusyon sa problema ng ating bansa? Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Calayag. Thank you kay Brian De La Cruz, kay John B. Reyes, at sa bumubuo po ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre, ang lagi ko pong paalala ay saan man, kailan man, at kahit na sa mabuting paraan at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga work. Marami po ang overworked and yet

0: Panginoong Diyos na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Ki Huang Tai lo, Gao Tiong Xiu Zuo a. 今天没可能去教会啊。
2: 我破病了， 就留在家里休息。
1: 今天在照顾家里人哦， 没可能出门啊。
2: 没出门， 想看可以敬拜主会。 DZAS702 每周日中午12点半， 为你播放闽南话空中崇拜节目。 无论你人在哪里， 拢通用熟悉的乡音 甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信仰你甲你家人挚友一同调频收听，每周日中午12点半，锁定 DZAS702 闽南话空中崇拜。
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal, umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
7: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo,
8: febc.ph,
7: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Mula sa 702 DZAS, ang gabay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
9: Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At yan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din yung ating mga listeners dyan naman sa 1197 DXFE Davao. Sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
10: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan, napapanood rin po sa ating po mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV.
9: At tayo ay sinasamahan pa rin ng ating cute crew na sina

0: Sidi Ferrer Tabua, Idel Ison, Phil Lagtapon. Ating prod text naman na sina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV natin na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site.
1: At sa punto naman po ito, nais naman po natin pasalamatan kayo pong lahat na amin pong mga nagiging kaagapay o naging kaagapay sa inyo pong patuloy na pakikipagtulungan at partnership sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging mga kabahagi ng ating pong gawain at ministeryo, ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po'y one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon, bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isa pang napapanahon at napakagandang usapin, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Galatia chapter 6 verse 9. Ang sabi po, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko.
0: Kayo po ay aming inaanyayahan na tumutok at makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan niya, maaari niyo ipadala dito sa ating Facebook page, ang Tapas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break. Sa ating pagbabalik ay tatalakay tayo ng napapanahon at mahalagang malaman po natin na mga topic patungkol sa batas natin na may kinalaman sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
3: Manong, sa Makati ho tayo.
4: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
3: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
4: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
3: Manong, ano yan?
4: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
3: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
5: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
6: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
1: So tayo po ay nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Delica.
0: At ako naman po si Attorney Chana Cruz Gonzalez. At katulad ng ating nabanggit, Attorney, before tayo nag-break, talagang very relevant ang ating pag-uusapan ngayon, ano, in the light of what's happening in the nation. So, ano ba to, attorney? At ano ba objective natin sa pag-discuss nitong bank secrecy and public accountability?
1: Tama, no? Privacy, bank secrecy, and public accountability. So, kailangan natin tulungan ng publiko na maunawaan ang legal at mga constitutional issues sa likod ng usapin ngayon ng bank secrecy, di ba? Yes. At ang privacy, public accountability, paulit-ulit natin naririnig dito sa impeachment proceedings, no?
0: Yes.
1: Hindi ito pagtalakay ng kung sino ang tama, sino yung mali, kundi siguro yung binabalanse natin ng ating konstitusyon at ating mga batas ang dalawang mahalagang prinsipyo, no? Okay. Ito yung prinsipyo, no, ang karapatan sa privacy o yung right to privacy, and also yung pananagutan ng mga opisyal sa bayan o yung public accountability.
0: Yes. Kaya naman po, ito ang mga pag-uusapan natin just to lay down, ano, yung mga topics natin, ano, yung kahalagahan ng ng usapin patungkol sa bank secrecy, yung relevance nito ngayon. Ano ba ang isyung kinakaharap, ano, dito sa ating impeachment proceedings na may kaugnayan, ano, sa bank records, sa sell-in? Ang programa po ay hindi tungkol sa politika o sino mang personalidad, kundi ito po ay tungkol sa batas. Ang maunawaan po natin para kung tayo ay nakatutok, ano, sa mga kaganapan sa Senado, eh may naunawaan po tayo sa mga pangyayari. Kaya yan po ang ating pangunahing tema sa isang constitutional democracy. Paano ba natin babalansehin? Ako, ito na naman tayo, attorney, pagbabalanse ng mahalagang prinsipyo, karapatan sa privacy ng isang tao at ang pananagutan naman ng mga opisyal ng bayan. Hindi lahat po ng legal issues may simpleng sagot, ha? Hindi po lahat yes or no, ha? Talagang ika-qualify natin, ika-clarify natin. Kaya't maganda pong itong mga dalawang magandang prinsipyo na ito ng batas, ma-harmonize natin, ano? Saan ba sila nagtutugma? Bagamat sabihin natin, isa e pang privado, right mo to privacy, pero isa naman, a public official, accountable ka naman. Yes. So that malaman ng bayan, ano ba yung yaman mo, ano? So attorney, sige, umpisa na natin, ano ba itong karapatan sa privacy?
1: Napakahalaga, no? Kasi simulan natin, itong right to privacy, yung karapatan na sa privacy, no? Lahat tayo naghahanap ng privacy kasi nasa constitution kasi natin yan, no? Sa Article 3, Section 3, na kung saan sinasabi, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. No? So, ibig sabihin, ang privacy ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang malayang lipunan. No? Kaya nga nasa Bill of Rights natin yan, attorney, no? Yung dapat hindi ka basta-basta sinisiyasat, binubuksan ang mga bagay na privado sa'yo. Diba? Ang hirap nga naman yan kung sino-sino ang siyang tumitingin sa mga private matters mo. Diba? Bagamat hindi tahasang binabanggit ang bank deposits dito sa provision na ito, ay kinikilala ng konstitusyon ang kahalagahan ng privacy ng bawat isa sa atin. Whether ikaw ay public official, ikaw ay government official, o ikaw ay isang private citizen, ay meron ka pa rin somehow na privacy ginagalang ng ating batas. Ang bank secrecy ay hindi ito constitutional right per se. No, ibig sabihin, hindi naman na constitutional right na ikaw ay merong karapatan na sekretohin ang mga laman ng iyong bank accounts o yung mga transaksyon na pumapasok sa iyong bank accounts. Pero ito ay statutory protection. Ibig sabihin, ito ay pinoprotektahan hindi man ng konstitusyon pero ng batas. At ito ay kasama sa mas malawak na constitutional value ng privacy, no? So, pero ang mahalagang punto kasi, attorney, lahat ng karapatan kasi ay may hangganan, hindi may absolute, ano? Hindi absolute ang right to privacy. Maraming constitutional rights ang may limitasyon kapag may sapat na legal na batayan at due process para ito ay sabihin natin, isang tabi para sa mas malakas na, mas mataas na pangangailangan. So, ang usapin ay hindi kung may privacy ba o wala, kundi hanggang saan yung maituturing at maaring limitahan ng batas ang constitutional right to privacy. Dahil nga, no? Mahalaga ang privacy, gumawa ang Kongreso ng iba't ibang mga batas para protektahan ang financial information ng bawat mamamayan. Diba, attorney?
0: Tama, yan. Kasi nga, attorney, para din mahikayat ang mga kababayan natin na mag-impok, no? Mag-save, oo. Maglagak ng kanilang pera sa banko, ano? Para nga hindi basta-basta nagagastos, ano? Mm. At para ingatan yon yung at hikayatin ang mga mamamayan. Kasi ang liit ng prosyento pa rin, attorney, no? Mm-mm. Na naglalagak ng pera sa banko, ano? Kaya ito, isa rin ito kung bakit meron tayong Republic Act 1405 or Law on Secrecy of Bank Deposits. Section 2, no? Ang quote natin dyan ay ito, "All deposits of whatever nature with banks or banking institutions are hereby considered as of an absolutely confidential nature."
1: Yes.
0: Ayan. Yan po, no? So, confidential siya in nature. Kasi nga po, siyempre kinita mo yan, gusto mong itabi, ano, for future use, ba't naman papakailaman ng iba at bakit nila sisiya sa atin yun, ano? Ganun pa man, meron pong mga exception to the rule. Ano po yun? Kung may written permission, yung depositor mismo, na okay, sige, tingnan ninyo. Kung sino yung titingin, sino yung magsisiyasat, pwede yun. Bibigyan niya ng written permission. In cases of impeachment, pwede po iyan. Kasi nga, nagiging bahagi ng usapin ay yung maaring ill-gotten wealth, no? Para makita na bakit ang pera mo ngayon, ang ari-arian mo ngayon ay lubhang napakalaki, ano, na kung ikukumpara sa dapat na kinikita mo lamang, ano? So, tinitingnan po iyan at maaring sa cases of impeachment ay siyasatin po iyan, ano, as an exception to the secrecy of bank deposits. Kung may order ang competent court, iyan, syempre may order na yung court mismo, no, sa kaso ng bribery or dereliction of duty. So, malinaw naman kung may bribery yung case, no, eh paano mo malalaman kung may pumasok ang ganung amount na pinanuhol kung hindi titingnan yung bank records. Kapag po i-deposito o kapag ang deposito mismo ang subject ng litigation. Yun ang usapin, yun ang dapat na ma-resolve, no, na issue sa korte, yung mismong deposito sa banko. Eh maaaring silipin po iyan, ano? At iba pa pong mga exception na tinatadhana ng batas. Ang layunin po ng batas natin, ano po, palakasin yung tiwala ng publiko sa ating banking system.
1: Yes.
0: Opo. At ang bank secrecy ay malawak na proteksyon. Pero nabanggit na nga po ni Attorney Jeremiah kanina, hindi absolute. May mga limitasyon. Yeah. Mismong batas na ang kumikilala sa mga pagkakataong maaaring buksan ang bank records. Meron din tayong Foreign Currency Deposit Act, Republic Act 6426. Mas mahigpit, ano, Attorney, syempre ang proteksyon pag foreign currency deposits, ano? Kinakailangan po ang written consent ng depositor maliban sa mga limitadong exceptions na kinikilala po ng batas at ng mga jurisprudence natin. Ang Republic Act 9160, ito madalas sa atin nadidinig ko, Anti-Money Laundering Act or AMLA. Ayan. So ang mahalaga pong provision, Section 9, ito po ay sinasaklawan ito yung mga suspicious transaction reports. Kung mapapansin ninyo, kapag po kung nagdeposito kayo sa banko ng more than 500,000, ire-report po yan.
1: Kailangan saka, attorney, yung AMLA kasi yung anti-money laundering.
0: Ibig
1: sabihin yung nililinis yung maduming pera. Di ba?
0: Nilo-laundry
1: yung laundry, di ba? Naglalaba.
0: Parang yung nangyari na nakita rin natin sa pagdinig sa Senado, hindi ba? Nakuha as kickbacks.
1: Yeah.
0: Nakuha as mga suhol, ano, sa mga transaksyon ng gobyerno dahil sa punta sa ano, sa gambling ano, sites, ano, tapos ipantataya di umano yung mga perang yon, pagkatapos di ba merong mga chips daw, tapos kung nanalo sila doon Tapos, di ba, kukublahin nila yung pera.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung parang sort of, di ba, bahagi ng money laundering na parang tila nililinis mo. Oo. Dahil from an illegal source, nyari, pararaanin mo sa isang institusyon katulad ng
1: gambling. Legal.
0: Oo, na mm-hmm. kinikilala ng batas natin, ano, yung gambling, although syempre, usapin din yan. At pagka nanalo doon, ay, yung pera parang nahugasan na. No? So yun po yan. Ano pa po, Bank Inquiry Authority under Section 11. Hindi po basta-basta maaari rin silipin ng AMLAC ha, ng Anti-Money Laundering Council ang back records. Kailan dumaan po sila sa legal process at may mga requisites ang batas. At pinoproteksyonan din ng AMLA ang confidentiality nitong mga ulat na ito at investigasyon. Hindi po basta-basta sinisiwalat yan. Of course, nariyan din ang National Internal Revenue Code. At ito po sa Section 270, pinoproteksyonan din ng batas ang confidentiality ng income tax returns ng
1: IDR.
0: At iba pang taxpayer information. Kasi may magiging pananagutan po ah, ng mga revenue officers yung illegal, walang pahintulot na paglalabas ng tax information. So, attorney, makikita na natin, no, marami palang batas no, na nagpoprotekta sa ating financial privacy. Ngunit ano naman ang sinasabi ng konstitusyon pagdating naman sa mga opisyal ng bayan?
1: Oh, ito na yung usapin na hindi absolute.
0: Yes,
1: bagamat
0: yes.
1: pinoprotektahan ang privacy ng financial transactions, pero may limitations. So titingnan natin, babalansehin naman.
0: Ayan.
1: Doon naman sa yung right to privacy sa public accountability ng public officers, no? Ayon ito sa ating konstitusyon sa Article 11 Section 1. Naku, itong article na 'to lagi nababanggit,
0: yes. No? Madalas.
1: Dahil dahil ito ay yung on public accountability na article ng ating konstitusyon. Ang sabi ng Section 1, public office is a public trust.
0: Mm-hmm.
1: Public officers and employees must at all times be accountable to the public. Yan, ang ganda, no? Public office is a public trust. Nasa ano pala, constitution yun, ano?
0: Yes.
1: Kaya lagi natin narinig pagka na, natanong ka. Ano bang masasabi mo sa gobyerno? Sabi mo, public office sa public trust. O, may alam ka na agad na constitution. So, kaya nga, ang public officers and employees, sinabi, must at all times be accountable kanino? Sa taong bayan. So, ito yung pundasyon ng public accountability sa ating legal and political system. No? Itong Article 11 na mas mataas ang pamantayan sa mga public officials kesa sa isang ordinaryong mamamayan.
0: Tama.
1: No? Kung gusto mo talagang maghawak ng public office, eh dapat ikaw ay handa doon sa mas mataas na pamantayan. No?
0: Yes.
1: Dahil ang pagiging opisyal ng gobyerno ay isang pagkakatiwala ng taong bayan.
0: Ganda.
1: Hindi isang pribadong karapatan. It's not a right. Public office is not a right, an individual and personal right, but an entrustment ng taong bayan.
0: So, attorney, ito pala stewardship.
1: Stewardship, tama, no? Ito yung pagkakatiwala ng Lord sa iyo,
0: yes,
1: at ito yung pagkakatiwala ng taong bayan sa iyo, no? Calling ang mga sa mga
0: tama,
1: ating mga public
0: ng
1: officials, no? Sabi ng Article 2 naman, Section 27, sinabi dito na the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. So, ang konstitusyon mismo ang nag-uutos na labanan ang katiwalian. Bahagi ng public accountability ang transparency. Ibig sabihin, ikaw ay walang itinatago at integrity. Ibig sabihin, totoo ka kung ano ang iyong ipinapakita at sinasabi. No?
0: At attorney, ha, pag nanumpa, di ba? Out of office.
1: Yan.
0: Di ba? Pago ka mag-assume, sinasabi mo na you will uphold, you will defend the Constitution. Di ba? Dapat susundin natin ito. Di ba? Kailangan kung public official ka.
1: Yes. Kaya nga, sa Republic Act 6713, Section 8, nire-require ang submission ng SALED O ibig sabihin na to, statement of assets, liabilities, and net worth. Required sa lahat ng mga public official yan na kinakailangan magbigay ka ng iyong statement. Ibig sabihin
0: Yes.
1: nyo yung official na pahayag kung magkano ba ang iyong ari-arian at iyong mga utang at magkano ang net worth mo financially, no? So ang
0: Yes.
1: batas mismo ang humihingi ng financial disclosure mula sa mga public officials.
0: Tama.
1: Ipinakikita nito na may mas mataas na antas ng transparency na inaasahan sa mga nanunungkulang sa pamahalaan. Kaya dito nagsisimulang magtagpo ang dalawang mahalagang prinsipyo ng karapatan sa privacy at ang accountability ng public officials.
0: Yan, napakagandang discussion. At attorney, talagang isang programa pwede natin gawin itong topic na ito, no? At pag-usapan. Ganun pa man, tumungo tayo sa impeachment, ano, yung
1: yan
0: ating sinasabing search for truth, ano? At ang constitutional basis po kasi nito ay Article 11, Section 3, Paragraph 6, na nagsasabi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Kaya nga po sila ngayon ay nag-turn into an impeachment court. At ang ating mga senator, kung mapapansin ninyo, ay tinatawag na senator judges. Dahil nga po, kapag nag-convene nga po at nagpapatuloy na ngayon itong impeachment court, eh sila ay ang kanilang role na ginagampanan ngayon, hindi legislator kung hindi judges, ano, mga hukom. Ngayon po, ito yung mga legal na question, ano, na kakaharapin ng ating impeachment court, ano. Saklaw ba, no, ng kapangyarihang ito yung pag-i-issue nila ng subpoena? Kasi nga may mga records na nais na dalhin, ano, sa korte, sa impeachment court para mabusisi, matingnan, ano, siyasat. So, kapangyarihan ba 'yon ang impeachment court? So, 'yan ang mga kakaharapin nila at kinakaharap ngayon. Maari bang ipalabas ang bank records, no? Kung mahalaga ito sa paglilitis, ano? Dahil sila naman ay isang korte, no? Impeachment court, eh 'yan ba ay maari nilang ipag-utos, no? Na dalhin yung mga bank records na 'yan. Maari rin bang limitahan ng ordinaryong batas ang constitutional powers ng impeachment court, no? Kasi nga attorney, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong proceedings, kaya
1: tama,
0: lumalabas na naman itong mga issue na ito. Saklaw ba ng kapangyarihan ng impeachment court ang mga ito? Paano ba pagtutugmain muli ang sinasabi ng Constitution on privacy at maging sa accountability ng public officials dito sa bank secrecy law? So alam mo, attorney, ang dami-daming opinion na dito. Ang dami naging experts, ano? Pero at the end of the day, ang court of last resort is Supreme Court. Kaya meron pa rin na naghahain ng mga petisyon sa Supreme Court para i-resolve ang mga issue na ito para malinawan ang interpretasyon ng konstitusyon at saligang batas o saligang batas at ng mga umiiral na batas. Attorney, due process naman tayo. So importante to, and rule of law.
1: Oh, yan, no? Sinabi nga na ang ating constitutional impeachment, ang impeachment ay isang political and constitutional process na kung saan, sinabi nga sa kaso ng Duterte versus House of Representative, na applicable pa rin yung Article 3 pala, na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
0: Yes.
1: So ang due process pala ay para sa lahat. Ibig sabihin, pinoprotektahan din kayo din naman ang mga private at mga public citizens. Kahit ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay may karapatan din pala sa patas ng proseso. Kahit sila ay may accountability, eh dapat mayroon pa rin prosesong sinusunod. So, ang paghahanap ng katotohanan ay dapat lagi naaayon sa batas. Kaya ngayon naging usapin na fishing expedition ba o hindi fishing expedition, eh dahil nga sinasabi ay hindi raw sumusunod sa proseso ng batas. Yan ang sinasabi ng depensa. Ang sabi naman ng prosecution panel ay hindi, kami ay dumaan sa tamang proseso at dapat i-observe natin ang accountability ng public officer. So balancing act pa din, ano? At kinakailangan pa rin ng padaanin sa tamang proseso ng batas.
0: Tama. Kaya't dito po sa pagbabalanse ng konstitusyonal na mga prinsipyo, ito po yung mga kailangan natin pagtugmain dito. No? Yung nabanggit na natin kanina, right to privacy, Article 3, Section 3, RA 1405, RA 6426, yung AMLA, yung NIRC na binanggit na natin kanina, at yung public accountability provisions naman. Oo, Article 11, Section 1, Article 2, Section 27, RA 6713, Constitutional Impeachment Process. So, ang summary lang naman na makikita natin sa mga naging pagtatalakay natin, hindi absolute ang privacy. Yes, we all have a right to privacy, but it's not an absolute right. Ano? May limitasyon. Hindi rin absolute ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya kailangan na bagamat nga public officers din yan, kailangan dumaan pa rin sa due process, ano, para patas at fair, ano, ang pagdinig. Ang tunay na hamon po ay kung paano igagalang ang parehong constitutional values sa ilalim ng due process at rule of law. Ngayon, attorney, sa lahat ng diskusyon na ito, ang pinakamahalaga pa rin pag-usapan natin, ano ba yung biblical principle ano nitong mga usapin na ito?
1: Well, ang una natin maaalala dyan no, sa pagdating sa banal na kasulatan is yung accountability before God. No? Yes. Hindi lang tayo accountable sa taong bayan o ang politiko ay accountable sa taong bayan. Pero ang taong bayan din, accountable din sa Diyos.
0: Yes.
1: Diyan tayo lahat. So, yes. 12 verse 48, for everyone to whom much is given, from him much will be required. Ibig sabihin, mas mataas ang pananagutan ng mga leader kasi madaming pinagkatiwala sa kanila. Pero tayo din, may pananagutan din tayo na maglukluk ng tamang mga leader. Okay? And meron din prinsipyo na maalala tayo na dahil sinabi nga natin public government, public office sa public trust, government is a steward of God. Ang gobyerno ay katiwala lamang ng Diyos. Sabi yan ng Romans chapter 13 verse 1 to 4. All authorities are ordained by God and ang lahat daw ng mga autoridad dito sa lupa ay pinagkakatiwala lamang ng Diyos sa mga kanyang mga taong pinagkakatiwalaan. Ang prinsipyo natin dito ay ang pamahalaan ay itinatag upang itaguyod ang mabuti at pigilan naman ang masama. No? Itaguyod ang mabuti, pigilan ang masama. Hindi baliktad. Minsan kasi nangyayari, itaguyod ang masama, pigilan ng mabuti. Kaya ano no, hindi dapat ganoon no. At ang mga pinuno ay nananagot din sa Diyos. Halaga 'yan, ano?
0: Yes, yes.
1: And yung principle no ng justice and mercy. Ito lagi mo nga na i-quote ito. Attorney Micah chapter 6 verse 8. Do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. Yan daw ang panutunan ng Diyos sa tao. Ang tunay na hustisya ay may kasamang awa o mercy at pagpapakumbaba. Hindi lang puro, ito tama, ito ang hustisya. Pero meron ding redemption. No? Meron ding humility sa Panginoon at syempre sa isa't isa. At meron din ang prinsipyo ng integrity. No? Ayon sa Proverbs chapter 11 verse 3, the integrity of the right of the upright guides him. The integrity of the upright guides him. So tandaan natin ang principle na ito na ang integridad ang dapat maging gabay ng bawat lingkod bayan. O ano pang principle? A principle of honest government na nakikita rin sa salita ng Diyos sa Proverbs chapter 11 verse 1. Ito, sinabi ito, a false balance is is an abomination to the Lord. Ibig sabihin yung hindi pantay na sukatan ay isa daw karimari-marim at kasuklam-suklam sa Diyos. Ibig sabihin kung ang sukatan ay yun mo nga sinusukat kung sinong tama't mali, ano ang fair sa hindi. Kapag dinaya mo ang sukatan, ay kinamumuhian ng Diyos ang pandaraya na yan. At kinagigiliwan naman niya ang katapatan. Ayan,
0: At ang
1: ano?
0: sukatan, attorney, dapat pantay-pantay na applicable.
1: Dapat, no? Dapat ay hindi nagiging kumikiling kapag ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay hindi applicable. Kapag wala, eh dapat applicable, ay hindi rin pala dapat pala ganun, ano?
0: Yes.
1: Sinabi ng, ito rin yung principle na kadikit rin dyan, is yung prinsipyo ng impartial justice.
0: Ayan.
1: Yan, ano? Sabi ng Deuteronomy 16 verse 20, 19 to 20, you shall not pervert justice. And sinabi rin that justice and only justice you shall follow. So walang kinikilingan ang tunay na hustisya. Kaya nga makikita natin yung si Lady Justice nakapiring ang mata.
0: Oo, walang sinisino.
1: Oo, at hawak-hawak ang timbangan at hindi niya nakikita. At interesting, no, na, minsan niya ako shinare ko yan sa aming church service. Na ang justice na yan, lady pa, no? At alam natin ang mga kababaihan talagang very compassionate at minsan emotional, no? Kaya pero it recognizes yung frailty ng tao na kahit siya'y judge, na siya'y, you know, na nadadala sa emosyon, kaya nga siya ay nakapiring ang kanyang mga mata. Di ba?
0: Yes,
1: walang pinapaboran. Kung ano ang kalalabasan ng timbangan, yan ang sagot, no? At siya rin may hawak ng espada sa kabilang kamay na
0: tama.
1: May kapangyarihang i-execute ang justice. At ang prinsipyo ng katotohanan ay mahalaga rin. Sabi ng Luke chapter 8 verse 17,
0: yes.
1: For nothing is secret that will not be manifested. So ang katotohanan ay hindi dapat katakutan. So and finally is yung tinatawag ng neutrality ng judge o yung fairness ng isang judge. Sabi ng 2 Chronicles 19:6-7, judge carefully. Ayan ha, paalala sa ating mga senator judges at sa ating mga judges sa mga husgado, judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. Grabe, no? Ang prinsipyo na ang bawat hukom ay tagapagpasya at lahat ng hukom at mga tagapagpasya ay dapat maging patas, walang kinikilingan, at dapat ang kanilang takot ay sa ating Diyos. Diba,
0: Alam mo, napakaganda nito, no? Kasi maging yung, alam mo, itong mga prinsipyo na ito, dito pala nang galing. Ang mga prinsipyo rin sa batas natin na umiiral, yung binanggit mo ngayon lang, judge carefully, dapat impartial, ang mga hukom natin, aba, eh, nasa Code of Judicial Conduct yan, di ba? Oo, so napakaganda talagang maging basihan ng ating, hindi lamang personal lives, ha? Pati life sa public square, no? Ang banal na kasulatan. So ano po ang mahalagang aral na natutunan natin sa ating talakayan ngayong umaga? Una-una, ang privacy po ay mahalagang karapatan na kinikilala ng ating konstitusyon para sa bawat mamamayan, at pinaproteksyonan po ito ng batas. Gayun din, ang bank secrecy naman ay ginawa at ito na isulong, umiiral po ito ngayon upang pangalagaan ang tiwala ng taong bayan sa ating banking system. Pero kinikilala rin po nito na ang batas ay merong limitadong pagkakataong, di ba, magbibigay ng pagkakataong mabuksan pa rin, ano, yung bank records na yan. Ang public official po ay mas mataas na antas ang pananagutan dahil nga po sa constitutional provision that a public office is a public trust. Hinahalal natin sila. So kailangan ay yung tiwala ano ng mamamayan ay talagang hindi mo ma-blur, ano, hindi mo ma-deny, ano, yung pagtitiwala, ma-betray. Yung tiwala na yan. Ayan. So, ang impeachment po isang constitutional process na maghahanap ng katotohanan habang patuloy na ginagalang at inoobserba ang due process at rule of law. Ang tunay pong layunin ng batas, hindi lamang proteksyonan ang privacy o itaguyod ang accountability, kundi tiyakin po na dalawang prinsipyong ito ay parehong naipapatupad ng may katarungan, katotohanan, at integridad.
1: Tama. Ulitin natin yung verse na sinabi
0: Yes,
1: ng 2
0: yes.
1: Chronicles chapter 19. Judge carefully for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. Kaya ang final challenge natin, attorney, no? Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung maaring buksan ang bank records o tama ba na binuksan o tama bang hindi buksan. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano natin mapapangalagaan ang karapatan ng bawat isang tao habang tapat na pinapanagot naman ang mga pinagkatiwalaan ng sambayanan na taong bayan. So yan yung diwa ng ating konstitusyon, no? Ng rule of law at ng katarungang itinataguyod ng ating Panginoon mismo sa kanyang salita.
0: Yes.
1: Okay.
0: Napakaganda ng ating pagtatalakay na ito. Nawa po ay naging kapakipakinabang sa ating lahat. Ano ho, itong mga, bagamat maigli ang panahon, pero sinikap po natin na maibigay po sa inyong aming mga kaagapay ang mahalagang prinsipyo ng batas, lalo na nga rin po ang prinsipyo ng banal na kasulatan patungkol po sa usapin ng accountability, ng due process, hindi ba? At itong ating panunungkulan sa ating pamahalaan.
1: Kaya wag ho kayong alis, babalik po kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas!
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
1: All right, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po kami ni Atty. Chona sa blockbuster segment ng Payo de Asunto na kung saan susubukan po naming sagutin ang inyong mga katanungang legal.
0: Kaya't bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
8: Good day, M po. Paano po ang amendment ng bylaws assuming na nag-resign ang mga official mula president at iba pa? Salamat po.
1: Ayan.
0: Okay, so attorney, ito may mga requirements ito, no? Under SEC, no? So siguro yun ang ating ipaglingkod sa ating mga kaagapay. Ano nga ba ang mga kailangan gawin, ano, kung gusto mag-amend, ano, ng bylaws, pero yun nga, nag-resign na yung mga officials ng company.
1: Tama, kasi kung ang sinabi naman ay amendment ng bylaws kasi nag-resign ang presidente, ay tandaan mo natin ang pagpapalit ng mga opisyal ay hindi naman nangangailangan ng pag-amienda ng bylaws, no? Maliban kung binago mismo yung nilalaman ng mga bylaws, no? Halimbawa, ang paraan ng pagpili, yung term, yung bilang ng at kwalipikadong opisyal. Pero kung ang nangyari po ay nagbitiwla mga presidente o iba pang mga officer, ang tamang proseso po ay karaniwan yung tanggapin siyempre ng board ang resignation. Punuan yung bakanting position na alinsunod sa bylaws at itala ang pagbabago sa board resolution at ng corporate records. At kung kinakailangan po, mag-submit ng kaukulang GIS o General Information Sheet sa SEC. So, yung amendment ng bylaws, attorney, kasi ang kailangan labang kung babaguhin yung provision ng bylaws, kinakailangan ikaw ay magsasubmit siyempre ng amended bylaws. Parang ikaw ay halos na nagre-register din ang bagong korporasyon, no? Ang proseso po niyan, no? So kung magbibigay po kayo ng kung mabibigay ninyo kung stock corporation ba, non-stock o foundation ng organization, ay meron pong iba't ibang mga forms, paliwanag at proseso pong maaari po ninyong gawin. Pero kung nag-resign lang ang presidente, hindi mo na kailangan i-amend ang bylaws. Kailangan mo lang mag-report na may bago ng presidente.
0: Yun nga, no, attorney, meron, ang maganda nga sa SEC, meron na kasing mga available forms, hindi ba, na kung para sa ang pangangailangan po ninyo. Kaya nga, nililinaw lang po na kung resignation lang naman, hindi na kailangan ng amendment ng bylaws. But, kung ang babaguhin po ay yung proseso ng pagpili, termino,
1: dami.
0: Dami. Iba pa pong qualification din. Ito po kailangan. Ayan. So, malinaw, attorney. Bigyan daan natin isa pang katanungan mula sa ating listener.
8: Hello po. If yung dalawang unit ng bahay po namin ay nasa isang title lang po and we plan to sell po the other unit, paano pong magiging title ng buyer po? Thanks po.
0: Ayan. So, attorney, dalawang bahay, ano, pero nasa isang lote, no? So, syempre, hindi naman natitituluhan yung bahay mismo. Ang tinitituluhan ay yung lupa, ano? So, gusto nila ibenta yung isang unit lang, ano? At of course, kasama yung tinatitirikan, ano, noong unit na yon. So, paano daw magiging title na ng buyer na ito?
1: Oo, pag ganyan, ang karaniwang kasi hindi mo naman pwedeng ibenta lang yung bahay na wala yung lupa. Diba? Yes. At magkakaroon ng problema kasi ang titulo ng lupa nasa isang title lang yung dalawang unit. So, ang karaniwang proseso ay magpa-subdivision po kayo o segregation ng property kung pinapayagan po ng zoning at ng mga local ordinances. Ay malahong problema at magpagawa po ng subdivision plan na aprobado po ng DNR, ng Land Management Bureau o anumang tamang ahensya. At pag ito po ay naaprobahan, ipakansela niya yung lumang titulo po ninyo at magpalabas na rin po ng magkahiwalay na TCT, no?
0: Yes.
1: Transfer Certificate of Title para sa magkaibang bahagi, no? Pagkatapos labang nito ay maaari niyo na pong mailipat ang titulo ng isang unit sa pangalan ng buyer at sa pamamagitan din po ng deed of absolute sale. At ito po ay pwede na pong i-rehistro, syempre babayaran ng mga buwis,
0: mga taxes.
1: Taxes and then pwede na pong dumiretso sa Register of Deeds.
0: Oo. So pwede naman na maihiwalay yung title noong isang unit na ibebenta nila na nakatirik doon sa ibang bahagi ng lote. Pero may proseso nga po na nabanggit na ni Attorney Jeremiah. So bigyan daan natin ngayon isa pang katanungan, Attorney. So sabi niya, meron na po kaming deed of partition. Oy, parang related doon sa isang katanungan. Ano, at approved subdivision plan. So meron na sila, dumaan na sila doon sa process na yon. Kaso ang problema naman nila dito, iniipit po ng isa naming kamag-anak ang original copy ng mother title. Kaya hindi po makapaglabas ang Registry of Deeds ng mga individual titles para sa lahat ng heirs. Ang tanong ko po, number one, Totoo bang aabutin ng milyon ang gastos para maproseso ang individual titles gayong hinihintay lang naman ang original mother title? Alam po ninyo, hindi po para sa amin sabihin kung magkano talaga ang gagastos. Yan, pinapakompute po kasi yan sa assessor's office ng lugar kung nasaan yung property. Kasi po depende iyan sa laki ng property. Depende rin yan ang basis niya. Siyempre, zonal valuation din. Tapos ilang title ba yung na paghahati-hatian or rather i-release individually. Tapos po, syempre may estate tax po yan ho, bukod pa sa transfer taxes. Kaya po, kailangan nyo magpa-compute po talaga sa assessor's office para malaman po ninyo magkano talaga ang babayaran. Kaya, Tony, ito yung pangalawang tanong niya. Sabi niya, kung kaya ibigay ng kamag-anak yung original title, ano ang kanilang pwedeng hakbang para mapatuloy na nila yung pagsusumite sa registry of deeds at makapaglabas ng individual title sa kanila?
1: Nako. Eh, kung sadyang ayaw pong ibigay ng isang co-heir o isang kamag-anak na ang original owner's duplicate title, yes, no, ay para hadlangan ang pagpapatupad ng deed of partition, ay maaari ko kayong magpadala muna ng formal demand letter na isauli po yung original na titulo, no? Yes. At kung tumanggi pa rin po, ay maaari ko kayong magsampa na ng naangkop na kaso sa korte para mapilit ho yung pagsuko ng owner's duplicate of title at maipatupad naman po yung partition, no? Sa ilang pagkakataon hoy, maaari din hong kayong humiling sa korte ng isang order o direction, direktiba na i-surrender o i-cancel ang owner's duplicate para maipagpatuloy ng register of deeds ang paglabas po ng panibagong titulo na alinsunod sa deed of partition at approval, approved subdivision plan. No?
0: Yes.
1: Makabubuti rin po na kayo po ay kumonsulta sa Register of Deeds ng lugar upang malaman po yung eksaktong documentary requirements sa inyong pong sitwasyon.
0: Yes, tama. At may pangatlo pa siyang katanungan. Sabi niya, meron ho kaming kamag-anak na nakatira sa bahagi ng lupa namin. Tumulong sila sa pagbabayad ng milyar sa loob ng ilang taon. Kaya sinasabi nila, hindi sila aalis hanggat wala pa kaming sariling titulo. May legal ba silang karapatan na manatili sa lupa dahil lamang tumulong sila sa pagbabayad ng amilyar at wala pa kaming sariling individual title? Attorney, at the outset, gusto lang natin sabihin na kasi mayroong mga ganyang pinapadalang katanungan na kung mayroong nag-advance ng payment ng amilyar, eh parang ang pakiramdam nila at ang kanilang iniisip, may karapatan na sila sa lupa. Hindi po. Ang right lang is right to reimbursement.
1: Tama.
0: Kasi po, unless syempre air din sila doon. Pero parang lumalabas sa story, parang hindi naman air itong nag-advance ng payment. So, yun po, pwede silang, syempre, bayaran nyo yung kanilang in-advance na payment for the amilyar. But insofar as the property is concerned, iyan po ay para sa mga heirs.
1: Kaya ho, hindi automatic po yan. Ha? Kasi sinabi nga ni Attorney Chon, ang pagbabayad ng real property tax ay hindi nagbibigay ng pagmamayari sa lupa. Ang amilyar, ebidensya lang ito na may nagbayad ng buwis pero hindi ho ito titulo sa pagmamayari. Pagka tumanggi po silang umalis, kahit wala silang legal na karapatan, maaari pong pag-aralan kung maaari kayong magkaroon ng iba pang hakbang. Katulad ito sinabi natin kanina, demand letter, at kung hindi, pwede maghain ng kaso. Pero kung, dahil may deed of partition na, approved na, at approved din subdivision plan, ipinapayo talaga natin na ipasuri nila yung dokumento at baka naman mapag-usapan sa tamang paliwanag lamang.
0: Oo, at saka syempre ang talagang pinaka-interest nila ay magkaroon na sila ng sarili nilang titulo doon sa area na namana na nila, hindi ba? Tama. So, kaya makipag-ugnayan din po kayo sa Register of Deeds para malaman ang requirements, documentary requirements isasubmit ninyo, kung kinakailangan, yun nga, lumabas yung mother title, demand letter, or through the courts, utusan sila, bale, no? Require sila na ilabas yung mother title. At sa pagbabayad po ng mga buwis, you have to go to the assessor's office po ng lugar where the property is para po mapakompute ninyo ang babayaran nyo. So yan po, yung naging talakayan natin. At hindi nyo napakinggan ang naging kasagutan, pwede nyo balikan. Sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
1: At kung hindi po namin nasagot ang ilan po ninyong mga katanungang na ipadala na, abangan nyo na lamang po sa susunod ng mga Sabado at sa amin pong mga episode. Sa mga may legal concerns, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin pong Facebook page, pwede rin pong video, pwede rin pong audio. Tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Heavenly Father, we come to you today. Nagpapasalamat kami sa iyo pong kabutihan sa bawat isa. Panginoon, dinataas po namin ang bawat kaagapay, Lord, na meron pong dalahing problemang legal, O Diyos, and those who are being persecuted for righteousness' sake, and those, Lord God, na almost at the end of their wits, Lord, na sila'y wala ng matakbuhan, dalangin namin. Ikaw, O Diyos, ang sumaklolo. Ikaw ang kumilos, Lord. Ikaw ang magpakita ng iyong kadakilaan na ikaw ang Diyos na matapat. Ikaw ang Diyos na matuwid. At ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa at, Lord, nagliligtas. Lord, we pray for those who are encountering anumang karamdaman, anumang mga problemang relationships. Lord, we pray na ikaw, Lord God, ang siyang mag-ayos, Lord, ng buhay po ng bawat isa, Lord God. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at via YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang iyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
0: At ako naman po si Atty. Jonah Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado. Parang oras po yan at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
1: kakapi mo ang batas.
9: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Ng batas.
10: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
11: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
10: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mami, pwede bang forever na lang akong bata?
11: Ikaw naman, anak.
10: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
11: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
10: Pero paano kung hindi ko po kaya?
11: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
10: Pwede ba yun?
11: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
10: So okay lang matakot minsan?
11: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At masigit doon, andyan si Lord.
10: Okay po, excited na po ako tumanda.
12: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
9: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
13: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala. Panginoon, kinikilala.

0: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Oh no! Wait lang po! Huwag niyo muna i-on ang mic. Nasaan na yung hawak kong cue cards? Sino yung lipat sa desk ko? Rich, ginalaw mo ba?
2: Hoy! Hindi ako ah! Kakadating ko lang kaya dito sa studio, TJ.
3: Kuya TJ, sorry. Ako po ang nag-ayos ng papers kanina para luminis yung counter. Andito lang po sa gilid ng chair.
4: Kuya TJ, don't be mad na! Di pa po, topic natin today is forgiveness?
1: Ay, oo nga naman, bunso. Thank you for reminding me. Di pa nga tayo nagsisimula ng show, sinusubukan na agad ng puso ko rito sa studio. It's okay, Angel. I forgive you. Sorry rin at tumaas ang boses ko. Thank you rin sa pag-aayos ng desk.
3: It's okay rin, Kuya TJ. I also forgive you.
5: Good morning, kiddos!
6: Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. This is your favorite ate on the air, Ate Michelle.
1: Magandang umaga po, TJ Tagorda, ang inyong lingkod.
2: Ako naman po si Rich Gabriel. Hi, everyone!
4: Sepas halmas ko po! Good morning, everyone!
3: And I am Angel Faltado. Happy Saturday morning po!
5: Welcome to the Okido, the 414 Kids Show!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at World Vision.
1: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
3: Kamusta po sa ating mga kiddos sa Kabikula na nakikinig sa atin through Care 104.3?
4: Yayain nyo na ang mga kalaro! Kapatid, kaibigan at kapamilya, tara na makinig!
2: Bagay na bagay ang nangyari kanina,

0: sa ating episode ngayon.
1: Oo nga eh. Ang aga-aga ng pagsubok.
2: Ako rin po, sinubok.
3: It's okay, TJ and Angel. Ang mahalaga, na-resolve ninyo agad. At tama si Rich, very timely with our topic this Saturday morning. Puso na marunong magpatawad.
2: Puso na katulad ni Jesus!
3: We will talk about character formation and letting go of anger. Kids, normal lang naman na makaramdam ng inis o galit kapag nagugulo ang ating mga plans tulad ng nangyari kay TJ kanina. Pero ang tanong, anong gagawin natin sa galit natin? Sasarilinin ba natin ito o magpapatawad tayo?
1: Opo, Ate Michelle. Sa totoo lang, umiit po talaga ang ulo ko. Kasi paano po if tuluyang mawala yung guide ko for our program? Pero nung nag-sorry po si Angel, na-realize ko na kung pinairal ko ang galit ko, masira lang ang buong show natin at masasaktan ko pa si Angel.
0: At yun ang secret doon. Physical expressions of anger usually make things worse, di ba po? Kung sumigaw si TJ, baka naiyak na si Angel ngayon at wala tayong host.
2: Natakot nga po ako kanina, pero sobrang thankful ko kahit Kuya TJ. Kasi pinatawad niya ako agad.
4: That is having a big heart just like Jesus!
5: Amen!
3: Alam niyo ba na merong isang pamilya rin sa Bible na nagkaroon ng matinding tampuhan at away sa pamilya? Pero mas matindi ito kaysa sa nawawalang cue cards. Ito ang kwento ni Joseph.
0: Nabasa ko nga po yan noon, pero nakalimutan ko na rin po. Paano nga ba nagsisimula ang gulo sa magkakapatid?
3: Inggit na inggit ang mga kuya ni Joseph sa kanya kasi siya ang paborito ng tatay nila na si Jacob at binigyan pa niya ito ng special colorful coat. Dahil sa inggit at galit, gumawa sila ng masamang plano. Dinakip nila si Joseph at ibinenta bilang alipin papuntang Egypt.
2: Hala! Sobrang unfair po nun!
4: Ano po nangyari kay Joseph?
3: Nahiwalay siya sa kanyang pamilya at nakarating sa Egypt. Maraming taon ang lumipas at dumaan siya sa maraming hirap gaya ng pagkakakulong. Pero dahil kasama niya ang Lord, naging successful siya at naging pangalawang pinuno ng buong Egypt. Noong nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain, ang mga kuya ni Joseph ay napilitang pumunta sa Egypt para bumili ng pagkain. At sino ang hinarap nila?
4: Sino po?
3: Si Joseph mismo.
2: Did he get angry at them?
3: Yun ang kahanga-hanga kay Joseph. Hindi galit ang nanaig, kung hindi yung saya na nakita niyang muli ang kanyang pamilya.
0: Kung sa bagay po, sa ilang taong nawalay siya sa pamilya at makita mo ulit ang iyong na mismo na kapatid, siguro yun talaga ang una mong mararamdaman.
1: Isipin niyo yun, kids. Hawak na ni Joseph ang kapangyarihan. Pwede niya silang ipakulong, ipagkait ng pagkain o gantian sa lahat ng hirap na dinanas niya bilang alipin na kagagawa ng mga kapatid niya dahil sa inggit. Kung kayo ang nasa posisyon ni Joseph, ano kaya ang gagawin nyo?
2: Baka po manaig ang sama ng loob if makaharap mo ang mga taong nananakit sa iyo.
3: Pero dahil si Joseph ay may pusong may takot sa Diyos, hindi ganti ang pinili niya. Nang makita niya ang kanyang mga kapatid, umiyak siya sa tuwa at niyakap sila. Sinabi niya, "Huwag kayong matakot, pinatawad ko na kayo." Nakita ni Joseph na kahit may masamang layunin ng mga kapatid niya, ginamit pa rin ito ng Diyos para sa mabuti upang iligtas ang pamilya nila.
0: What a beautiful display of character! Joseph didn't let the bitter past ruin his heart. He chose a heart like Jesus.
3: Indeed, napakagandang ehemplo. Angel, can you share our memory verse that teaches us how to have this exact kind of heart?
2: Yes po, ate! Our memory verse is from Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.
4: So no looking back at mistakes, just love and forgive.
0: Correct, bunso! Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na tama ang ginawang mali sa atin, kundi pinapalaya natin ang puso natin mula sa galit para hilumin tayo ng Panginoon.
1: Tama ka, Rich. Mahirap magpatawad kapag hurt ka talaga. Pero naisip ko, si Jesus nga pinatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kaya ganun din ang ginawa ni Joseph. At dapat ganun din tayo sa mga kapatid natin.
5: Amen! Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
0: Sinong fish ang pumapalit pag wala ang boss?
1: Sino?
0: Eddie, officer in charge!
5: Just kidding!
1: Anong tawag sa doktor ng mga fish?
2: Ano po?
1: Eddie, physician!
5: Just kidding!
0: Anong subject ang paborito ng mga fish?
2: Ano po?
0: Eddie, PE, physical education!
5: Just kidding!
3: Ano ang pinakamasayang okasyon para sa mga isda?
4: Ano po?
3: Eddie, fish tang bayan!
5: Just kidding!
4: Napasaya ba namin kayo, kiddos?
2: Share ninyo ang inyong clean and jokes for kids para everybody happy!
5: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
1: Kiddos, heto na ang tanong para sa inyo na nakatutok sa radyo o sa ating live stream. Kung may kalaro ka na nakasira ng paborito mong laruan, paano mo ipapakita na ang puso mo ay katulad ng kay Jesus?
0: Sige na! Mag-comment sa ating Facebook page. Pwede mo ring sabihin ngayon kay Mommy o Daddy kung ano pa ang gagawin mo.
2: Pipiliin mo bang magalit o pipiliin mong magpatawad?
4: Magpatawad na para happy ang lahat!
3: Spot on, squad! Ang hamon sa atin ngayong linggo, huwag patagalin ang galit. Kung may nagawa silang mali, be the first to extend grace.
1: Tandaan ang Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait, mahabagin, at mapagpatawad. Kaya mga ka-okido, let's take the challenge and choose to love.
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Moving on to our favorite part of the show when it comes to amazing facts, it's Trivia Time! Rich, give us your cool facts today!
0: Did you know, ang pagpapatawad ay good for the physical body and heart health?
2: Seryoso? Rich? Paano naman?
0: Scientists say that holding a grudge increases stress and heart rate. Pero kapag nagpatawad ka, bumababa ang stress levels at nagiging happier ang cells natin.
4: Wow! Healthy po pala talaga ang magpatawad!
0: At may spiritual trivia rin tayo. Alam niyo ba kung ilang beses sinabi ni Jesus kay Peter na dapat tayong magpatawad? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 18 verse 22, hindi lang 7 beses, kundi 77 ulit pa.
1: Naku, hindi ibig sabihin na magbibilang tayo hanggang 490 beses ha. Ang ibig sabihin ni Jesus, unlimited forgiveness, just like how God continuously forgives us every single day.
3: Brilliant insights, Okido Squad. So kids, if you want a healthy body and a healthy spiritual life, learn to release forgiveness quickly.
6: Amen!
5: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
0: Jose, alam mo na ba?
1: Anong alam ko na?
0: Dito natitira si Lola Viring.
1: Talaga? Sino may sabi?
0: Sabi ni nanay, bukas daw ay darating na siya galing sa Iloilo.
1: Hindi ba may anak na si Lola Viring? Si Tita Clara?
0: Oo, anak nga niya si Tita Clara. Pero ang sabi ng tatay ay iniwan na ito ng anak niya mula nung magkasakit. Hindi na raw niya kayang alagaan ang ina niya.
1: Hala, ba't ganun? Kaya niya mabayaan ang kanyang ina?
0: Oo nga eh, masama ang ugali ng nag-iisa niyang anak. Kinuha daw ang lahat ng savings ng matanda. Tapos, iniwan na lang ito sa bahay na walang kasama.
1: Paano nalaman nila tatay ang nangyari?
0: May sumulat kay tatay na isang neighbor ni Lola. Nakita ang address niya sa mga lumang listahan ni Lola. Kaya, hayun, nalaman ni tatay ang nangyari. Nakipag-coordinate si tatay sa neighbor na iyon. Kaya, bukas, magta-travel na siya papunta dito sa Manila. susunduin na lang sa airport ni tatay.

0: Tita Birin, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang ang lakad at baka madapa po kayo.
1: Ito ba ang bahay natin?
0: Opo, Tita Biring. Pasensya na kayo at maliit lang ang bahay namin.
1: Maganda at malinis naman ang bahay natin. Sino-sino ang mga batang ito?
0: Ah, sila po ay sina Teresa at Jose. Mga anak ko po. Mga anak, alinga kayo at ipasok nyo sa loob ang mga bags ni Lola ninyo.
2: Hello po, Lola. Mano po?
3: Mano po, Lola?
2: Ako na po ang magdadala ng bag ninyong ito.
3: Ako naman po sa isang maleta nyo.
1: Ah, natatandaan kitang bata ka. Sinama ka ng nanay mo sa Iloilo noong isang taon.
4: Ah, ganun po ba? Siguro nga po nagkita na tayo.
3: Hala, parang hindi naman nagpunta si nanay sa Iloilo last year. Diba, Ate Teresa?
2: Oo nga. Hindi naman umalis si nanay. At saka matagal nang namatay si Lola Soledad. Ang mother ni nanay, di ba?
3: May demensya yata si Lola.
2: Siguro nga. Nakalimutan na niya mga nangyayari.

0: mga anak. Matulog na kayo. At gabi na.
1: Tatay, ano pong nangyari kay Lola? Ano pong sakit niya?
0: May Alzheimer's disease si Lola Biring ninyo. Kaya nag-regress ang memory niya. Ang naaalala lang niya ay yung mga nangyari noong bata pa siya. Hindi na nga niya ako maalala eh. Nang makita niya ako, ang alam niya ay ako ang ama niya.
2: Ha? Ganoon po?
0: Oo. Kaya kailangan habaan natin ang pasensya natin sa kanya.
2: Hindi po ba mahirap ang ganyang sakit?
1: Oo nga po. Yung lola ng classmate ko ay may Alzheimer's disease din po. Kung minsan daw po ay umaalis siya nang walang paalam sa bahay nila. Tapos kung saan-saan daw nila nanghihanap.
0: Ganon na nga.
2: Kaya po ba nating alagaan si lola?
0: Eh, kakayanin na lang natin. Wala tayong magawa. Pinabayaan na siya ng kanyang sariling anak.
1: Babait po siguro sa inyo si Lola Biring. Kaya ngayon ay kinukupkup ninyo.
0: Kung alam lang ninyo kung ano ang naranasan ko sa kamay ni Tita Biring.
3: Hoy, Jose! Nasaan ka bang bata ka, ha?
4: Nandito po ako, Tita Biring!
3: Halika nga rito. Hindi ba't sinabi ko na lampasuhin mo ang buong bahay? Bakit yung mga kwarto ay hindi mo nilampasuhan, ha?
4: Hindi ko pa po nalampasuhan kasi po ay inutusan po niyo ako na mag-igib ng tubig.
3: Aba, sumasagot ka pa, ha? Huwag kang kakain ng hapunan, mamaya, ha? Parusa yan sa kapabayan mo.
4: Tita naman, hindi na nga po ako kumain ng tanghalian. Pati ba naman po hapunan ay wala din po. Maawa naman po kayo sa akin. Gutom na po ako.
3: Ah, basta. Dapat lang yan sa'yo. Hindi ka marunong sumunod sa utos ko.

0: Oh, anong nangyari sa iyo, Luis?
1: Ikaw pala, Clara. Si Tita Viring kasi hindi na naman ako papakainin mamayang hapunan. Gutom na ako eh.
0: Hay naku, hindi ka na nasanay dyan sa nanay kong iyan. Sobrang mapang-abuso. Kahit ako nga, na sarili niyang anak, ay grabe kong saktan niya. Kunting kasalanan ko lang, ay pinapalo na ako ng todo.
1: Ikaw rin pala ay sinasaktan niya. Natatakot na nga ako sa kanya. Kapag nakikita ko yung pamalo niya sa akin, naniniinig na ako sa takot.
0: Paglaki ko, gagantihan ko siya.
2: Masama ang gumanti, di ba?
0: Tingnan mo na lang kung ano ang gagawin ko sa kanya paglaki ko.
1: Naku! Wag

0: Nawalan ako ng mga magulang noong bata pa ako. Kaya lumaki ako sa piling ni Tita Piring na laging may takot. Masakit ang mga latay ng kahoy na pinamamalo niya sa akin noon.
1: Kaya po pala iniwan siya ni Tita Clara.
0: Tinutuo nga ni Clara yung sinabi niya noon sa akin. Nalaman ko na sinasaktan din ni Clara si Tita Piring noong may sakit na ito. Hindi niya nakuhang magpatawad sa kanyang ina.
2: Eh, kayo po, napatawad na po ba ninyo siya?
0: Oo, napatawad ko na siya. Nagpapasalamat pa nga ako na kahit na masama ang ginawa niya sa akin noon, tinulungan naman niya ako na makapagtapos sa pag-aaral.
1: Pero pinili po ninyo na makapunta dito sa Manila para matakasan niyo po siya.
0: Oo, parang ganun na nga. Parang hindi ko na rin kasi kaya ang mga pagmumura niya sa akin. Kahit maraming tao ay pinapagalitan niya ako noon at sinisigawan pa. Pero sa kabila ng lahat ay napatawad ko na siya. Napatawad ko na siya sa lahat ng mga ginawa niya sa akin.
2: Paano po ninyo siya napatawad?
0: Naisip ko na walang mangyayari kung patuloy lang akong mabubuhay ng may sama ng loob. At saka nang makilala ko si Lord Jesus, tinuruan niya ako na magpatawad. Lalo na nang mabasa ko sa Bible ang story ni Joseph, kung saan ay pinahamak siya ng kanyang mga kapatid.
1: Ah, alam ko po ang kwentong yan. Muntik na siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero naisip nila na ipagbili na lang siya bilang alipin sa mga slave traders.
2: Tapos, naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang nakaranas siya ng hirap. Bukod pa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamahal niyang ama na si Jacob.
1: Pero, naging faithful pa rin siya sa Diyos. At dahil nga sa faith niya sa Diyos, hinayaan siya na maging ikalawang pinuno ng buong bayan ng Egypt, kasunod ng hari.
0: Tapos, naging alipin siya sa Egypt at nakulong pa. Sobrang grabe. Nakaranas siya ng hirap bukod sa sakit na naramdaman niya nang mahiwalay siya sa pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
2: Naku, kung sa iba yun nangyari, I'm sure nagagantihan niyo yung mga salbahing kapatid niya.
0: Tama. Tapos noong magkita-kita sila muli ng kanyang mga kapatid, sa halip na gantihan niya ang mga ito ay pinatawad na lang niya. Binigyan niya ng magandang lupain at matitirahan sa Egypt ang mga nagkasala niyang kapatid. Pero dahil sa pagpapatawad ni Joseph, naging masaya sila uling magpapamilya. Kasama niya muli ang pinakamamahal niyang ama na si Jacob.
1: Sana makuha rin mapatawad ni Tita Clara sa kanyang ina.
0: Sana nga. Kasi hanggat hindi siya nagpapatawad, mabubuhay siya ng may bigat na dinadala sa kanyang puso at isipan.
2: Saan kaya galing, Tay?
0: Pinasyal ko lang sa parke si Lola Bering ninyo. Kailangan niya ang sariwang hangin sa labas ng bahay at syempre, mahalaga ang sunlight lalo na sa umaga. O sige, ipapasok na sa loob ng bahay si Lola Bering ninyo.
3: Oh, mga bata, sana'y sumama kayo sa akin. Ipinasyal ako ng tatay ko. Masaya ako na kasama ang tatay ko.
2: Ganun po ba, Lola?
3: Anong Lola? Kailan pa ako naging lola?
1: Ay, sorry po. Sige po, pasok na kayo sa loob ng bahay.
2: Hay, mabuti na lang at nagawang patawaran ni tatay si Lola Bering. Kung hindi, kawawa siyang lalo.
1: It takes God's love in the heart of tatay. Kaya nakaya niyang patawarin ang taong minsan nang nanakit sa kanya.
2: Oh, tara na. Ayun naman ang mamasyal sa parke.
1: Tara, kasi mamaya, tutulungan pa natin si tatay at nanay sa pag-aalala kay Lola Bering.

0: Ito na naman po tayo sa pinakamasayang pagbati sa radyo. It's time for Best Day Ever!
1: Sabay-sabay nating batiin ang ating mga ka-okido na nagdiriwang ng kaarawan ngayong linggo. Ang panalangin namin, mas mapuno pa kayo ng mapagmahal at kabaitan ni Jesus habang lumalaki kayo.
2: Happy birthday, ka-okidos! Squad, let's sing for them.
3: Happy birthday to you! Happy birthday to you!

0: Bago tayo magpaalam, let's remember our main lesson for today. Ang pusong katulad ni Jesus ay pusong marunong magpatawad at hindi nagtatanim ng galit. Kids, ano ang iiwan nating hamon para sa ating mga nakikinig?
1: Kung may kagalit kayo na kalaro, kaklase o kapatid, kausapin niyo sila at sabihin, pinapatawad na kita. Mas masarap mabuhay nang walang bit-bit na galit.
2: Pwede rin nating hilingin sa Holy Spirit na tulungan tayong maging mahabagin araw-araw.
3: Let's have a big heart just like Joseph and Jesus!
4: At lagi natin tandaan ang Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Do it because Jesus did it for us.
5: Amen!
0: Amen! Napakagandang pagtatapos para sa ating episode ngayon. Bago tayo magpaalam, we would like to thank our Okidoo family and partners.
1: Maraming salamat po kay Tita Marvelous Maloy Sulumbides, Ate Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Peter sa Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechida Pogi, Ate Faithful Fatey, at Mommy Lovely Leia Morada.
4: Again, thank you po to all our program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
3: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa World Vision para sa ating script at kwento kids.
0: Salamat din sa lahat ng mga mommies, daddies at guardians na laging nakatutok kasama ang mga kiddos tuwing Sabado.
2: Don't forget to practice forgiveness this week.
3: See you next week, ka-okidos! Ako po si Sepe Salmasco!
2: And I am Angel Faltado!
1: Ako po si Rich Gabriel!
4: And this is TG Tagorda!
0: Muli, ako ang inyong Ate Michelle Tolentino!
2: At kami ang inyong Okidos Squad!
4: Tandaan, puso ko ay magiging katulad ng kay Jesus! Bye-bye!
2: Kita-kita tayo muli sa susunod na Sabado sa Okidoo the 414 Kids Show!

0: Para sa inyong feedback at requests sa Okidoh, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoh414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoh414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoh, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
2: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.
3: Hi! Ako si Kuya Jet!
4: Ako naman si Ate Shelo!
5: Ako si Ate Mia!
6: Ako si Ate Jo!
7: Ako si Kuya Dennis!
8: Ako si Ate Dindi!
9: At ako naman si Kuya Harvey!
10: Kami ang inyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw!
9: Sama-sama tayong kumanta,
4: maglaro,
7: magsaya,
6: at higit sa lahat ay matuto mula sa Biblia!
3: Handa na ba kayo? Welcome sa

0: Magandang araw mga munting ilaw!
1: Kamusta kayo ngayon, kids? Excited na kami sa ating new lesson tungkol sa pagbabago ng buhay ng Panginoong Hesus. Pero paano nga ba nagbabago ng buhay ang isang tao?
2: Binabago ng Panginoong Hesus ang buhay ng isang tao pagkatapos niyang tanggapin si Hesukristo sa kanyang puso bilang tagapagligtas.
3: Tama, Ate Jael. Nanggagaling lamang ang tunay na pagbabago ng puso at buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At yung mga maling bagay na dapat ay hindi na natin ginagawa ay unti-unting tinatanggal ng Panginoon sa ating buhay.
4: At tungkol dyan ang kwento natin ngayon, kids. Mula sa isang buhay na talagang makasalanan at nananakit ng iba ay binago ng Panginoon. Abangan nyo mamaya yung story tungkol kay Apostle Paul.
5: Excited na akong marinig ang story niyan mamaya, kids. Sana kayo rin.
1: Kaya ano pang hinihintay natin, kids? Tara, samahan nyo kami ngayong araw and let us learn about
0: having a changed life through Jesus Christ.
3: Siya si Saul ng Tarsus, isang Pariseo na may mataas na katungkulan sa Jerusalem. Subalit, hindi mabuting tao si Saul dahil pinaparusahan niya at pinapahirapan ang buhay ng mga taong sumusunod at nananampalataya kay Hesukristo.
6: Sige, ikulong ang mga yan. Tignan natin kung talagang maliligtas kayo ng inyong Diyos. Ayan pa, hulihin sila at parusahan nyo yan.
3: Isang araw, habang naglalakad si Saul patungo sa Damascus, ay bigla na lamang siyang nakakita ng napakaliwanag na ilaw mula sa kalangitan. Sa tindi ng liwanag ay napatira pa si Saul sa daan nang may narinig siyang boses mula sa kalangitan.
7: Saul, Saul, bakit mo ako pinaparusahan?
1: Ha? Sino po kayo?
7: Ako si Jesus na iyong pinaparusahan.
1: Panginoong Jesus? Ano po ang nais niyong gawin ko?
7: Tumayo ka at pumunta ka sa isang syudad at doon ay malalaman mo kung ano ang dapat mo pang gawin.
1: Opo, Panginoon. Susunod po ako. Ha? Ba't wala akong makita? Nawala ang aking mga paningin.
3: Takot na takot si Saul. Naku, kayo ba naman, kids? Makarinig ng boses mula sa kalangitan. Nakakatakot, di ba? Sumunod nga si Saul sa Panginoong Hesus at tumungo siya sa syudad ng Damascus. Doon ay naghintay si Saul sa isang tahanan. Tatlong araw siyang walang paningin at hindi kumain at uminom man lang ng tubig. Subalit, may plano na ang Panginoong Hesus dahil sa isa pang tahanan ng lalaking si Ananias.
8: Narito po, Panginoon.
7: Ananias, pumunta ka sa Straight Street sa bahay ni Judas. Doon mo makikita si Saul ng Tarsus. Siya ay nananalangin.
8: Saul of Tarsus po, Panginoon. Subalit, marami po ako narinig na masama balita sa taong ito. Siya po ang nagpaparusa at nagpapatay ng mga Kristiyano na naniniwala po sa inyo. Napakasama po ang taong ito.
7: Huwag kang matakot. Puntahan mo siya dahil pinipi ko siya upang magturo at ipahayag ako sa mga tao, maging sa mga hari.
3: At pinuntahan nga ni Ananias si Saul.
8: Kapatid na Saul, pumunta ako dito upang ipahayag sa iyo ang tungkol sa Panginoong Hesus, ang tanging tagapagligtas.
3: Nanampalataya si Saul sa Panginoong Hesus at pagkatapos nun ay may nalaglag na puwing mula sa kanyang mga mata at nakakita siyang muli. Mula noon ay nagsimulang magpahayag si Saul na nagpalit na ng kanyang pangalan bilang Pablo at ipinamalita sa mga tao na si Hesukristo lamang ang tanging tagapagligtas.

0: Kids, halina't magsaya, maglaro at mag-awitan kasama ang iyong mga kaibigan sa Mga Munting Ilaw sa pakikipagtulungan ng Lighthouse Media Ministry.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
4: Masayang tahanan.
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ay napaka-espesyal na episode dahil talaga namang very special to my heart ang atin pong kasama ngayong araw na ito. Ako pala muna, si Kumare Forever Maloy Malibiran sa Lumbides at nagbabalik! Woohoo!
6: Hello Kumare, Attorney Winnie sa Lumbides po for this very special episode ng Masayang Tahanan. Not just because I am back joining you for this broadcast, but because we are also marking my Hanhan's 55th birthday. Happy birthday, Kumaring Maloy, Hanhan!
5: Maraming salamat sa iyong pagbati. Ikaw ang unang-unang bumati at unang nagregalo rin sa akin.
6: Oo, alam ko, may nauna pa sa akin. Gayun pa man, talagang galing sa puso.
5: Oo.
6: Talagang very heartfelt ang ating pagbati at pasasalamat sa Diyos para sa natatanging buhay ng akin nga pong esposa at hanhan na si Maloy Malibiran sa Lumbides.
5: Ayan. Akalain mo, no? 55 years, the Lord has been so good. At isa sa mga napakalaking biyaya na Kanyang ibinigay ay ang biyaya ng pamilya kasama ka.
6: Oo, ating pagmamahala ng ating pagiging mag-asawa. Nakilala kita nung ikay 21 years old.
5: Talaga ba?
6: Oh, and we're still here. We're still true to the calling. We're still broadcasting. At patuloy nga po tayo na nagbabahagian ng ating mga karanasan at mga patotoo tungkol sa patuloy at hindi natatapos na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating pamilya.
5: Ayan. Kaya nga, mga kapitbahay at mga kaagapay, samahan niyo po kami sa atin pong kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Kwentuhang pampamilya, kwentuhan na kapupulutan natin ng aral na pwede nating i-apply sa sarili nating mga tahanan. Han, anyayahan natin sila. Hindi sa birthday ko.
6: Mapapasubo tayo
5: niyan. Baka mapasubo tayo niyan eh.
6: Baka biglang sumugod ang mga barangay.
5: Pero eto, inaanyayahan po namin kayo dahil sa September 26 ay mayroon tayong Cross-Gen Family Summit across generations and bringing together families. Yan po ay magaganap sa September 26. Ito po ay Sabado, alas 8 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Green Hills Christian Fellowship South Metro. Diyan po yan sa Alabang.
6: So that's still 2 months from now, but for now, we have this minute, and this moment para nga po pag-usapan ang ating mga pamilya at ang ating mga ugnayan bilang mga magkakapuso.
5: Oo. At magkakapitbahay. Ilabas na ang inyong mga notebook dahil meron tayong kukumpletohin na salita ngayong araw na ito. Family. We are family. At papaano nga ba nagkakaroon ng magandang ugnayan sa loob ng tahanan ang ating mga pamilya? Iisa-isahin natin yan. But before that, narito po ang ating inaanak, Dorcas Liedo Brion na nasa Negros. Bisitahin natin siya para magbigay ng mga tips for young moms and dads. Narito na ang ating bibang nanay.
7: Let's talk about the C word that every busy mom loves to hate. Consistency. Aminin natin, how many of us feel like we're just putting out fires all day? We're reacting to the hunger, reacting to the tantrum, and reacting to the mess. When our homes have no rhythm, our kids live

0: in a state of low-level anxiety because they never know what's coming next. Chaos doesn't breed creativity. It breeds instability. So here's the contrarian truth. Boundaries are not cage. They are backbone. In 1 Corinthians chapter 14, verse 33, we're reminded that God is not a God of disorder, but of peace. Kaya kung gusto natin ng peaceful home, we have to stop winging it. A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and burnt dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars. Wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gulo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use visual cues. Stop being the voice of the doom, shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point at the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist at nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasanin na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next war.
1: Maraming salamat sa ating bibang nanay, ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brio. Nakakatuwa yung inaanak natin na yan, di ba?
2: Oo, pero ano yung mga masasabi natin na talagang nakakagiliw sa ginagawa ni Mommy Dorcas?
1: Eh kasi nga, siya ay isang homeschool mom. So nung isa, dalawa pa lamang yung kanyang anak, siya mismo yung gagawa ng mga materials para sa kanyang mga anak. So enjoy na enjoy sila Faith, yung mga anak nila, no, sa pag-aaral. And then nakita ng ibang mga mommies, wow, Mommy Dorcas, ang ganda-ganda naman ng mga materials na iyan.
2: She designs the learning materials.
1: Yes.
2: Hindi sila bumibili.
1: Hindi bumibili. Of course, yung mga gamit nila, mga papel, mga ink, mga laruan,
2: syempre,
1: bibilin niya. Pero siya talaga yung nag-design.
2: Customized,
1: ha? Oo.
2: Talagang pinag-isipan po yan.
1: Yes. Pagkatapos, ang nakakatuwa nito, kasi nga mompreneur eh, nakita niya yung opportunity to also share those materials to other homeschooling families. Ayun, nagkaroon
2: na
1: sila ng negosyo.
2: Oh, at tinatangkilik naman ang marami sa ating mga kababayan.
1: At hindi lamang yon, meron na rin silang homeschooling community. So homeschool provider na rin sila doon sa Negros.
2: Yeah, that's really amazing.
1: Yes, oo. Yan, makikita po natin ang biyaya ng Panginoon sa mga pamilya. Nagbibigay ng good ideas na later on, hindi lang family natin ang makikinabang, kundi marami pang mga pamilya ang pagpapalain. So Han, eto, excited na akong makipagkwentuhan sa iyo.
2: Ay, ganun ba? Dahil matagal-tagal tayo hindi nagkasama dito sa Masayang Tahanan.
1: Dito lang sa program, pero araw-araw naman tayo magkasama.
2: Oo nga. Siyempre, iba yung banter, iba yung dynamics kapag recorded at saka pag ini-ere. At dun sa loob lang ng ating tahanan.
1: Oo.
2: Gayon pa man, let's try to make this as fluid and as relaxed as we can para yes. naman tumawid sa mga nanonood sa atin yung ating talagang ugnayan bilang mag-asawa. Lalo na birthday mo.
1: Kaya nga pulang-pula ako eh, di ba? Maraming salamat doon sa mga bumabati na nagpapahatid ng kanilang mga greetings. Thank you, na-appreciate ko talaga yan.
2: At favorite caller ko ang pula.
1: Talaga ba?
2: Totoo yun.
1: Hindi
2: ilang
1: ko
2: beses ko nang sinabi.
1: Talaga ba?
2: Oo. Kaya medyo reddish din yung ating kulay.
1: Bakit paborito mo ang pula?
2: Well, because of the blood of Jesus. And at the same time, parang bagay daw sa skin tone ko. Tsaka lumulutang pagkapular.
1: Oo. Kala ko kasi yung iyong paboritong car ay pula.
2: Isa na rin yun, pero it's not because of the sports car o yung mga kulay ng mga sasakyan. Pero talagang may mas malalim na dahilan. Ikaw ba? Wala ka bang favorite color at wala ka bang mas profound na reason? Ba't napili mo yon? Basta masarap lang sa mata at magandang tingnan?
1: Hindi, kagaya mo. Kung ano yung bagay sa aking skin tone, yun yung aking nagiging paborito. Pero eto, nagliligawan pa lamang tayo. Ay, hindi pala. Nagpaparamdam ka pa lang sa akin. Alam mo na isa sa mga paborito kong kulay ay dilaw.
2: Diba? Hindi ko alam.
1: Alam mo yun?
2: Natsambahan lang natin yun. At nilagyan ko na rin ng romantic na kahulugan.
1: Alam mo yun? Kasi nakikinig ka sa akin, no? Nagbo-broadcast ako noon sa morning show ngayon, oras na Pilipinas.
2: Probably.
1: Pagkatapos tinanong ako, ewan ko kung si Clarence Agudo yung nagtanong sa akin, anong gusto mong matanggap sa birthday mo? Kasi nga malapit na rin ang birthday ko nung panahon na yun. Mm-hmm. Sabi ko, gusto ko ng jacket. At kung may magbibigay sa akin ng jacket, gusto ko dilaw.
2: Oh, to be honest, at saka paumanhin, I failed to catch that program. Hindi ko napakinggan.
1: Talaga?
2: Pero kahit na hindi ako nakinig, for some reason, nasagap ko.
1: Mm.
2: At yun nga ang aking memorable na unang regalo nung mga magkakakilala tayo.
1: Oo, binigyan po niya ako ng yellow na jacket. Oh. Hanggang ngayon, kasha pa rin sa akin.
2: That's when
1: you
2: turned 22,
1: yan.
2: I think.
1: And
2: many years ago.
1: At yung yellow na yon ang nagbigay sa iyo ng parang pahiwatig na may pag-asa ka.
2: So isip ko na lang yon. Ako yung mga nag-iisip ng mga reasons para mag-persevere, para magkaroon ng dahilan para patuloy na manuyo at umasa at maghintay.
1: Ayun.
2: Pero mabuti ang Diyos at hindi siya puro paasa lang. Talagang yung mga iniaasa natin sa Kanya na mga magagandang hangarin ay tinutupad niya. Hindi tayo parang naiiwan sa ere o nakabitin sa hangin.
1: So for how many years of my life? 29 years of my life, solo ako. Pero nung 29th year dumating ka na sa buhay ko, at tayo
2: hanggang
1: ay
2: sa ngayon, as you turn 55, we continue our journey together as husband and wife.
1: Hindi ba? Kaya nga, ngayon, pag-uusapan po natin, paano ba magiging makulay ang samahan sa loob ng tahanan? At gamitin natin yung acrostic na family. F muna tayo ngayon.
2: And F stands for what?
1: Forgiveness.
2: Forgiveness. May kulay rin pala ito.
1: Importante ang forgiveness sa masayang pagsasama.
2: Tindi, ang drama kagad ng pambungad. Unang letra pa lang, forgiveness talagang parang lumutang kagad ang mga atraso at mga kasalanan na kailangan ng kapatawaran.
1: Ito ang tanong ko, bakit ba ang mga lalaki, ang mga mister, hirap na hirap mag-sorry?
2: Ay siguro, bihira kami nagkukulang. yung teoryang yan talagang sablay na sablay po yan.
1: Ano
2: ba
1: talaga?
2: In my observation, karamihan nga po ng mga problema ng lalaki at babae na mag-asawa, most of the time, talagang ang merong atraso, yung mister.
1: Bakit nga hirap na hirap mag-story? Ano ba yan?
2: Humingi na sorry. Hirap na hirap na mag-apologize.
1: I-verbalize. Kasi yung iba, napapansin ko sa'yo, no? Kapag na-realize mo na meron kang atraso, hindi ka naman nagsasabi na I'm sorry, pero naglalambing ka na. Biglang yumayakap, biglang nanunuyo, pero wala yung salitang I'm sorry.
2: But I don't know. I don't know if it's a gender thing. It's not something that I will also confirm na hirap mag-sorry. Pero siguro nandun na rin yung ego, nandun na rin yung pride, but at the same time, it takes a while for men to really process things. Pero it's not because parang insensitive o ayaw i-verbalize yung ganong klaseng apology. Mm.

0: Pero of course, it takes others to observe and to confirm na if there is really that general trend na ang mga lalaki eh, hindi masyadong humingi ng patawad o paumanhin, then we'll take it, we'll accept it. And probably that's an area for improvement. But I am not sure if it's a gender difference.
1: Siguro maganda tanongin natin yung mga kapitbahay natin. Ano? Pero meron akong nakikitang tumatango-tango dito. Eh.
0: Oh, ganun ba?
1: Talaga bang mahirap para sa mga lalaki ang mag-sorry? Diyan sa inyong pamilya, sino ang unang nagso-sorry? Si Mister o si Mrs.? At na-verbalize ba yan yung paghingi ng tawad?
0: Oh, siguro naman, it's not because of the gender or the sex, no? Kung sino siguro yung mas may pride. Mm. Baka yun ang mas mahirap mag-sorry or mag-apologize.
1: Mm. Pero ganong kahalaga yung expressing and asking for forgiveness sa isang relationship?
0: It's really very important because, for one, it's an important step na talagang kinikilala mo na meron kang naging pagkakamali.
1: Mm.
0: At the same time, you owe it, inaako mo, at hindi ka hihinturon.
1: Mm.
0: Hihingi ka ng patawad. But more than patawad, maganda eh, lalakipan rin ng commitment.
1: Oo.
0: Na magbabago at hindi na uulitin at hindi na babalik doon sa ganong cycle of repeated transgression.
1: Totoo yan. Kasi minsan parang nachichipen yung I'm sorry. Kapag halimbawa hihingi ka nga ng tawad, pero paulit-ulit naman yung offense, hindi ba? So, pati yung sincerity noong taong nag-a-apologize, parang nako-question tuloy.
0: Totoo. Pero nonetheless, what we are really trying to emphasize now is the importance of genuine forgiveness.
1: Mm-mm.
0: Na talagang pinapatawad at the same time ay nanunumbalik yung ugnayan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung parang, oh sige, verbally you're saying, oh, it's forgiven but it's not forgotten, and then you still continue to mull over it at kinikimkim.
1: Mm-hmm.
0: At lumalabas yung mga kinikimkim na damdamin eh. Sa pakikitungo, sa treatment mo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: The cold shoulder treatment.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, if the warmth is still withheld,
1: mm-hmm,
0: because you might have said, yes, your apology is accepted, you are forgiven, but deep inside, if you are still clinging on to the hurt, ay talagang baka forgiveness is not really given.
1: Mm.
0: It's not really there.
1: Baka superficial, ano? Kasi yung totoo daw na nagpatawad, kahit pag-usapan natin yung naging insidente o yung naging offense, hindi na tayo nasasaktan. Minsan nga natatawa na lang tayo, hindi ba? Wala na yung bigat doon sa damdamin kasi totoong nakalaya na tayo doon sa pain na na-cause sa atin nung taong nakasakit sa atin.
0: At pag sinabing natatawa na lang, that doesn't mean we're parang taking it lightly.
1: Uh-oh.
0: Or we're just making fun of it.
1: Mm-mm.
0: It just means that it's behind us.
1: Yes.
0: You've put it aside. Mm-hmm. You've moved on, and mm-hmm, that you have really forgiven.
1: Ayan. And moving on, so yan nga yung unang letra natin.
0: Oh, first letter pa lang.
1: Forgiveness. Yung A naman, ito. Ito ang hiling ng maraming mga kabataan ngayon. Mga millennials, Gen Z, mga alpha generation. Alam mo, gustong gusto nila authenticity.
0: Oh, okay. It's an age thing. Pero sa palagay ko, hindi lang mga kabataan.
1: Oo.
0: Kahit mga may edad na kagaya mo. Kagaya ko. Eh, gusto rin natin ang talagang pawang totoo.
1: Oo. Pero malaking bagay para sa mga anak natin yung authentic tayo. Para mag-thrive ang relationship sa loob ng pamilya, authentic relationships ang hinihingi ng maraming mga anak. Kasi ayaw na ayaw nila. Halimbawa, nasa ministry ang magulang. Pagkatapos, eh, pag nasa pulpito o nasa church, ang bait-bait. Pag nasa loob naman ng tahanan, parang nag-iibang persona yung mga magulang. Yung not walking the talk is one of the reasons bakit maraming mga kabataan na discourage sa faith journey nila.
0: Oh, so parang ang opposite ng authenticity eh, hypocrisy.
1: Mm.
0: Parang nagkakaroon ng dual personality, ano?
1: Mm-mm.
0: Na iba yung parang ipinapahayag, iba yung kinikwento, pero yung sinasagawa at pinamumuhay eh, baliktad o taliwas.
1: Mm-mm. Eh, yan po eh, kalapit din nung mga values gaya ng integrity, hindi ba?
0: Siyempre.
1: Paano ba natin ini-encourage o itinuturo ang authenticity, integrity, honesty sa loob ng ating tahanan?
0: Okay, syempre, yung consistency and of course, you're being true to your words, to your values and to what you say. Plus, at the same time, you are not just parang talking about standards, but you're also trying to live up to certain standards that you are expecting from others. Mamaya, demand ka ng demand ng ganitong klaseng mga values from others like honesty, kasipagan. Pero, ano ang karapatan mo na hingin yung mga bagay na yon buhat sa ibang tao kung ikaw ay hindi kinakikitaan ng ganong klaseng mga panuntunan?
1: Ang sabi nga, ang values are caught, no? More than taught. Hindi lang sa pamamagitan ng salita natin. Kundi, are we modeling the values, the traits that we want our children to also develop and adapt? Diba?
0: Kanina pa talaga nasa back of my mind ito nung sinabi mo nga yung salitang authenticity. Eh kasi nga pagka walang authenticity, parang ang pakaramdam ng mga tao na natuklasan, parang nabudol, parang napeke. At naalala ko rito yung mga restaurant na kine-claim nila na authentic ang kanilang mga dishes. Halimbawa, authentic na Chinese meal, authentic na Japanese. Tapos pag tinikman mo, bakit ganun? Japanese pero biglang naglasang sinigang o naglasang adobo, pakiramdam mo na peke ka. Pakiramdam mo na budol ka. So hindi authentic pero yun ang kanilang parang pinangangalandakan. Yun ang kanilang come on sa mga tao. Authentic Persian or Mediterranean. But the minute you sample what is being offered, you feel deceived. You feel let down because it was not the real thing after all, contrary to what was advertised.
1: Alam mo, isa dun sa mga hindi ko makakalimutan na interview na napakinggan ko. Hindi ako yung mismong nag-interview. Pero
0: nanonood ka lang.
1: Nanonood ako. In-interview si Franklin Graham.
0: Okay.
1: Pagkatapos tinanong siya, anong masasabi mo sa iyong tatay na si Dr. Billy Graham, the great evangelist? Sabi niya, the Billy Graham that you see and hear in crusades, behind the pulpit, is the same Billy Graham at home. So, walang dual personality. Authentic talaga.
0: So, wala parang public persona na ito yung kanyang parang maskara. Pagka nasa madla, humaharap sa publiko at iba rin yung parang nasa loob ng bahay.
1: Oo. Kaya maganda na ito po ang maging golden ng bawat pamilya, ng mga kapitbahay natin at mga kaagapay natin. Yung pagkakakilala ba ng mga tao sa ating pamilya, sa eskwelahan, sa simbahan, sa ating community, kung sila ay papasok sa loob ng tahanan, yun din ba ang mga parehong tao na kanilang makakasalamuhan?
0: At dagdagan pa natin, ang ginugol natin dito ay hindi yung parang pagiging prangka o consistent. Kasi may mga kilala rin tayong mga tao na sinasabi, hindi, talaga magaspang ugali ko eh. Ganito ako. So, kahit sa ibang tao, yun ang kanilang dinidisplay. Hindi rin naman yata maganda yun.
1: Na
0: parang kung ano yung kapangitan o kagaspangan ng pag-uugali, kahit saan siya mapunta, dadadala. Ang ginugol nga po natin dito, ma-elevate yung ating character, yung ating pagkatao, yung magandang pagtrato natin. At maging consistent naman yun. Na hindi yung nagiging chameleon o nag-iiba-iba ng personalidad at ugali. Depende sa lugar.
1: Totoo yan, ano? Kasi nga, magandang maalala natin, we are created in the image and likeness of God. So, kabutihang loob. Dapat ito yung ating pinagyayaman sa loob ng ating mga tahanan.
0: That's
1: hindi
0: true.
1: Yung kagaspangan ng ugali.
0: At we're talking about how to really put vibrant colors in our relationships as family members. Syempre, ano ba yung mga magagandang bagay na positibo na talaga makakapag-enhance ng ating ugnayan at pagsasama bilang family members?
1: Of course.
0: Syempre, kung
1: spirit,
0: magaspang ang ugali, turn off yan. Kung laging negative, hindi gusto ng mga tao na pakitunguhan at makasalamuha ang ganyang klaseng mga tao.
1: Ang goal natin, fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Ito ba ang mga katangian na buhay sa loob ng ating tahanan? And in the way we interact with one another as husband and wife, as parents to our children, Kasi minsan ang reklamo ng mga family members, bakit ganun? Pag ibang tao ang kausap, ke bait-bait. Kapag kami na ang kausap, napakainit na ng ulo.
0: Oo, may mga ganyan nga na diba? Mga dialogue mm-mm. at mga nakikita nga tayong parang mga eksena mm-mm. sa loob ng pamilya.
1: Mm-mm.
0: Pero as we said, these are the things and the values that we would really want to harness and cultivate mm-hmm. at i-express, especially towards one another within our homes, within our families.
1: Ayan. So, paano magiging makulay at masaya ang ating pagsasama bilang isang pamilya? Tapos na tayo sa F, forgiveness.
0: Uh-huh.
1: Yung A?
0: Authenticity.
1: And M, ito importanteng-importante, take care of your marriage. Take care of your marriage. Marami, Han-Han, kapag dumating na ang mga anak, nawawala na yung panahon, amor, at yung...
0: Napupunta na lahat ng parang affection
1: yes.
0: doon sa mga anak.
1: Oo, masyado nang naging busy si nanay at si tatay sa mga chikiting at napabayaan ng inurture yung kanilang marriage. So, take care of your marriage.
0: This is not something that we usually hear. Eh? Oftentimes, so you take good care of your health, take care of yourself. Pero to take care of the marriage is not really commonly heard.
1: Mm-mm.
0: Bihira itong ganitong paalala. But I believe this is very important and this is really necessary.
1: Kasi nakikita natin, nakakabasa tayo ng mga kwento kahit sa statistics, ano, na yung mga mag-asawa na masyadong naging abala sa kanilang career, masyadong naging abala doon sa mga bata, the moment na mag-alisa na ang kanilang mga anak at naging empty nester sila, aba, nagugulat na lamang sila, sino itong katabi ko, sino itong kakilala, sino itong kasama ko sa bahay. Not because nagkaroon,
0: hindi amnesia,
1: hindi onset ng dementia, kundi parang strangers na yung mag-asawa sa isa't isa dahil hindi na nurture ang marriage. Ang lungkot.
0: Malungkot. At as we say that we need to take care of our marriage, can we think of many different ways by which we can really protect and take care of our marriages?
1: Mm-mm.
0: Paano ba natin talaga dapat ingatan ang ating relasyon bilang mga mag-asawa?
1: Isa dyan, ano, ito po ay shinare natin at pinost natin sa Facebook page ng PCEC Family Commission. By the way, sa lahat ng ating mga kapitbahay at lahat ng ating mga kaagapay, puntahan po ninyo kung hindi nyo pa na-follow, i-follow nyo po ang Facebook page ng PCEC Family Commission dahil nag-a-upload po kami doon ng mga libreng resources para matulungan na i-strengthen ang marriage.
0: Dami mo talagang promo.
1: Diba? I-strengthen ang marriage. Okay. I-strengthen po natin ang parenting skills natin at maging mas masaya ang ating mga tahanan. Isa doon sa mga shinare natin,
0: okay.
1: You pray for your spouse.
0: Oh. And at the same time, talaga maglalaan kayo ng oras, panahon at resources para nga dumalo sa mga activities na talagang pinagbubuklod ang mga mag-asawa.
1: Oh.
0: At mayroon kayong mapupulot na hindi lang mga ideas, mm-hmm. kundi mga insights that would really add fuel to the, hindi lang spark, but to the flame of your love for your spouse.
1: Paano yun? Kasi syempre kung magde-date ang mag-asawa, meron ding money involved dyan eh. Paano magkakaroon ng regular date time at exclusive time yung mag-asawa nang hindi naman masyadong mabigat sa budget at bulsa?
0: Siyempre, ang unang resource dyan would be time. Hindi naman kailangang laging gagastos.
1: Oo.
0: Diba? Makikita mo talagang if they really carve out time of being together and they're able to schedule it and they're able to really commit and stick to the schedule, that's already an important start.
1: Mm-mm.
0: Tapos if they really want to go out, gagastos pa, hindi naman kailangan mag-arbo dahil for one, you don't need to really splurge, spend, and impress your husband or your wife anymore. Dahil by this time, you have already learned to enjoy even the simple things in life so long as it is shared with someone whom you enjoy being with.
1: Uh-oh. Ano yung mga na-enjoy mong ginagawa nating magkasama?
0: Kwentuhan. Yan, hindi kailangan ng gastos dyan.
1: Uh-oh.
0: Hindi kailangan ng pamasahe o pera. Mm-hmm. At the same time, siguro, kahit umupo lang magkatabi at makinig sa magandang music, Hindi kailangan ng may orchestra o may live band.
1: Hindi kinakailangan bumili ng concert ticket.
0: Hindi ka, pero kung may pambili, maganda rin.
1: Uh-oh.
0: Para hindi naman masasabi na talagang low budget ang laging bonding moments.
1: Uy, ito ha, yung gusto kong panoorin.
0: Oo, may pinabanggit ko
1: yung
0: na.
1: Yung finale concert.
0: Sold out!
1: Hindi sold out.
0: Ano?
1: Libre na ang ticket.
0: Libre na? Paano nangyari yun? Paano nangyari?
1: Yan ang kanyang gift sa mga Pilipino. Kay Regine Velasquez.
0: Makakuha ka na ba?
1: Hindi pa eh.
0: Ay, libre na. Samantalay natin ito. Imagine, ito yung sinasabi ko. Hindi kailangan gumastos. Pero live concert pala ito. Nakapromote ka na naman eh. Kaya lang, wala nang kinalaman ito sa FEBC o sa PCEC.
1: Pero ang gusto po natin dito, ang mga mag-asawa talaga, wag maging dahilan ng pera para hindi mag-date.
0: Hindi mag-bonding.
1: Maganda na ang mag-asawa. Very intentional na inaalagaan yung marriage natin. Diba?
0: Totoo.
1: Parang garden yan eh.
0: Garden?
1: Diligan, papaarawan.
0: Oh, yun.
1: I-prune, i-cultivate. Importante
0: talagang
1: yan.
0: Poetic pala. Akala ko eh, talagang naging agricultural ang kanilang aktibidad. Ano? Buti na ipaliwanag mo.
1: Kaya
0: na
1: makikinig po kayo sa maunlad na Pilipino.
0: Magsasaka.
1: Hindi, maunlad
0: na Pilipino.
1: Diba maunlad na Pilipino na ngayon?
0: Nag-cross promotion na naman ang isa pang programa.
1: So, maraming bagay. Kasi merong mga mag-asawa talaga, Han-Han, mahilig silang mag-gardening.
0: Totoo
1: so,
0: yun.
1: So, yan ang
0: parang,
1: bonding time.
0: Parang tayo, kaya nga meron tayong mga tunay na diba? Mga halaman at mga dahon dito, di ba? Wala nga lang dagta. Pero, part nga po yan. Para to spice up the relationship and the marriage.
1: May mga
0: palamuti at ornament.
1: Tinanong kita kanina kung ano yung na-enjoy mong ginagawa natin na magkasama tayo.
0: Oh, sinagot ko naman.
1: Kwentuhan,
0: ko.
1: Diba? Kwentuhan. Hindi ka nangingayan sa akin.
0: Honestly, may mga panahon. Kaya gusto ko nang may music eh. Para nabibreak din yung tunog ba? Nag-iiba yung parang background noise. Totoo.
1: So,
0: gusto
1: noise,
0: ko rin ang katahimikan.
1: Noise lang pala ako sa'yo.
0: Hindi naman. Wala akong sinabi na puro ingay ang iyong kontribusyon sa aking buhay.
1: Pero paminsan-minsan kasi ginugulat ko ang asawa ko. Halimbawa, papunta yan sa office. Pag wala akong schedule, sabi ko, sama ako sa'yo. Tuwan-tuwa naman siya kasi nga meron siyang nakakakwentuhan habang nata-traffic. Diba?
0: Pero ganoon naman talaga ang mga mag-aasawa minsan. Talagang magkakaiba yung mga personalidad. Merong maingay at high energy. Meron ding mas contemplative at mga tahimik.
1: Ikaw
0: and that's the way we blend together so well, di ba? At hopefully, ang naipapasa nga sa isa't isa ay yung mga magagandang mga complementary traits. Hopefully, ito, napasama na naman ako sa masayang tahanan. Hindi naman pwedeng tumatahi-tahimik lang ako rito na tango ng tango. Kailangan ko rin na medyo magbigay ng aking kuro-kuro. But hopefully, pagtapos ng rolyo ng camera, yung pagiging banayad at pagiging mas meditative at contemplative, maituro ko rin naman sana sa'yo. Para,
1: uy, marunong na rin ako niyan.
0: Ganun ba?
1: Oo!
0: Hindi ko masyado napupuna. Talagang parang bungis-ngis na bungis-ngis ka pa rin, ha? Pero yun nga, importante rin yun.
1: Natututo na ako na manahimik naman paminsan-minsan. Na-enjoy
0: pag galit,
1: ko yun.
0: Pag may tampo.
1: Pag may tampo.
0: Kailangan kahit walang tampo, yung talagang marunong din tayong manahimik.
1: Oo.
0: Para merong kapayapaan.
1: Nananahimik ako sa presensya ng Panginoon.
0: Sa presensya ko. Kailangan ko rin yun. Hinahanap-hanap din ng isa't isa yung mga ganyang panahon ng katahimikan for our mental health. Well-being, peace of mind.
1: Sige, eto na, mananahimik na ako.
0: Let's take a break. Kailangan na po natin ng music.
1: Pero eto, mag-recap muna tayo. Paano magkakaroon ng makulay na pagsasama sa atin pong pamilya? Forgiveness, authenticity, take care of your marriage talaga. Meron pa tayong natitirang apat. Pagbalik namin.
0: Pastor Romel and Susan Guevara, kayo na.
1: Ito na, usapang worship po, mga kapitbahay at mga kaagapay.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara.
1: Ang ganda ng music nila.
0: Oh, ang galing, di ba? Oh. Oh. Kaya importante. Mo
1: yun? Alam,
0: kaya mo i-drums yun?
1: Sa palagay ko, konting ensayo.
0: Oh.
1: At importante nga rin yan sa ating mga ginagawa. Mm-hmm. Na hindi lang tayo puro daldal o talak ng talak, kundi marunong din tayo ng awitan. Ah, importante yan.
0: Talaga.
1: Sa mga Pilipino.
0: Talak ng talak. Parang tagal ko nang hindi narinig yung salitang yun. Talak ng talak.
1: Pero alam na mga kumari natin.
0: Eto po, binubuo natin ang acrostic na family. Nasabi na natin ang F, forgiveness. A, authenticity. Pagkatapos yung M, take care of your marriage. Tatlo na lang pala. Talagang challenging pagdating sa mat at pagbibilang. Tatlo na lang yung natitira.
1: At the letter I.
0: L. Why? I love you.
1: Ano? I-L-Y, ano? Pero yung ba ang ibig sabihin talaga niyan? Shinortcut natin, ha? Parang nag-143 ka agad tayo.
0: Yung I, ang ibig sabihin nun, importante po, that we respect and appreciate the individuality.
1: Yun. Pero it just occurred to me now, nasa salita nga palang family, eh, mayroong I-L-Y na I love you, ha?
0: Mm.
1: Previously, hindi nasasagap ng radar ko yan.
0: Oo nga.
1: Pero ang ganda pala.
0: May natutunan tayong bago. In our families, there should be I-L-Y. I love you. Pero yung I natin.
1: Individuality.
0: Individuality. Kasi minsan, no, of course, we grow together. We create an identity as a family. Pero hindi ibig sabihin, buburahin na natin yung differences and individuality natin.
1: Oo, na parang pipilitin mo na yung mister mo ay maging kagaya mo, di ba? To adopt. May mga ganyan eh, pero to some extent, cute.
0: Mm.
1: Pero pagka nasobrahan na eh, parang nasisira na yung ganun ngang klaseng uniqueness
0: mm-hmm.
1: ng bawat member ng family.
0: Halimbawa,
1: they're being forced to parang take on mm-mm. that kind of personality or role.
0: Halimbawa, kung talagang introvert yung asawa mo, kitang-kita naman po, di ba? Introvert ako, extrovert siya. Di ba?
1: Oo, at hindi mo pinipilit na talagang ako eh mag-iba. At maging kagaya mo.
0: Baliktad yun eh.
1: Baliktad ba?
0: Ikaw ang introvert, ako extrovert.
1: Okay nga. Pero sa ating relasyon, you are not forcing me to be so loud and outspoken like you.
0: Nung una.
1: You respect.
0: Nung una.
1: Me for who I am.
0: Pero nung una, kapag nga wala pa yung ganong acceptance, pwede siyang maging source of conflict and friction. Kasi yung nafo-frustrate tayo na, bakit ang tagal mag-desisyon? Bakit ito hindi? Parang iba yung approach namin at iba yung style namin sa mga bagay-bagay. So, kung walang acceptance, kung walang appreciation noon, pwede siyang maging simula ng away o conflict.
1: Pero yung pagiging introvert, hindi ibig sabihin laging mabagal mag-decide.
0: Hindi.
1: Talagang masasabi lang natin na mas reserved.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya outgoing, hindi ganun ka-sociable. And when we talk about individuality, this also takes on many different forms in different settings, in many other situations.
0: Mm-mm.
1: Yung iba, porque politiko yung mister, pinipilit na yung asawa, yung mga anak, mag-mayor, mag-konsehal, lahat-lahat na.
0: Hindi naman pala
1: hindi
0: yun
1: naman
0: yung
1: calling. At hindi naman nila yung parang, hindi yun ang kanilang passion. So hindi rin maganda yun. Na talaga ang nangyari tuloy, parang family dynasty na.
0: Mm-mm.
1: Na parang naging pamilya na lahat ng mga politiko at mga kumakandidato.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman ganun ang talagang parang nasa DNA ng tao.
0: Kaya importante na kinikilala natin, yung kakayahan, yung uniqueness, yung mga strengths ng bawat miyembro ng ating pamilya. Hindi ba?
1: At saka, pagka nakilala at na-discover natin na ganito pala ang temperament o ang kanyang mga talents, gagawa tayo ng paraan para palutangin yung mga strength ng ating kapamilya o mahal sa buhay.
0: Ang ganda nun, no? Yung passion, interest, yung skills. Ang naalala ko dito si Alex Ayala. Kasi batang-bata pa lang, nakakitaan na talaga ng family niya ng husay, ano, may kakayahan para mag-tennis. And the whole family was behind her. 'di ba? Lolo, mga magulang, kapatid, talagang nagtulungan yung buong family para naman ma-hone yung kanyang skills.
1: Well, look at where she is now.
0: Yes.
1: At hindi lang si Alex Ayala, kundi ang kanilang buong pamilya ang natatanghal.
0: Oo.
1: Dahil nga dun sa fame na na-generate ng kanyang tagumpay.
0: So, ang ganda nito, kinikilala yung individual strengths ng bawat miyembro ng pamilya at magsusuportahan tayo dyan. Hindi porke abogado yung isa. Dapat mga anak, kayo ay maging abogado din. Hindi ba?
1: Doktor pinilit
0: yung isa.
1: Na.
0: Pinilit na lahat kahit iba naman pala yung pagkakatawag sa kanila ng
1: Panginoon. O pastor, di ba? Na parang dahil pastor ang mister, kailangan yung asawa maging pastora na rin.
0: Mm-mm. Hindi ito ipapasa at ipapamana lamang natin sa kanila. Of course, we pass on our faith and our love for the Lord. Kaya nga importante ang family discipleship. But part of nurturing the strength of each family member, kikilalanin natin, ito, tinawag para magpastor. Ito tinawag para magdoktor. Ito tinawag para maging isang artist, 'di ba? Yan ay bibigyan natin ng puwang para sa ating pamilya.
1: That's clear. So that's letter I, individuality.
0: And letter L. Ito, dapat
1: ano
0: we laugh together.
1: We laugh together.
0: Oh,
1: yeah. That really enhances interactions at saka yung kanilang mga bonding times na hindi laging seryoso.
0: Yes.
1: Kailangan they also know how to let their hair down, maging relaxed at komportable sa isa't isa.
0: Mm-mm.
1: At importante nga talaga yung humor.
0: Oo. Alam mo, isa yan sa mga blessings ng pagkakaroon ko ng asawa na marunong akong pasayahin at patawanin.
1: Buti nga at part din ng ating pagiging mag-asawa, yung tandem, na magka-wavelength tayo most of the time.
0: Oo.
1: So that you're also able to appreciate kung meron ngang humor o merong joke na pipick up mo.
0: Oo.
1: Kasi kung hindi mo napipick up, talagang hindi nakakatawa yan. Corny yan. At kung nakokornihan na po tayo sa isa't isa, hindi nga po na i-enhance ang ating relasyon at ugnayan. Nagkakainisan, di ba?
0: Kaya nga, isa sa ipinagpapasalamat ko nung panahon na merong pandemya, no? E di, palagi magkakasama tayo sa loob ng tahanan dahil bawal lumabas eh, di ba? E alam nyo po, talagang tawang-tawa ako sa aking asawa yung mga dance moves niya na ayaw naman niyang ipakita sa inyo for my eyes only and for our children. Wow, talaga naman. Tawang-tawa ako sa kanya. Isa sa mga dahilan bakit naging magaang yung pandemya because you are there and you make us laugh.
1: Oh, come to think of it, habang pinag-uusapan nga itong importansya ng laughter inside the home, yung mga ganyang mga antics, hindi mo naman ginagawa yun to entertain
0: Totoo.
1: Others. Eh. Parang
0: ka
1: hindi ka naman talaga gumagawa ng mga moves o nagbibitaw ng mga
0: to
1: punchline
0: entertain.
1: Para magpatawa. Pero it's just your way of expressing yourself. And it will flow. Mm. Humor will flow if you are also in a very relaxed environment.
0: Mm.
1: And if the setting is also conducive for it.
0: Mm-mm.
1: And there are people who also appreciate and laugh with your jokes.
0: Mm.
1: And parang mas nagiging yung punchline, yung mga bitaw mo, nung mga hirit mo, mas nagiging nakakatawa at saka totoo. Kasi meron ding mga tumatawa at nakakaintindi at nakaka-appreciate sa'yo. Pero can you just imagine a family wherein things are so serious and even jokes and having fun would be taboo?
0: Mm.
1: Diba parang talaga nakaka-suppress ng ganong klaseng mga mood at saka moment.
0: Oo. Talagang bahagi sana ng core memory ng ating mga anak, maging ng mga apo, merong nanay at tatay na marunong tumawa sa kanilang sarili, marunong magpatawa. So, ayan po ha, laugh together. Sabi nga, laughter is the best medicine.
1: Ay, naniniwala ako dyan.
0: Totoo, di ba?
1: At saka, hindi lang medicine yan. Talagang nakaka-lift up din ng spirit.
0: Mm-mm.
1: At saka ng ating mga mood.
0: Mm-mm.
1: Ako nga, minsan mayroon akong napapanood ng mga konting mga video ba o mga reels on my own.
0: Natatawa
1: ako. Tapos pakiramdam ko, hindi lang ako na-amuse. Talagang sa puso ko, may nararamdaman akong kakaibang kagalakan.
0: At yung iba, pinapadala mo nga sa amin.
1: Oo, isha-share mo rin yun. Pero hindi ko na ipa-plug ngayon. ano, dahil hindi naman to
0: hindi naman
1: hindi ano naman yan. FEBC material ito.
0: Oo, pero importante yan that we have wholesome fun. Wholesome dapat, ha? Wholesome fun.
1: Hindi
0: enjoyed.
1: Yung mga green jokes. Uh-oh. Hindi yung mga bastos.
0: Oo, enjoyed by the family. Learn to laugh together. Oh, eto na. Why?
1: Why?
0: Why? Kasi family tayo.
1: Oh,
0: F,
1: that's the last letter.
0: Forgiveness. Ano yung susunod? A,
1: authenticity.
0: Pagkatapos
1: M, protect the marriage.
0: Oo. Pagkatapos yung I natin, you appreciate the individual
1: personalities.
0: And yung ating L,
1: laughter.
0: Laughing together. There should be laughter in our homes. And why? Yield to God.
1: Yield to God. Ayan. Talagang hindi lang tayo sumusunod, hindi lang tayo nagpapasakop at sumusuko.
0: Mm-mm.
1: Kundi we also pursue God.
0: Mm-mm.
1: And it's in knowing God that yielding and submitting and obeying becomes easier.
0: Mm-mm.
1: Dahil alam natin na ang layunin ng Panginoon na itong nais niya para sa ating lahat ay pawang mabuti. And it will always be not just for our own good,
0: mm-mm,
1: but it's always best for us.
0: Mm-mm.
1: So, parang tayo rin naman, di ba? Pagka naintindihan natin na, nako, ito pala ang hangarin, eh, napakaganda.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi ka na magre-resist, hindi ka na parang kumokontra.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nakikita mo, pag sumunod ka, ikaw ang makikinabang, ikaw ang pagpapalain.
0: Oo, hindi sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, wala nang problema, hindi ba? Kaya nga sa Bible, consider it pure joy when you go through trials of many kinds. Kasi bahagi talaga ng journey natin yan bilang isang pamilya. Magkakaroon ng pagsubok, magkakaroon ng mga problema, may mga challenges. Pero ipinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo sa lahat ng lakbayin natin sa buhay if we are following Him, if we are pursuing Him. Yielding to God means we also yield and submit to His design for marriage at tayo ay nagpapasakop din sa Kanyang disenyo para sa pamilya. If you will read Ephesians, ang ayos-ayos eh. Nung pagkakalarawan kung ano dapat yung order of authority sa loob ng tahanan. Kung hindi natin ire-resist yan at susunod tayo, magiging mas masaya ang ugnayan sa loob ng ating pamilya.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: So yun nga po, ano, talagang especially the last letter, the very last point that we are trying to stress and emphasize. Eh, maganda sa atin nga pong mga pamilya, na mga mananampalataya sa ating mga Kristiyano, ito yung talagang ma-develop natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung not only about our interpersonal relationships, but of course, our obedience to the Lord, kung paano nga tayo magpasakop sa Kanya. After all, pag sinasabi natin na si Jesus ang talagang Panginoon ng buhay natin, eh, hindi nang dapat lip service yan.
0: Mm.
1: Dapat nakikita rin sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga desisyon natin,
0: Uh-oh.
1: That we really know how to submit to the will of God at hindi ipinipilit natin lagi yung ating mga nais, yung ating plano, yung ating gusto, eh marunong nga tayong mag-yield o sinasabi natin, Lord, I will submit to you. Ikaw ang masusunod. Hindi ito ang naiisip kong paraan, hindi ito ang gusto kong diskarte,
0: mm-hmm,
1: pero dahil ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw ang susundin ko.
0: Mm-mm. At saka ang idea ng family, ang idea ng marriage, galing yan sa Panginoon. Alam niya kung ano yung perfect design for the family. Alam niya kung ano yung perfect design for marriage. And so the more we yield, the more we follow, the more we obey His design for our life, mas magiging masaya ang atin pong mga tahanan. Oh, anim yung regalo natin sa kanila ngayon, ha? The gift of family.
1: Talaga, ikaw ang may birthday pero ikaw ang nagbibigay ng regalo.
0: Oh, ganyan talaga, 'di ba? Mas masaya 'yon kapag tayo yung
1: nagbibigay.
0: It is better to give than to receive, sabi
1: nga. Oh, that's true.
0: More
1: that's
0: blessed
1: true.
0: To give than to receive kasi kapag nag-give tayo, you create more space to receive from the Lord.
1: Ayun.
0: Naman.
1: Pero
0: diba?
1: Nagregalo na ako.
0: Gaya
1: ng sinabi mo kanina.
0: Ang ganda noon.
1: Isa ako sa mga buwena mana.
0: Oh, ang ganda noon. Tuwang-tuwa ako. Ang bango-bango ko dahil sa regalo mo.
1: Talaga, para nabisto na tuloy ko na yung binalot natin. natin.
0: Oh, ito, yung checklist na ibinigay namin sa inyo. Alin dito ang gusto ninyong pagsumikapan sa inyong pamilya? F, forgiveness. Meron bang pagpapatawad na kinakailangang mangyari? A, authenticity. Are we living a genuine, authentic life inside and outside our homes? Yung M, are you protecting and taking care of your marriage? I, is everyone in the family free to really express their strengths? Are they able to share their weaknesses? Dahil alam nila, ang individuality nila ay na-appreciate sa loob ng tahanan at pamilya. L is for, do you have times of laughing together as a family? And lastly, bilang isang pamilya,
2: do we yield to God's will? Do we yield to God's design for our families and our marriage?
1: Yeah, napakaganda ng recap. Ano? At kahit masasabi natin na yung pinakahuling punto, yung letter Y, eh, dulo, pero it's definitely not the least.
0: Mm-hmm.
1: Because for many Filipino families, sa dinami ng mga na-interview po namin dito sa Masayang Tahanan, that proved to be the turning point.
0: Yes.
1: Sa buhay ng maraming pamilya.
0: Mm-hmm.
1: That became the most needed breakthrough sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa at sa buong pamilya. The minute they learned to surrender their lives to the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Not just yielding, but really giving their lives to the Lord. Eh, yan yung parang naging susi at naging key sa pagbabago, sa kanilang paglago, sa kanilang pag-asenso, at sa paglalim ng kanilang pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa.
0: Oo. Han, I'm not just turning 55 this year. In terms of my spiritual walk with the Lord, I will be marking another year sa July 28 naman. July 27, yung aking biological birthday. July 28, yan naman ang aking spiritual
1: ang
0: birthday.
1: Ang galing naman.
0: So,
1: Double celebration.
0: Double celebration yan. I made the decision to have a relationship with Jesus as my Lord and Savior when I was 14 years old. And because of that decision, talagang napakaraming nabago sa aking buhay. Pananaw tungkol sa marriage, pananaw tungkol sa pamilya. And we don't want you to miss out on this opportunity to also make that decision for your life and for your family. Han, pag-pray natin ang mga kapitbahay natin ngayon.
1: So for those of you who really want to experience that personally, directly, true to life, how it is to really live under the Lordship and the grace of the Lord Jesus Christ, it's not complicated. Simpleng panalangin, coming from the heart, confessing with our mouth that we need the Lord, and submitting to God, and laying down everything to Him. It starts with a simple prayer like this. And if we can ask that you join us, then pray this prayer with us.
0: Mm-hmm.
1: Almighty God, kayo ang Diyos. Kinikilala po namin kayo. Yumuyuko kami sa inyong kabanalan. Ikaw ay Diyos na mapagmahal. At dahil sa inyong labis na pagmamahal, ay pinadala mo ang iyong anak na si Jesucristo. Thank you, Lord, for loving us in this way by sending your only Son, Jesus, to die on the cross in our place. We believe this, Lord, and we also ask that you continue to work in our lives, forgive us our sins, cause us to turn to you, Lord, as we accept our weaknesses, our transgressions, and our sins, and as we recognize our need for you. Panginoon, isinusuko po namin ang aming sarili at ang aming buhay sa inyo. Hindi po namin kaya na iligtas ang aming sarili. And so, Lord, you are the only salvation that has been given unto us. And so we receive that gift of salvation and that promise of eternal life, which only you can give. You alone can fulfill that promise of salvation and eternal life. And so we receive you, Lord, and we thank you for all that you have done to wash away our sins, to change us, and to save us. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumama, nakipagkwentuhan sa amin ngayong araw na ito dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat din sa ating teammates, si Nadessa, Angel, si Parikoy Benji, at si Precious Grospe Cruz. Kami po ang inyong mga kumare at kumpare forever, Maloy Malibiran Salumbides.
1: At Attorney Winnie Salumbides. Nag-iiwan.
0: Oo.
1: At nagbibigay ng ating paalalang, bukod sa happy birthday, Maloy, ay...
0: Eto na.
1: Ang Masayang Tahanan.
0: Sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families.

0: masayang tahanan.
1: Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
0: Masayang tahanan.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstore, cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC.

0: to 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kwentong kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
3: Panahon na para unahin ang kalusugan.
4: Kwentong kalusugan.
5: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
4: Kwentong kalusugan.
6: Hello Kaagapay, happy Saturday. Isa na namang episode ng programang Kwentong Kalusugan ang ating mapapakinggan ngayong araw. Syempre mau-orient na naman tayo paano pangalagaan ang ating mga kalusugan, ang ating mga pangangatawan. Lalong-lalo na ngayong nagbabago ang panahon, ano? And ako po ang inyong kasama tuwing araw ng Sabado dito po sa 702DZAS at sa iba pa pong himpilan ng FEBC, Joe Cabrera Alabastro. Kasama po natin
7: Yun Arseca from Tree of Life Wellness Center.
6: Magandang araw, Miss Mirna.
7: Magandang araw din, Miss Jo, at sa ating mga sumusubaybay sa ating palatuntunan.
6: And ini-encourage din namin kayo, mga kaagapay, na mag-comment o magtanong kung meron kayong nais na katanungan sa ating magiging discussion na to. It's all about a natural approach to diabetes at ang dami ng mga gamot na iniinom, ano, ng mga merong matataas ang blood sugar. And maganda na tayo ay magabayan ni Miss Mirna Arcega. Take it away, Ma'am Mirna.
7: Oo, kapag diabetic ang isang tao, ang usual response ay iinom ng gamot at ito ay costly kasi for life mo itong iinumin, no, habang buhay. At syempre, ang gamot ay maraming mga, aside from costly ito, marami itong mga side effects at nagpapaikli ng ating buhay dahil sa komplikasyon na meron ito, no? Dito, di ito nagpapagaling ng diabetes pero itinatago lang nito ang sugar, yung asukal, habang ang tunay na sanhi ng nananatili sa loob ng katawan natin na asukal ay hindi naman na cure o natatakpuan. Titreat, no? So, ang tunay na dahilan bakit tumataas ang asukal ay dahil sa nakatagong blood sugar, hindi na bumabara sa ating katawan, hindi ito na-absorb ng katawan at ito yung naiipon sa dugo. So dahil ito sa mga pagkain kinakain natin. So ang diabetes is a lifestyle disease, no? Kaya huwag nating hintayin pa na maging trahedya, bulag ka na, putol pa ang paa, dahil sa komplikasyon, ano, nagda-dialysis ka pa dahil sira ang kidney mo, may heart failure, may kidney failure. Magkano isang mata, magkano isang kidney, isang paa na maputol sa'yo? Samantalang itong isasuggest ko ngayon na it only takes 10 days to see amazing results na ikaw ay gagaling sa iyong sakit. So, anong misconception sa diabetes na once na diabetic ka daw, forever ka ng diabetic? Dito sa aking pinag-aralan o sa 16 years namin dito sa Tree of Life Wellness Center, napatunayan namin na ang diabetes can be reversed sa tinuturo namin pagkain through lifestyle change and exercise. Ayan. Ano pang isang misconception? Diabetes is hereditary. Totoo naman na ito ay kapag may diabetes sa inyong pamilya, high risk ka para magkaroon ng diabetes. Pero ang katotohanan, tumataas ang iyong blood sugar hindi dahil sa diet mo, kaya tumataas ang blood sugar mo hindi dahil sa ancestor mo, ito ay dahil sa kinakain mo. Ayan. So yun ang misconception, ano. Pangatlong misconception na anyway, umiiwas ka naman sa matamis, okay ka na. Yung pala, mas malupit na hindi ka umiiwas sa carbohydrates, no? Tulad ng rice,

0: ano pa, tulad ng rice, pasta, noodles, yan ay end product niyan kasi ay glucose, mga tinapay, no? So, ito ay naiipon sa bloodstream kasi ano nga, ito glucose ang end product nito, end result, no? Kasi dinadigest yan sa katawan hanggang sa maging glucose. Kaya, over time, hindi siya ma-burn at ito ay naiipon sa ating katawan kaya tumataas ang blood sugar. So yan ang mga misconception na no na dapat natin maintindihan bago ko talakayin lahat-lahat. So mag-umpisa na tayo, how can I reverse my diabetes? Ayan. Paano mo ma-reverse? Syempre, yan ay hindi agad-agad, hindi overnight. Ito ay kailangan paghandaan. Ano yun? Kaya una-una, kailangan mo ng disiplina and determination na ayaw mo mawala ang mata mo, maputol ang paa mo, ayaw mo mag-dialysis. All these things, kailangan meron kang goal or determined kang ayaw mo maputol ang paa mo, magkaroon ng complication na yun, mabulag ka, no? So, dahil dito, determined kang gumaling through the natural way, no? Dahil alam natin na ang gamot ay maraming komplikasyon na dahil sa side effects nito. At katulad ng mother ko, 50 long years na umiinom ng gamot, abay, 50 long years, di ang dami mga side effects nito at ito ay dakot-dakot na nagamot ang iniinom niya habang hinahabol niya ang kanyang blood sugar level. Inom siya ng inom ng gamot at hindi na kinakaya, kaya nag-i-insulin na, hindi pa rin kinakaya, kaya ayun, may high blood pressure, meron siyang heart failure, may kidney failure, at bedridden dahil barado ang paa. Yan ang mga komplikasyon na nangyari sa aking mother. So ayaw natin maranasan to, yung mata niya, may problema, no, na lalabo na. So kailangan, because of this, kailangan determined tayo na ayaw natin ito. Secondly, so maghanda tayo. I-ready natin ang sarili natin. So, una-una, check natin ang blood. Kailangan meron kang may tinatawag na glucometer or blood glucose apparatus para ma-check mo yung blood sugar mo every day. So, ang first step dito para ikaw ay talagang ready ka na, no, or prepare ka, i-check mo lahat ang kinakain mo. So, that is, every time na kumakain ka, before and after, i-checkin mo at i-re-record mo. So, ready ka nang malaman kung may mga changes. Within 10 days lang yan ang challenge ko, no? At pagkatapos niyan ay be mindful na kung ano mga isinusubo mo sa iyong bibig at paano magiging mindful, ano? Kasi ano ba nagpapaspike ng iyong blood sugar? So, nirecord mo, halimbawa kumain ka ng pakwad, wow, biglang tumaas ang blood sugar mo. So, ibig sabihin, huwag mo na yung kakainin, no? So, evaluate mo yung mga pagkain na diabetic-friendly at talaga nagpapa-spike ng pancreas mo. Dahil pag nag-spike ng ang sugar mo, ibig sabihin, in the future, wag mo na siyang kakainin. No?
1: Eh, Miss Mirna, yung pakuan ba ay mataas sa sugar?
0: Oo, yes. Sa mga prutas, akala natin, yun ang isa sa mga misconception. Akala natin, healthy naman ang kinakain ko, mga prutas. Yung pala, ang mga fruits ay nagpapa-spike ng ating blood sugar tulad ng pineapple, manga, yan ay pakuan, yan. Matataas ang sugar yan.
1: Oo, nagpapataas siya ng blood sugar pero nilalagay natin sa smoothie.
0: Okay, tama ka. Kaya nga kami sa smoothies namin, isa lang ang inilalagay namin. Pampatamis lang ng kaunti para magkalasa. It's either isang manga, ano, moderate amount. Siyempre, when I say moderate amount, so kung dadamihan yon, para lang magkaroon ng konting tamis, isang mangga or isang banana, upang sa gano'n, isang pisngi ng mangga, isang pisngi ng mangga,
1: in
0: para
1: day,
0: lang mapatamis.
1: In a day.
0: Oo, in a day, oo. So, ano ang mga safe na mga prutas? Ang mga safe na prutas na pwede natin kainin ay
1: banana.
0: Hindi rin eh,
1: Hindi
0: nakakataas din
1: rin.
0: ang blood sugar. Oo. So anyway, as I said, ang iba, ang tao ay iba-iba. So mabuti ma-evaluate mo. Kaya nga tayo ay mag-check ng blood sugar natin before mag-ilan ang blood sugar mo. Pagkakain mo, ilan ang blood sugar mo. Pag ito'y nag-spike, ibig sabihin, huwag mo na yung kakainin dahil hindi siya diabetic friendly para sa'yo. So, ang banana ay usually nakakataas din ng blood sugar na akala natin friendly rin, ano? Subalit ito, ano lang ang friendly na mga prutas tulad ng blueberries, strawberries, yun lang eh, yun lang ang na ito sa research
1: Napakamahal
0: ko.
1: naman yung prutas na yan, Miss Mayor na.
0: Oh, guwapa.
1: Ayun,
0: Oh,
1: guwapa.
0: Guwaba, oo, bayabas, pipino, yan ay mabababa ang glycemic
1: Hindi na
0: index.
1: matamis ang pipino sa bagay. Eh, paano
0: Oo,
1: kung
0: abukado.
1: ano, Miss Mirna, yung dragon fruit?
0: Mataas din sa blood sugar yan. Oo, tapos alam mo yung ang hindi ay pipino, abukado,
1: Pineapple.
0: sa mataas din, langha, melon, durian, matataas siya eh, pero yung singkamas, yun, hindi siya mataas.
1: Ano,
0: Friendly siya din.
1: basically,
0: Diabetic, low
1: ano,
0: glycemic
1: yung
0: index.
1: matamis na prutas, may asukal na mataas. So,
0: Oo.
1: yung matabang, ayan, dyan tayo.
0: Singkamas.
1: Singkamas.
0: Pipino. Yan, safe na. Safe, diabetic friendly yan. At
1: Yakon,
0: blueberries.
1: Miss Mina.
0: Oh, yakon. Very, ano yan, very good yan para sa ating blood sugar. Nakakapagpababa yan. Yan ay. Pero konti lang nagtitinda niyan sa supermarket, no?
1: Sa
0: Mahirap
1: palengke
0: pa na.
1: meron. May yakon.
0: Dito sa amin, wala eh. Dati nakakabili ako sa supermarket namin. Tapos ngayon, wala na rin. Kaya medyo mahirap.
1: Ay,
0: Okay,
1: wait
0: so...
1: lang. Sorry, Miss Mirna, bago ka magtuloy. Meron akong na panood na isang health expert din. Hindi ko alam kung familiar ka dito. Para bumaba yung glycemic index niya, para hindi mag-spike yung sugar during eating carbohydrates, before meal, ay umiinom siya ng suka.
0: Okay. Kung ano man yung naaral mo, kailangan, ikaw diabetic, may napanood ka sa YouTube, i-try mo tulad ng mga herbal teas, suka, no? Yung apple cider vinegar, at warm water, yan ay okay yan. No? Instead na yung suka, kasi alam mo, yung mga chemical din, yung mga vinegar na nabibili natin. Eh, no? So,
1: actually, apple cider na yun.
0: Yeah, apple cider vinegar plus warm water. So marami pa mabasa katulad ng mga sabi nga nila, onion, ibubuhol mo ito at lalagyan mo ng squeeze of lemon, nakakababa rin yan. At saka, ito pa yung mga herbal teas natin tulad ng fenugreek, cinnamon, bay leaf, and cloves. Ipakukuloan mo yan. Ang siyang iinumin mo na, at of course, top of the line natin para mapababa ang blood sugar mo ay ampalaya. Ampalaya salad, ampalaya juice, ampalaya pro ampalaya, kung pwedeng mong gawin, i-munch-munch mo ang ampalaya, eh, mabuti rin yon. At okra. Ang okra ay pwede mong kainin, gawin mong omelette, no? Ang ampalaya na nilalagyan ng binating itlog, yun. Yun ang iyong ulam, no? At the same time, 10 days lang naman ang hinihiling ko sa'yo, bababa ang blood sugar mo hanggang sa ito ay maging controlled at hindi na mag-spike. Ang after natin dito ay ma-regularize or stabilize ang iyong pancreas. So, anong nangyayari? So, sa gabi, ibabad mo daw yung pinutol na tatlong okra, no? Yung lime nito ay the overnight iiwanan mo, no? At pagkatapos kinaumagan, iinumin mo. Ito daw lime na ito ang nakakapagbababa ng blood sugar. Sa akin, kasi ako diabetic myself, ano, ngayon, dahil naman ako sa mother ko, so true and not true, somehow, yung lahat ng nakikita ko sa YouTube, ginagaya ko.
1: Miss Mirna, yung sinasabi niyo po, yung slime ng okra, tama po?
0: Oo.
1: Yung madulas.
0: Madulas dun sa okra yun ang iinumin mo, no? Pagkatapos, yung okra, it's either gawin mong omelette, siyang gawin mong ulam, yung okra, mag-emphasize ka sa pagkain mo sa okra at kampalaya. Doon mo
1: Eh,
0: i-emphasize.
1: Miss Mirna, paano kung mataas ang uric acid?
0: Wala namang problema sa okra dahil ito ay talagang ang talaga nakakataas ng uric acid ay pork and beef, mga meat. Hindi gulay, hindi gulay. Pork and beef. Kung ikaw mahilig sa pork, okay, yung sinasabi nga nila na yung munggo nakakataas na nakakakos ng gout, hindi totoo yun. Sa aking study, no, dito sa pasyente namin, pinapakain namin ng munggo. Ang munggo, pag pinirito mo sa baboy, ipapansang
1: Doon.
0: kutsang, doon, nag-i-spike doon, nag-a-activate yung nakakakos ng gout. So, ang munggo ay nilalaga, eh, siyempre overnight mong ibabad. Pagkatapos kinabukasan,
1: Eh,
0: lulutuin
1: anong
0: mo, digit.
1: magpapalasa nun, Miss Mirna? Kasi,
0: may,
1: di ba?
0: May mushroom siya, lalagyan mo ng
1: Mushroom.
0: mushroom, may mushroom siya. Ako, napakasarap naman. Huwag mo siya ipipirito sa oil, ha? Yun ang nakukos ng gout. Ang ipirito mo siya sa tubig. Gusto mo sa instead na mantika, tubig ang ipanggitan mo sa ang bawang sibuyas. Ayun, lalagyan mo ng alukbate, lalagyan mo ng yung munggo, ang sarap-sarap, lalagyan mo ng mushroom. Napakasarap. Yan ang ipinapakain namin dito sa pasyente namin. Napakasarap. At gusto nila. Oo, maraming pamamaraan. Okay. So, let's continue, ha? So, ano ang mga steps, no? Ready ka na. Be mindful of what you are eating. Nire-record mo na. Meron ka ng ballpen at meron ka ng notebook. Lahat ng bago ka kumain, check mo muna ang blood sugar mo at pagkatapos ay iyong check-in ulit. Upang sa ganun, maintindihan mo o ma-evaluate mo ang sarili mo, ano ba ang nagpapataas ng blood sugar mo? Siyempre, i-record mo rin paano ka kumain, kung ikaw ay maghapong kain ng kain, ano mga kinakain mo, at dahil, siyempre, kahit na uminom ka ng iminom ng gamot, pero kain ka naman ng kain ng mga bawal, eh hindi rin naman bababa ang gamot mo, kundi tataas ng tataas hanggang hindi ka naman pakinggan at hindi ka naman magagamot, no? So, mas mabuti pa kung ikaw ay diabetic, para hindi ka mauwi sa pagputol ng paa at pagkabulag, ikaw ay magsimula na mag-lifestyle change, no? So, yan. I-ready mo na yung sarili mo. Ang unang gagawin mo ay, ano, of course, ay alisin siyempre sa listahan mo ang mga carbohydrates na na-mention ko kanina at mga asukal. Yung carbohydrates, tinapay. Naku, ang Pilipino ay, sabi nila, ay nag-reduce sila, so magtitinapay sila, not knowing na same calories with rice, no? So, yun ang unang gagawin mo. Alisin mo sa diet mo ang mga carbohydrates at mga asukal na nakakakos ng spike ng iyong ng blood sugar, no? So, ano na ipapalit mo sa rice? Papalit mo, by the way, tayo ay, iwasan mo ng mga fast food restaurant na may under-rice. Alam mo, tayo ay pinaguri ang diabetic hotspot sa Pilipinas dahil sa nauso nating mga under-rice. Under-rice, naku, pinipilahan yan yung mga may under-rice ng mga Pilipino kasi ang Pilipino ay mahilig kahit na may sampung rice sila at katiting lang na ulam na chicken eh, o kaya yung oil nung inasal eh, naku, masaya-masaya na sila, busog na busog at enjoy na enjoy. Yun ang nakakakos ng pag-spike ng sugar sa ating katawan. So, ano-ano yung ipapalit natin sa under-rice? Ito pala, ang na-research ko, pwede pala yung egg, hard-boiled egg. So, siya mong kakainin. Kasi ito ay, hindi mo napansin yung hard-boiled egg, nakakabusog siya. At ito ay nutrient-dense. Makapal siya, nakakabusog siya na making you full, yung feeling full. Tapos ito, only egg, hindi magtataas ang blood sugar mo. Kat na 12 dozen, kat na ilan, only egg. Yun ang magpapabusog sa'yo instead na magkikill up ng iyong kabusogan instead na rice. So yan, tandaan natin. Ano pa, cauliflower, iyong ikakat. Chachap mo ito into small pieces. At pwede mo siyang gawing lalagyan mo siya ng garlic and ibigisa mo siya sa tubig, syempre, no, with garlic, ano. Ayun, nagkaroon ka na ng sinanag na rice, yung cauliflower na chinap-chap na into small pieces na parang rice, yun ang gawin mong rice. Nakaka-fill up yan eh. At meron ka na, lalagyan mo siya, pwede, pag dinat, tapos batihan mo ng itlog. Ayun, napakasarap na fried rice ka na homemade na out of cauliflower na hindi magpapa-spike ng iyong blood sugar. Ano pa ang hindi, ano pang i-substitute natin sa rice? Pwede rin ano, shredded cabbage, yung coleslaw, ayan, yung shredded cabbage. At of course, siyempre, yung ilalagay mo, baka mayonnaise, eh, siyempre, nakaka-spike. Any sauce, ano, i-avoid natin yan. Dapat halagay mo pa ng ketchup, bawal yun, kasi makaka-spike yan ng blood sugar. Any sauce, any gravy. So, ano ilalagay mo sa shredded cabbage mo, no, o repolyo? Ano, tinatawag na ito, merong kang apple cider vinegar, o lagyan mo siya ng stevia, kasi stevia is safe para sa pampatamis, no? Dahil ito ay plant-based, no? O kaya pure honey, pero mahirap makahanap ng pure honey. So, ayun, meron kang apple cider vinegar, meron kang paminta, konting paminta, at nilagyan mo pa ng asukal. Ayun, yun ang pwede mo ilagay sa iyong cabbage or coleslaw, wag mayonnaise. At of course, kung wala ka nito, namin, nauuso ito, na-mention mo sa akin noon, eh, shirataki rice, wala palang calories ito. Wala rin ano to, wala rin sugar, hindi nakaka-spike ng blood sugar. Maganda to. Itong ginagamit ko ngayon eh. Hindi nag-i-spike ang sugar ko. Ang nakakatuwa pa dito, oo, nakakabusog. Mm-mm. Nakakabusog siya.
1: Kasi galing siya sa plant din. Konjac plant.
0: Oo. Kaya, nung sinabi mo nga yun, nag-research ako, sinubukan ko, na-mention mo, hindi ko pa nakilala nga yun. Yun ang ginagamit ko ngayon. Nabigla ako. Kaya ngayon, hindi ka nagigisik. Diba tayo, isang
1: sa totoo siya, Miss Mirna, hindi nagsaspike ang
0: hindi,
1: blood sugar.
0: Hindi. So, ang ginagawa ko, hindi ka pag-guilty, makakain ka ng one cup, tapos one.
1: Yeah, tapos ano, lasang so, kanin din.
0: Lasang kanin, tapos nabubusog ka talaga, tapos hindi mag-i-spike ang iyong sugar. Oo, nagre-regularize siya. So, napakaganda niya. So, yan ang ating umpisa. Tanggalin mo muna yung nakaka-spike. Ano yung nakaka-spike? Carbohydrate, pasta, noodles. Yung instant noodles na yan, avoid mo na yan kasi may instant disease yan, instant illness. Instant siya. May instant sakit naman yan na mararamdaman ka. So, tanggalin mo na yan. Biscuit, bread, kahit na wheat bread. Noon, sabi ko, wheat bread, may high fiber. Ngayon, wheat bread, sinubukan ko, nakakataas. Although, a little lower than white bread at saka white rice. So, halimbawa, yung dati sinusulong ko na instead na white rice, red rice. Pero meron din eh, mataas din eh, ang blood sugar. Pero itong shirataki, talagang hindi. Oo. So, yung white rice, red rice, brown rice, better than white rice kasi mas less complex siya, no? Mas matagal na mag-release ng blood sugar sa kato kaysa sa white bread. Talagang siguradong taas agad, spike agad ang iyong sugar dito. So mga biscuit, mga crackers na naku Pilipino, naku, yan ang ginagawang ano, yan ang ginagawang merienda, mayat mayayaan. So iwas-iwasan. So in other words, yun ang unang step mo, tanggalin, nagpapa-spike sa iyong blood sugar. Aalamin mo sa pamamagitan ng pag-check ng blood sugar, evaluate mo, ano ba to, makakataas ba ng blood sugar ko? Kaya nung tinanong mo ako, ito ba nakakataas yung mga dragon fruit? Merong nagsasabi nakakababa. So, check mo mismo sa sarili mo. Kung tumaas ang blood sugar mo, wag mo nang in moderation ka na. In moderation, no? Let's say, kung yung mangga nakakataas, wag kang kumain ng isang patutak na mangga, kundi isang pisngi lang, no? Yung allowable, in moderation. So, alisin mo na ang mga merienda kung maaari, no? Hindi ka naman sasabihin mo, naku, kasi kung tumain ka ng tama, yung sinabi ko na mention ko na ginawa mong rice yung cauliflower, mabibusog ka na nun eh, kahit hindi ka magigilty pati. So kahit na 2 cups of rice, 2 cups na only rice ka doon, hindi naman tataas ang blood sugar mo. Eti, busog ka na, busugin mo yung sarili mo, kung maaari, ay kumain ka lang ng mga, so kung wala kang merienda, ay napaka mas maganda kasi the more na you eat ng mga nag-i-spike ng mga blood sugar mo, the more cravings ka eh. Katulad ng kumain ka ng mga sweets, ice cream, halo-halo, lahat ng ito. Alam mo, busog na nakain mo ng isang kawaling kanin o whatever. Gutom ka pa rin. So yun ang tinitigil natin yung cravings mo sa pagkain dahil sa matatamis na nasa katawan mo. Yun ang ating tinatanggal. So pag hindi ka na kumain ng mga matatamis na to, aba, wala ka ng cravings, kayang-kaya mo na 2 meals a day ka lang. So meron tinatawag ng fasting hours, mag-brunch ka lang mga 10 o'clock, 11 o'clock, edi kakain ka na naman ng before 4 hours before sleep, mga before 6 kakain ka. So nakaka 2 meals ka lang a day. Ay ito ay malaking bagay para ma-recharge ang iyong pancreas, para ma-digest lahat ng mga toxins na mga kinain mo. Kaya bababa ang blood sugar mo. Automatic 'yon. Automatic na bababa. So, yung timing mo sa pagkain ay importante din. So, kailangan mag-brunch ka. Kung dito sa program na to na gusto mo bumaba blood sugar mo na sinasabi kong 10 days, una, alisin mo lahat na nakakataas, no? Sukad, carbohydrate. Pangalawa, yung timing mo. Kailangan ay kumaari, mabigyan mo ng oras ang pancreas na mag-digest before 6 at saka mga 11 o'clock, 10 o'clock. Tapos mo merienda, no? Kung hindi ka talaga makatiis na walang merienda kasi nagsisimula ka pa, marami kang cravings dahil nga may nananalaytay na mga asukal sa katawan mo. Ito ang instead na ikaw ay kumain ng mga sweets kung anong na anong na yung talagang nagka-crave ka, no? Kailangan may manguya ka. Ito ang nguyain mo. Pipino, carrot, kung pwede, mga celery, yon, asing kamas, yan. Yan ang iyong nguya-nguyain in between para sa merienda mo para hindi mag-spike ang iyong blood sugar. Of course, tapos natin tanggalin. Step by step to, no? Step by step. First day, tanggalin lahat. Second day, change yung iyong timing. Third day, remove mo na si baboy baka dahil ito ay hindi na da-digest sa katawan, 1 month bago ma-digest. Siyempre, a-avoid natin ang nakaka-cause ng high blood sugar. Ang cause ng high blood sugar ay yung constipation, nakakataas din ng blood sugar mo. Fever, pain, stress, ito ay dagdag ng pagtaas ng iyong blood sugar. So, yeah, kailangan mag-manage ka ng stress, kailangan high fiber food para hindi ka mag-constipate, ano, at minsan, sasabihin mo, ba't natataas ang blood sugar ko? Baka ikaw hindi ka nakatulog. Yun ay nakakataas din ng blood sugar mo. So, kailangan ma-manage mo lahat ito. Makatulog ka ng 8 hours sleep, okay. No?
1: Mm-hmm. And marami pa po tayo mga maaaring matutunan kay Miss Mirna Arcega. At kung nais nyo pa po no, ng mas marami pang information about managing diabetes, saan po makakontakt si Miss Mirna?
0: Dito tayo yan sa 8776-3742. Again, 8776-3742 at cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. So kung gusto niyo pang maraming matutunan, lagi kami nagkakandak ng health forum, so abangan nyo lang kami, kailan namin ikakandak to. Pwede kayong pumunta rito o pwede kayong mag-organize sa inyong churches, sa inyong community. Punta kayo rito, i-coordinate nyo lang sa amin.
1: Okay, at dito na po nagtatapos ang ating programang Kwentong Kalusugan. Napakarami pong paraan para ma-manage ang ating blood sugar, pero ang pinakamahalaga po dyan ay yung determinasyon, ano, at yung desisyon na baguhin po ang ating diet and be consistent about it. Hanggang sa susunod po na episode na ito, ako po si Jo Cabrera Alabastro.
0: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: God bless you po.
2: Kwentong kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
4: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
5: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Patok!
8: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
7: Patok! Lahat ng the best, pasok!
8: Patok!
9: Mga kaagapay, muli pong nagbabalik ang inyong paboritong himpilan, ang 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama sa ikalawang bahagi po ng ating kwentuhang Beyond the Cross. Dito lang po yan sa programang Patok. At sa pagkakataon na to, kasama ko pa rin po ang owner ng Beyond the Cross. Walang iba mga kaagapay, si Miss Rosalinda Dolores. Hi.
10: Hello
9: ulit, ma'am.
10: Po.
9: At syempre kasama ko po ang kanya nag-iisang reyna, si Reyna Rose. Magandang hapon ulit, Reyna.
10: Magandang hapon, Sir Brian.
9: Ayan. At napagkwentuhan natin sa past episode natin, nakita natin yung pamilya mo. Ma'am, nakita natin kung paano binuo ng negosyo mo ang pamilya mo, kung paano kayo nagsimula, ano yung mga challenges, magkanong kapital at franchising. Ngayon, ma'am, gusto ko namang pag-usapan patungkol sa flavoring. Paano kayo naka-invento ng iba't ibang flavor at ilan ang flavor po ng Beyond the Crust?
10: Ano po, 12 flavor.
9: Ano-ano ang flavor na ito, ma'am?
10: Overload, 3-in-1, 2-in-1, mozzarella, beef and mushroom, spinach, shrimp, ano
11: mga
10: pa bang
11: ham and cheese,
10: ham and cheese, Hawaiian.
9: Syempre, ma'am, alam natin na mahirap gawin 'to. Sige, paano ba yung proseso ng paggawa natin ng products natin?
11: So sa regular pizza po ganito lang siya. Magsisimula po tayo sa dough.
9: Mm-hmm.
11: Tapos mga sauce po, tapos yung toppings,
9: mm-hmm,
11: then cheese. Tapos i-oven, mabilis lang naman po siya actually. Ang pinaka time consuming lang po isang pag-oven po. So mga 10 to 15 minutes po.
9: Nang wala pa talaga isang oras.
11: Opo, kasi made to order po talaga yung mga ano namin, pizza po namin.
9: Mm-hmm.
11: So nag-a-advise po kami sa customer na kung ano po, willing to wait po sila dapat. Kasi po, para ipag-iserve po namin sa kanila is mainit po talaga.
9: Mm-hmm,
11: ma-enjoy
9: mm-hmm
11: po nila habang mainit pa. Ganun
9: mm-hmm
11: po.
9: Mm-hmm. Galing no, mga sige nga po, ma'am Rain, sa loob ng isang araw, nakakailang gawa ka ng pizza? Kunwari, ikaw yung bantay. Tama ba ako? Tama ba? Ikaw ang bantay ngayon sa main branch ng Beyond the Cross. Nakakailang gawa ka ng pizza sa loob ng isang araw?
11: Sa isang, pagka po ano, mga weekdays, saktuhan lang po mga 20 to 30. Pero pagka ano po, weekends, dun po talagang paspasan.
10: Kailangan talagang
11: hanggang 50 bucks, minsan 100. Pagka po yung may okasyon, ganun mm-hmm po, sobrang ano. Tapos tuloy-tuloy po yung ano, walang upuan. Walang kain.
9: Para limot mo na yung upuan. No?
11: Oo. Makakaupo ka na lang pag tapos na.
10: Mag-close na.
11: Closing na. Tapos, di ka pa pala kumakain. Anong oras na? Ganun.
9: Ganun talaga pag may-ari ng business. Okay. No? Pero yung tanong ko sa'yo, di ba ikaw ay graduate din ng financial management. Bakit hindi mo pinursong magtrabaho?
11: Ayun nga po. Kasi nga, sabi nga po din ni mami na parang tulungan ko na lang din po siya.
9: Mm-hmm.
11: Para may magmamanage din po ng business pagka ano po. Pagka wala po sila, pag umaalis, may tao pa din po titingin din sa business namin.
9: Mm-hmm, mm-hmm.
11: Ganun po.
9: Grabe no, young entrepreneur, mga kaagapay. Naniniwala ka ba rin sa usapin ng pagninegosyo? Ito ha, naniniwala ka ba sa pagninegosyo? Kailangan ba nagkapagtapos ka ng iba't ibang degree? Parang sa'yo, you are a business manager, kung di ako nagkakamali. Kailangan ba pang nagtatayo ng business, palagi mo kailangan nagtapos ka ng pag-aaral?
11: Para sa akin po hindi eh. Kasi si Mami hindi naman din po siya nakapagtapos, wala po siyang background sa
10: high school graduate lang po ako.
11: Sa pagbi-business, parang inaral lang po talaga niya kasi kailangan eh. Kailangan pong kumita ng pera. So wala po siya sa degree. Nasa pagpupursige mo po talaga 'yon
9: kung sipag
10: at tiyaga. Kailangan lang may sipag at tiyaga ka sa iyong papasuking hanap buhay. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo kung paano mo ito mapapaangat. At kung paano mo ito magiging successful, kung paano magugustuhan ng mga customer ang iyong hanap buhay na papasukin. At unang-una, kailangan may tiwala tayo kay Lord na tayo ay kanyang gagabayan.
9: Grabe, no? Totoo yan, mga kaagapay, kasi nga, di ba, madalas kasi kapag sinabi nating business, kailangan nakapagtapos ka ng ganito, ganyan. Yung iba pa, kumukuha pa ng emper. Pero wag natin sila din maliitin at the same time. Kasi nakakatawa dito, mga kaagapay, yung experience ni ma'am bilang isang negosyante from RTW. Diba ngayon po may-ari na ng isang restaurant business, na sino ang mag-aakala isang pizza burger na ang kanilang ginagawa. And at the same time dito, mga kaagapay, ipinakita rin ni Reyna, totoo yun, mga kaagapay, no, ang kailangan na talaga aralin mo, diba? Isa puso mo, hindi lang isa puso, kundi dapat maging hands-on ka sa ginagawa. Sige nga, ma'am, sa inyong palagay, gaano kahalaga na hands-on ang isang owner sa kanyang business?
10: Kailangan po talaga maging hands-on ka para lahat ng gagawin mo is manggagaling sa iyo at alam mo kung paano mo ito ginagawa. Kung sakalit mayroon kang gustong tulungan, pwede mo siyang ituro ng totoo, ng tuloy-tuloy. Yun talagang makikita mo na itong tutulungan mo is magiging hands-on din doon. Kung paano ko ituturo sa kanya. Kasi pag hindi ako naging hands-on, hindi ko po pwede itong ituro sa iba.
9: Tama.
10: Kasi kailangan alam ko yung pasikot-sikot ng aking gagawa. Yes po, totoo po yun. Kailangan alam ko kung paano ko sila ituturo sa iba. Ganun po. Kaya yung alam ko, itinuturo ko naman doon sa mga nagpa-franchise sa amin.
9: So ma'am, nagkakaroon ka ng training?
10: Yes po, may training po kami.
9: Paano yung training period ko? Like, for example, ako po, kumuha ako ng isang franchise business mula sa Beyond the Crust. Paano yung training?
10: Meron po akong tao, sila, si Reyna ang magti-training. Tuturo niya po.
11: Actual training po.
10: First?
11: Depende, sir, kasi for example po, interested ka. So yung mga yung franchisee po pupunta po sa store namin. So mag-taste test ganun, tapos mag-entertain po namin yung questions nila kung paano papatakbuhin, kung paano nagsimula kami, ganun po. May presentation po kami ipapakita sa kanila kung saan kami nagsimula.
9: Wow.
11: Ganun po. Tapos ang actual training po is the day ng delivery po, kunyari sa Baguio po yung franchise.
9: Dami na kasi na pupuntahan ko ahead.
11: So, ako po, pupunta po kami doon. Ako po yung magte-training sa kanila ng actual, ganun po. Tapos isang buong araw po kami nandun sa store. Minsan naman po, duty pa ako dun sa store nila para lang po ma-train yung staff nila.
9: Ang good. Ganun, ang bait po namang bata ka. Ikaw, ma'am, I mean, paano mo na-train si Rain ng ganyang, na parang, sige, parang panatag ka pag sirin yun ng
10: ito. Oo, kasi naituro ko na sa kanya lahat yung kaalaman ko na kung paano namin gawin ng maayos, ng step by step itong aming pizza burger. Ganun po ang ina. Kaya siya, alam na rin niya po yung pasikot-sikot. Dahil kaming dalawa rin yung nagsimula. Kami yung hands-on talaga dyan sa aming hanap buhay.
9: Saya
10: sa
9: naman.
10: Amin nagsimula. Opo.
9: Tapos mag-ina pa kayo. Kumbaga parang, alam mo yon, since alam na ni Ma'am Linda o ni Ma'am Rosalinda yung mga pasikot-sikot, at alam na din ni Rin yung pasikot-sikot sa pag-train. Nakakatuwa kasi, ma'am, parang iisa na kayo ng pintig ng utak na, alam mo na yung gagawin dyan. Ma'am, sa pagdating naman sa pagpili po ng franchisee, ano ba ito, ma'am? Minamarket nyo ba yung pagiging franchisee o talagang pinupuntahan kayo?
10: Pinupuntahan po talaga kami. Tapos pag tatawag sila o kaya may darating tinitignan sa store namin na sinasabi nila interesado sila. O di pinapaliwanag namin, siya yung nagpapakita kung paano gagawin, kung paano kayo makakapag-franchise, siya na yung nakikipag-usap, inano ko na sa kanya yon. Tapos ganun, tapos pupuntahan namin, titraining namin, magpapadala kami ng video na kung paano step by step, bukod pa yung training na ibinibigay namin sa kanila at itinuturo.
9: Grabe no, ang ganda ng kwento ng Beyond the Crust. Talagang Beyond the Crust yung name na talagang hindi lang po ba sa negosyo yung hatid namin, kundi ituturo namin from day 1 to day 2 hanggang sa mga araw pa na mga susunod. Ma'am, gusto kitang tanongin, di ba sabi mo, ang laki na ng pinagbago regarding dito sa Beyond the Crust, lalo na nag-handle ka na ng tao. Ma'am, sa iyong palagay, gaano kahalaga na marunong ang isang owner na mag-handle ng tao?
10: Na kailangan po na, kailangan pag ikaw na ang mag-handle sa tao, hindi mo sila iisiping na tauhan eh. Iisipin mo, kasama ko to sa hanap buhay ko. Mm-hmm. Ito na yung tumutulong sa akin. Kaya kailangan, pahalagahan ko rin sila. Mm-hmm. Na hindi mo iisipin na tauhan lang sila. Mm-hmm. Kasi kung wala naman sila,
9: hindi ka kikita.
10: Hindi ako kikita. Mm-hmm. Hindi ko magagampanan itong lahat ng ito. Kaya kailangan, mamahalin mo rin yung mga tauhan mo. Mm-hmm, mm-hmm. Na parang hindi na ibang tao para sa iyo.
9: Mm-hmm, mm-hmm. So, kamusta ka naman, ma'am, sa mga solving the conflict inside your business at the same time?
10: Pag minsan, nagkaka-conflict, hindi namang maiiwasan yun. Kaya lang, dapat talagang pag-aaralan mo rin kung saan ka nagkamali. Mm-hmm. Pag-aaralan ko rin yun dapat. Mm-hmm. Kaya talagang, bago ko pag-aralan yun, itataas ko muna yung kay Lord. Lord, mm-hmm. paano bang gagawin ko? Bigyan mo ako ng wisdom, mm-hmm. para dito sa aming nagkaroon ng konting problema. Mm-hmm. Sabi ko, ayoko po ng ganito, ayoko po nai-stress. Mm-hmm. Kaya ang ginagawa ko, tinataas ko muna, tapos kinabukas ang answer prayer na ako. Oh, ganito pala. Oh, mga tao, halika, meeting tayo.
9: Mga ganito. Tao,
10: ito na to. Oh, ito ang solusyon natin. Mm-hmm. Ganun ang ginagawa ko. Solusyon ng kailangan. Ganito, ganyan. Sinasabi ko na sa kanila, o ikaw, jujuti kita rito, ikaw ang haharap dito, ikaw ang magpiprepare nito, mm-hmm. ikaw ang mag-iisip nito, ganun ang inaano ko sa mga staff namin.
9: Nakakatuwa, ma'am, no? I mean, alam mo, ma'am, nakakatuwa kasi feeling ko, ikaw yung tipo ng boss na ano, hands-on and at the same time details. Tapos kambal mo pa si Reyna kung saan nagpakita talaga ng ano, who's Edgar. Alam mo, nakikita ko ba na sa kanya mo ipapasa yung business mo?
10: Ay, opo. Ngayon po, pinapangalan ko na sa kanya yung aming business permit, yung DTI. Wow. Sa kanya ko na po ipinangalan. Hmm. Hindi na po sa akin. Yung BIR, sa pangalan na rin niya.
9: At pakiramdam na rin na ikaw na yung nakikita ng parents mo na sa'yo na ipapasa yung business.
11: Ano po? Pressure pa din, syempre. Hindi naman siya ganun kadaling i-handle, lalo na madami kang kailangan talagang tutukan. So, pero masaya din naman po, syempre, para pagkatiwalaan ka ng isang negosyo na hindi mo naman ina-expect na magbo-boom talaga ng sobrang mm-hmm. ano po. Pero masaya pa din po. Thankful talaga.
9: Grabe, no? Naku, lahat na nakikinig sa atin tulad ni Ma'am Linda, mga kaagapay na kung saan, alam mo yun, nagsimula lang nung COVID-19 2020 at ngayon dito, ipinapasa niya na yung negosyo. Ma'am, may tanong ako sa'yo. Ano pa yung pangarap mo sa negosyo mo?
10: Ano ko po ngayon is parang wala na rin ako masasabi kasi talagang hindi namin inaasahan na maging successful kami dito sa aming hanap buhay na to. Mahalaga, nakakatulong kami. May nabibigyan kami ng hanap buhay. Kasi dati kami lang yung kumikita. E ngayon, syempre, nangailangan na kami ng staff. Yung mga tambay, nabigyan na namin ng trabaho.
9: Totoo ba?
10: Opo.
9: Ay, ibig sabihin yung mga tambay po sa inyo, trabahador po sa inyo?
10: Opo, opo. Kaya, natutuwa na rin po ako. Basta ang ano lang namin is magtuloy-tuloy lang itong aming hanap buhay. Kaya talagang masasabi ko, halos wala na akong mahihilim pa.
9: Mm-hmm. Mm-hmm. At ikaw naman, Rain, paano bang pangarap mo pa sa Beyond the Crust?
11: Mas lumawak pa tayo sana. Tapos, mas madami pang mapuntahan at matulungan yung Beyond the Crust po. Mabigyan ng magandang trabaho. And ma-maintain po yung quality natin, syempre, para sa mga customers natin.
9: Mm-hmm. At saka, nakakatuwa, ma'am, no? I mean, totoo yung, ano niya, yung word niya na beyond the cross, kasi hindi lang kita yung gusto niyo. Okay. Ang gusto ko dito, tumulong kayo sa mga tambay. And
10: yes,
9: at the same
10: po,
9: time,
10: yes.
9: Nagbigay kayo ng trabaho. Ano to, ma'am? Parang yung mga nagkatrabaho sa inyo, parang mga kapitbahay nyo lang din ba?
10: Opo. Yung ibang staff namin, kapitbahay lang namin. Yung iba namang yung mga hands-on yung mga parents na walang mister na natutulungan namin, mga solo parent, kahit papaano, nakakatulong po kami sa kanila.
9: Ang saya naman nung business mo, ma'am, no? Hindi ka lang kumita, nakatulong ka pa.
10: Yes,
9: hindi
10: po.
9: Lang kumita, nagkaroon ka pa ng mission sa buhay. Nawa po, maipasa nyo kay Rain yan. At sa susunod, pag sobrang sikat ka na, Rain, balik ka dito sa programa ko. Gusto ko makita kung paano mo pinapa-under yung programa. Ay, yung tong programa tuloy, kung paano mo pinapa-under yung negosyo mo. Kaya sige po, ma'am, sa huling bahagi po ng ating programa, ano po ang payo mo sa katulad mong nanay? Na ang parang katulad ng misalila na ikaw yung naiwan tapos sumubok na maraming negosyo, anong payo mo sa kaila kung gusto nilang magkaroon ng sariling negosyo?
10: Ang masasabi ko lang po sa gustong magnegosyo is wala po sa edad ang pagsisimula ng negosyo, kasi po nung ako yung magsimula rito is almost senior citizen na po ako. Kaya masasabi ko po, wala po sa edad ang pagsisimula ng negosyo. Yan po, inasa tiwala nyo lang sa sarili nyo at nasa tiwala kay Lord kung paano mo itong maya handle ng maayos.
9: Mm-hmm.
10: Kaya kailangan may lakas ka ng loob. Kahit hindi ka graduate ng college, basta may lakas ka ng loob at tiwala sa sarili at tiwala kay Lord, laging nandyan ang magiging magandang negosyo na iyong papasukin.
9: Diba? And syempre kay Rain naman. Rain, anong mensahe mo sa tulad mong young entrepreneur na gustong magkaroon ng sariling negosyo?
11: Siguro po is, ang masasabi ko lang is, mag-start ka na ngayon habang bata ka pa para ma-build mo na yung success mo habang bata ka pa. Madami ka pang matututunan, madami ka pang pagdadaanan. Tatatagan mo lang talaga yung loob mo para sa success na gusto mong makamit.
9: Mm-hmm. At ma'am, kanina pinag-message natin si Rain sa'yo. At sa huli yung pagkakataon, ma'am, anong message mo kay Rain doon sa habang nakakasama mo siya sa paggawa ng business mo?
10: Masasabi ko lang sa kanya, sana talagang maging nasa puso niya ang tuloy-tuloy na pagtulong.
9: Hindi naman ako anak mo.
10: Pagtulong dito sa aming hanap buhay para maging successful din. At ito din yung kanyang maging hanap buhay hanggang sa maraming journey yung pandarating sa kanya na talagang hindi mawawala itong aming hanap buhay na ito.
9: Mm-hmm.
10: At maging mabait siya sa mga staff namin at kailangan laging naroon ang pagtulong niya.
9: Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Yun ang masasabi ko sa aking anak na mabait na bunso.
9: Mm-hmm. Thank you, Rain. Ma'am, maraming salamat sa pagbabahagi ng story nyo dito sa Patok. Ay, guro, isa na to sa pinakamagandang episode ko sa Patok na dahil mag-ina yung kasama ko. At nakita ko, Rain, kung gaano mo kamahal yung nanay mo. At nakita ko, ma'am, kung paano ka nagsakripisyo. At nakita ko yung iba talaga yung power of taking risk, no?
10: Yes, po.
9: Natuwa ako dun, mga kaagapay, na hindi wala talaga sa edad ang pagnenegosyo.
10: Totoo po. Mm-hmm. Totoo.
9: Kaya naman, sige po, Rain, ma'am, anyayahan mo na sila. Paano ba makontak ang Beyond the Crust? Saan kayo hahanapin? Yan po ang ating, yan na po ang ating camera. Ipakita nyo na po ang inyong social media accounts at contact mo, Rain. Go ahead.
11: So, makakontakt nyo po kami through our Facebook page, Beyond the Crust Taytay Main po. So, pwede din po kayong tumawag sa 0928-487-3612. Thank you.
9: Go ahead, magkaw pa po. Meron pa sasabihin.
10: Okay na po yung kay Rain.
9: Sige po, batiin nyo po ang mga dapat ng batiin. Go ahead po, ma'am.
10: Shout out sa lahat ng tumatangkilik ng aming Beyond the Crust Pizza Burger. Sana po ay lagi kayong nariyan sa aming pag-order-order ninyo. At sa clan ng Reyes family, hello po. And Dolores family, hello po.
9: Ayan, ako. Thank you so much, Rain. Thank you so much, Ma'am Linda. At nagkaroon pa ata tayo ng family reunion dito sa programa namin. Nakakatuwa, no? Mga kaagapay, alam mo, isa lang sa na-realize ko dito na iba talaga ang negosyo pagkasama yung pamilya.
10: Yes po, totoo po yun.
9: Mas napatitibay, mas na ipapasa mo yung culture,
10: yes,
9: mas po na ipapasa mo yung values. And nawa rin, pag sobrang sikat na yung business mo, nawa makontakt pa kita ulit, di ba, para makita naman ni Ma'am Rosalinda lahat ng kanyang paghihirap. Grabe mga kaagapay, no, from 2020, anim na taon na po sila ngayong nasa taluktok ng kailan tagumpay. At nawa po, pati yung mga kapwa nyo, franchise holder,
10: yes,
9: ay na maging bahagi na rin ng taluktok ng tagumpay ng inyong pinapangarap. Thank you so much po.
10: Thank you po, Sir. Thank you, Brian.
9: Maraming salamat, Ma'am. Grabe, mga kaagapay, nakakataba ng puso ang panibago nating kwentuhan nga kanina, ito po nagdaraan na episode natin sa Sabado de Gloria. Ngayon po, sa pangalawang pagkakataon, natunghayan pa rin po natin ang Beyond the Crust. Mga kaagapay, may tanong ako sa iyo, na-inspire ka na ba? At baka mamaya, tandaan mo, sinabi ni Rosalinda na wala sa edad ang pagnenegosyo. Kaya naman ngayon pa lang kaagapay, umpisahan mo nang mag-search. Baka mamaya nandyan na sa palad mo ang iyong negosyo tulad ng ating mga kaagapay. Kaya naman bago tayo magtapos, pasalamatan natin ang bumuo ng ating programa kay Angelica Calayag sa ating RTV team. Siyempre po, kay Jabez Mancho at sa ating pong production team kay Reggie Villena at sa bumubuo po ng ating programa. Mga kaagapay, ito po ang programang inspirasyon, asenso at syempre usaping oportunidad. Ito po ang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli mga kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
12: Patok!
8: Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
12: Patok!
7: Lahat ng the best, pasok!
8: Patok!
13: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
4: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company.
5: 听众朋友，欢迎你收听远东。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.

0: Isang sumero. Ngayon ay huling araw ng buwan ng Oktubre. Kaya, nais kong maganda ng isang hapunan. Ibaludo mo sa ating mga kusinero at kusinera ang pinakamasarap na putahe. Ayokong mapapahiya sa aking mga panauhin. Dapat ay ihain sa habag ang pinaka-espesyal na pagkain.
1: Ito ba, Pinsang Tiago, ay ipinangumbida mo na? Kasi parang ngayon ko lang narinig sa iyong mga labi na maghahanda ka ng masarap na hapunan para sa ating mga kaibigan. May dadalo kaya?
0: Ba, hindi pa naman lumulubog ang araw, hindi ba? May panahon pa para mangumbida. Alam mo naman ang mga tao sa Maynila, parang isang kuryente elektrika na biglang kakalat ang balita. At kapag nalaman nilang ako ang nag-anyaya, hindi nila ako tatanggihan. Ako pa rin ang uunahin nila kahit na meron silang ibang lakad.
1: Oh, siya. Sasabihan ko na ang mga kusinero at kusinero na magluto ng masarap na putahe. Ikaw talaga, Santiago. Napakagalante mong tao. Hindi ka maubusan ng panahon sa mga kaibigan mo.
0: Ba, Isabel, ikaw na ang bahalang tumanggap sa mga dadalo sa ating piging. Utusan mo na rin ang ibang mga katulong na babae na maglagay ng mga magagandang palamuti sa aking tahanan. Abay, nais kong maging maningning at magara ang aking piging. Uupa ko ng isang sikat na orkestra para lalong sumaya ang ating salsa.

0: Marsibila?
1: Padre Damaso.
0: Di ba isa yan sa utusan ni Kapitan Santiago? Ano ang sadya niya sa iyo?
1: Nag-aanyaya si Don Santiago. Na doon tayo magapunan sa kanyang tahanan. Nagpaluto pa roon ng masasarap na putae. Inaasahan tayo po tayong dadalo, Padre Damaso.
0: Kung ganun, utusan mo ang mga sakristan na abisuhan ang mga deboto na walang misa ngayon hapon.
1: Maasahan po ninyo, Padre Damaso. Maiwan ko po muna kayo at pupuntahan ko sina Igme at si Totoy.

0: omanhin po sa inyo, Tiniente Guevara. May ipinaabot na liham sa akin ang utusan ni Don Santiago. Ibigay ko daw po sa inyo. Mahigpit po ang bili na huwag ko daw pong kaliligtaan. Ito po.
1: Akin at nang mabasa ko kaagad. Nag-anaya si Don Santiago ng isang hapunan? Bagay na di karaniwang ugali ng Don. Kawal!
0: Tiniente.
1: Ianda ang karuway at aalis tayo.
0: Opo.

0: Unsa? Dadal mo ka sa handaan? Anong isuot mo sa piwi ngayon? Isa ka lang tindero.
1: Ikaw, goodbye. Sobra ka na kaayo. Kung pwede, tumitigil ka na sa iyong kapipintas. Alam mo ba? Bukas sa madla ang tahanan ni Kapitan Tiago. Gusto kong dumalo. Kaya nagpasya ako, bay. Maghahanap ako ng biton para naman kumikintab itong aking lumang sapatos. Ngayon ko lang ulit ito maisuot. Una kasi, bay, pag may pista ko lang ito maisuot. Unsa man, uban ka? Sama ka, bay?
2: Oo, nakakainggit ka naman, bay. Sige na nga, sasamahan na kita mahanap ng biton ng sapatos.
0: Naku po!
2: Mapupuno naman ang magagandang binibinyang, bay, ni Kapitan Tiago.

0: Mahal ko may bahay. Ilabas mo nga sa aparador ang aking pinakamamahal na kurbata. Yun ay nabili ko sa Madrid. At ang aking pantalon naman na aking isusuot ay gawang Italia. Teka, ang botonis nga pala naman ngayon.
1: Oo, may botonis na. Dinala ko sa sastre kahapon. Kanina ko lang nakuha.
0: Magaling, mahal ko may bahay. At ngayon naman, dapat kong pag-aralan ang aking pananalita kapag nakaharap na ako kay Don Santiago. Para naman madali ko siyang maingganyong mamili sa aking mga kalakal. Saan nga pala siya nakatira? Saan nga ba ang piging?
1: Sabi ng aking amiga, ang bahay ng Don Santiago ay nasa daang Anduage. Madaling matagpuan ang kanyang bahay at kung ipagtanong naman natin ay di tayo mahihirapan dahil kilala siya sa bansag na Kapitan Santiago. Paano kaya natin magpapaalam sa kanya tayo ay dati nang kilala ng kanyang angkan? Para naman hindi lumabas na tayo ay gumagawa lamang ng mga kwento.

0: Mamang kutsero! Malayo pa ba ang bahay ni Don Santiago? Ako'y naiinip na sa haba ng takbo ng iyong karitela. Mabuti at hindi napapagod ang iyong kabayo.
1: hindi po, senyor. Sanay na po ang aking kabayo sa ganitong biyahe. Malapit na po tayo sa mansyon ni Kapitan Tiago. Kaya huwag na po kayong mainip.
0: Marami palang maayos na bahay talaga dito sa Pilipinas. Tingnan mo ang aking nakikita.
1: Ang bahay po ni Kapitan Tiago ay isa sa mga maayos na tahanan dito. At nakatayo po ito sa mga sanga ng Pasig. At kung tawagin ng mga matatanda ay Ilog ng Binundok.
0: Katulad rin pala ito ng lahat ng ilog sa Maynila. Nang ilog na ito'y maraming kaukulang gaya ng paliguan, alcantarilla, labahan, pangisdaan, pamangkan at tulayan. Ano pa ba, Mamang Kutsero?
1: Tatang, salukan din ito ng mga inumin sakaling mabutihin na ng isang incheck na nangangailangan. Aba, ayun na po ang bahay ni Kapitan Tiago. Natatanong ko na.
0: Ha?
1: Maganda.
0: Ang bahay pala niya ay pinagdarausan ng handa at may kababaan at di gaanong wasto pala ang kayarian. Sanhi marahil ito sa di mabuting pagkakasipat ng arkitektong nagtayo nito, no?
1: madalas pong bagyo sa aming lugar at lindulin, kaya nagkaganyan ang bahay ni Kapitan Tiago.
0: Ganun ba?
1: Ayan na, malapit na ako tayo.
0: Salamat naman.

0: Masaya naman pala ang salo-salo ito. Gawa kasi sa maliliwanag na ilaw, kalansing ng mga mamahaling kumilyerto sa pinggan. At higit sa lahat, napakaganda sa pandinig ng musika.
1: Ah, ang mga lumang kwadro na nakasabit sa pader. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Pitakan sa Antipolo. At sino naman ang isang matandang ito? Punta tayo sa kanya.
2: Magandang gabi sa inyo, Señora.
1: Magandang gabi rin sa iyo.
2: Kumuha ka ng hitso at sigarilyo.
1: Salamat. Ang lumang kwadro na ito, sino ang mga ito?
2: Iyang dalawang matandang babae sa lumang kwadro ay ipininta ng isang pintor na nag-anyong pulubi at dumalaw sa may sakit. Ang banal at kilalang si Kapitan Ines.
1: Halos puno ang burwagan ng mga panauhin. Maganda ang mga malalaking salamin at maningin na aranya na ginawang palamuti. At napakagara naman ng piano ni Cola. Pero bakit walang tumutugtog? Baka may isang mahusay na pianista sa ibang panauhin. Ah! Ay! Naku! Nabasag na naman ang pinggan. Ipagpaumanhin ninyo at kailangan ako sa kusina para magabayan sa paghuhugas ng pinggan at mga kubyerto sa mga katulong ko.
3: Napansin mo ba ang kanyang pananalita? Hindi gaanong mabuti ang mga stila.
4: Kahit may edad si Isabel ay maamo pa rin ang kanyang mukha.
3: And grande ang handang ito ni Kapitan Tiago. Bumabahan ng masarap na pagkain.
0: Naturalmente, mayaman siya. Walang anuman sa kanya ang gumastos. Gaya natin, di baling maubos ang yaman, basta masaya ang lahat ng ating panauhin na mga bantog at mayayamang gaya natin.

0: Paridamas, oh?
1: Ay, makinig ka muna ang binatang mapulan buhok, eh? Hmm? Kunin ninyo itong halimbawa. Hmm? Ako na 23 taon na natumakain dito ng kanin at sadin, kaya may sapat na karanasan para paniwalaan ukol sa bagay na ito.
0: 23 taon na kayo dito sa Pilipinas? Kaya ganyan kayo magsalita.
1: Huwag na ninyo akong daanin sa mapalabok na salita. Kilala ko ang Indio. Alamin ninyo, nang kararating ko rito'y idinistino ko sa isa na maralitang bayan na pagsasaka ang ikinabubuhay, eh?
0: Hmm.
1: Hindi pa ako marunong noon ang Tagalog. Ngunit kinukumpisal ko na ang mga babae at nagkakaunawa naman kami. Nakaraan ang 3 taon, inilipat ako sa isang bayan na malaki na nawalan ng kura dahil sa pagkamatay ng kurang Indio. Sukat na mga iyakan ng mga babae. Binigyan ako ng katakot-takot na regalo at inihatid pa ako ng musiko.
0: Ngunit nagpapakilala iyon?
1: Hintay kayo't hindi pa ako tapos! Ang parin sumunod sa akin ay tumigil laman sa lalong napakaikli na panahon. Ngunit lalong marami ang naghatid ng umalis at lalong maraming musika. Gayon, higit pang magparusa at itinaas ng ibayo ang mga diretsos sa simbahan.
0: Ngunit ipahintulot ninyo
1: nga... Isa pa! Namalagi ako ng 20 taon sa San Diego. Hindi pa nga natatagalang umalis ako roon, eh. Hindi kaila sa sinuman sapat ang 20 taon para sabihin kong kilalang kilala ko ang bayan. May 6,000 lamang tao sa San Diego. Kilala ko lahat ang mga bawat mamamayan na parang mga anak ko. Alam ko ang buhay-buhay at hangarin ng bawat isa. Sapagkat ikinukumpisal ko silang lahat. Ngayon, tingnan ninyo kung ano talaga ang Indio. 20 taon akong nanirahan doon, ngunit ilan hermano, tercero at matatandang babae lamang ang naghatid sa akin.
0: Ngunit hindi ko po makita ang kaugnayan niyan sa monopolyo ng tabako.
1: Kaya tata, hindi ninyo malinawan gayon maliwanag pa sa sikat ng araw? Hindi ninyo nalalaman kung ano ang nililitha ng mga pagbabagong ipinatutupad ng mga ministro?
0: Naniniwala ba kayo mga kaibigan? Teniente Guevara, Pare Sibila, naniniwala ba kayo?
1: Naniniwala kung gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo. Sadyang mapagwalan bahala ang Indio.
0: Ipagpaumanhin ninyong makasagot ako. Bumanggit kayo ng salitang totoong kapuna-puna sa akin.
1: Eh?
0: Sadya nga bang likas sa mga taga rito ang magpabaya o nangyayari lamang iyon? Gaya ng sabi ng isang manlalakbay, dahil isinasangkalan lamang natin upang mapagtakpan ang sarili nating kakulangan sa kakulangan ng pagsulong ng bansang ito.
1: Pulos intriga lamang ang mga pahayag na yan. Itanong ninyo rito kay Ginoon Laruha na nakakakilala rin ng lubos sa bayan nito. Wala nang hihigit pa sa Indio sa kamangmangan at pagwawalan bahala.
2: Totoo nga! Saan bang bahagi ng mundo'y walang hihigit pa sa Indio sa pagiging pabaya? Saan mang bahagi ng mundo?
1: Ni walang hihigit sa kanila sa masamang hilig at kawalan utang na loob!
2: Ni hihigit sa kawalang pinag-aralan!
0: Mga Ginoo, inaakala kong nasa bahay tayo ng isang Indio. Ang mga binibining iyon.
1: Aba, huwag kang mag-alala. Hindi naman itinuturin ni Santiago na siya'y isang Indio. Isa pa'y hindi naman natin siya kaharap. Kahit nga ba naririto siya, iya'y kabaliwan pagpapalagay ng mga bagong salta. Makikita ninyo, mga ilan buwan lamang at magbabago ang inyong palagay. Mahirati ilaman kayo sa mga pista't sayawan at makakain ng tinola ay...
0: Iyan po bang tinola'y tulad ng prutas na luto na kapag nakain ay... nagiging dahilan para maging makakalimuti ng tao?
1: Ano man loto ni Leuteria? Ang tinolan manok ay ginisang manok na nilahukan ng upo. Ibig ba ninyon magpatawa? Kailan ba kayo dumating dito?
0: Apat na araw pa lang at naparito ako sa sariling Google.
1: Naparito ka sa sariling Google para sa walang kapararakang bagay? Kakaibang tao ka pala. Kata-kata ka, eh? Kairaming aklat na ngayon ukol sa lupaing ito, sapat na magkaroon ng kaunting isip.
3: Papadre Damaso, Sinabi ninyong tumira kayo ng 20 taon sa San Diego. Hindi ba kayo nasihan doon?
1: Hindi! Makaupo na nga muna sa likuran, ha?
3: Naisip kong malungkot lisanan ng isang bayang pinamalagian mo ng 20 taon. Ako nga, ilang buwan lamang akong lumagi sa kamalig, ay labis na nalungkot nang umalis. Ngunit inilipat ako ng aking pinuno sa ibang pook at ng paglilipat na ito ay para sa sarili kong kabutihan.
1: May reliyon ba o wala, malaya ba o hindi ang mga kura? Napasama na ang bayan! Napapasama na!
3: Padre Damaso, malakas na ang inyong tinig na ikinagigitla ng ibang mga bisita.
4: Ano ang ibig ninyong sabihin ni inyong reverensya?
1: Kaya maraming kapahamakang nangyayari. Inaayunan ng mga opisyal ng pamahalaan ng mga erehing kaaway ng mga alagad ng Diyos!
4: Anong ibig ninyong sabihin, Padre Damaso, at napapasuntok kayo sa inyong upuan?
1: Sinasabi ko ang ibig kong sabihin! Na ibig kong sabihin, kapag ipinahukay ng isang kura ang bangkay ng isang erehe sa libingan para itapon, hindi siya dapat nakialaman ni parusahan kaya ng kahit na sino, maging ng hari pa rin!
4: Padre, ang general ay Viceroy Patrono!
1: Ano ba'ng general at anong Viceroy Patrono? Kung noon araw itong nangyari, nakaladkad sana siya sa hagdang katulad ng ginawa ng mga korporasyon sa walang turing na Gobernador Bustamante. Iyon ang kabarahunan ng pananampalataya!
4: Hindi ko ito mapapahintulutan. Ang kanyang kamahalan ay kinatawan ng kataas-taasang hari.
1: Ano ba'ng hari kay hari-harian? Para sa amin, walang ibang hari kundi iyong tunay na hari.
4: Tumigil kayo! Babawiin ninyong lahat ngayon sinabi ninyo at kung hindi, pagbibigay alam ko sa general ang lahat ng ito bukas na bukas din.
1: Lumakad kayo ngayon din! Hala, sige, sulong, lumakad kayo! Akala ninyo ba natatakot ako porque ako ay nakaabito? Eh? Sumulong kayo't gamitin pa ang aking karwahe! Sige!
3: Mga Ginoo, huwag nating pagtalunin ang mga bagay na walang kadahi-dahilan. Ang sinasabi ni Padre Damaso ay bilang pare ay dinaiiba naman sa kanyang sinasabi bilang tao.
4: Para sa akin, Pare Sibila, alam ko ang mga dahilang pagbabatayan kaya't kayo na ang bahalang tumimbang. Samantalang wala sa San Diego, si Padre Damaso pinayagan ng kanyang katulong na paring Pilipino na malibing ang bangkay ng isang marangal na Ginoo. Sapagkat kilala ko, nakakausap ko't napatuloy ako ng kulang ilang ulit sa kanyang bahay. At maano kung kailanman na hindi siya mangumpisal, ako may ganun din. Ngunit ang sabing nagpatiwakal ang taong iyon ay paninirang puri. Hindi mangyayaring magpakamatay ang taong tulad niya. May isang anak na pinag-ukulang ng pag-asa at pagmamahal, may pananalig sa Diyos, nakababatid ang kanyang tungkulin sa lipunan. Tapat! Ito lamang ang masasabi ko. Ang iba pang nalalaman ko'y hindi ko nasasabihin. At ito'y marapat pagpasalamat sa akin ng inyong reverensya.
1: Bakit ako tinatalikuran ng Teniente Guevarang ito?
4: Nang magbalik ang paring ito sa bayan, matapos alipustahin at bugbugin ang katulong, pinag-utos na hukayin ang bangkay sa libingan para ilipat sa ibang lugar. Hindi nangahas na tumutol ang bayang San Diego dahil ilan lamang ang nakababatid ng pangyayari.
3: Wala ba siyang kamag-anakan?
4: Wala ni isa mang makamag-anak dito ang namatay at ang bugtong na anak ay nasa Europa. Datapwa't nakakaabot din sa kapitang general ang bagay na ito. At dahil nga ito isang taong makatarungan, pinarusahan niya ang nagkasala. Si Padre Damaso ay nilipat sa isang lalong maunlad na bayan. Ito ang buong pangyayari, Padre Sibila. Kayo na ang bahalang magsuri.
3: Dinaramdam ko matukoy na hindi sinasadyang isang bagay na lubhang maselan. Ngunit, kung nakabuti naman sa inyo ang pagkakalipat.
1: Ano ba'ng mabuti? Paano ang mga bagay na nawawala sa paglipat-lipat na tulad nito? Mga kasulatan, mga Bagay-bagay na nawawaglit eh.
0: Ano naman ang masasabi ninyo, Ginoong Laruha tungkol sa may-ari ng bahay?
2: Ha? Eh hanggang ngayon ay hindi pa ako na ipapakilala sa kanya.
1: Dito ay hindi na kailangan ng pagpapakilala eh. Si Santiago ay isa ng mabuting tao.

0: na makasarap na maging pagkain. At agad na.
1: Ha? Sino ang ginoong ito na nakaprak? Tila ba siya luksang-luksa sa kanyang kusuotan?
2: Sino ang lalaking ito nakasama ni Don Santiago?
3: Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre Damaso. Padre Sibila.
4: Aha.
3: Ay, di kinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang kaisa-isang anak ng nasira kong kaibigan. Si Don Crisostomo Ibarra.
5: Siya pala yun.
3: Kararating lamang niya mula sa Europa.
2: Anak ni Don Rafael Ibarra.
6: Magandang gabi po sa inyo lahat. Aba, ang kura ng aking bayan. Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kumusta na po kayo, Padre Damaso? Hindi po kayo tuminag sa inyong pagkakaupo. Ang ibig sabihin po ay nagkamali ako. Ipagpatawad po ninyo ang aking pagkakamali. At napagkamalan ko kayong si Padre Damaso.
2: Hindi ka nagkamali, binata. Ngunit tandaan mo, binata. Hindi ko matatawag na kaibigan na niyon, ama, kailanman. Hindi kami naging matalik na magkaibigan ni Don Rafael Ibarra.
6: Pasensya na po kayo, Padre Damaso. Magandang gabi po sa inyo, Teniente.
7: Magandang gabi rin sa inyo. Ako nga pala si Teniente Ibarra. Kayo pala ang anak ni Don Rafael Ibarra.
6: Opo, Teniente.
7: Salamat at maluwalhati kayo nakabalik. Sana'y higit kayong maging mapalad kaysa inyong ama. Nakilala ko't nakausap ang inyong ama. At masasabi kong isa siya sa marangal na mamamayan ng Pilipinas. Napakabait ng inyong ama, Don Crisostomo Ibarra.
6: Marami pong salamat sa papuring iniukol po ninyo sa aking ama, Teniente Guevara. Bahagya po akong naibsan ng alalahanin ukol sa sinapit niya na hanggang ngayon po ay wala akong nalalaman.

nagbigay buhay sa dulang ito ay sina Joe Plasiego, Lolita Del Mundo, Lawrence Rojas, Bog Sinchongpo, Rainier Morales, Beck Sinchongpo, John Gomez, at Alan Santos. Isinalin para sa radyo ni Cherry Peñalosa. Musika ni Rolly Monjes.

0: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
1: So mga mommies, take note of these reminders.
2: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
3: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong give up.
4: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart.
5: Masayang bati po sa inyong lahat. Wow, ang bilis ng panahon. It is the last week of July. Wow, malapit na naman po ang ating Bear Bear Month. But before that, meron na naman tayong mga huntahan about how to be grace-filled. Ayan. Punong-puno tayo ng grace dahil being aging. Marami po tayong mga challenges at kung ano-ano pa. But this time, pag-uusapan natin ay paano i-share ang ating tinatawag na wisdom-filled experiences, mindset at kung ano-ano pa. Ang lahat na yan, pwede niyo po kaming i-access by listening over 702-DZAS-AM1. O di kaya naman, kung nais po ninyo na tayo ay makita ang ating mga looks, view us over FEBC Radio TV. At ang lahat na yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now, ito na po ang aking madalas na kasama dito nga po sa usapang Graceful Agers, Momshi Teen. Hello, Mommy Teen, Momshi Teen. How are you? Parang na-miss natin ang isa't isa ilang... Ay, hindi tayo nagsama last time. Kasi diba, June? It is for the fathers. Ayan. And now back sa ating mga kananayan. How is your buhay-buhay? Oh, ikli na naman ang buhok mo.
6: Oo, umikli na naman yung buhok ko. Sabi nga nila, as we grow older, we would want something easier to manage. So, ito mukhang mabilis eh. Ang tawag nila, wash and wear.
5: Ah, oh.
6: Diba? So, wala nang marami pang mga seremonyas. Unlike kumahaba. Kaya, ine-enjoy ko at nilulook forward ko na yung aking aging gracefully. Sana hindi lang sa edad, pati sa itsura, no? Mag-age gracefully. Yan.
5: Yes, and primarily ang ating aging ay naapektuhan ng ating mga outlook in life, naapektuhan ng ating mga tinatawag na mga priorities, no? Diba? Kasi nga, ano, it's not just the hair, no? But even our, alam mo na, lalo na ang isip natin. Ayan, no?
6: Yung mindset.
5: And, oo. Talking about yung ating mga isip, no? Yung second is more of growth mindset. Diba? Growth mindset. Mm-hmm. So parang naisip ko lang, for the seniors, the grannies, yes, growth mindset. Pero parang more bagay yata yung wisdom field, no? Ano sa tingin mo?
6: Ah, yes.
5: Mo?
6: Parang yun ang expectation din eh, di ba? Yung as you grow older, you are also growing in wisdom and sabi nga, and stature. Kaya, ina-expect nila yung pag tumatanda tayo, eh meron tayong pinagkatandaan.
5: Ay, diba, oo, gusto ko pick up yung expression na yan. Ano ba? Para anong walang pinagkatandaan? Para may gano'n, ano?
6: So, there's
5: something expected in the older generation.
6: Yes.
5: In terms of, I think, a different decision-making.
6: Mm-hmm. Maturity.
5: In terms of a different response, no?
6: Yes.
5: Sa mga ginagawa, di ba? Because after many years, let's say, compared to... my age na 70 compared to a 17, nung layo, ano, diba, no?
6: Oo.
5: So, parang I could think of my grandson, yan ang edad, no? Parang, ang ibang-iba, no? From the experience, from the guts, pero there's also a role dun sa physical.
6: Mm-mm.
5: Diba? Parang, yes, mas energetic sila, mas full of enthusiasm, diba, no? Yung mga ganun. Diba?
6: Oo, nakikita talaga yung difference. Nagiging a little slower tayo, no? Yung mga aging gracefully, yung mga super agers, we become physically slower, pero hindi ibig sabihin siguro weaker, no? Siguro minsan mabagal lang, pero meron pa ring strength kasi naaalala kita, Mami, dahil for your age, nakakapag buhat-buhat ka pa, nakakapag exercise ka, nakaka-gym. So, sabi ko nga, hindi yung pagiging mahina, pero minsan kasama na rin siguro ng aging nga, as we think, hindi na rin tayo padalos-dalos maging sa mga steps natin, literal na mga steps, no, yung mga paglakad natin. Kasi
5: careful.
6: Oo.
5: Kasi hindi dapat matisod, madapa yan, yeah. Diba, no? Kasi nga isa sa danger kapag tayo ay nagkaroon ng ganung karanasan is yung ating bones. Ayan. Okay.
6: Retail na.
5: So, ang ating pag-uusapan ngayon, kaya tayo merong ganyang huntahan muna. So, something to do with actually ano siya, something na kasi nag ngayon ay nutrition month, di ba? Diet, di ba?
6: Yes.
5: So what kind of diet are we going to talk about when it comes to a difference in terms of wisdom? Di ba? In terms of wisdom, no? Na itong sabi nga ay, naalala mo yung, pero hindi na siya madalas na babanggit ngayon actually. Yung, di ba, meron tayong parang picture na yung tawag natin si Juan Tamad.
6: Oo.
5: Ano natin, yung nakahiga siya, no? Tapos may parang bayabas-baya na malalaglag sa kanyang bibig, no?
6: Hinihintay na lang na mahulog.
5: Oo, inaantay niyang malaglag, no? Si bayabas. Pero, hindi naman nalaglag. Parang kaya nga si Tamad, kasi meron naman siyang effort na pwedeng gawin. Lamang, hindi niya ginagawa si effort kasi inaantay niya na bumaba, no? However, pag itatawid natin yon dun sa ating paghuhuntahan ngayon na may kinalaman sa wisdom, parang ang itsura naman ng nakahiga na ito at sa matanda naman siya na nakahiga, he can see something from a tree while lying down kasi nga may edad na siya. So medyo rested na ba? Kasi nakatingla na lang siya, he cannot climb the tree anymore. Compared to a young, mas bata, di ba? Who can climb the tree? Yan, di ba? No, malalim may usapan natin.
6: Yeah, oo. Yung merong malaking difference kasi yung taong nakahiga, baka nga wider ang perspective eh. Kapag nakahiga ka, Mami, di ba? Pag may titingnan mo yung langit, titingnan mo yung alapaap, pag nakahiga ka, mas nakikita mo yung kabuuan. Pero versus dun sa nakatayo. Kapag tinitingin. So,
5: or nakaakyat ka sa puno, no?
6: Oo, nakaakyat ka sa puno, pero hindi ka pa rin nakahiga. Nakaakyat ka, feeling mo, kala mo, mas malapit ka, closer ka dan dun sa nakahiga. Pero iba pa rin, parang one looking at one thing with two different perspectives because of their position and also because of age.
5: Yes, oo. Yan, tama yan. Tama yung explanation na sinasabi mo. Kasi when you look at a tree while under the shade of that tree, oh, di ba, no? Kasi nga nakahiga ka doon, ano? You will, have a different appreciation of things that you see rather than, let's say, nakaakyat ka doon sa puno at ikaw naman ang magkakaroon ng, baka maligaw pa, no? Kasi nga pagbata, they're so enthusiastic, they're so eager, no? And malalakas sila. Baka ang makita pa niya is not the tree itself, kung hindi yung strength niya. Kaya tama yung sinabi mo, no? Magkaiba sila ng perspective. Alright, dahil ngayon ay nutrition month. Nice natin na gamitin, ano? Bagamat ito ay ginamit na noong ating week 2, no? Yung salitang diet, ay ia-apply ulit natin ngayon, no? Na yung ating D ay it stands for the direction. Yan, so direction. So while under the tree, so ang direction po natin na pinag-uusapan, no, sa atin po mga listeners and viewers in terms of itong ating graceful agers ay It has something to do with wisdom.
6: Mm-mm.
5: Wisdom, and how can this wisdom be shared, no, sa ating mga kabataan, na sa kasalukuyan kasi parang ang dami nagsasabi, there's this generation gap, there's yung mga bata, no, like itong mga recent development ng mga bata, no. And malaki ang role ng mga adults dito.
6: Totoo yun, mami.
5: So this bata ay hindi sila ganyan dahil sila'y ganyan. Parang it's a result of many years of their exposure in terms of so many things, no? Na kaya sila ay na-shape na ganyan, di ba? And when you say shape na ganyan, ay, sino ba nag-shape sa bata? Di si adult.
6: Tama, oo. Kasi yun ang ano eh, kailangan makita yung importance ng role ng mga adult, ng mga senior citizens in shaping the next generation. Dahil minsan iniisip nila na, ah, matanda na yan kasi maputi na yung buhok, no?
5: Pero, wala na.
6: Diba? Pero yung gray hair is not just a sign of age. It's also a crown of experience. Tsaka perseverance at wisdom.
5: There's wisdom in
6: Opo.
5: Gray hair.
6: Yes.
5: Ayan. So parang, ang sinasabi natin dito ay, there are instances na kaya yung wisdom-filled thoughts sana lang medyo nakakaedad ay nasa naiisang tabi. Kasi nga, hindi siya nalalagyan ng focus. And mismo, si graceful ager din, parang nane-neglect din yung area na yon, no? Kasi like, I don't know, no? Pero parang kung papansinin lang natin ang mga thoughts na tumatakbo sa ating kaisipan, ang laki ng influence nito dun sa ating how we carry ourselves, di ba? How we speak and how we relate with others, di ba? Kasi kung pakikinggan mo lahat ng tumatakbo sa isip mo na gusto mong gagawin, naku, magkakaroon ka ng maraming problema. Magkakaroon ka ng parang entanglement sa iyong mga karelasyon. Kasi nga, itong misa isip natin eh, bigla-bigla, di ba? No? Na, ah, ito yung gagawin ko. Ay, gusto ko yan, ganyan. Tapos, yun na yun. So, talking about that, ang diet natin starts with letter D.
6: D.
5: And the word for D is direction. Ayan.
6: Tama.
5: Oh, direction. So what is the nature or how can we describe a wisdom-filled direction? Wow, ganda. No?
6: Diba? Oo. Kung titingnan natin, yun nga because of our age, no, yung mga senior citizens, tingin ko they are called to give direction, not domination. Diba yung magbibigay sila ng direksyon sa mga kabataan, hindi yung idodominate nila. Kasi yung mga young people ngayon, ang tinitingnan po nila ay ang kanilang purpose. They're looking for purpose, they're looking for guidance. Kaya yung mga lola, mga grand lola, lolo, no? Yung mga grandparents, pwede po silang mag-share ng kanilang mga kwento tungkol sa kanilang mga life's victories, yung mga failures. Tapos, para mabigyan ng guidance, ng direction yung mga younger generation to avoid unnecessary mistakes. Siguro isang bagay na naiisip ko in giving direction, mami, no, sa ating mga young ones, ay hindi talaga pwedeng sabihin yung nung panahon namin, in my time, we did
5: bawal
6: it this
5: yun.
6: Way. Bawal yun, no? Hindi pwedeng sabihin
5: yun. Maliligaw ang direction niya.
6: Ay, naku, oo. Kaya siguro ang magandang sabihin, pwede ko bang i-share sa'yo kung ano ang nakatulong sa akin when I was your age? Yung ganon, pwedeng, baka yun, it could help. So,
5: yes, oo.
6: Saka ina-appreciate nila yon when we offer it at, and it's not being forced to them. So, that's one way of how direction po can maybe work.
5: I'd like to pick up yung sinabi mong dalawang bagay. Una, yung sabi mo, nung panahon namin, ayan, wala ako noon eh, sabi nung bata. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo.
6: Oo,
5: naku, mga money value nung panahon na yun, hindi ko alam. Alam ko ito. Sir, naku, tapos yung mga telepono noon, di ba, no? Parang ganyan, iba itsura, mga gano'n.
6: Oo,
5: ano? And then, the second thing na nais kong pulutin ay yung ding sinabi mo na hindi natin ido-dominate sila.
6: Yes.
5: You know, we are going to open our mind sa kanila rin mga insights. So talking about yung direction, kasi nga ang ating mga young persons, no?
6: Yes.
5: Hindi agad sila yan ano eh. Ngayon po, no, ito no, para po tayo no ay hindi natin pangatawanan yung laging sinasabing generation gap, gap ng at lawak ng lawak yung generation gap na tinatawag. Ay lalagyan po natin ang mga pamamaraan. At ito pong pinag-uusapan namin ay ito yon. All right. So about direction, yung mga bata ngayon, hindi kamukha nung araw na panahon namin na kung ano sabihin, yun lang. Kung ano ang iutos, yun lang. Ngayon, our generation, itong mga young generation natin, marunong silang mag-isip. Marunong silang ano, magsalita, no? Hindi lang magsalita in terms of yung ito lang sila, but they can even connect, no? Ideas of others.
6: Yeah.
5: So ganun sila kalawak kasi nga yun ang exposure nila, di ba? And also they are very much well versed sa mga technology. Kaya ang bibilis nilang gumawa, di ba, no? Ang bibilis nilang
6: super.
5: And with the coming in of this AI, talaga ang dami na nila ngayong maitutulong. So where does the wisdom field direction talk come into the picture? So, ang una is yun, kagaya ng sinabi natin, make them feel that here you are open to talk to them.
6: Yeah.
5: Oh, here you are. Wisdom yun, there's wisdom there. Kasi hindi yung wisdom na I know better. Oh, yun, walang wisdom yeah. yun. Parang hindi yun yung kinakailangan natin. Ang kinakailangan natin ay ituro natin sa kanila kung papaano yung tinatawag na ito yung paraan, pero hindi yung bang ibababa sila, hindi yung makakakita sila ng hindi maayos on their part, no? Like ikaw siguro, marami kang mga young people dyan. How do you talk to them na parang, halimbawa, meron kayong mga ginagawang plano, and do you get them engaged and join you
6: yes.
5: in the plan? How do you do that?
6: Oo. Parang kinukuha din yung kanilang inputs para yung kanilang mga suggestions para malaman kung ano ba yung nasa perspective ng isang bata sa isang bagay na maaaring gagawin sa mga activities sa church o kung saan mga ministry. Tinatanong sila, what can you suggest? Even sa mga paawit. Kasi kung iisipin ng isang nangunguna sa isang gawain, no? Ah, ako yung matanda, ako ang may alam lahat ng mga magandang mga ipapaawit, tapos ibibigay na lang sa mga bata. Kakantahin din naman nila eh, aawitin din naman nila. Pero mas nagiging, mas nabubuo yung team kapag natatanong sila, meron ba kayong maisasuggest na mga songs na tingin nyo appropriate para sa ganitong gawain? Kapag nagtanong ka, willing naman silang magbigay. Dahil hindi lang denominate ni tita o ni lola yung pagpili ng mga awit. Ako sa experience ko sa church, ganun po. Yung when I let them choose, parang mas ganado silang kumanta, mas ganado silang mag-perform para sa Panginoon at mag-participate.
5: Maganda yung sinabi mo at doon sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon to speak out, di ba? Hindi yung parang eto ang gagawin natin. Ha, makinig kayo ha, ikaw gagawin mo to, tsaka ito, tsaka ito. Okay. Nung panahon namin yun, okay. But today, hindi, no? Okay, so that's one, no? When you say that we wanted to connect, no? Doon sa wisdom field direction, kailangan ay nagkakaroon sila ng tinatawag na participation. And this now goes yes. to our next letter, which is I, in spell of the word diet. Yes. You ride on their interest. That's correct. Wisdom, di ba?
6: Mm-hmm.
5: And when you say also ride on their interest, of course, sabi ko nga, iba ang takbo ng isip nila. Then sometimes, no, meron silang isasuggest na parang yan sa mga hindi ka-age nila, no? Mga ka-age ba natin? Although anak ko naman dinanggap natin. Ay, ano ba yun? Hindi ko naintindihan yung parang ganyan, ano? So, wisdom filled na naman po ang ating brain, ang ating mindset ay hindi natin agad ito uuriratin, uuriin, at yung basta iisang tab mong gano'n, di ba? Eh, we should ride on their interest. So, so ano, nag-suggestion ng kanta, no? Eh, syempre, parang, masyado namang ano yan, parang sa isip mo lang, no? Take note, sa isip lang muna, wag natin didikasin. Parang, naku, ang bilis naman yata, no? Upbeat naman masyado yun. Tsaka ano ba yung lyrics nun? Baka hindi na akma ngayon, di ba, no? Parang kasi ang mindset ng isang senior naman, ay yung mga sinauna, yung may lumabagal, di ba, yung mga ganyan. Tapos yung mga lyrics ay kakaiba, okay. So, going dun sa kanilang interest, which is eye of the word diet, ay let's not label the interest, let's not judge the interest, no? And let's also reflect on how we think about those interests, di ba? Kasi minsan, parang, teka muna, bago natin usalin, ano, na, ha, ano naman yan, masyadong, ano, parang hindi ako makakasabay. Sometimes may ganun din kasing thought ang ating mga, alam na, seniors.
6: Mm-hmm.
5: However, sa endorsement natin in terms of this wisdom, na using our wisdom in our decision, in our direction, in our interest, ay hindi natin agad pakakawalan yun, di ba? Hindi ganun agad, no?
6: Oo. Napaka-important talaga na ang unang-unang gawin natin ay first show our interest in their world. Kung ano man yung gusto nilang mga, kunyari, yun ng mga awitin. Kasi tama ka, dahil kung ako yung pipili, baka palaging puro hymnals yung ipapakanta ko. Pero meron din nga namang contemporary. Tapos siguro sa, as we show our interest to them, mami, yung gusto rin ng mga kabataan yung matuto din tayong makinig. Kasi kapag nakikinig tayo, nalalaman nila na interested po tayo sa kanilang gustong gawin, sa kanilang gustong i-contribute, kung ano man yung participation nila. Hindi yung puro talking lang at sasabihin ko, babalikan ko noong panahon namin kasi ganito, gusto ko ituloy pa rin natin yung ganyan. Kaya maganda na meron din tayong konting curiosity. O kaya sa palagay nyo, ano ang maganda dito sa mga pinipresent ninyo, kung alin dito sa mga awit, no? Kasi we're talking about songs, we're talking about music. So, tanungin natin sila, baka maipaliwanag nila. And then when we show that, nalalaman nila na, mukhang merong din naman akong contribution at merong sense naman yung aking gustong ibahagi sa gawain.
5: Yes, so, and when we express, no, yung ating tinatawag na interest, connecting with their interest, let us also be guarded with the word sincerity, no?
6: Mm-mm.
5: And yung makatotohanan tayo, authentic, no? Genuine yung ating ano, yung pag-connect natin sa kanila. Kasi may mga pagkakataon na, yes, we are communicating, yes, we are acknowledging their interest, pero sometimes deep inside, meron tayong mga, alam na, reservation or sarili nating pag-label sa kanila. Ito po ay mabaramdaman, di ba? Mararamdaman.
6: Sabi nga,
5: may overspill yan, no? And maganda po kung mamamanage din natin yung sarili natin, ano? Sabi mo nga kanina, no? Dapat may pinagkatandaan tayo. No? Lagi nating natuturo ay yung mga bata na, oh, bakit kayo ganyan? Para kayo walang kontrol. Eh, misan tayo rin, di ba? Parang meron din tayong gano'n na nakakawala rin tayo. So maganda yung pag-iisipan din natin how to communicate yung ating interest. Like yung sabi mo, talking about music, okay? Eh, ito naman, halimbawa, meron kayong didesisyonan sa tahanan, di ba? So isali sila and kapag ka meron silang ideya, maski na yung batang-bata, minsan, di ba, mabilis nga sumagot yung bata, di ba? Yung mas bata ang bilis sasagot. Minsan yung mga teenagers parang hindi pa agad nakikisali, no? Pero si bata, no, ang bilis na sasagot. And there are instances na as mga kapatid, syempre kakantyawan si bata, uy, ano ba, walang kwenta yung sinasabi mo, di ba, ganyan. So, again, in the light of what we say, interest, let's also move towards the letter E, which is the word encouraging. Encouraging, di ba? Encouraging. Na sige pa, join us, di ba, no? Gaya nga nung kanina, we started with that story nung puno at nakahiga yung maidad, no, at umaangat yung isa. So going to that illustration, ng picture na yan, na yung nakahiga na may edad can see a lot already. But we can also encourage yung bata na, oh, andiyan ka pala sa itaas. Oh, nakikita kita dito. Yan. Oh, tingnan mo to. Yan, nakita mo ba to?
6: Tama.
5: Mas mataas ito. Ganyan, di ba? No, yung ganyan.
6: Maganda yun, no? Kasi habang ikaw ay nakahiga, mas malawak yung nakikita mo doon sa kalangitan. Tapos yung bata nakatayo, pero nandun sa taas ng puno na limited. We can also point out things, no, that we see na ma-encourage nga naman yung bata. Baka kasi sa kanyang pagkakatayo, nakafocus lamang siya sa isang direction. Pero dahil merong isang nakahiga na nakakakita ng mas malawak, ay nagagabayan. So nandyan pa rin yung guidance. At napapakita pa rin natin na interested tayo sa maaaring makita niya habang siya ay nakatayo. At na-encourage ng bata.
5: Oo. Alam mo, maganda yung ganung insight natin, ano? Kasi tayo po na mga may edad, yan, umiedad pa, ay iba ang ating mga pananaw.
6: Mm-mm.
5: Ngunit, ang pinakamahalaga sa kaibahan ng ating pananaw, paano natin ipapaabot ito?
6: Mm-mm.
5: Nang hindi i-judge yung bata, no? O di kaya naman paabot natin ito nang hindi parang mas magaling ka sa kanya, di ba? Yung ganon. Yung, oh, kita mo ka, hindi mo to nakita. O, yung gano'n. Ako nakita ko. Parang gano'n, ano, diba? So, those kinds of dialogues ay nakaka-apekto po ito. Hindi lamang doon sa gana ng ating mga bata na makinig sa atin as what we call na ito mga po ina-endorse natin sumali, no? Sa wisdom field direction na ating pong ibinabahagi. But it will also parang hinder yung ating paglago ng relasyon sa kanila.
6: Oo.
5: Eh, yan naman si Lola, yan naman si Tita. Eh, lagi naman siya bida eh. Diba, no?
6: Oo nga.
5: Ayoko na makinig. Diba, parang, or sige, tatahimik na lang ako. So, they decide to just keep quiet and let you talk and talk. Eh, akala natin naman yun is a sign of good, no? Behavior on their part. Not realizing na eh, kaya nga sila tumahimik kasi medyo diskontento dun sa atin.
6: Kaya nga, oo. Napaka-important talaga yung ating pag-encourage sa ating mga bata, sa mga kabataan, sa tahanan, o kung saan man meron tayong mga connection sa kanila. Kasi lalong-lalo na po, no, yung pagkakaroon natin ng mga encouraging words. Dahil yung mga words, meron pong, sabi nga, the power of words, the power to build bridges. Kasi minsan, yung mga bata kapag lumaki sa mga criticism ay nagiging critic din sila, nagiging critical din sa mga tao sa paligid. So siguro we can encourage them by telling them, I'm proud of you, I believe in you, yung mga ganun, you have great potential kasi nakikita ko na maganda ang patutunguhan mo. And maniniwala sila because of our age, because of our experience. Uy, may matandang naniniwala sa akin. Merong isang adult na naniniwala sa capability ko and it's really encouraging me to keep on to pursue whatever it is that I'm doing. At nagkakaroon po yun ng nagki-create yun ng emotional safety sa kanila when we encourage them with endearing words.
5: Ang ating mga kabataan ngayon, kaya yun, maraming nakakagulat na mga ginagawang bagay ay hindi naman dahil sa sila ay ganyan. Yung talagang, kanga, yan sila, no? Ito ay naging produkto, no? This is the outcome of so many other factors in their lives, no? And kanina, nagsimula tayo dun sa D, no? Direction.
6: Direction.
5: Yun yung napakahalaga na merong kinalaman sa kanilang desisyon, no? And yung sumunod natin doon is how can that direction be connected to their interest, di ba? Kasi hindi natin sila bibigyan ng direction na ito yung interest nila, ito yung gusto nila, eh tayo ito at ipagpipilitan mo sila, alam na, yung bawiin at papuntahin mo sila doon sa direction, no? Isa ito sa nagiging dahilan. Kaya ang ating mga bata ngayon ay parang nalulutang ba? Na naliligaw ba? Di ba yung mga ganyan? At minsan, we don't believe in them, no? Kasi parang iba kasi nga yung kanilang takbo ng kaisipan, eh, di ba? Ang prioridad nila, iba rin yung sa atin. Pero hindi natin ito dapat maging daan ng pagtatalo. At maging daan para sabihin, yun nga, kaya gap, nagagap ka. Kasi hindi mo siya inaabot. Hindi, at, sorry ah. Ano lang po, no? When we say inaabot, sa adult kasi yung dapat magsisimula eh.
6: Ay,
5: kasi
6: yes.
5: Di ba yung kaya ako nagsosorry kasi parang hindi po natin kinakampihan yung mga sabi nga yung mga kakaibang galaw ng bata. Ngunit binibigyan natin ng mas malawak na paliwanag na hindi natin sila pwedeng sisihin at sisihin na ganyan. Kung hindi dapat, tanungin din natin yung sarili natin. Yung nakapaligid na adult sa kanila mula sa... Kasi yung bata, okay. Papanganak yan, wala lang, 'di ba? Maliit na bata, 'di ba? Walang sabi nga, musmus, walang malay, 'di ba?
6: Walang
5: musmus.
6: Muwang.
5: Walang muwang sa mga bagay-bagay kung hindi umiyak at umihi ng kanyang pagkain, 'di ba?
6: Pagkain.
5: Oo, pagkain, 'di ba?

0: magsasaayos, di ba? Sa
1: Mm-mm.
0: adult at sa mga bata, if they have found this relationship sa ating Panginoon, and yan po yung sinatawag nating mag-iiba ng ating landasin. Ayan, di ba, no? So, encourage our youth, no, to become who they are in terms of their potential, di ba? Kahit na minsan parang, ano ba yan, ano? Kasi sometimes, ang mga adult, ang direction kasi ito agad eh. Di ba? Eh si adult, yun. Kaso si bata, parang meron siya mga simple things na bisan di mo naiintindihan. Di ba?
1: Oo. Oo. Nakakatuwa itong pinag-uusapan natin, Mami, kasi mas nagiging klaro sa atin bilang mga adults na tayo nga yung aabot sa mga kabataan. So, tayo yung magkakaroon ng konting adjustment para nga yung kanilang they will have a better future because of the great potential that they have dahil sa patuloy na pag-encourage natin sa kanila. Dahil kung wala yon, kung hindi sila na-encourage, baka kahit merong great potential ang mga bata, pero puro criticism ang maririnig nila, baka hindi man nila ma-reach yon. So yung wisdom natin bilang mga adults, it's really important na part and parcel na ng ating conversation, ng ating communication ay ang mga encouraging words, ang mga encouraging gestures sa mga bata natin.
0: Parang recently ayan, kung hindi niyo po na-access ay hanapin niyo po doon sa aking Facebook ng Memo ni Mommy. Nag-post ako doon ng mga tungkol sa mga words, no? Words of hope, words of encouragement, yan. Paano ba natin ito maipapamahagi sa ating mga bata? Sa kasalukuyan ay yun ang mga kailangan. Kaya sila nagiging ganyan kasi parang hindi nag-meet eh, hindi nag-match, no? Ito sila, ito yung adult, tapos nagkikis-kisan laging ganyan, di ba? And when you have this friction, nag-spark yan eh, di ba? And that spark can, you know, ruin a relationship. And when that happens, wala na, parang bridges were burned. No?
1: O
0: Bridges
1: kailangan
0: were
1: ng
0: burned.
1: consistency dyan, Mami, no? Kasi sabi nga, words have the power to build bridges. So, kailangan din consistent tayo sa mga encouraging words. Kasi lalo na kung hindi natin culture yun eh, mga Pilipino, yung mga pagbigay na, I'm proud of you, I believe in you, di ba? Hindi naman, growing up nung tayo, hindi naman ganun yung nakalakihan
0: Very good
1: natin.
0: lang, naririnig natin. Very good. Good job.
1: Ganun, no? So, kung hindi tayo consistent, minsan-minsan lang maririnig. Minsan baka pagdududahan pa ang sincerity natin ng mga batang sinasabihan natin. So, kailangan din yung pagiging consistent in giving encouragement to them. Kasi kung hindi, baka magda-doubt pa sila kung totoo ba yung sinabi niya o binobola lang niya ako.
0: O meron lang siyang parang gustong baguhin sa akin. Kaya niya
1: Yes,
0: sinasabi na, no? Di ba, no? Yeah.
1: oo.
0: Let me expound more dyan sa sinabi mong yan, ano? Kailangan, babalikan ko na naman yung salitang sincerity and authentic, no? Yung makatotohanan. Dahil alam niyo po ang mga bata ngayon, compared sabi ko nga sa mga bata nung araw, ang mga bata ngayon mapanuri. Mapanuri sila, di ba? And dahil sila ay mapanuri, titingnan nila, totoo ba yung sinasabi sa akin?
1: Yes, exactly.
0: Bakit kaya ito sinasabi sa akin? Ano kaya ang nasa isip ng nagsasabi sa akin ito? Ano kaya ang kasunod na kanyang sasabihin? Di ba yung magaling sila sa ganyan? Magaling
1: Oo, ang
0: sila
1: dami din nilang
0: mag-analyze.
1: words about that. Hindi ko na nga maalala kung ano yung mga words nila.
0: Yes, so and then sometimes when they go to us, sabi mag-approach sila sa atin, meron silang sasabihin. Tapos dahil hindi natin maintindihan dahil sobra tayong busy as an adult, parang wala lang, hindi na tayo makikinig. Kaya ang isa rin na gusto kong pick up yun, yung salita mong adjustment. Adjustment, ayan. Ang adjustment po ay hindi lang yung parang ano, yan, ano ba yan, ina-adjust mo ano, mga ilaw nitong ating Zoom, yung ating mga posts yan, kung nasa gitna ba, mga ina-adjust, sana ganun na lang, ano. But when we deal with adjustment na Ito yung nararamdaman mo, but because you're

0: adjusting to the bata. Hindi mo na yun muna papakawalan, no, yung damdamin mong yun. At, you know, eto po, no, there are instances na kasi na-offend ka, ang daming tumakbo sa isip mo. Tapos itong bata na ito na sumagot sa'yo ng sa tingin mo ay pabalang or walang galang, yung ganyan, di ba, no? Pag pinanghawakan mo yung ganong pananaw mo dito sa bata ito, rather than, teka, pagbigyan mo muna yung sarili mo, bakit nga ba siya sumagot ng ganito? Ito ba yung dapat kong maramdaman? I-process mo muna sa sarili mo, I guarantee you, maiiba yung pananaw mo. Makakapagsalita ka so, ng maayos sa kanya, di ba?
1: Talagang kasi, tayo ang mag-a-adjust eh, no?
0: Ikaw yung magbibigay ng parang, ano nga ba ito? Like, hindi lang bata, pinag-uusapan natin na,
1: benefit,
0: you know,
1: of the
0: very young generation. Like in my case, no? Parang, siyempre, may mga nakakausap ako, ang edad niya, mga 40s, ganyan, mga 50s, di ba? They're not very young. But, they can also talk to a certain extent na parang, ano ba yung sinasabi mo? Parang ganyan.
1: Mm-mm.
0: 45 years old ka na, ganyan pa rin, di ba? Or merong yung facial expression, di ba? No? 50 years old na, may facial expression pa, di ba? Parang ganon. Yun, you just have to, sabi ko, pagbigyan mo yung sarili mo na huwag ka munang magre-react. Diba? Kaya nga sabi natin, don't react, but respond. So, diba? And yun, napakalaking adjustment yun. Sobrang adjustment yun. Kasi nga, ang automatic kasi natin yung pagka nakudlit ka, yung offense ka, diba? Gagana na yung isip mo, no? Kasi ganito siya. Diba? Nung ano naman siya, ganito. So, para ang dami mo ng dialogue sa sarili mo. Tama, no? Lalim naman ng ano ko, bakit ka tatango-tango dyan? Iniintindi mo.
1: Iniisip ko na talagang mahalaga sa atin yung binibigyan nga natin ng benefit of the doubt. Otherwise, magre-react lang tayo. Hindi tayo magre-respond kasi bakit ka magre-react? Oh, ang tanda-tanda kong ito, ganito ako sagutin ng batang to. Di ba? Pero kapag inisip mo muna, in-internalize mo muna, bakit niya kaya nasabi yun? Bakit kaya ganun ang asal niya? So, nagiging nagko-contemplate tayo kung paano, bakit nagawa ng batang yun. So eventually nga, tama ka mami, mag-iiba din yung ating response sa kanya. Hindi na tayo magre-react right away, but we will respond in a more maybe mature way na makikita talaga. Ano, meron nga naman talaga tayong pinagkatandaan. Kasi pag pinatulan natin yung bata sa pagkikipag-usap niya na hindi naman appropriate
0: ahaba
1: natin, pahaba ang usapan. Kaya nga siguro napapansin ko malaking bagay din yung pananahimik. Madalas
0: Correct.
1: Sabihin
0: Correct.
1: Ngayong tumanda ako, para kung sabi ko, kung hindi zipper, pipi. Pipi muna ako temporarily kasi baka may masabi akong hindi dapat. Kaya mute muna ako. Ayan, mute muna ako. O kaya naka-zipper muna. So, tama. So that we will respond the right way and not react based doon sa narinig po nating pagkikipag-usap sa atin.
0: Yes,
1: yeah,
0: and that
1: making
0: again,
1: it in.
0: Adjustment.
1: Oo, napaka-effective nitong pinag-uusapan natin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakikinig. At gusto ko lamang pong ipaabot na hindi lamang kami ni Mami, no? Ako, I'm learning a lot from Mami Bessie sa hapong ito, maging sa ating mga conversation. Parang I am thinking out loud tuloy. Yung aking inisip ay lumalabas at nagli-learn tayo ng sabay-sabay.
0: Yes. Oh. And then on the area naman, the diet, yung letter T natin. When we
1: yes.
0: say that we are making use of what we call wisdom-filled ideas, wisdom-filled mind, dahil tayo ay, yan na nga, graceful aging, ay papasok din dito yung tiwala. The word tiwala.
1: Trust.
0: Trust. Oh.

0: Kasi the first thing is if we have less trust in ourselves, yung mababa yung tingin mo sa sarili mo. Yung hindi ka believe sa mga bagay na iniisip mo, yung present na status mo ngayon, no? Parang hindi ka trust. You don't trust yung present condition mo. Unstable ka, no? It's related to being insecure. So, ang magiging tanaw din natin sa mga bagay sa paligid na sa tao, na sa mga salita ng tao, is always a threat sa isang trust, no? And when we say that we trust people, ito po ay mag-aalis ng mga agam-agam natin at mga pagbibintang sa kanila, di ba? Parang ito lang, no? Halimbawa, merong nasabi ang lagi namang ano dyan sa pamilya, di ba? May sinabi yung anak mo, yung manugang mo, di ba? No? Yung nanay mo, yung tatay mo, di ba? And, well, in the home, parang ito agad, no? Parang, ito sinabi yun. Parang ano, ganyan. So instead of doubt na gano'n, you go back to trust.
1: Tama man.
0: Ano eh, di, mahal naman ako niyan eh. Ah, nadulas lang yan, di ba yung gano'n? Dati naman ganito, di ba? Dating ganito. So, when we say that, dati naman ganito, period. Huwag na idudugtong na, ba't ngayon nagkaganito? Di ba parang ganyan? Because that will create doubt. Labing create doubt. Pero if we hold on dun sa good dati, good before, pleasant before, no, acceptable behavior before, rather than connecting it to, eh bakit ngayon hindi na, di ba? It rises or increase, no, yung ating trust. Kasi pag sinabi mo na yung eh bakit, parang nagko-compare ka na. And when you compare, ah, wala na yan. Mawawala, maguguho na yung trust mo. Kasi nga, nagdagay ka na ng ibang ano eh, sabihin nating pamantayan. Kasi ito yung dati, na sana dun yung trust mo, eh dahil i-compare mo na bakit ngayon naging ganito, umiba yung pamantayan mo.
1: Oo.
0: Diba?
1: So kailangan pa din yung consistency. No? Trust is earned through consistency. Kailangan, wala na nga yung pag sinabing, dati naman siyang ganyan eh, period, tama ka mami. Kasi pag dati, ibig sabihin, dati, lagi, consistent. Kasi yung mga kabataan sa paligid po natin, ino-observe din naman nila yung mga actions natin kung nagmamatch sa mga words natin. Kunyari, sinabi mong, I trust you. No, sabi natin, yung wisdom natin gustong ipakita sa mga kabataan, we trust you. Tapos every now and then, chinicheck mo, every now and then, tinatanong mo, you don't let them be, you don't let them do the things na in-expect mo na gagawin nila. Hindi nagmamatch yung sinasabi mong you have confidence in them that they can do it. Tapos hindi tuloy sila maniniwala sa atin. Kaya tayong mga senior citizens, tayo mga aging gracefully, kailangan pong mabuild yung trust unang-una by siguro keeping also our promises. Pag sinabi nating ito yung gagawin natin, eh gagawin pa rin natin at hindi yung i-break natin yung mga promises. So kaya isang bagay din na magbibuild siguro ng trust, mami, nakikita ko yung kapag in-admit natin na meron tayong mistake, so, malalaman ng bata na hindi lamang niya sinasabi na ang mga bagay ito na oo na o alam ko na ang lahat. Hindi eh, sinasabi natin na we are still on the road to knowing a lot of things more as we get older. Kasi hindi naman kami perfect, meron pa rin kami mga pagkukulang, yung ganun, at makikita nila yon sa atin.
0: Yes, oo. And to put a wrap up in all these things that we are talking about is the plural diets, no? Kasi ito ay hindi natin maisasagwa minus this last word, which is for letter S, the word sensitivity. Yung mataas yung pandama natin, mataas yung ating pag-observe, no? Yung hindi po yung sensitive, kasi ngayon yung sensitivity parang iba eh, minsan napaka-sensitive mo naman, ganyan. Pero yung sensitive po na sinasabi namin ay ito po yung meron tayong pandama sa kapwa. Hindi yung tayo yung na-offend, di ba? Kasi

0: Sensitive
1: Maramdamin.
0: natin.
1: Yung maramdamin. Balat
0: Ito yung
1: sibuyas.
0: sensitive na ito. Okay. Tayo yung mataas ang pakiramdam natin para sa ating kapwa, di ba? Halimbawa, sa pagbibigay mo
1: Oo.
0: ng direksyon, tingnan mo yung bata kung masaya pa ba siya doon, no? Tingnan mo yung kanyang ano, di ba? So, be sensitive to the dream of that child, di ba? At
1: Correct.
0: dahil dyan, ang iyong magiging tuon ng iyong pagbibigay sa kanya dahil sensitive ka pagbibigay sa kanya ng direksyon ay naka doon sa kanyang interest, di ba?
1: Oo.
0: And dahil gusto mo siya talagang ma-shape, you now become sensitive. Saan ko ba siya ma-encourage? O, di ba, no? Saan ko siya mahuhubog? Sige, anong suporta ang pwede ko ibigay sa kanya, di ba? And of course, wrapping up all these things, eh, hindi naman magaganap yan kung hindi mararamdaman ano, ng ating kaugnay that as we use our wisdom in our aging years, ay we show trust sa ating mga bata. Yan! Nakasummarize na rin ako.
1: Oo nga,
0: Okay.
1: oo nga.
0: So, one last statement from you, Ma'am Chitin.
1: Oo. Ang iniisip ko dito, Mami, no, yung siguro nga dun sa last, gusto ko lang magdagdag dun sa sensitivity. Yung magiging sensitive tayo dun sa emotional needs ng mga young people. Titingnan natin kung ito ba yung tamang time, ito ba yung tamang tono, makakatulong ba yung salita natin. But finally, sabi nga po ng Proverbs, ang nagpapaalala sa atin na tayo na mga senior, na mga aging gracefully, gray hair is a crown of splendor. It is attained in the way of righteousness. So, ang ibig sabihin po, kapag tayo ay merong mga puting mga buhok, tayo po ay hindi ibig sabihin na tumatanda-tanda lamang tayo, bagkus ito po ay nakakamit natin sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Ang ubaning buhok ay korona ng karangalan. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay.
0: Wow, talaga
1: Ubaan,
0: naman.
1: ubaan.
0: And dahil yan, talagang gamit ang ating wisdom. Okay, maraming
1: Amen.
0: salamat sa iyo, Ma'am Chitin.
1: Thank you po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood. Hanggang sa muli, ito po si Ma'am Shiti na bumabati sa inyo na magandang araw.
0: Puntahan daw ng dalawang seniors. So kayo po ba ay nakapulot ng ating mga tinatawag na wisdom filled ng mga ideas? Kasi yun nga po ang tatak ng ating gray hair. Ayan, no? Gray hair, okay? Na tayo po ay medyo naka-level up na sa atin pong wisdom sa mga bagay-bagay, and so we have a different view of life, and that is what we're going to share sa atin pong mga bata, and not only batang bata, anybody younger than us or isang kahit older sa atin, we are part of a team. Nakasama po ba namin kayo? Nakinig kayo? Pero hindi pa po tayo magtatapos. Of course, we would like to welcome ang napakatagal ko nang kasama na lady who beats, ayan, her heart so much for moms at heart. None other than Mami Weng Del Rosario para sa dagdag paalala sa heartbeat portion.
2: Purihin ang Diyos sa panibagong araw na ipinagkaloob sa atin. Ang daming mga kaganapan nitong mga nakaraang buwan, kagaya na lang ng napakalakas na lindol na naganap pa man din sa unang araw ng pasukan noong 8 ng Hunyo. Paghahanda ang isang salitang pumasok sa aking isipan. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan nating maging handa. Kagaya na nga ng mga sakuna tulad ng lindol. Maganda kapag nagtuturo ng paghahanda sa mga bata, pinakamainam kung ito ay simple, praktikal at naayon sa edad. Sikaping matutunan nilang kumilos ng ligtas at hindi matakot. Halimbawa sa lindol, duck, cover and hold. At kung sa sunog naman, lumabas agad at huwag na huwag bumalik sa loob ng bahay. Hindi mapipigilan ang sakuna, pero maaari tayong maging handa. At kung may bad news, syempre may good news din tayo. Nasaksihan ko ang pagdiriwang ng 100 taong kaarawan ng ating

0: Rani na si Nanay Nita Reyes. Habang ginaganap at pinapanood ang selebrasyon, ay pumasok din sa isip ko ang kahalagahan ng paghahanda sa pagtanda. Sabi nga, ang maayos na pagtanda ay bunga ng maliliit na pag-aalaga sa sarili araw-araw. Kagaya nga ni Nanay Nita na may tamang disiplina sa pagkain, sa pagtulog, at maging sa pamumuhay ng may kapayapaan. Ini-enjoy ang simpleng pamumuhay ng maging senior citizen na. Gardening ang hobby niya. At habang ginagawa niya ito, ay nakikinig siya ng mga favorite music niya. Ang pagtanda ay hindi kinakatakutan, ito ay pinaghahandaan. Ilan lamang yan sa mga dapat nating paghandaan, subalit may pinakahigit pa tayong dapat paghandaan. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Paano ba ito makakamtan? Kailangan mong gumawa ng isang pinakamahalagang desisyon sa iyong buhay. Ipinapangako ng Diyos na makatitiyak ka na mayroon kang buhay na walang hanggan kung mananampalataya ka at magtitiwala kay Jesus. Sinasabi sa 1 Juan kabanata 5 talatang 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kung nais mong paghandaan ang buhay na walang hanggan, ay maaari kang sumunod sa panalangin ito na may pananampalataya. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pagmamahal sa akin. Inaamin kong ako'y makasalanan at inihihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon, ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay na walang hanggan at isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos at maging nakalulugod sa iyo. Amen. Maraming salamat po at naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Wen po para sa Heartbeats.
1: Maraming salamat sa iyo, Mami Weng, at patuloy nawa ng atin pong mga pusong ina ay magpaayos sa ating Panginoon. Sana po lagi nating pagsama-samahan ang mga bagay-bagay na ito. Nakikinig man po kayo sa 702DCASAM band, lalo na ang ating may mga PM radio. Or di kaya naman ang atin pong tinatawag na you can view us over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And as I've said earlier, para sa kaayusan ng ating mga pusong ina, ayan po no, para praying moms at heart, ang paalala ng inyong Mami Bessie Rios, iplagak natin sa pamamagitan ng pananalangin, paglagak ng ating mga pusong ina sa kamay ng ating Panginoon.

0: minutong pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Ikalawang kabanata. Ang wastong pagtuturo. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakatatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Ganoon din sa mga nakatatandang babae, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa, at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait, at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Ganoon din, hikayatin mo ang mga nakababatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito, upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay, upang masiyahan ang mga ito. At huwag silang maging palasagot. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Nang sa ganoon, maipapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway at huwag mong hayaang hamakin ka ninuman.
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos. Hatid ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR, Santiago City, Isabela, celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
5: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon. So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
4: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
5: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
4: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
5: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. To share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ, and miraculously, by God's grace, he was released for good, for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
4: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
5: Isa na nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360, who help us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
4: I can see the essence of partnership in what you're saying. You know, different partners, New Tribes Missions Philippines, Ethnos 360, and FEBC Philippines, all working together to reach people in hard-to-reach areas, no? For them to hear the good news through our broadcasts. When we went to one of the communities and we land on top of the mountain and we engage communities there, and I've heard this, no? When we take pictures, they would say, tag me, no? So that means these people are also, these communities are also in social media. How do you see new technology helping us to continue reaching these communities?
5: The trend of the times now is very challenging on the part of DZMR. And we are endeavoring also to reach out to these communities. Other than the broadcast or the terrestrial radio, we'll be able to reach them up through other media platforms. Kailangan na namin na maggumawa ng mga content na pasok at swak sa pangangailangan ng kahit na mga nasa bundok. Even the youth in the lowlands have to be reached with the new content that we have to be keeping our listeners.
4: You celebrated 15 years. What is your prayer and vision for 1143 DZMR Missions Radio moving forward, particularly in reaching the people that we serve, communities, yung partners that walk alongside us, and using many tools in media for the wider gospel impact?
5: Firstly, we encourage our listeners and other partners to keep praying. Number one is to pray for FEBC. Weekly, pinadadala ko yung ating mga prayer list para sa ating mga group chats para sila ay ma-inform at patuloy na manalangin sa atin. Ikalawa, because we're a non-commercial station, nahikilambing po kami sa ating mga listeners to partner with us with your financial support. So this is our prayer na sana lumago pa at patuloy pang dumami ang mga tagapakinig. Marami ang mananalangin, marami ang magpa-partner sa atin through their financial love gift support at partnership sa pamagitan ng ating mga broadcast. Hanggang ang lahat ng mga taga-Region 2, taga-Cordillera ay makarinig ng mensahe ng Panginoong Jesu Kristo.
4: Maraming salamat, Kuya Ted. We can see the commitment to the mission. Nakikita namin yung inyong heart kasama ang buong team ng DZMR. Thank you for highlighting the needs of prayer, of partnership, and for financial support and content creation para sa ating gospel media ministry. God bless you, Kuya Ted. As we celebrate this milestone, may we be reminded that the mission continues through radio, digital platforms, and the partnership of churches and supporters. The good news is reaching people in their own heart languages and communities until all have heard. Thank you for tuning in. This has been Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Until next time, take care and God bless.
6: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
7: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang.
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
9: Pare, parenting and relationship enhancement.
10: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po ang inyong pare, paring Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon para tayo po ay magkasama-sama at mag-aral po tungkol sa pagiging mahusay na ama ng tahanan. Palagi ho nating sinasabi na hindi po tayo nandito dahil nagbibidabidahan tayo at magaling tayo, hindi po. Atin pong kinikilala na ang pagiging magulang, isang tatay, ay isa pong journey. So, ibig sabihin po ay kinakailangan na sa paglalakbay na ito, merong progreso. Di po ba? Kaya nga, napaka-importante na una, meron tayong mga kaalaman. Pangalawa, meron po tayong mga kasanayan. At pangatlo po ay, siyempre, meron tayong kasamahan bilang suporta at the same time, sila po ang magsisilbing accountability natin. Alam nyo, nakakalungkot isipin, pero maraming tao po, they take parenting very lightly. nandudoon tayo sa tinatawag na parang reactive parenting, na kung saan pagka merong problema at saka tayo nagkakaroon ng mga intervention. Ang nakakalungkot po sa ganitong approach ay kadalasan yung mga pagkukulang o yung tinatawag nating no input o kaya wrong inputs sa mga unang panahon at pagkakataon ng buhay ng ating mga anak, yan po ay nagkakaroon ng manifestation later on. At yun nga, pag reactive tayo, magsisimula tayo na either no input or wrong input. Tapos later on, pag inaani na natin yung consequences ng ating mga pagkukulang, that's the time we want to do better as a parent. Wala naman hong masama kung gusto nating mag-improve, di po ba? Pero ang nakakalungkot po doon, paminsan, meron ng damage before we have the intervention. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay natututo, patuloy na nagtutuon. Sabi nga isa yan sa napakagandang pwede nating ibigay sa ating mga anak. Ano po? Yung ating sincerity in becoming a better parent for our children or to become better parents to our children. At kagaya po ng ating nabanggit, hindi naman sapat yung kaalaman . Palagi nga naming sinasabi na paminsan po ang problema, yung kaalaman hindi mag-translate sa kasanayan, no? Yung bang, alam nyo naman, paminsan pagka meron tayong mga pag-aaral, ang utak ng tao, alam ko na yan. At paminsan po, dahil nga alam na, di ba? Ang nagiging problema, akala yung kaalaman sapat na. Kailangan yung kaalaman maging kasanayan. At hindi po madali yan, magkaiba ng struggle yan. Dahil yung matuto ay ibang level, yung pong iyong natutunan ay maging kasanayan or to be put into application ay iba na namang hamon po yan. Kaya talagang mabigat na bagay po yan. At pangatlo, at yan nga, ito, kaya tayo nandirito, kasama natin itong mga kasama natin sa ating fatherhood journey, no? Makakasama nga natin ngayon si paring Dennis Espike, makapapakinggan nyo mamaya, na-miss natin siya, at syempre si paring Allison ko. At importante yung meron kang kasamahan . Nung nakaraang linggo, ako po ay nagsalita sa isang church na first time kong napuntahan, pero yung lugar medyo pamilyar kasi naalala ko, nagbibisikleta ako dun nung araw. At mataas po yung lugar dyan sa may San Jose, sa may papuntang Likaw-Likaw. Nako, nung na-introduce po ako dun sa lugar na yon, mga ilang beses din namin binalikan yon. Talaga namang bukod sa malayo, talagang mataas, no? Yung mga taga dyan, alam mo nila yan. O kaya yung mga siklista o nagmumotor, alam nila yan. Hindi simple ho ang terrain dyan. Ngayon, kaya ako naisingit yan dahil malaking bagay po yung merong kang kasamahan na nagbibigay ng motivation, assurance, and mga tao na yung mga technique na alam nila kung paano po umatake ng ganung mga paakyat, paano yung mga dadalhin, saan pupunta, saan magpapahinga, kailan. Yan po, sobrang importante po na meron tayong mga tamang tao for that particular purpose. Ang nakakalungkot nga paminsan, pag wala po yung ganyang uri ng mga tao sa ating buhay, mapapansin mo, una, malungkot yung journey. Pangalawa, minsan meron na tayong mga mali o kakulangan, hindi pa natin na itatama kasi nga wala namang accountability . So, importante po yung accountability, importante po yung pag merong kang tanong, may makakausap ka tungkol doon, and because you are like-minded, most likely, pag nagsama-sama kayo, yun ang pag-uusapan nyo. So, itong mga pare natin dito, di ba? Marami tayo. Nakasama natin sila paring Manny Manansala, of course, ang ating mga mainstay, paring Allison ko, paring Dennis, paring Mark, ang inyong lingkod. At may mga kasama pa po kami na when we get together, ang aming pinag-uusapan at ang aming binibigyang tuon ay itong fatherhood. At napakalaking bagay po, no? Kayo ho ba, bilang isang magulang, meron ba kayong mga tao na maituturing po ninyo na sila yung kasama ninyo sa inyong parenting journey? Di po ba? Abay, kung kayo ho ay merong mga hobbies, kung meron po kayong mga hilig, eh di ba malaking bagay na meron kayong kaparehas mag-isip? Yung bang yung priorities nila, nag-a-align sa priorities nyo? So basically, napakalaking bagay po. Kaya as fathers, kailangan meron din tayo niyan. At yan nga po ang binibigyang diin natin dito sa ating pag-aaral sapagkat magiging mas matagumpay po tayo as fathers kung meron po tayong tamang tao sa ating buhay. Di po ba? Mga tao na makakasama natin sa ating paglalakbay, sa ating journey as fathers. Now, para po sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, ang ating bibigyang diin po is how do we develop itong moral authority? Malaking bagay po ito kasi paminsan ang problema po, yung mundo natin litong-lito sa mga pamantayan eh. Di ba? Para bang sino ba susundan, sino ba pakikinggan? Alam nyo, ang daming boses ngayon eh. At bilang tao, parte ng ating, sabihin na nating kahinaan, eh usually naghahanap tayo ng mga papanig sa gusto natin. Totoo yan. Kaya minsan pag kami mga humihingi ng advice, pag merong mga yan, yung mga humihingi nga ng payo, eh usually po yung mga paghingi ng payo, kailangan discerning ka din dyan eh. Merong mga sincere na humihingi ng payo, eh maniwala ho kayo, meron din naman ho na hindi naman talaga naghahanap ng payo, naghahanap ng kakampi o papanig doon sa gusto niyang mangyari. Ang masakla po, may mga pagkakataon na pag ang iyong narinig, panig sa gusto mo, yun na lang ang tatanggapin. Of course, obviously, hindi naman ho tama yun, di po ba? Kaya kinakailangan po ay talagang maghanap tayo ng mga parents who would be authoritative. Eh, ang problema, how do you become authoritative? Kasi ang problem po niyan, kadalasan po, bago pa man tayo magsimula, marami na tayong kamalian at kapalpakan eh. Naalala ko nga yung isang kausap kong magulang, sabi niya, alam mo, pastor, bilang anak, ang dami kong pasakit sa aking mga magulang. Tapos ngayong magulang na ako, para bang ang feeling daw niya, wala akong sasabihing maayos o matino dahil ang dami ko ng sablay, di ba? Eh alam naman ng Panginoon yun eh. So, ibig bang sabihin, we are now hopeless, helpless? Wala na ba tayong pwedeng gawin dahil ganun na nga ang kalagayan natin? Obviously, the answer is no. Meron pa ho tayong magagawa. Kaya nga, itong pinag-aaralan po natin ay patungo doon sa direksyon na iyon. Isa pa, kaya ho mahalaga yung authority na ating ma-regain dahil kahit anong ganda ng ating gustong mangyari, kung ang ating mga anak ay hindi naman din susunod o maniniwala, alam nyo, parang ano eh, mas lalong masakit sa kalooban eh, di ba? You know what to do, but your children do not want to follow you. And that is truly a problem. Kaya ang malaking challenge, ang malaking hamon po para sa atin is actually to make sure na bilang mga magulang, nandyan po yung ating authority. So we always say na yung authority po, napaka-importante dahil yan po ang susi para mabigyan direksyon ng pamilya at para tayo din po ay kanilang pakinggan. Now, dahil nga kadalasan hindi alam ng mga magulang paano i-regain to, minsan dinadaan natin sa takot, di ba? Pagagalitan yung mga anak, so they would listen because of fear, pero ang problem po, pagkatakot ang nangibabaw, pag malaki-laki na ho sila, wala na hong epekto yung pananakot natin or baka nga mamaya, yun pa maging dahilan para malayo ang kalooban nila sa atin. O yung tinatawag na behavioral compliance na ang ibig sabihin, sumusunod lamang sila hanggat nariyan tayo, pero pagtalikod, pag hindi natin nakikita, naku, nagbabagong pagkatao na. So, ibig sabihin po, hindi rin tama na yung takot ang mangibabaw. Imagine mo, sa kagustuhan mo, napakinggan ka ng mga anak mo, ang naging kapalit naman ito, yung magandang relasyon dahil ang lagi nilang naiisip, takot sila sa iyo. Di ho ba? Hindi tama, hindi dapat. So, kinakailangan mabago po ang ganung pananaw. Now, pangalawa, may mga times po na hindi naman takot. Minsan naman, pinapakita naman natin, nagpo-project tayo ng image na hindi naman realistic. Yung bang gusto nating i-project na kaya ako karapat dapat sundin kasi matalino ako, magaling ako, hindi ako nagkakamali, wala naman hong ganun. At alam na mga anak natin yon. Palagi nga nating sinasabi sa The World Needs a Father na ang ating posture o the way we show up and present ourselves to our children ay hindi po yung perfection but sincerity. Malaki ho ang kaibahan niyan. Kasi pag sinabi nating sincerity, ang idea po niyan is that I want to become better. Can you help me? Yan po ang idea niyan. Gusto ko mag-improve. I want to become better. Can you help me? So, ang impression na nakikita ng ating mga anak is that we are not pretending. We are not asserting something na hindi naman totoo sa ating buhay. And we do not utilize fear. Rather, we enjoin them. We welcome them in our lives to help us become better. So now they see, Daddy, parte kami ng ikatatagumpay mo bilang tatay. Yun pala yun. So sa halip na isipin nila na ano ba tong tatay ko, ang daming kapalpakan, kahinaan, kakulangan. No. Ang nakikita po nila, Daddy, gusto namin maging parte. At bahagi po niyan is we have to be saturated by the Word. Salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin po, nakikita na hindi tayo nag-iimbento rito. We go back to the Word and we point them to the authority of the Word. So in other words, we become co-students with them in studying the Word. So nagpapailalim tayo sa salita ng Diyos and we want to saturate ourselves with the Word of God so that our children, when they seek wisdom, they do not see and get the wisdom of man but rather they would get the wisdom of God through His Word. Yung mga anak natin, pagka humihingi ng gabay, ang nakikita nila is that hindi ka nag-iimbento, you draw from your limited knowledge. Hindi po. But they see that you are equipped by the Word and you are saturated by the Word. And through your modeling, they would know this is the way to move forward by going back to the Word of God. Ganun po. Kaya napakaganda, hindi ba? Na walang pagpapanggap, walang pananakot, kundi talagang pagnanais na tayo po ay makita ng ating mga anak na masunurin sa kalooban ng ating Panginoon, lumalakad sang-ayon sa nais ng ating Diyos. Ganyan po. Kaya mga kapatid, we continue to invite you na samahan kami sa mga pag-aaral na ito. At hindi lang yon, join the World Needs a Father movement. Pwede nyo pong puntahan ang ating Facebook page, The World Needs a Father Philippines, or you can go to the international website, theworldneedsafather.com, and then pwede nyo pong tingnan yung mga ongoing activities, and at the same time, marami pong mga resources downloadable for free. Opo, for free. Yan. Puntahan nyo po yung website, okay? And for upcoming trainings, you can always check our local Facebook page, The World Needs a Father Philippines Facebook page. At sa pagkakataong ito, nais po nating madinig ang wisdom naman at hamon na ibibigay sa atin ng dalawang pare natin, paring Dennis Espike at paring Allison ko. Pakinggan natin sila.
11: Magandang hapon po sa inyong lahat. Blessed weekend po sa inyo. At nagbabalik muli para sa pare, Parenting and Relationship Enhancement. Ito po si paring Dennis. Kumusta po kayo? At kasama natin si paring Jebo. Mamaya po ay maririnig po natin si paring Allison dito po sa ating talakayan, My Purpose is Determined by Context. So last week po, ang ating pong tinalakay ay tungkol pa rin po sa purpose. At tayo po ay magpapatuloy no, sa ating pong talakayan. My purpose is determined by context. So kanina, nabanggit ni paring Jebo na alam po ninyo yung konteksto. Context natin. Ano ba yung context? Nasaan yung time? Nandito po yung place, opportunity. So nasaan ka at this particular time? Ako, iniisip ko, bakit ba ako ngayon pinanganak sa generation na ito, sa season na ito, sa panahon na ito? Bakit hindi noong 1930s? Bakit hindi noong 1920s or 1800s? No? Bakit pinanganak po ako noong 1970s? At ako'y naririto pa rin ng 2026. At if you're going to look at context, ang sinasabi po dito is yung needs, ano yung mga influences during this particular season, ano yung needs ng mga tao, ano yung needs ng, kunyari, society natin, ano yung mga tao na naririto ngayon and opportunities na possibly nag-o-open. No? So, great people understood their context. So, yung makikita po natin sa throughout history, no? And I want to talk about Bible history, many influential figures fulfilled their purpose because they recognized the needs of their time and responded accordingly. So, isa sa mga naisip ko na example is si Moses. During the time of Moses sa Book of Exodus, so this was the time na ang kanyang mga kababayan, sila po ay nasa slavery. No? So, the people of Israel were under the tyrannic na rule ng Pharaoh. At makikita po natin during that time, si Moses was actually delivered no from annihilation, kasi sa panahon po na yon ay pinapatay po ni Pharaoh ang lahat po ng mga bata, kasi nakita niya dumadami ng mga Israelita at para ito po ay mahinto meron siyang kailangan gawin, which is karumal-dumal na nagawain. And we discover from the Bible, from the Book of Exodus, yung buhay po ni Moses, siya po ay naisalba at siya po ay lumaki doon po sa mismong pamilya ni Pharaoh. So he was adopted by Pharaoh's daughter. He grew up as royalty, no? And makikita po natin na bagamat siya po ay lumaki na parang Egyptian na, pero yung kanyang puso ay meron na alam niya na ang kanyang roots ay Hebrew. So nakita niya yung pagdurusa ng kanyang mga tao, ng mga kababayan niya, yung mga people of Israel, and then nandun yung passion niya na isalba, but through a different way. At makikita natin yung nangyari po sa kanya until the Lord has called Moses to be the deliverer of Israel. So merong need, no? So merong need. Inunahan lang niya yung purpose niya, kaya napahamak po siya. Kaya basahin po ninyo ulit yung Book of Exodus, yung po yung kwento ni Moses, and makikita po natin na nung siya po ay nakikooperate doon sa pagtawag ng Panginoon, sa mission ng Panginoon para i-save ang Israel. And siya po ay nagtagumpay at nakita po niya ang kamay ng Panginoon. He was able to see yung mga miracles ng Panginoon. Nagamit po siya mightily and nag-succeed po siya sa mission niya. And he was able to free Israel from slavery. The people of Israel from slavery. And ganun din, if we look at the Book of Genesis, nandun po si Joseph. Siya po ay naging second in command during sa Egypt. Second in command kay Pharaoh, and ginamit din po siya ng Panginoon during the time of crisis na meron pong famine. So, marami pong mga example sa Bible ang makikita natin, tila mga ordinaryong mga tao At merong pangangailangan ang society, ang mga ibang mga tao sa paligid nila during that time po na naroroon sila. At nung sila po ay nakita yung puso ng Panginoon, ano bang ginagawa ng Panginoon? So una po sa pagkuha po natin ng purpose is ano ba yung mandate ng Panginoon? What is He working on? Ano yung mga projects niya? Sa tingin po ninyo, ano yung mga ginagawa ng Panginoon na upang magkaroon ng heaven dito po sa lupa? Ang kalooban po ng Panginoon is ma-experience po natin ang kalangitan, heaven, no? Here in here on earth, no? Sa inyong tahanan, sa inyong eskwelahan, sa inyong trabaho, sa inyong iglesia, you experience the kingdom of heaven. At if we look at our society ngayon, ano ba yung mga needs? So recently, nakita po natin yung mga school violence, mga patayan, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal, no, na mga pangyayari that involves yung mga kabataan na as young as 14, as young as 15, at may mga iba pa na mga involved na mas bata pa. So, kung titingnan po natin yung purpose natin, ano ba yung context natin? Ano ba yung mga pangangailangan sa ating lipunan na pwede tayong makibahagi upang matugunan ang mga pangangailangan nito and matugunan ang mga pangangailangan?

Ano ba yung season mo? Kung ikaw ay estudyante, I believe may purpose ka. Kung ikaw ay tatay, nanay, empleyado, ikaw ay nagsisilbi sa church, meron kang specific purpose. Kung ikaw ay pastor, ikaw ay leader, ikaw ay nasa gobyerno, nasa ikaw ay isang guro, ikaw ay isang coach, at ano man ang iyong trabaho, meron kang specific purpose. At hindi aksidente na naririyan ka. So ang tanong is, ano yung pwede mong magawa? Ano yung mga skills mo? Ano yung mga bagay na magaling ka? At ano yung mga pangangailangan sa panahon na ito at sa lugar kung nasaan ka? Kunwari, nasa eskwelahan ka, ano ba yung mga pangangailangan doon? So there's a deeper need to instill yung mga values, no? Kaya minsan, ang issue sa ating society, it's actually a spiritual issue. Kunti, ako nga, iniisip ko, ano ba yung mga, minsan, bakit ganito na lang yung mga asal ng mga tao? I believe it's a spiritual issue. Kasi, unang-una, kung hindi po nila alam, wala silang relasyon sa ating Panginoong Jesus, hindi nila alam ang plano ng Diyos sa kanila, hindi nila alam ang salita ng Diyos, hindi nila alam na mayroong good news. At ang bad news po ay sila po, kung wala po silang relasyon sa Panginoon, eh sila po ay namumuhay sa kasalanan at ang kaaway po ay sinisira, pinapatay, pinagnanakawan po sila. Ngunit ang plano po ng Panginoon ay siya po ay pumarito ang Panginoong Jesus upang magbigay ng buhay at buhay na walang hanggan at masaganang buhay dito po sa lupa. So John 10:10. And ang tanong is, ano ang pwede mong gawin? No, yung context po natin reveals our responsibility. So, just to give you an example, nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father, 2016, ang aking context po, ako po ay isang tatay. Ako po ay may desire na magsilbi sa Panginoon through the ministry. Nasa children's ministry po ako noon. At ako po ay nasa training, hilig ko po na magbigay po ng training, meron po akong negosyo. At nung ako po ay nag-attend ng The World Needs a Father na training, nakita ko na it is more than yung desire ko na maging intentional na tatay para sa aking mga anak. Meron po akong tatlong anak and I attended the training para po sa kanila, para sa aking pamilya, para ma-strengthen po yung aming marriage na mag-asawa. Aming ma-bless ang aming pamilya through my leadership. Pero nakita ko po na ang mensaheng napakaganda sa The World Needs a Father, very transformational, eh kailangan marinig din po ng iba't ibang mga tatay na katulad ko. Kung ano yung pagbabago na na-experience ko sa The World Needs a Father training, I believe na kung ako po ay mag-champion ng training movement na ito on my own capacity or with collaboration with the church or even other pastors, marami po akong matutulungan mga pamilya. At yun po ang naging calling ko. Ako po ay nanalangin, ako po ay dumulog sa Panginoon for direction and purpose. At ito po yung binigay niya sa aking puso. And for so many years, ito po yung aking ginagawa and it gives me yung purpose. Sometimes ako po ay nadi-discourage kasi sa mga training, sa dinami-dami ng training, sabi ko, may nangyayari ba? Pero and sometimes parang may mga discouragements, may mga disappointments, and then ibabalik po ako ng Panginoon sa aking purpose. And ang context ko pa rin is, kunyari, ngayon ako po ay nasa eskwelahan, at meron kaming meron akong influence sa mga estudyante, meron akong influence sa mga empleyado, at yun po ang aking purpose ngayon. Kung dati po is church, naka-focus po ako sa church, naka-focus po ako sa mga tatay, sa mga adults, ngayon na ang context ko is nasa academe po ako, nasa educational system. So, nag-shift din po yan. Ang aking ini-influence naman ngayon, mga trini-train naman ngayon, mga kabataan. Para hindi na nila gawin yung mga mistakes na ginawa ng kanilang mga magulang, mga tatay at nanay.

0: at sila po ay magkaroon ng panibagong clean slate kumbaga, no? At ma-prepare ang kanilang buhay pagka-graduate po nila, eh ready na po sila sa naharapin po ang mundo na merong confidence, and of course they will make wise decisions, and bilang future father and future mother, alam, may mga skills din po sila na magagamit po nila para hindi parang nagre-repeat lang ng parang yung mistakes ng kanilang magulang, eh inuulit-ulit lang nila, so they can start afresh. So yun po, ang tanong po is, nasaan po ba kayo? Nasa are you at home, kunyari homemaker, ikaw ba'y nagtatrabaho sa kumpanya, sa gobyerno, ikaw ba'y teacher, ano ba ang pwede mong gawin in your own little way to help make this world a better place? Ano ba yung what are you good at, no? Ano ba yung need ngayon? Kung titingnan mo lahat ng yung mga pangyayari ngayon, if we look at social media, napakagulo. Ano yung pwede mong area na pwede kang magbigay ng ginhawa, or sabihin na nating where can you be a salt and a light in that particular context na meron ka? Ano yung mga opportunities na meron? So those are the questions na pwede po ninyong pagnilay-nilayan as you discover ano ba yung purpose po ninyo. So I hope na ang maikling talakayan po na ito ay nakatulong po sa inyo, and I will now turn you over kay Paring Allison para po sa ating pong devotion. God bless po sa inyong lahat, at have a wonderful weekend.
1: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ito po ang inyong Paring Allison, at kayo po'y nakikinig sa ating po programang Parenting and Relationship Enhancement o PARE. Bago po ang lahat, ay nagpapasalamat po kami sa mga nagdaang linggo na nakasama po namin ang iba po sa inyo sa pamagitan po ng pagsasanay na ginanap po natin dyan sa CCF. Tinulungan po tayo ng ating pong international facilitator na sina Vian at saka si Riet Storm mula po sa South Africa. Maraming salamat din po sa mga nakasama natin dyan sa Binalonan, no, Pangasinan, sa pamagitan po ng World City College. Maraming salamat po. Nawa po sa mga nakasama po namin ay ipagpatuloy po natin ang katagangan lagi po natin sinasabi, let's bring heaven home. Nagkaroon din po ng spill-off ang training po natin, no, sa The World Needs a Father dyan po sa May Quezon City sa pamagitan po ng UPRO Connection. Maraming salamat din po sa leadership ng UPRO. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang mga naunang pagtatalakay ni na Paring Jebo, na kung saan ay pinag-uusapan pa rin po natin yung how to develop moral authority. Paano ba tayo magkakaroon ng moral authority? Sapagkat sa maraming pagkakataon ay hinihingi natin ito sa ibang tao, lalo na po sa mga leader natin. Ngunit sa atin po ba mismo, yung mga humihingi po nito, ay nakikitaan din po ba tayo na mismo tayo ay in-exemplify po natin ang katuruan, ang katotohanan ng moral authority? Because developing moral authority, it is actually defined as the ability to influence others through authentic character. Kaya nga po, hindi po po pwedeng hingin mo sa isang tao, hingin mo sa iyong anak, hingin mo sa iyong pamilya, ngunit ikaw mismo ay nagkukulang. Kaya nga po sa amin, sa ating pong pagtatalakay, magandang mapag-usapan din po natin that we are not saying that we are perfect. What we are saying is we would like to achieve is sincerity. At sa tulong po ng bawat isa miyembro ng pamilya ay maaari pong matugunan ang katotohanan ito that we can exercise and develop moral authority within ourselves. Kaya nga po, pag pinausapan yung authentic character, nandun po yung napapaloob yung integrity. Kaya nga po, sa maraming pagkakataon, nire-require natin to be actively aligning sa atin po mga actions at saka sa atin po mga sinasambit na mga values. Sapagkat sa atin pong pang-araw-araw na buhay ay kailangan makitaan po tayo that we're consistent with our actions, with what we say, at gayon din po that we are also practicing servant leadership. Kasi madali naman po sabihin na ako ay isang leader, ngunit itong isang leader ba ito ay marunong din maglingkod o palautos lang si tatay, di ba? Palautos lang at hindi marunong gumawa ng mga bagay na sinasabi niya. At saka naroroon din po, napapaloob din po dito yung willingness niya to take accountability sa kanya pong mga pagkukulang, sapagkat sa maraming pagkakataon, alam naman po natin na magkukulang at magkukulang tayo, kakapusin po tayo. Ngunit kailangan po natin ng makakasama sa buhay ang ating asawa, ang ating mga anak, maging ang ating mga accountability partners, kung saan mapag-uusapan po natin in a little while, sapagkat napakahalaga po ng accountability. Ngayon, pag-usapan po natin na ang una po natin nariringgan ay we need to be able to walk the talk. Ibig sabihin ko, ano yung sinasabi po natin, nawa ay nagagawa din po natin. Halimbawa na lamang mga simpleng gawaing bahay, kuminsan na nagiging entitled na raw si tatay sapagkat marahil ay pagod sa trabaho, kaya nakahilata na lamang po dyan. Ngunit kuminsan, kung titignan mo sa buong araw, napagod din naman si misis. Napagod din naman ang mga bata galing sa eskwelahan. Ngunit kailangan maglaan po tayo ng lakas, hindi lamang binubuhos lahat sa trabaho, kundi pagdating sa bahay, meron pa po tayong lakas, no? Upang mapagtulong-tulungan ang mga bagay na gawaing bahay. So, yun po yung mga sinasabi rito na kailangan ng ating pong daily behavior, it matches with our stated principles or values. Kapag sinabi natin maging industrious, cooperation, nakikita po ito una sa lahat sa loob po ng atin pong mga tahanan. Because we need to understand that our children follow those whose behavior, whose everyday actions build trust over time. Na hindi lamang po ito sa isang pagkakataon lamang, kundi nandun po yung consistency sa bawat pagkakataon. Ipagpatuloy po natin. Sabi kanina, pag nagkakamali, meron tayong accountability. We can take accountability for our mistakes. Nandoon po ang ibig sabihin po nun, nandoon po yung humility, kababaang loob, para aminin mo yun. Kasapagkat, kung minsan sasabihin, baka bumaba ang pagtingin sa akin. But actually, no. Kapag tayo po ay sincere, kahit na tayo po ay nagkakamali o nagkamali, matatanggap po ang atin pong paghingi ng tawad sapagkat tayo ay nagpapakumbaba. Ang mahirap lang nun, if you're showing of perfection, mahirap nga po talaga ang umamin ng pagkakamali. That's why admitting our mistakes and even our flaws, no, take responsibility for our mistakes as well, because throughout moral authority ay nangangahulugan po, hindi po ito nagre-require actually ng perfection, but it does require a genuine accountability. Kapag pinag-usapan po kasi natin yung accountability, napapaloob po kasi talaga dito yung mga tao na nakapaligid po sa atin with the same mind, with the same understanding, same principles and values in life, kailangan meron pong tao na tumitingin sa atin. Nakapagtila ba parang kumakaliwa na si paring Allison sa mga kilos niya, merong ibang nakakakita? Aminin man po natin kasi sa hindi, may mga blind spots daw po tayo. At ang mga blind spots na ito ay ibang tao po ang nakakakita. At kailangan meron po ibang tao na pwede po magsalita sa ating buhay upang itama at maisaayos po natin muli that we can get back to our proper true north upang mas magiging maayos po ang ating po pagiging tatay, ang ating pagiging ama, at ang ating pagiging asawa, maging ating po pagiging empleyado o ating pagiging mananampalataya, no? Kung tayo, lalo na kung tayo po ay kumilala sa ating po Panginoong Jesus bilang ating pong sariling Diyos at tagapagligtas. It's even greater, how should I say, accountability and responsibility, sapagkat ang turo po ng salita ng Diyos that we must be above reproach, that even outsiders, other people has nothing to say against us. Hindi po tayo mapupulaan kahit nakatiting sapagkat nakikitaan po tayo that we can be what? Hindi lamang minimit natin yung moral standard, but we're even above reproach, na tipong wala po ni katiting ang maipipinta po sa atin. Tinalakay po kanina tungkol po sa being saturated by the word. Napakahalaga po nito sapagkat ang atin pong batayan is actually ang basehan ng lahat ng ito ay ang salita ng Diyos. Because only God's word is absolute and all other things are relative. Kahit gaano pa kaganda ang mga sabi-sabi nila, no, mga suggestion and mga advices, kung hindi man ito galing sa salita ng Diyos, ay kulang pa rin po ito, hindi pa rin po sapat, sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang basehan, ang atin pong standard o moral standard pagdating lalong-lalo na sa ating pong pagiging Kristiyano at ating pong pamumuhay. Kaya nga po, naroon din po, sinusunod, there must be obedience that comes with it. Kaya po tayo ay nananalangin. Sapagkat alam po natin na sa ganang atin lang, kukulangin tayo, kakapusin po tayo. Eh, hindi naman po tayo dito nagpapakita lamang, no? Na parang sabi nila, parang pakitang tao lamang. Kundi tayo ay genuine, we are sincere fathers, we are sincere Christians, no? Dapat ganun po iyon. At siguro makitaan din po natin that we need to learn how to live by the Spirit. Na ang sabi nga nila, it is not difficult, no? To be a Christian. But sabi niya, it is impossible, no? To be a Christian or to embrace Christianity without the help of the Holy Spirit. Sapagkat katotohanan po talaga siya, sabi niya, difficult. Hindi lamang po difficult, it is impossible. Imposible po talaga. Paano mo mamahalin ang kaaway mo, di ba? Paano ka magpatawad, no? Sa nakagalit mo. Mangyayari lamang po ito, lalo na po sa konteksto ng Christianity, kapag tayo po ay napapailalim, no, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At dito nga po sa ating tinatalakay, we need to understand hindi lamang po yung accountability, we should also be able to confront immoral activity. Ano po bang ibig sabihin nito, confronting immoral activity? Ibig sabihin, may mga bagay kasi sa buhay natin na parang we become so loose, lalo na kapag sa harapan ng iba, parang we permit it to happen. No. Mismo, when it comes to sexual immorality, maybe you could ask your son for you to be accountable to pagdating po sa yung sexual purity, na hindi lamang po yung anak mo ang lumalapit sa iyo na pa, tay, help me out with my sexual purity, kundi ikaw mismo. Hindi ibig sabihin exempted ka na, tatay, sapagkat ikaw ay tatay na, ikaw ay may asawa na. Kung hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede pa rin po natin sabihin na pwede po tayo matukso at mailayo, no, sa bagay na ito. Kaya pag-iingatan po natin to when it comes to our domestic responsibility, we need also to be accountable, no, sa atin pong mga asawa. At gayon din po, no, pagdating naman sa pakikitungo sa ating asawa, maybe we can have accountability, no, mula po sa ating anak na babae, and so on and so forth. And maybe because of our sin, we can be directly accountable to God, no? As we read His word, makikita po natin, uy, may pagkukulang ako dito, ha? Because God's word reveals something in us when we read God's word. There is conviction of sin through the Holy Spirit. That's why when you're confronted with immoral things, ay kailangan nandoon po yung pagpapakumbaba, paghingi ng tawad, and turning away, because that is what repentance is, no? To turn away from it. There's a change of heart. There's a change of mind, no? Upang tayo ay, and even not only a change of mind, it's also a change of direction towards God. towards God's Word. So napakahalaga po ng tinatalakay po natin dito. Why it matters? Because kakaiba po tayo. Before you are a father, you're not only a father or a husband, you're first of all a son and a child of God. No? Kaya it really matters before you assume whatever position meron ka sa simbahan, sa opisina, kung ano man ang natapos mo, before you have all those kind of stuff, you are a child of God. Kaya dala-dala po natin ang ngalan po ni Kristo. Kaya papakaingatan po natin how we handle our life because it simply reflects, no? Ang pananampalataya po natin ay nagiging salamin po, no, para po sa ibang mga tao. Kaya magandang makita po natin ito na tayo raw po ang mga walking gospel, walking Bible, na sa buhay po natin ay maaari po natin mapakilala si Kristo, na kapag tayo sinambit natin, no, tayo ay nagturo, tayo ay nangaral, ay mas madali po nila mauunawaan sapagkat una sa lahat, pinapamuhay po natin. Nawa po sa mga simpleng pagtatalakay na ito ay nakapagpaalala po kami. Meron po kami na ibigay po na pagpapaalala po, no, sa bawat isa. Nais ko na lamang po tumungo ng mabilis dito po sa ating devotional. Matatagpuan po ang atin pong verse mula po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ganito po ang sinasabi. May ikli lamang po ang talatang ito, no, mula sa 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Huwag daw tayo malinlang. Bad company ruins good morals. Salin po sa mabuting balita, huwag kayong paluloko, huwag kayong palilinlang. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. I think at this point, maganda po i-evaluate natin. Tayo pa mismo ba ay mabuting kasama? Tayo po ba ay nagdadala sa ating mga kaibigan tungo sa kabanalan, sa katuwiran? Kung tayo po iyon, eh praise the Lord, purihin ng Panginoon. At nawa po, wag din po tayo pakakatiyak, kailangan maiwasan din po natin ang mga taong maaring magdala po sa atin sa kasamaan. Sapagkat kasama po dito sa talatang ito ay tinuturo din po na papakaingatan natin, isa po itong reminder, isa po itong pagpapaalala na mag-ingat po tayo sa mga kasama natin. Marahil nandyan po yung sa opisina, sinakumpare, nawa po, imbes tayo po ang mahatak po nila, eh tayo po ang makapaghatak po sa kanila tungo po sa katuwiran. Napakahalaga po nito sapagkat ang ating pong buhay ay minamatyagan po ng ating pong mga anak. Nakikita po nila na bakit parang pag sa loob ng bahay, parang Kristiyano si tatay. Pero kapag nasa labas, kasamang kanyang kaibigan, ayun, naglalasing, nagbibisyo. So, meron pong parang nagkakaroon ng disconnect, no? Nawa po, hindi po maging ganon ang ating buhay. Kaya mahalagang mahalaga po ang paalala mula po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Muli po, nagpapasalamat po kami sa mga natalakay natin at sa pagsama niyo po sa amin. At salamat din po kina paring Jebo at paring Dennis. At nais ko na lamang po iwan ang talata mula sa Malakay chapter 4 verse 6, no? And he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Hanggang sa muli po, ito po yung paring Allison. Maraming salamat po.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Sumasa ang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan, na makasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene. Happy vibes only on In Between's. Sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

Hi, Kaagapay! Welcome to our new episode here on In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At Saturday na naman, and this is your ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And happy listening sa lahat ng nakatune in na sa kani-kanilang radio sa 702 DZAS AM band. Ano man ang gamit nyo, kung kayo ay naka-transistor radio or PM radio, or kaya naman ay car stereo, nasan ka man, samahan mo ko sa loob ng 1 hour ng kwentuhan at life talks. At syempre, binabati rin natin at nage-hello rin tayo sa mga naka-tune in sa atin via online on our Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV page at sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo at ipadaan nyo na ang inyong mga greetings, ang mga pabati ninyo dyan sa ating comment section. At kung may pagkakataon ka agapay, ishare mo na din ang merienda mo or kaya naman kung anong ginagawa mo ngayon habang ginagawang background ang pakikinig dito sa Dizzy AS. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan ang mga nakikinig sa atin sa ating streaming through febc.ph at sa ating mobile app na libre nyo pong pwedeng i-download sa Google Play Store or Apple App Store. At yan po ang 702 DZAS mobile app. Kaya kung gusto mo ng tuloy-tuloy na inspiration o kaya naman ay current events, yan, mga balita, at syempre na may halong saya, diba? Good vibes, anytime and anywhere, i-search nyo lang po ang 702 DZAS mobile app sa inyong Apple App Store o kaya naman ay Google Play Store para ma-download nyo po ito ng libre. At ang kinagandahan nito, pwede nyo po ito ay access 24/7 as long as meron po kayong Wi-Fi connection at data. Ayan, para naman kahit hanggang madaling araw, kayo po ay nakakapakinig ng mga programang hatid ng inyong 702 DZAS. At kung first time mo, kaagapay, na mapadaan or makinig sa ating station, ang DZAS ay flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At napapakinggan po tayo sa buong Mega Manila and some parts of Mimaropa. At sa mga kaagapay natin or listeners, kung ikaw ay first time listener ng In-Betweens and you're wondering bakit nga ba In-Betweens ang title ng ating programa, well, kasi kaagapay, madalas natin pag-usapan yung pagsisimula o kaya naman yung finish line na, pero bihira natin pagtuunan ng pansin yung gitna, hindi ba? Yung in-betweens of our lives and that space where journey happens, hindi ba? Where things are yet to unfold, where prayers are still unanswered, where dreams are not quite there yet, di ba? Yung wala ka pa doon. And kasi di ba, sa totoo naman, most of our life happens in the middle. Kaya dito natin pag-uusapan sa in-betweens, di ba? Ang mga ganyang ganap in our life. Kasi itong in-betweens ay space for honest conversations about life, love, faith, career, and all things in between. Dahil nga madalas natin hindi napapag-usapan ang gitna, dito sa In-Betweens will give space to pause and breathe. Kaya saglit muna tayong huminga, diba? Hinga-hinga muna tayo. Chill lang kayo kaagapay. And here's a song that might speak to your season right now. Kaya stay with us kaagapay. And you're listening to In-Betweens with ang best friend mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua.

0: Hello again, Kaagapay, at kayo'y nakikinig pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. And welcome to In Betweens, your space for real talk in the middle of real life. And today, we'll journey through a letter. Ayan, meron tayong letter sender, Kaagapay. Siyempre, ayan ay mula sa isa sa ating mga listeners. Kaya naman, pakinggan natin ang storya niya.
1: Dear In-Betweens, magandang araw po Ate Absidy. Ako po si Celine, isang estudyante na tulad ng marami nangangarap ng magandang kinabukasan. Pero sa likod ng mga ngiti at tapang na ipinapakita ko sa araw-araw, meron akong tahimik na laban. Hindi pa man ako nakakapagtapos ng kolehiyo, grabe na yung pag-overthink ko. Parang araw-araw akong hinahabol ng mga tanong na wala pa akong kasagutan. Tulad ng, kapag gumraduate ba ako, makakahanap ba ako agad ng trabaho? Kung makahanap man ako, angkop ba to sa kursong pinili at pinaghirapan ko ng ilang taon? Paano kung hindi? Paano kung mapunta ako sa trabahong malayo sa pangarap ko? Yung trabaho na pinasok ko hindi dahil gusto ko, kung hindi dahil kailangan ko? Sa daming naghahanap ng trabaho ngayon, saan kaya ako babagsak? At higit sa lahat yung tanong na, magiging successful kaya ako? Nakakapagod naman mag-isip. Minsan nga gusto ko na lang maging hotdog. Biro lang po. Pero sa totoo lang, nakakabaliw minsan sa dami ng iniintindi. Pero hindi ko rin siya kayang hindi isipin. Kasi hindi lang to basta pangarap. Magiging responsibilidad rin siya. Gusto ko kasing makabawi kay mama. Gusto ko siyang bigyan ng sariling bahay. Gusto ko siyang bigyan ng maraming pera para hindi na siya mahirapang magbayad ng bills. Gusto ko masuklian lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Single mom na kasi si mama. Single mom na kasi si mama. May mga kapatid ako sa pangalawa niyang asawa pero naghiwalay sila. Kaya naiwan sa kanya ang dalawa nilang anak. Simula noon, siya na ang sumalo sa lahat ng bahay, bayarin at pagiging tatay. Minsan nga ang hirap eh. Pag-uwi ko galing school, imbis na magpahinga, gumawa ng assignments, nakikinig pa ako sa mga rant niya sa bayarin, trabaho at problema. Pero okay lang naman kasi alam ko naman na sa pamamagitan nun, gumagaan yung pakiramdam niya. Kaya ganun na lang ang takot ko na mag-fail. Ate Absidy, ayoko kasing masaktan siya. Ayokong sayangin lahat ng sakripisyo at pagod niya. Pero syempre, di ko naman hinahayaan na puro negative na lang nasa isip ko. Dapat may positive rin. Kasi kapag puro negative lang, baka ma-depress ako. Kaya kahit nahihirapan, pinipilit kong magpatuloy. Kahit walang kasiguraduhan, nilalaban ko pa rin. Mga kaagapay, alam kong hindi lang ako ang may gantong struggle. Marami sa atin ang natatakot mag-fail. Marami rin ang nag-overthink tungkol sa future nila. Ipagdasal natin na mawala ang mga takot at mapalitan ito ng tiwala sa Diyos na may kasamang pagkilos. Ate Absidy, isama niyo po sana kami mga katulad ko sa inyong mga prayers po na sana mawala po ang takot ng bawat isa po sa amin. I-pray niyo po sana kami na bigyan po kami ng strength sa pang-araw-araw at magkaroon ng lakas ng loob at tiwala sa sarili. Sa mga katulad ko, nag-overthink tayo minsan, oo, pero hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Normal lang ang matakot, pero sa bawat pagod at sakripisyo natin ngayon, may kapalit yan na magandang kinabukasan. Kaya kapit lang, magtiwala, manalangin, at magpatuloy. Maraming salamat po Ate Absidy.
0: Ayun, Celine, salamat for sharing your story. And I'm sure, hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito, hindi ba? Maraming young adults ngayon ang nag-overthink, ganyan, may mga isipin din na kagaya ng pinagdadaanan mo. Kasi totoo naman, di ba? Ang adulting life is very heavy, di ba? So today, pag-uusapan natin ito. sa kanyang letter. Student siya na may big dreams. Gusto niya makagraduate, makahanap ng magandang trabaho, at higit sa lahat, makabawi sa nanay niya. Pero habang pinapangarap niya yon, hindi niya maiwasan ng overthinking. Ayan, madalas tayong ganyan eh, di ba? Mabilis tayo or talagang hilig natin minsan yan, hobby natin, na mag-overthink. At advance tayo mag-isip minsan, di ba kaagapay? Kung paano, kung hindi makahanap ng trabaho agad. Ayan, yun yung nasa letter ni Celine na kung paano kung hindi siya maging successful. Or ang dami niyang tanong, or ang dami rin niyang kinakatakutan. At ang pinakaugat nito, takot siyang mabigo ang nanay niya. Kasi minsan, nakikita niya yung hirap, gaya ng mga bills, yung stress, at gusto niya maging, alam mo yun, gusto niya maging sagot sa lahat ng yun. And nakaka-relate ka rin ba, kaagapay? Kasi madalas rin tayong ganito, di ba? Admit it. Kapag iniisip natin yung future, parang ang dami-daming tanong na walang kasagutan. Di ba? Para tayong hinahabol. Parang hinahabol ka ng mga tanong na wala ka namang control sa ngayon. At dahil gusto natin makabawi sa family natin, lalo na, syempre, sa mga magulang natin na sobra-sobra ang sakripisyo, mas mabigat sa atin yung pressure, 'di ba? Mas mabigat yung pressure na dinadala natin sa araw-araw. At syempre minsan, 'di ba? May mga panahon na nakangiti lang tayo, 'di ba? Nakangiti tayo, smile lang, ganyan. Nakikita nila na parang ang saya-saya natin sa labas. Pero deep inside, 'di ba? May takot at kaba na baka hindi natin kayanin. Pero yung story ni Celine, para siyang boses ng marami sa atin, hindi ba? Yung mga silent battles na hindi natin laging sinasabi. Pero ramdam natin gabi-gabi. Yung totoo, di ba? Minsan hindi lang sarili natin ang iniisip natin, kundi yung mga taong umaasa sa atin sa araw-araw. And honestly, nakaka-relate ako kay Celine. May mga ganun din akong iniisip or may ganun din akong desire na maging successful, hindi lang para sa sarili kong goals, pero para makabawi ako sa parents ko. Kasi gusto ko silang mabigyan ng buhay na deserve nila. Yung ginhawa ba, 'di ba? Yung ginhawang binigay nila sa akin growing up. Parang gusto ko 'yun iparanas or maibalik man lang sa kanila. Pero kasabay ng desire na 'yon, syempre nandun yung pressure, 'di ba? May pressure din kung paano kung hindi ko magawa or paano kung hindi ako makabawi. At some point, kailangan natin maging honest sa sarili natin at itanong, ano ba talaga yung kinakatakot kong mabigo? Or natatakot ba akong hindi ko ma-meet yung expectations ng iba? Or natatakot akong i-disappoint ang sarili ko? At higit sa lahat, paano ko ba sinusukat ang success? Ayon ba to sa definition ng mundo kung paano nila tignan ang success o ayon pa rin ba sa definition ng Diyos? Sa Proverbs 3 verse 5 to 6, malinaw yung paalala sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Napansin mo, kaagapay? Hindi sinabi sa Bible na figure out the whole map or trust in yourself. Ang sinabi, trust in the Lord. Diba? Napakaganda. Trust in the Lord. Sa Kanya ka magtiwala. Madalas kasi, yung overthinking, nanggagaling sa pakiramdam, diba? Na kailangan alam na natin lahat ngayon. Parang kailangan hawak natin lahat ng sagot, or kaya lahat ng plano natin, or lahat ng resulta, outcome. Pero ang totoo, wala talaga tayong control sa lahat ng bagay. Diba? Wala tayong control sa lahat. It is beyond our control. Diba? Beyond our control ang maraming bagay. Pero dito nagiging maganda yung picture kasi ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Diyos. Pwede tayong dumepende sa Kanya. Napakaganda, di ba, kaagapay? Isn't that comforting? The God that we serve is not just a God to us, but a loving Father. Our Abba Father. Yung moments na hindi natin kaya, or yung hindi natin alam, or yung feeling natin hindi tayo sapat, doon lumalabas yung strength ng Panginoon. Doon lumalabas yung strength niya. Sabi nga, in our weakness, His strength shines the brightest. At ang totoo, hindi naman requirement ng Diyos na alam natin lahat. Ang hinihingi lang niya ay magtiwala tayo. Kahit isang hakbang lang muna ngayon. Alam ko ang bigat ng ating pinag-uusapan, pero mabigat man, ang gandang reminder nito na yung hindi natin kailangan makita lahat ng steps. Basta magtiwala lang tayo kay Lord, one step at a time. So habang iniisip natin yon, let's pause for a moment. Hinga, breathe, and let this next song remind us na hindi tayo nag-iisa sa labang ito.

Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Absidy Ferrer Tabua. At Kaagapay, patuloy mong i-share ang episode natin or i-share mo na. I-share ang episode natin or i-share

Sinif natin yung tanong, what if may gagawin ng Panginoon? What if sa job na ito na hindi mo in-expect, dun ka pala lalago? Or what if sa failures na ito, doon ka matututo ng faith at resilience na kinakailangan mo? Alam mo kaagapay, share ko lang din tong personal story ko kung paano ako dinala ng Lord sa kinilalagyan ko today. Nangyari to during college. Time na dapat na graduating ako. Requirement namin sa school yung 300 hours ng internship. So bilang print journalism student, kailangan kong mag-OJT sa newspaper o kaya naman ay magazine. At yun, nahirapan ako maghanap. To be honest, nahirapan ako maghanap kasi either hindi sila sumasagot or puno na sila. Or may parang limit, yung limitation. Kasi requirement din sa amin na bawal kaming magsama-sama lahat sa isang company. So, kailangan, kumbaga eh, naka-spread out kami. So, late ako nakapag-start ng OJT. Nakakompleto naman ako nung first half ko sa isang newspaper sa Intramuros. Pero, dahil pasukan na that time and my thesis, nagpe-prepare pa kami sa mga comprehensive exam at yun, yung awards event namin na parang pinaka-final output ng aming batch, eh, hindi ko na na-squeeze in yung remaining 150 hours na kailangan kong bunuin. So, to make the long story short, hindi ako nakagraduate dahil sa 150 hours na kulang ko. Yun, hindi ako nakagraduate on time. Diba? Sobrang lungkot ko noon. Talaga, promise, kaagapay. Kasi talagang yung lungkot ko noon dumating pa sa point na nag-deactivate pa ako ng Facebook dahil ayoko talagang makipag-connect that time. Talagang gustong-gusto ko mag-disconnect kasi feeling ko, alam mo yun, parang syempre ayaw mo matanong during that time kung bakit ka na delaying graduate? Tapos sasabihin ko like, dahil sa 150 hours kung hindi natapos na OJT. At ang feeling ko nun, natapos ko naman lahat ng kailangan ko. Pero dahil dun, sa iisang requirement na yun, diba, nag-iba lahat ng plano ko. Diba, parang ang laking dagok nun for me. Pero hindi ko alam noon, nagagamitin pala yun ng Panginoon, yung delay na yun bilang direction sa buhay ko. At alam mo ba kaagapay, yung remaining 150 hours ko, natapos ko sa FEBC. At yun nga no, yung day one ko noon natatandaan ko, that was November 5, 2018. Nag-OJT ako sa news department. Dati nasa programming at new media ko at sa radio TV. So, napakalaking blessing nung pinagdaanan ko talaga at kung paano ko dinala ng Lord sa FEBC na kahit na-delay ako ng graduate at parang naramdaman ko hindi ko alam kung anong gagawin ko next step. Pero bigla niya na lang ako nilead sa FEBC. At sa FEBC ko rin na-realize na pwede ko palang i-pursue yung ginagawa ko as a career. Noon kasi akala ko parang ay, gusto ko na lang itong tapusin tong course kong to. Like pagod na ang taong to. Ganun. Parang ganun na lang yung mindset ko. Parang gusto ko na lang talagang tapusin para makapagtrabaho na ako, makapag-start na ako, kahit wala ako sa field ng media. Pero, God has a better plan. Diba? Yung delay na yon is nag-open ng opportunity or doorway para sa DZAS. Alam mo yun, parang makapasok ako sa DZAS. At talaga naging opportunity siya na hindi ko inaasahan. Kaya, kapag may magtatanong ng kwento ko or like kwentong FEBC ko or kwentong kaagapay ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Because it's a proof na hindi always linear ang plan ng Diyos sa buhay natin. Pero it's always perfect. Perfect timing. Marami sa atin ang iniisip, kung hindi perfect ang simula ko, baka wala na akong marating. And ako rin, ganun din yung mindset ko noon na parang, hala, bakit ganito na yung nangyari? Parang na-discarril yung plano or yung parang inaasam kong mangyari. Tapos, may iba palang gagawin ang Panginoon sa buhay ko. At
noon na pag

nilayan ko yun. Na talagang makikita mo na kahit yung mga unexpected at mabagal na simula, nadalas sila yung nagtutulak sa atin papunta sa mas mabuting direction. Ginagamit talaga ng Lord yung mga ganong pagkakataon. At kung may natutunan man ako mula sa na-experience kong yun, natutunan kong hindi sukatan ang halaga ng buhay mo kung perfect yung start mo or mabilis ang success. Diba? May seasons tayo ng delay or kaya naman seasons ng pagkabigo at seasons ng mga doubts, diba? Pero minsan yun pala yung daan kung saan nagpapakita ang Diyos ng bagong opportunity. So let's break the mindset, kaagapay, na kailangan perfect agad ang simula. And remember, God's presence is already your provision. Kaya grabe no, kaagapay, yung mga delay na akala natin dead end na, minsan pala yun mismo yung doorway ng Diyos para sa mas magandang plano niya para sa buhay mo. So habang dinadigest natin itong ating pinag-uusapan, let's take a quick break muna. Kaya magbabalik ang In-Betweens.

0: Welcome back, Kaagapay, and you're still tuned in to In-Betweens over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kasama nyo pa rin po ako, ang inyong ABC, ang best bud mo sa Candid Conversations, Abcidi Ferrer Tabua. At ngayon, Kaagapay, let's move to the challenge. Kanina pinag-usapan natin yung mga delay at mga what ifs na minsan akala natin dead end na, pero ginagamit pala ng Diyos as doorway. And habang nasa gitna pa tayo ng journey, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos si Lord sa iyo, Kaagapay. So this is the challenge for us. Take one surrendered step kahit hindi mo pakita ang buong picture. Napakaganda, no, Kaagapay? At napakagandang reminder din kung estudyante ka, diba? Minsan nakaka-stress. Isipin agad yung buong college life mo or buong career path mo. Pero remember, God is asking you to be faithful today. Today, Kaagapay. So hindi mo kailangan isipin yung whole picture agad. Kung ano bang patutunguhan nito? Ano bang kailangan kong gawin? Kailangan na ba alam ko na lahat ng sagot sa aking gagawin? Hindi. God is just asking you to be faithful today. Hindi niya hinihingi na masagot mo lahat ng tanong ng future or ng kinabukasan mo. Ang hinihingi lang niya ay gawin mo ng mabuti ang kaya mo ngayong araw. Let's say, pwede natin gawing mas practical. Gumawa ka ng tatlong bagay. 3 things to finish. Ilista mo sa bawat araw para hindi mo ma-overwhelm yung sarili mo sa sobrang dami mong goals. Pero syempre, diba, alam mo naman natin, marami tayong gustong gawin na minsan parang feeling natin hindi na kasya yung 24 hours. Pero syempre, parang hindi tayo ma-overwhelm. At huwag mo i-overwhelm, Kaagapay, ang sarili mo, no? Sa sobrang dami mong gustong gawin or dami mong goals. Ilista mo lang yung 3 things na kailangan mong tapusin. Diba? 3 bagay lang. Halimbawa, mag-review ka ng isang chapter. For students to, ah. Mag-review ka ng isang chapter or tapusin mo yung isang requirement at mag-pray ka bago matulog. At bago ka magsimula, i-offer mo kay Lord yung list na yon. Kasi minsan, hindi sa dami ng natapos yung basihan, kundi sa pagiging faithful mo sa maliit na hakbang nag-uumpisa ang tunay na success. Diba? At kung ikaw ay working naman, Kaagapay, alam ko napakabigat ng responsibility ng ganyan. Minsan pakiramdam mo, di ba, na parang lahat nakasalalay sa'yo or lahat nakaasa sa'yo, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Start with what you can give today. Kagaya kanina, di ba? Today, ngayong araw, kahit maliit lang, Kaagapay, hindi kailangan isang bagsak na malaking ambag agad. Minsan, yung tuloy-tuloy at consistent ang mas may effect o may mas epekto. Diba? Consistency is key. Hindi kailangan sobrang laki agad. As long as nagpapatuloy ka, kahit sa maliit na kaparaanan, kahit mabagal, as long as you're consistent, okay yun. So, para mas maging practical, kung meron kang sobre or jar para sa mga savings mo, isa para sa bills or isa para sa pang-araw-araw. So kahit 50 pesos or kaya namang 100 pesos lang ang maitabi mo kada linggo, eh malaking tulong na 'yon. 'Di ba, in the long run, minsan kasi minamaliit natin yung kahit piso-piso lang na naiipon natin pero hindi natin na-realize na nag-a-accumulate 'yon. At malaking help 'yon in the long run. At higit sa lahat, 'wag kalimutang maglaan, hindi lang ng pera ha, kundi ng oras para sa family mo. Dahil minsan, mas kailangan nila ng presence mo. At para naman sa mga Kaagapay nating overthinkers, yung advance mag-isip at natatakot or ang daming uncertainties para sa kanilang future, yes, I feel you and I am with you na overthinking talaga is real. Minsan nauubos tayo niyan. Ako, aminado ko, isa yun sa mga bagay na talagang pinipilit kong i-work out. Kasi talagang nakakaubos. Hindi dahil sa bigat ng present, kundi dahil sa bigat ng mga what if ng bukas. Kaya subukan mo i-expose kaagapay yung fears mo, yung mga bagay na kinakatakutan mo, uncertainties mo. Isulat mo sila. Tapos sa tabi ng bawat what if I fail, what if I'm not enough, isulat mo, but God is greater. Napakaganda, para kasi siyang kinokontra mo eh. Kinokontra mo yung negative thoughts mo na ganito. What if I'm not enough, but God is greater. What if hindi umabot, but God is greater. What if hindi ko ma-achieve, but God is greater. Kasi totoo, may takot, pero mas totoo at mas matibay ang Diyos na hawak ang future mo. So para mas gawin nating practical, gawin nating habit yung pag-journal. Dati ako gusto ko rin talaga na nag-journal at meron akong notebook kung saan sinusulat ko talaga yung mga bagay na nangyari today, yung mga ipinagpapasalamat ko, yung parang mga highlights ba. So tuwing gabi, sinusulat ko yan. At pwede mo rin yung gawin, kaagapay, no? Tuwing gabi, sulat mo yung tatlong worries mo. Tapos katabi nun, ilagay mo yung tatlong truths ng Diyos mula sa Bible. Kahit mga ganong kasimpleng ways, pero powerful. Kasi it shifts your focus from fear to faith. It fixes our eyes on Jesus. Hindi sa circumstance, but sa kung anong gagawin ng Lord pa sa buhay mo. Sabi nga sa Psalm 37 verse 23, "The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him." Kaya para kay Celine, thank you so much for sharing your story at para sa lahat ng kaagapay natin, including me. Maybe you're also afraid of failing or maybe iniisip mo rin ba kung may future ka ba? Rest in the comfort that the Lord holds your story. Hawak ng Lord ang buhay mo, kaagapay. It is at the palm of His hand. Hawak ka niya. At sa bawat in-between na pinagdadaanan mo, God is already building your character, your faith, and your future. So let's pray, kaagapay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito at sa opportunity na ito na malaya kaming nakakalapit sa inyo. We come before you today with all our questions, all our doubts, at yung mga bit-bit namin, Panginoon, na what ifs. Minsan, Lord, hindi namin maiwasan na mag-overthink. What if hindi kami magtagumpay, or what if hindi kami makabawi sa mga parents namin? Or kaya naman, what if madisappoint namin yung mga taong mahal namin? Pero salamat, Lord, kasi you remind us na hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo po kami iiwan. Salamat sa bawat delay or sa bawat closed door at sa bawat bigat na nararanasan namin. You are actually redirecting our steps. Thank you for reminding us through your word in Proverbs 3 verse 5-6 na magtiwala sa inyo ng buong puso at hindi manangan sa sarili naming karunungan. Lord, we admit na mahirap kasi gusto namin alam namin lahat ng detalye. Gusto namin hawak namin ang mga plano. Pero we surrender those fears to you, Panginoon, dahil you are in control. We pray sa mga katulad ni Celine or every student na nakakaramdam ng pressure, lalo na sa mga young adults na nagtatrabaho, na pagod na at nag-aalala sa kanilang future. Lord, meet them kung nasan man sila. Meet them where they are. Give them the courage to take just one surrendered step today. Tulungan mo kaming makita na kahit maliit na step, kapag kasama ka, Lord, it's already a progress. And so today, Lord, we choose to trust you. Not because we know the whole story, but because we know that you hold our story. Maraming salamat, Lord. We honor you and we love you. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat mga kaagapay sa sumama sa akin sa loob ng 1 hour at syempre nagpapasalamat tayo sa mga sumama at umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po, nagtatapos sa ating kwentuhan today. Pero syempre, hindi pa natatapos dito ang ating journey kaagapay dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time, same station. Muli, ito po ang inyong best bud sa Candid Conversations, FCD Ferrer Tabua. At nagpapaalalang, God is with you, even in the in-betweens.
1: Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for Chikahan, Tawana, na may samang life lessons. In-Betweens, 702-DZAS-FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
10: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
11: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
12: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
11: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
13: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: is in the tackle for Manny.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas.
2: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po'y napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Batiin ko lang po ang ating mga teammates na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molyon, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, our guest is a baseball coach and is now a character coach, chaplain. Siya ngayon ang nagre-reach out sa mga atleta dahil nakilala na rin ang Panginoon at feeling niya ito ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao.
3: Pusong kampiyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Our guest is a chaplain or character coach, no? Dito sa Dumaguete, and he used to be a baseball player, no? Sa bandang south, no? Ng Metro Manila, no? And let's all welcome Lionel Campos. Hi, Lionel.
4: Good evening po. Good evening. Good evening sa lahat.
2: Yeah. And we also have a co-host, no? A guest co-host. Si Coach Lawrence Tata Merced ng FCA Central Visayas. Hi, Tata.
5: Hello, Coach Joe. Good evening or good afternoon to everyone.
2: Yeah. Alam mo, Coach Tata, we are so blessed to have a former baseball player. Kasi karamihan, pag sinabing sports sa Pilipinas, ang una pumapasok ay basketball. Dahil ang basketball, parang 5-1, no? Ang dami, nagkalat. Makita mo, kahit sa mga islands, sa mga beaches, may basketball court. Kaya maganda naman, meron tayong dating varsity baseball player from the south, no? Hindi from the north, but from the south. Coach Lionel, can you introduce us? Sino ka ba at paano ka na-involve dito sa baseball?
4: Yes po. Bali po, yung elementary ko po, exposed po ako sa mga iba't ibang sports. Kaso parang hindi ako maka-join like sa basketball or sa football kasi parang skinny ako dati eh. So parang wala akong choice. So naghanap-hanap ako ng iba. Saka may naglalaro ng baseball. Nag-try ako. Nag-enjoy naman ako. So doon, nag-start ako sa naglaro ng grade 3. Napasok naman ako agad sa noon, during my time, may mga ano pa yun, mga congressional meet, district meet. So nag-start ako doon, tapos hanggang tuloy-tuloy na high school, hanggang college. So all the way to college talaga, na-inlove na rin ako sa paglalaro ng baseball. Kasi ano siya eh, iba. Pero yun nga, nagugustuhan ko yung the way na paglaro, may takbuhan, especially yung batting moment, catching. So yun, hanggang nagtuloy talaga ako hanggang college. Nakuha naman ako doon sa Baiso na ngayon, noon si Discaf. during my time sa Bohol. Mm-hmm. So from grade 3 doon din na ako nagsimula na ano nag-try kung anong position ko. Kaso yung sa iba gusto nila doon sa mga ano lang easy lang. So walang position doon sa catcher, so nag-train ako doon sa catcher. So hanggang tuloy-tuloy na din nag-catcher ako hanggang high school hanggang college. So yun, pag naglaro ako ng baseball, catcher yung position ko. Pag hindi ako nag-catcher, kagaya ng nag-college na ako kasi mayroon ding catcher, mapupunta ako sa third base or first base. Mm. Yun po.
2: Lionel, no?
4: Yes.
2: Pag sinabing baseball, no, mas maliit yung bola, di ba? As compared sa softball, no?
4: Yes po.
2: Una, mas mabilis, tapos I think yung tigas halos pareho, pero tingin ko mas matigas yung bola ng baseball. And then, mas mahirap paluin, no? Saan ka ba naglaro nun? Can you tell yung ating mga nakikinig sa ating, saang probinsya ka at saang elementary high school ka naglaro?
4: Bali po, naglaro po ako, nag-aral po ako sa Santa Catalina Elementary School. Tapos pagka high school sa ano din, sa Santa Catalina National High School na ngayon. Noon, Santa Catalina Community School yun dati. So, nakapaglaro na rin ako ng congressional, provincial, hanggang regional during my high school. Sa college naman, kasi yung school namin is Civis Cup, it is a public college or university. So, sa squad din kami sumasali. So, ang pinaka-ano namin, nag-champion kami doon sa

0: Bohol sa provincial SCUA. So na nakasali din ako sa regional SCUA. Yun lang yung pinakamataas na narating ko sa baseball. Regional SCUA. So
1: alam mo, Lionel, no? Pag ako papapiliin ako ng sport that I love to play, ah, would you believe, even Coach Tata, no? Ang gusto kong laruin is softball. Kasi naglaro ako ng softball ng elementary. And then gustong-gusto ko yung, alam mo yung excitement na pupunta ka sa bat, papaluin mo, pag tinamaan mo, you have to sprint from home base papunta sa first base or second base or third base, no? Hanggang makaano ka, you can score a run, no? And kung papapilian ako ng game na I enjoy playing, honestly, I could say na I love playing softball. Ang baseball kasi, mas maliit at saka mas mabilis. Kung wala kaming bola ang softball, ang ginagamit, baseball. Except na mas mabilis ang bola, no? Ang hirap paluin, no? Siyempre, pag elementary ka, eh, papuntang high school, mahirap talaga yon kasi maliit ka pa, mabagal ka pa, hindi pa maganda yung reflexes mo, no? And, Coach Lionel, no? Mahirap ang baseball kasi elementary, eh, mahirap paluin yung bola. Ano ba ang pinakamagandang experience mo nung ikaw ay elementary player dito sa field of baseball?
0: Sa akin, Coach, yung ang pinakamagandang experience ko, yung kahit na anong hirap, kasi nakadepende ang ano eh, sa pitcher. Kung ang pitcher mo magaling, bibigyan mo ng mga signals dito sa kilid o sa babaw, maganda kung yun ang yung pitcher mo ay talagang magaling. Pero kung hindi naman siya magaling, malakas lang yung ano ya, na yung ano niya. Possibly pupunta yun sa different directions. So ang hirap. Yung ang pinakamasaya kong nangyari, yung championship yun. At saka kailangan ko talagang hindi talaga lumampas sa akin yung bola kahit anong mangyari. Ang pinakamagandang nangyari na yun talagang pinakamagandang experience ko, kahit hindi ko nasalo, yung katawan ko ang ginawa kong barricade para hindi lang lumagpas. After the game, makikita ko talaga sa like mga binti ko, sa paa, ang daming mga ano, mga mark ng ano, bola. Kasi hindi pwedeng lalagpas. So, yung pitcher kasi namin napakalakas ano, maghagis. Kaso lang sa kalakasan, hindi naman niya makukuha yung tamang posisyon ng bola. So, 'yun ang pinakamagandang experience ko na nangyari na kahit kasi 'yun na eh, kung lumagpas lang, maraming player na nasa base. Pag lumagpas lang, talo na. So, i-ano ko talaga yung katawan ko, lahat ng meron ako, hindi lang lumagpas sa akin yung bola. Mm-hmm. 'Yun po.
1: Sa mga nakikinig sa atin, no, mga kaagapay, si Lionel ay isang catcher. Siya yung nasa likod ng batter at sasaluhin niya, no, yung bola na pinukol ng pitcher papunta. Kung hindi tinamaan, ang sasalo niyan ay yung catcher. Either mataas, mababa, nasa left or nasa right. Minsan tatama sa ground, eh magkakaroon ng parang mistake, eh may makakapunta sa home base. Coach Tata, yeah. Tanungin ko nga si Coach Tata Merced kasi basketball guy ito. Gusto ko lang malaman kung Coach Tata, ikaw ba'y nakalaro na ng baseball?
2: Oo naman, dati. Yung laro-laro lang dyan sa tabi-tabi kasi itong lugar namin dito sa Cebu, merong isang laruan na elementary school, Punta Princesa. Tapos doon talaga maraming mga laro, no? At siguro kung hindi ako nagkamali, nag-abroad pa nga yung mga champion noon eh. 'Di ba? So we were very excited before, no? Paminsan-minsan lang na pumupunta kami ron na manunood. Kasi may competition eh. Kaya after that, kami naman laro-laro. Hindi ko na maalala kung paano nangyari. Basta nakapaglaro ako ng baseball na yung atin-atin lang. Hindi naman yung yung naka-uniforme, naka-ano, hindi naman yung competition talaga. Basta maka-forma lang, oh, ikaw dyan, ikaw dito. Oh. Pero masaya, di ba? You have to hit the ball, di ba? Tapos tatakbo ka, unahan eh. Pag naunahan ka ng bola, patay, out ka eh. Di ba? So masaya. Masaya. Yun ang mga naalala kong ano. Parang sa eskwelahan yata yan, namin ginawa yan. O, I don't know, hindi ko na maalala kung saan. Basta ako, madalas akong manood dyan sa tabi namin. No? Medyo mga 15 minutes walk lang. No?
1: Ako, Lionel, no, naalala ko, nung grade school ako, grade 3 yata, ita lang baka, grade 5, no, grade 6, nag-champion kami, no, Boy Scout, no, ang laro namin, softball. Tapos noong 92 to 93, kung saan ako nakatira sa Manila, maganda yung aming playground, no? So pagdating ng mga 3:30, 4 o'clock, lahat kaming magbabarkada, maglalaro kami ng softball. Talagang 8, ano kami, 18, 9, 9, tapos yung mga magulang namin nanunood, no? So it was really fun. So meron kaming dalawang pitcher, softball, kasi hindi sila mga baseball guys, no? But mas malaki yung bola, mas magandang tamaan, mas madaling tamaan, no? And ang excitement doon is hitting the ball. Tama yung sinabi ni Coach Tata, dapat kailangan mga una ka sa bola. Kung hindi, out ka, no? And mabilis ang laro ng baseball kasi isang palo, tapos pag nasalo, kung tumama sa ground, kailangan ipasa sa mga base, no? And Coach Lionel, no? Kung ikaw na-enjoy mo na ang dami, except na marami kang tama, no? Ano naman yung ito yung excitement? Ano naman yung medyo kakaiba na nakakalungkot dahil nahirapan ka sa paglaro ng baseball? It may either be a defeat or sa ensayo na meron kang hindi nagawa ng team na ikinalungkot mo. Ano yung yun? Ano yung mga things na hindi mo makakalimutan dahil ikinalungkot mo playing baseball?
0: Sa akin siguro, Coach, isa to sa mga struggle ko noon. Kasi yung school namin, hindi naman makabili ng talagang mga magandang equipment. So, may mga times talaga na nahihirapan ako, lalo na kung umuulan. Kasi left-handed ako. Tapos dito sa Pilipinas, mahirap ka makakita ng left-handed na catcher. So, ang ginagamit ko, right-handed na pang-catcher. So, parang, ano ko lang yung apat na kamay ko sa isang kamay, tapos isang kamay naman sa isang part naman, yun ang mahirap. So, may game kami noon, umuulan, tapos yun ang nangyari. Tapos, ang isa pa, kasi yung headgear, medyo malaki sa akin. So, parang matatabo na tatakpan yung mukha ko. So, what I did, kinuha ko na lang. Kasi one time, naglaro kami, yun, hindi ko nakita ng maayos yung bola, hindi ko nasalo, natalo kami. So parang sa akin talaga yung sa baseball kasi parang ang pinaka-importanting is yung pitcher at saka catcher. Yun kasi ang sa akin pag-intindi, yun ang pinaka-importanting part. Kasi pag yung pitcher mo hindi naman magaling, tapos yung catcher mo hindi naman so walang mangyayari. So yung time na yun ang hindi ko makalimutan. It was in my high school. First year pa ako noon. So kinuha ko ako agad na catcher. 'Yun ang nangyari kasi pag ano ko sa side, natakpan yung mukha ko sa headgear. Lumagpas yung bola. So hindi ko nasalo. 'Yun, nakatakbo yung natalo kami. At saka yung pinaka-importanting laro 'yun eh, kasi pag nanalo kami, papasok kami sa Magic Four or quarterfinals. You know, so yun, hindi kami nakapasok. Yun ang pinaka ano ko na memory na I'm really sad about it.
1: So in short, no, yung one of the causes, no, hindi naman the main cause, no, eh isa doon yung binigyan ka ng glove na kaliwete ka, dapat iba ang suot eh, di ba, sa kaliwa yung thumb at saka yung four fingers, ikakaiba. So baliktad, no, plus the fact na malaki yung may headgear yan eh, kasi minsan yung bola tumatama sa mukha ng ano ng catcher. Dapat protektado, may protective gear, kasi kung hindi eh, isipin mo kung walang proteksyon, eh, sino naman ang gusto maging catcher, dahil eh para mong itataya yung mukha mo, no, hindi mo naman isasangkalan yung mukha mo, no. And so hindi mo makalimutan, no, yung losing, no. And Coach, how Lionel, how were you able to deal with that defeat, no? Dinibdib mo ba yon na ikaw ang may kasalanan?
0: The beginning, Coach, yes. Parang ano nga eh, parang the second year, parang sinisi ako nung kasama ko eh. The next year parang nagano ako eh, parang naglelo ako. Kasi yung family side ko talaga, mga athletics, track and field. So, parang naglilo ako nga. Hindi na siguro ako magbabalik ng baseball kasi parang ako lang ang maging rason na matalo. So, but good thing, may mga classmate ako. Marami kami kasi sa first year na nakuha. In-encourage nila ako. Sige lang. Yun na yun eh. Wala na tayong magawa dun eh. Kaya gawin lang natin eh, mag-insayo lang tayo ng mabuti. So yun, bumalik ako sa pag-insayo, being part of the team. Actually, nag-try out na ako sa ano eh, sa track and field during the selection. Kasi para sabi ko, hindi na ako mabalik. Pero through sa mga classmate ko naman na naglalaro ng baseball, yun, bumalik ako.
1: Paano nila masisisi sa, alam mo, sa isang pangyayari, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ang may kasalanan, no? Unless talaga na malinaw na error mo, but ang daming mga factors, no? Kasi pwede naman na, pwede kayo manalo kung kayo ay nakapalo. Eh, kaso kung kayo naman ay hindi naman kayo makahit, zero kayo. Eh, tapos ang kalaban nyo, palo ng palo, no? Or kung ang score ay all, eh, hindi naman nila masalo yung bola kasi nasasalo mo naman yung bola, pero pag napaluan, hindi masalo ng outfield or ng first base or second base or shortstop or third base. So, it's a collective ano yan eh, team yan eh. Hindi pwedeng kasalanan ng isa, no? And si Coach Tata, coach to, tanungin ko, Coach, paano ba yan? Dahil catcher siya. Eh, hindi naman pwede mong isisi sa catcher lahat kasi there are 8 other players. Tingin mo, ano dapat ang naging role ng coach ni Lionel para sabihin naman na, hintay lang, kung natalo tayo, pare-pareho tayong involved dito sa pagkatalo, hindi si Lionel. Tingin mo, kung ikaw ang coach, ano ang gagawin mo, Coach Tata, kung ikaw ang coach ng baseball team ni Lionel? Nakamute ka, Coach Tata.
2: Ang masasabi ko lang dyan, first of all, ang gamit niya na clubs, hindi naman ano eh, tama eh, di ba? So, dyan pa lang, dapat maintindihan na lang buong team yun. Di ba? Ang hirap. O, pangalawa, yung ano pa, headgear pa. Di ba? So, siyempre, hindi nga maka-afford or hindi lang binigyan talaga ng support. So, nobody to blame, di ba? Makita naman siguro natin na sabihin ko sa iba, Coach or si Lionel, talagang binigay lahat. Alam nyo naman na mali yung ano niya, gloves niya. So, huwag natin sisihin. Kung ako ang coach nun, di ba? basta we tried our best, di ba? Gusto nating manalo, pero talagang nangyayari itong mga ganito eh. Oh, so, I believe, dapat lang saluin kasi obvious na obvious yung wala siyang tamang ano eh, yung gamit ba? O, di ba? O, kahit na may tamang gamit pa rin, eh, kung natalo talaga, ang importante kasi yung makikita ng mga tao na co-players mo na you are really doing your best, di ba? Then after the game, wala nang sisihan. Di ba? Nakita mo, nagpakamatay na nga yan eh. Di ba? So, as a coach, talagang titiising kung kahit na talo. Kasi marami pa namang game eh. Di ba? So, we can always, sabi nga eh, is always winning and learning. Di ba? So, as a coach, ikaw ang magdala ng yung kultura doon na walang sisihan, di ba? Encouragement. Tingnan mo, ha? Isang encouragement lang or ilan yung mga classmates niya nag-encourage sa kanya, bumalik din siya. Because word of encouragement is very important. Di ba? Words have power eh. Kung wala yun, siguro hindi na talaga siya bumalik. Pero iba yun eh. Pag may nasa likod mo na mga nag-umaabiba, ano? Kung sa Bisaya pa, nag-abiba sa Imoha, ay talagang walang ano, hanggang kailan, laro pa rin tayo, di ba? Oh, yun ang pinaka-importante because, of course, the real purpose of sports is to just really enjoy. Di ba? Lalo na yan, di naman professional yun. Di ba? Talagang enjoyment lang. At siguro, eh, wow, kung libre sila sa scholarship doon. Di ba?
1: So, yeah. That's true, no? Naalala ko, medyo nasa disadvantage na kagad siya, no? Isipin mo ba naman, ang gloves mo mali, tapos yung headgear mo, eh, natatakpan yung mata mo. Eh, kesa naman, wala kang protection. Babatuhan ka ng bola, isipin mo. Mukha yung panghaharang mo. Pwedeng mabali yung ilong mo, di ba, mabasak yung, ma-fracture yung noo mo, and it's difficult, no? Naalala ko yung isang national player, eh, si Ewan Arai, no? Naglaro siya sa Adamson. Nung nag-try out siya, first time na naglaro siya, eh wala siyang sapatos, so naka-leather shoes siya. Isipin mo, sa tryouts, di ba? Naka-leather shoes siya dahil wala nga siyang sapatos. And it's very important na yung tamang gamit, yung gamit, equipment, eksakto, no? Coach Lionel, alam ko tinulungan ka ng mga teammates mo, no? Makabangon. Pero ikaw, paano ka bumangon? Dahil, syempre, kailangan ng encouragement. Pero, deep inside, di ba, nag-iba ka rin. Feeling mo talaga na, ako ang nagpatalo dito. How were you able to rise up?
0: Yun, coach, nag-change pagka si Kanye, nag-change yung coaching coach namin, bago, si Sir Paris yun, I can still remember. Yun, he is more on encouraging us to practice. So yun, binigay ko talaga yung sarili ko sa pag-practice. Kahit, kasi pinili kong mag-baseball kasi ayaw ko mag-athletics. Kasi ano ako eh, into academics. So, binabalansi ko talaga umaga, saka hapon, practice talaga ng practice. So kahit ang iba umuwi, doon nagpa-practice pa rin ako sa ano, kasi yung coach namin nagpo-focus talaga sa pitcher at saka sa akin. So kahit yung ibang like first base, sila tapos na, umuwi na sila, kaming dalawa na iwan. So kami lang dalawa practice lang ng practice. So bato siya ng bato, ako salo ng salo. So yun, pasa-pasa sa kahit saan, kasi yun nga eh, ayoko nang mangyari na ganun. So na natutunan ko na anuhin yung sakit. So kahit tumama sa katawan ko, sa paa ko, one time nga eh, kasi parang nahirapan ako na magsuot ng headgear. Kinuha ko yun nga, na-black eye ako, hindi ko na, kasi yung pagpalo, na nadapyas yung pagpalo, hindi masyadong natamaan, so pumunta sa mata ko. So, yun. Oh, so, kahit na, so nakikita na nila na gagawin ko ang lahat, hindi lang lumagpas yung bula, yun din, talagang bumawi talaga ako, bumawi. At saka, kahit na masakit, sige lang, kahit katawan ko, i-ano ko sa bula para hindi lang lumagpas, yun.
1: Catcher kasi, di ba, Lionel, no? Para siyang goalkeeper, no? Ang goal mo dito, yung bola hindi lumampas sa'yo, kasi pag lumampas sa'yo, especially kung foul tip, no? Tama ba, foul tip?
0: Yes, po.
1: Pwedeng tumakbo. Hindi ko alam kung pwedeng tumakbo, no? But lalo na kung hindi pinalo, tapos hindi tinamaan yung bola, di ba? Tapos lumampas sa'yo, pwedeng mag-advance yung mga runners from first base to second base to third base, or third base to the home plate. Kung hindi foul tip, no? Yung tama yung swing, di ba? Hindi lang tinamaan, no? And isipin mo, no? Ang trabaho ng catcher, dapat maharang mo yung bola, no? Tinanggal mo na nga yung headgear mo dahil una baka sa gabal,
0: talaga.
1: Kaso naman, kung wala kang protection at tumama sa mata mo, tumama sa ulo mo, ang sakit nun. Naalala ko kasi, naglalaro kami nun, softball pa yun, na mas mabagal ang bola. Pag tama, foul tip, tumama sa bat, pero the place, tumama sa catcher, yung catcher talaga, palagang napatayo eh. Talagang yung medyo nahilo ng konti. Hindi naman grabe, pero nayanig, no? And Coach Lionel, no? Being an athlete, no? From elementary to high school to college, binanggit mo yung academics, no? Sa'yo, what makes a good athlete? Ano yung tingin mo, two or three na katangian na gusto mo na nakikita mo sa isang atleta or nakita mo sa iyo?
0: Una, coach, yung mastery ng time management, yung marunong, kasi mahirap. Kaya nga sabi sa amin, pag gusto kami talaga na mag-excel sa academics, tapos mahirapan ka mag ano sa sports mo, mas mabuti na lang na i-give up mo na yung sports. So kasi love ko yung sports, so kailangan ko talaga yung management, kailangan naka-schedule kung kailan ako mag-study, kailangan akong gumawa ng mga projects or anything. So ayun, time management talaga ang una. Pangalawa, yung being coachable. Yun ang pinaka-importante, kasi pag hindi ka na coachable, wala na eh. Hindi ka na mag-grow, hindi ka na mag-develop. So, pangalawa yun, being coachable. Pangatlo siguro is yung, yung being resilient. Just like, kung nagkamali, bumabangon agad. Hindi yung pa sa kamalian, or nagstay pa doon, o parang, nilagay mo na yung sarili mo na, or inisip mo na failure talaga, failure ka talaga, or parang ganun na lang palagi, failure ka. So, yun. Yung time management, coachable, at saka resilience. Yun ang para sa akin.
1: Wow. Gusto ko yun, no? In fact, nagulat ako, yung number one sa'yo is time management, no? Ang inisip mo doon yung kabuuan ng isang atleta, no? Yung ano yung kanyang routine, no? Sa isang araw, no? From practicing to going to school, no? Number two, yung being coachable. Kasi ang hirap naman talaga ng mag-coach, no? In fact, sa basketball, uso na pag tinanong mo yung coach, coach, kamusta tong player na ito? May toyo ba to? Yung term na madalas kinukuha, may toyo ba to? May topak ba to? Tapos number three, resilient, no? Gusto ko yung binanggit mo, resilient, no? Kasi sa baseball, pag nagkamali ka, ang hirap bumangon. Kasi isang mali, di ba, can result in score, runs, a run, or runs. Ibig sabihin, pwedeng maka point, or...
0: Yes.
1: point or
0: Yes.
1: four points. Di ba? And ang
0: Yes.
1: hirap. Sa baseball, ang hirap eh.

0: sub niyan, palit, may papasok, papalitan ka, ilalabas ka, ipapasok ka after 2 minutes. Dito sa catcher, bihira yung papalitan. Kasi pag pinalitan ka na, hindi ka na makakapasok, di ba? Sa susunod na laro. Ikaw ba ay pinapalitan or pirme, ikaw ay nandoon na you start the game and then you finish the game?
1: Sa elementary coach to college, bihira ako mapalitan kasi yun nga, sabi ko, walang gustong maging catcher eh, sa hirap ang responsibilidad ng catcher. Pero sa college, kasi pag college na, marami nang magaling. Yun, so dalawa kaming nakuha na catcher, pero mas magaling siya sa akin. So actually, sa college na, parang ako ang sub eh, replacement. Pag ano na siya, napagod na, so ako na. So, yeah, pinapalitan din. Pag lalo na kung na-injury ka or hindi ka nag-perform ng maayos, marami kang ano, hindi na salo or na-miss na mga bola, so pinapalitan din.
0: Okay, no? Yung catcher, no? Ang pitcher kasi minsan nakakapalit, no? Sa isang laro, minsan may 5 pitchers, di ba? Sa elementary, kung dalawa lang yung pitcher, de dalawa lang. Pero sa mga collegiate, minsan ang dami, no? Umaabot ng 5, 6, especially pag napapaluan, no? Or pag feeling ng coach, mas gusto kong palitan yung pitcher dahil yung mga susunod na papalo, mas hirap kung itong pitcher na ito ang pupukol ng bola. Coach, Lionel, no? Kayo ngayon ay isang character coach, no? Character coach, chaplain, na ang goal mo is to guide yung mga players, no? Dahil mas mahirap ngayon ang i-coach ang mga players dahil sa ang daming iniisip because of the internet. Coach, being a chaplain and character coach ngayon, no? Tell me kung saan ka nagka-character coach. And then, number 2, gaano ba kahirap maging character coach ng mga players ngayon? Ano ang pagkakaiba ng player dati sa player ngayon?
1: Ngayon coach, sa kolehiyo po ako ng here ng Dumaguete, COSCA, College of Colegio di Alejandria. So dito ngayon, I would say katulad din ng sinabi mo coach, mas mahirap ngayon kasi maraming umaagaw sa atensyon. Noon, I could say may bihirang may TV, bihirang may cellphone, bihirang may internet, saka hindi maraming ano, maraming activity kasi like kung gabi eh parang ang basketball court lang ang may ilaw, so usually walang ginagawa. Pero ngayon, dahil sa internet, dahil sa cellphone, accessible na, tapos maraming at saka dito sa pag nasa city ka, so maraming gimmick, maraming gimmick. Yun ang isa sa mga pinakamahirap. Ang nakikita ko nga dito, usually yung mga athlete hindi ready pag-practice kasi hindi nakatulog ng maayos kasi naglalaro nga ng ML, ganun. Yun ang isa sa mga binabattle talaga ng mga coaches ngayon kasi makikita nila, oh, ba't ganito ka ngayon? Kasi sasabihin, oh, hindi siya nakatulog. Ba't anong ginagawa mo kagabi? Oh, nagsi-cellphone, naglalaro ng mobile games. So mas mahirap talaga ngayon kaysa noon.
0: Coach Tata, no? Binanggit ni Lionel na iba ang kabataan ngayon dahil sa cellphone, yung oras na dapat matulog, hindi natutulog, no? Coach, kayo ay dating player. Gaano ba kahirap ngayon ang trabaho ng isang coach? Kasi si Coach Tata is also a character coach and chaplain of several teams, no, dito sa Cebu. Gaano kahirap ang coach ngayon to coach their players?
2: Wow, grabe. Talaga, katulad lang sinasabi ni Chaplain Well, napakaraming temptasyon, di ba?

0: yung internet na lang eh. 'Di ba? Yung syempre gusto mong makilala yung mga ganun. Yung syempre, 'di ba, yung pag merong nagawa, ano kaagad, 'di ba? So
1: Highlight.
0: gusto mong i-post mo kaagad, 'di ba? So isa 'yon eh dahil yayabang ka doon eh. Pag ganun, pag hindi ka ingat, no? Hindi ka ingat. So, pangalawa, maraming temptasyon like mga pornography, mga ganun ba? So, maraming mga ba, fans na nanonood na di katulad noon pag ang nanood, yung talagang hindi ganun karami. Ngayon, very liberated na ang mga kuan eh. No? So, after the game, sabi nga, eh, may mga gimmick na yan. Di ba? Minsan, may isang team na talagang after the game, magiinuman yan. Yung nga ganun. Lalo na pag merong isang player dyan na mayaman. No? Yung ganun. Tapos, meron akong na balitaan isang team na yung parents niya nasa abroad. Tapos siya, wala siyang parents. So, pinapadalan siya ng pera. O, yung pera niya, talagang ginagastos niya doon sa team. Di ba? Meron silang inuman, yung mga ganun ba? So, ikaw ang coach, ang hirap kasi. Minsan nga, to the point na imbitahin ka pa eh. Dahil na, sila ng lahat na andun eh. So, ganun ang mga temptasyon ngayon, no? Eh, sabi nga, the last of the flesh, the pride of life, and the last of the eyes, yung tatlong bagay na yun. So, yan. Very exposed na tayo doon sa, ano, lalo na may internet. So, hindi ka makafocus kung talagang para sa akin ha, kung wala ka talagang takot sa Diyos, no. Buti nga itong ginagawa natin, 'di ba? May meron tayong sharing of God's word. Ang mga player nagdadalawang isip, 'di ba? Lalo na pag ikaw naman as a coach, nagsiset talaga ng example. Nakikita nila sa iyo na hindi ka gumagawa ng kalokohan, di ba? Pag sinabi mong, oh, huwag kayong uminom, ha, kasi may laro tayo. Tapos ngayon, makita nila, nandun ka sa kanto, nakipag-inuman, de, hindi maniniwala sa iyo yun. So, eh, ganun kahirap. Para sa akin, ang kalokohan ngayon is kahit saan, left and right na. Hindi katulad dating na yun, na buti ko, party-party lang, di ba? Yung mga ganun. So yung communication hindi ganoon kabilis, di ba? O minsan sabi, oh, bakit hindi mo ako naimbita? Eh, hirap mong, hindi katulad yan, isang text lang, isang message lang, wala na. So very hard, it's very very challenging to coach now, no? But of course it's very rewarding also, kasi nga kung ma-guide mo naman yung mga bata, di ba, nang maayos, di ba? Tapos later on, maging successful sila, nalampasan nyo yung mga katakot-takot na mga mga barriers, mga hindrances to be a good player and a good student, then fulfilling naman talaga, no? So, ganun ang challenge ngayon. It's really very hard to coach, but it's very challenging and very rewarding.
2: Yeah, it's very true na mas mahirap ang trabaho ng isang coach ngayon dahil maraming distractions ngayon, no, sa kabataan, no. Eh, si Lionel Campos is also a character coach and chaplain dito sa Dumaguete. Tingin mo, ano ang number one role mo or tingin mo roles mo dito being the chaplain sa Dumaguete?
1: Yes, coach. Malaki po yung opportunity tsaka yung responsibilidad ko din bilang chaplain at character coach sa mga players. Kasi una-una, kami dapat yung role model, kasama yung coach. Kaya nga sa FCA, dapat nauna yung coach to and through the coach. So, isa sa mga namin, ginagawa namin dito is yun nga, during huddles, not only encouraging them with the word of God, kasi yun kasi yung basihan natin, pero meron din kaming ginagawang extended, apart from the huddle, kung may mga nakikita kaming mga players na talagang struggle nila yung pagtulog, yung paglalaro ng mga online games, yung mga dahil sa internet, yun na doon kami pumapasok, parang we came alongside to a certain athlete and help him, not just by telling him what to do, but helping him all the way, no, praying for that athlete, tapos kung makikita naman kami, kukumustahin. So meron talaga kaming ginagawang building of relationship that is intentional, kasi hindi naman yun automatic na pag sinabihan mo na, oh, dapat ready kayo bukas mag-practice, dapat kayo matulog ng maaga para ready kayo. Hindi naman yun sa instant lang okay na sila. So kailangan follow up. So but before that na talagang ano namin sa issue na yan, dapat meron kaming strong na relationship. Kasi mahirap mag-influence sa isang atleta kung wala tayong malalim na relasyon. Diba? Minsan, kung ganun ang mangyari, hindi malalim yung relasyon namin, ang tingin na sa amin parang nakikialam sa buhay nila. Parang, oh, killjoy. Killjoy naman to si coach. So, ang tendencies is, hindi na sila magsasabi, hindi na sila honest. Itatago na nila, magpe-pretend sila. Pero mahalata naman natin na, talagang hindi sila ready. Ba't ka nakatunga nga dyan? Ba't ka nakatulala? Okay, but ganun ang performance mo? So, malalaman mo talaga. So, ang ginagawa namin, yun. Aside from the huddle, we go sa kanilang personal na buhay. Kung meron kaming mga time na talagang like coffee time or just snack time or minsan, kasi parang ang place na magsisay sila pag walang pasok doon sa office ng sports director. So doon kami nag-uusap. Parang ano lang, casual talks. So, maano namin yung ganung topic. So, at least doon, maano nila na they really care. So that's what we are sending to the athletes. Mm.
2: Lionel, no, maganda yung binanggit mo, no, intentional building of relationship. Kasi pag may relationship ka, mas madali nang magbigay ng mga payo, mas madali nang tawag nito to tell them na what is right and then what is wrong based on sa salita ng Diyos, no. Sa mga nakikinig sa atin, pag sinabing huddle, ang ibig sabihin ni Lionel Campos ay Bible study or group study, no? Sa iba, ang tawag nila growth group. Yung iba, discipleship group. Sa sports world, ang tawag natin doon huddle. Parang kung sa basketball, let's huddle together. Or in baseball, no? And maraming struggles ang kabataan ngayon because of the internet. Lahat ng information, no? The good and the bad, no? And ang ginagamit mo, if I may call Lionel Chaplain Lionel Campos, no, being the character coach of COSCA dito sa Dumaguete, do you have a favorite verse or verses na lagi mong binabanggit sa mga players and it strikes the heart or hearts of the players?
1: Ito yung palagi namin na binabalik-balik together with Coach Lenny. About giving the best, you know, in everything that you do. So, the verse says, whether you eat or drink or whatsoever you do, do it all for the glory of God. So, it means, pag sinabi mong whether you eat or drink, it means kahit yung mga minimal na ginagawa mo, kaya nga, yung pagtulog, pagtikas sa sarili mo, pagkain, gagawin mo yon at ano mo talaga na para to sa Diyos. Okay? Para sa glory niya. So it means everything that you do, whether outside of practice or in practice, you have to give your best. You have to give your 100%. Okay? So, yun ang palagi naming inuulit-ulit. Okay? Like sabi ni Kuslene, wala kaming ini-expect sa inyo, kundi gawin nyo lang yung pinaka-the best nyo. Ibigay nyo lang yung 100% nyo. Win or lose, we give God the glory. Yun.
2: Mm-hmm. Gusto ko yun, no? Na giving the best. So para mong sinasabi sa mga players, bawal dito ang medyo tatamad-tamad, no? Or bawal dito yung being mediocre, no? When we step inside the court or step inside the classroom or even outside the classroom, no? Yes. Ang goal natin is to be to glorify God, no? And to give him all the honor and all the praise. Kamusta naman ang reaction sa mga players na and coaches na when you share God's word? Anong mga nakita mong impact sa buhay nila nga?
1: Isang example, Scott Kirby. Kasi kami talaga yung palaging nag-huddle, regular talaga. Tapos, dahil doon sa huddle namin, nag-start siya na parang yung team niya, parang wala Parang, sabi ko nga, nang nakita ko yung first practice nila at saka tryout, sabi ko, parang wala itong patutunguhan ng team na to. So, yun na, nag-start kami, nag-connect kami dalawa, nag-huddle kami, nag-huddle. Yung nakita niya na yung difference ng mga bata niya, yung palaging umiinom after practice, hindi na nag-iinom, isipin mo naman, babae pa man. So, yun, mag-aaya pa sila kay coach. So, coach is convicted already. So, he's not joining anymore. So, until such time na palaging huddle namin, na talaga sa kanila na kailangan talaga nila ang Diyos. Kailangan talaga nila yung gabay. Kaya nga, one of the major games here in Negros Oriental, we call it Norsaa, sumali yung high school na team ng namin, ng volleyball Costa. First time to na mag-join. So, hindi talaga, walang expectation. Parang sa kay Coach Kirby nga, sabi niya, join lang tayo for exposure, learning. So yun, natalo, may nanalo rin, pero may chance kaming pumasok sa quarterfinal. So, ang ginawa ni Coach, sabi niya, Coach, can we try before the game, let's have a huddle, and after the game, let's have a huddle. Iba talaga yung nakikita talaga namin yung impact tsaka change yung motivation ng mga bata. Kasi minsan pag huddle, okay, once a week ang huddle, ang game nila sa next week pa. So ilang araw pa, alam mo naman kung hindi pa sila talaga sa Word of God, malilimutan nila yon. So kailangan talaga yung constant na reminder, gaya din natin, kailangan din natin ng constant reminder. So, pag-huddle naman before the game, siya naman ang word. Nanalo. Hindi namin expect. So, mas lalong gumana yung desire ng mga athletes sa kanil coach na let's have a huddle. Keep on, let's have a huddle regularly. So, after the game, next game naman, after the game, we had a huddle. We glorify the Lord. We thank God. And we set for the next game, and then we huddle again for the next game, and then we win again until we win for we come to the quarterfinals. So that's and it's the first time, and even the other schools, the Siliban University Foundation, other big schools here in Negros Oriental, was surprised that even though they are first time, they were able to be part of the quarterfinal. So, yun. Hanggang ngayon, nag-minimorize na sila ng verse. Encourage sila before the game, after the game. So, ina-apply na nila sa kanilang bahay before sila matulog, pagising nila. Yun, nagdadasal na. So, in-encourage namin, magbasa kayo. Kasi, para pag may kailangan kayo, may i-remind ang Panginoon sa iyo. So, pag wala kang binasa, wala kang minemorize, so, eh wala. Walang i-remind sa iyo. Okay?
2: Thank you, Chaplain Lionel. No? Whether you eat or drink, we always think of the Lord, no? Yung ating actions, either in words, in thought, or in deed, no? The verse that came to my mind, yung saan yun, no? The Word of God is active and living, sharper than any two-edged sword. Na talagang it hits the heart, the mind, and even all, everything, no? May transformation ng Panginoon na mangyayari, especially if a life is fully yielded and fully surrendered to the Lord. Thank you, Chap Lionel. Thank you, Coach Tata, for being with our show. Maraming salamat at ako ay natutuwa na may nangyayari dito sa Dumaguete City dahil kay Chaplain Lionel Campos preaching the Word of God to coaches and athletes. Maraming salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ng programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat.
3: Puso at Lakas Sports sa Pinas.
4: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, patuloy po naming idinadalangin ang aming bansa, lalo na ang aming ekonomiya. Dalangin po namin ang aming mga pinuno, ang aming opisyal sa gobyerno, ekonomista at mga mambabatas na siyang may tungkuling sa pagpapalakas ng ekonomiya ng aming bansa. Bigyan mo sila ng katalinuhan at tamang pagpapasya upang maipatupad ang mga batas at programa na tunay na makatutulong sa bawat Pilipino. Huwag silang mahulog sa tukso ng katiwalian kung hindi naway maipaira nila ang katapatan at malasakit sa kanilang paglilingkod. Panginoon, basbasan mo ang aming mga negosyante at namumuhunan sa aming bayan upang maging bukas palad sila sa pagbibigay ng oportunidad sa iba. Naway magtagumpay sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi upang makatulong din, magbigay ng trabaho at magpaunlad sa aming bayan. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang tamang pagpapasya upang patuloy nilang maitaguyod ang kanilang mga negosyo sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya. O Panginoon, patuloy po namin itinataas at pinagdarasal ang kalakasan at katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga krisis at pagsubok, naway patuloy itong bumangon at lumago upang makinabang ang bawat Pilipino. Idinadalangin namin ang tamang paggamit ng likas na yaman at ang makatarungang distribusyon nito at tunay na kaunlaran, hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Panginoon, higit sa lahat, ipinapanalangin namin na ang bawat Pilipino ay magtiwala sa iyo bilang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Turuan mo kaming maging masaya, matyaga, at magpakumbaba habang nagtitiwala na ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Naway matuto kaming magbahagingan at tumulong sa isa't isa upang sama-sama naming maranasan ang iyong katapatan at kabutihan hindi lamang sa amin, pati sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
5: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
6: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: God is able. From disability to possibility.
8: Magandang gabi, kaagapay. Ito po ang programang God is Able na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702-TZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 na umaga, at ako po ay si Malut Youngson Ortiz.
9: Yes, ang God is Able po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP. Siyempre, maaari niyo po kaming i-message sa ating smart number 0999-223-5675 or sa globe number natin 0916-296-6622. Ako po si Raquel Camo Landong. Hello, Madu!
8: Hello, Raquel! Magandang araw sa iyo at para sa ating mga nakikinig kung saan man kayo, good morning, good evening, good afternoon. Sis Raquel, bago tayo mag-start, baka may mga first-timers tayong nanonood. Ano nga ba ang God is Able?
9: Yes, maganda pong ma-introduce muna natin sa inyo ang God is Able. Ito po ay isang foundation na ang ating pong advocacy ay para sa mga persons affected by disability. Hindi lang po yung mga talagang may disability mismo, kundi yung mga pamilya nila, yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun po yung mga affected by disability. And syempre, Maru, diba, meron tayong mga regular programs na ginagawa all year round dito sa ating foundation. Ang isa po dun ay yung family camp. Yan, si Malu, nag-speak yan ng family camp at marami ang na-bless sa kanyang kwento sa journey niya as a mother ng isang meron ding disability. Yan, every summer po, every month of May, nagsasama-sama po tayo para sa ating family camp. Yan, Malu, yung mga iba pa nating mga programs, no? Oo.
8: Yes, Sister Kel, kasi napaka-importante, no? Maraming people with disability, they don't have hope. No, kasi feeling nila displaced sila, parang hindi sila katanggap-tanggap ng society. Pero praise God, ngayon mas marami na ngayon awareness dahil meron na tayo ngayon Down Syndrome Association of the Philippines, may autism ASP Autism Society of the Philippines. Tapos meron pang Philippine Cerebral Palsy, no? So today ang topic natin Cerebral Palsy, no? So Praise God na meron din tayong programa ganito na nakakapagbigay ng informasyon, nakikilala rin natin yung mga taong may mga disability at naiintindihan natin sila lalo no sa kanilang mga sharing.
9: Ayun. And syempre po, bukod po dun sa mga organizations na yun, ano, tungkol sa mga disability, meron din po mga individuals na, yan, katulad ni Malu, na nag-start talaga ng advocacy, no, para sa mga may disability. Meron po tayong tinatawag na Gift of Mobility in partnership with the Evangelical Christian Churches. Tayo po ay namamahagi ng mga walking devices, katulad ng wheelchairs, mga canes, pero syempre po, ito ay through our partnership with the churches. Ayan, Gift of Mobility. Maru yung ating Building Lives Together, mga conferences. Naalala ko, nag-share ka na rin ng testimony dito, di ba? About Clarissa sa isang Building Lives Together natin. Conferences po yan. Ito po ay pwede rin course in partnership with the Asian Theological Seminary. So that's who we are. Yan po ang God is Able. Salamat po sa inyong panalangin at pagsuporta sa ating foundation.
8: Amen, amen, Raquel. It's just amazing, no, how God is talagang mahal ng Panginoon ang mga taong may mga kapansanan, no. He really cared for them. Kaya naman, pati ang God is Able, lumalago rin, nag-expand din ang ating borders, no. Pero huwag na natin patagalin, pakilala natin ang ating guest, no. Today, we will be talking about cerebral palsy. At alamin natin sa kanya, ano nga ba ang cerebral palsy? At si ang ating guest ay si Miss Martha Angela Casimiro. Hello, Martha. How should we call you, Martha or Angela?
10: Martha.
8: Martha. Sige, Martha, tell us more about yourself and what do you do?
10: I was born with a cerebral palsy since birth. And like ever since I started school, although I have opportunities growing up, I experienced rejection also. Not in an everyday basis, like when you wanted to like play with your classmates outside, you cannot do that. So that's one challenge. Then like growing up, that like I have to overcome it. So now, parang nasasanay na ako sa rejection. So sa work ko ngayon, I've been. Yung age ko pala, I'm already 34 years old and nakatapos ako sa school. Yung college ko is nakatapos ako sa Ateneo sa Buanga University. Then, nag-master's na din ako and nag-law school. Pero hindi ko siya natapos kasi I don't find my purpose doon. So, now, 10 years na din ako as a financial advisor.
9: Wow. Okay. Nakakatuwa ano na as far as education is concerned, malayo na ang narating mo at nag-law school ka pa, Martha. Pero balikan muna natin yung cerebral palsy. Inborn ba yung sayo? Inborn ba? Inborn ba? Lahat ba ng cerebral palsy cases ay inborn? Hindi siya acquired?
10: It occurs in three instances. So, it occurs before you are born, during birth, and after birth. So, yung sa kids ko is nag-occur siya during birth kasi parang ang nakwento sa akin is medyo narrow yung passage ng baby papalabas. So, medyo na-deprived of oxygen ako. So, pagkalabas ko, naging blue baby ako. So, parang na-ICU ako for 2 weeks after that. So
9: pwede rin pala siyang acquired, ano? Ang cerebral palsy? Oo. Yes. Thank you for explaining that to us. Kasi, syempre, marami sa atin. Like ako, hindi ako masyadong familiar sa cerebral palsy. Paano ba malalaman ang isang tao ay may cerebral palsy, Martha?
10: You can know that like pagka-birth pa lang, parang hindi mo pa alam. Pero habang when the child is growing, you would notice na yung body niya medyo flimsy, medyo malambot. Tapos pagawa niya, hindi pa siya makatayo, hindi pa maka-held yung ulo niya, naka

0: Pascual. Although may Bible sila, pero most of them hindi nila naintindihan. So, kailangan may interpreter. So, that's the reason why I'm very, like, active sa deaf ministry. Is also to, like, make them understand the gospel.
1: Paano yun? Ah, parang na, na-curious ako doon, ano? Kasi, di ba, sabi mo, yung mga deaf, hindi masyadong naiintindihan yung Bible. That's why you have to explain to them. Pero nababasa nila yon. Ganun ba? Comprehension, iba ba ang effect nun?
0: Iba siya kasi most of the deaf kids growing up kasi first language nila is sign language, not really the written language. And the priority kasi is to have communication with them. So like when papaalis sila ng school, minsan malalaman mo yung may broken English, and, which is okay kasi like naintindihan ko naman. And first language talaga nila is sign language. It's their parang heart language. Doon sila nakaka-absorb ng information. Not really the ESV and maybe. So yun. And I noticed din sa kanila na most of them understand the easy to read version. Like, yun po. Yung mga basic English.
1: Yun. How about you? How about you, Martha? May impairment ba sa hearing mo?
0: The right side, normal siya. The other day ko lang din na naman kasi like nagpa-check ako sa audiologist. Sabi kasi ni Kayle, magpa-check siya ako. Kasi I noticed din na yung left ear ko, medyo mahina siya. So, yun, na-confirm ko na parang 56% lang yung audible sa kanya. Although marinig ko yung sound, pero wala ko nang intindihan. Walang words na pumapasok. May words, pero parang jumble-jumble.
1: Okay, so part pala yun ng cerebral palsy, pati yung hearing, may effect din siya.
0: Opo.
1: Oh, okay. Oh, Martha, ang tanong namin siguro ngayon ay very interesting kasi yung mga parents na katulad ko, syempre concerned sa future ng anak na may disability. Ikaw ba ay may pamilya na?
0: Not. Single.
1: Okay. So, kumusta ang pagiging single mo?
0: Ano, I'm still waiting for the
1: You're so pretty, alam mo ba yun, Martha? So, you know, attractive ka. O, di ba, Malu?
2: Ang ganda yeah.
0: I'm still
2: yeah,
0: waiting.
2: Mga kaagapan, may single tayo dito.
1: Naitanong lang
2: namin. Back to, ano, no? Going back to yung work mo, no? Kasi natutuwa ako na you're able to work and I like yung mindset mo na yung you wanna inspire others also na para magkaroon din po sila ng ano ng capacity to earn. Yung how are you among your ano yung mga colleagues mo sa work? Ano ang mga experience mo inside the workplace naman?
0: Ano din sila, proud din sila. Yeah, like proud din sila, surprisingly, kasi nakakasabay ko sa mga competitions, mga ano pa yung parang prizes. Kasi last 2022, I hit 1 million sales.
2: Wow.
0: Okay, tapos on average, nakaka like 500,000 every year. So, parang ganun. Parang I don't feel different. Na parang ginagawa nila akong inspiration sa mga taong bago pa. Yun.
1: Martha, very passionate ka sa trabaho mo. Ano, ang tanong ay, ano ba yun? First choice mo? Yan ba talaga yung gusto mong gawin? Or pinili mo ba siya? Kasi

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin, ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV.
2: From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We
3: Can Do It!
2: We truly can do it, Ate Maru. Saan man tayo naroon, pagkasama natin ng Panginoon, talagang kakayanin natin yan. Itong buong buwan ng Hulyo, very, very blessed ako, very excited ako dahil sa mga kasaysayan ng kapatid na Ruben Laurente. At ito ang ating huling programa, kaya gusto kong samantalahin na talagang bawat minuto ngayon, ano po, dumapo na kagad tayo sa pag-i-interview natin sa ating Kuya Ruben Laurente.
3: Welcome back, Nonoy.
2: Ate Maru, merong middle name siya. Binabangit mo last time.
3: Don Diego. Don Diego.
2: Don Diego. Yan pa apelido na Ate Hilda.
3: Mami.
2: Apelido ni Mami. Hindi hindi pangkaraniwan yan.
3: Ano yun nga eh.
4: May kasaysayan po yan. Kukwento ko na lang po.
2: Please. Okay. Don Diego. Alam na mga tao, iho, na ikaw ay mga awit. Yan ang tatak Ruben Laurente, yung mga papag-awit. Pero may isang bahagi ng buhay mo na hindi alam ng marami. Ako nga, ngayon ko lang naalaan na ikaw pala ay nagpipinta din. Ano ha? You're an artist.
3: Yeah.
4: Yes, Kuya Dave. Since I was, siguro na unang umawit, or hindi ko lang, parang magkasabay, I don't remember. Pero ako rin po ay gumuguhit. Salamat po sa genes ng aking tatay na isang visual artist at graphic artist. I definitely took it from him.
2: Okay.
3: Doon siya nagmana eh.
2: ang pinakatamang word sa Tagalog, pagguhit. Kasi yung sa English kasi painter, ano? Iniisip nila pagpipinta. Si Mang Adong yun sa FBC. Pinipinta niya yung canteen. Mang Adong, si Mang Adong yata nasa Panginoon eh, no? Anyway, Si Brother Ruben po, hindi ho siya nagpipinta ng bahay ho. Huwag niyo siya tatawagin pag ito sa pagpipinta. Pero yung pagguhit, yan na ang tamang word doon. Ano ginagamit mo, iho? Oil or?
4: Acrylic po. Dati po oil, pero medyo nahihirapan po akong magpatuyo at mahilig po akong magmadali sa ginagawa ko. Not because I want it so-so, pero gusto ko po yung acrylic dahil madali pong matuyo at marami po akong ma-accomplish.
3: Yeah. Noy, bring us back to the very first drawing mo.
4: Ang first drawing.
3: Ano ba nangyari 'yon? Sige.
4: Yung isa sa mga una kong drawing para po sa kaalaman ng madla ay si nung ang feeling ko na po noon ay pintor na po ako. Mga 5 years old po ako noon. Siya po ay merong eksena sa paglalaba. Minsan pupunta lang po yan sa bahay para umupo lang makipagkwentuhan sa amin. Pero ako po ay tatapa na po bigla at meron po akong papel at idodrawing ko po sa kanya. Kasi siya po ang aking first crush. Sabi ko sa siya ang aking first crush. Sabi ko, dinodrawing ko. Pero grabe na lang silang mag-appreciate kasama si Ate Maruna. Akala ko naman ang ganda-ganda ng gawa ko. Pero kung titingnan ko ay stick ang katawan, pero may ikin naman, at makikita mo naman yung facial features na may mata, may ilong at bibig, pero ang sinasabi ko lagi, ina-identify ko yan, si Ate Maru yan.
3: Yes.
2: Oh.
4: Maru. Yun. Pero kung, if you're familiar with the Italian painter, si Mondigliani, parang yun yung painting, pero alam ni Kuya Dave, pero ininsulto ko naman si Mondigliani.
2: No.
4: Ganun ang steel. Parang ganun ang steel. So sabi ko, kung i-justify ko yung pagguguhit ko nung time na yun, sabi ko, aba, parang pwede na pala akong Mondigliani sa...
2: Of course.
4: Pero yun po, na, from there, ako po ay mahilig mag sumama sa mga art on the spot drawing at painting contest nung elementary at salamat sa Diyos at nakakapanalo naman sa mga patimpalak sa paaralan, sa eskwelahan. Tapos,
2: Nangyari
4: po akong representante ng eskwelahan sa isang metro-wide competition to paint the Ati-Atihan Festival sa Folk
2: Arts.
4: Grade 6 po ako noon at salamat sa Panginoon dahil naka top 10 pa po ako noon. Ang
2: amazing.
4: Alam ko po, papunta sa top 10, ako po yung pang-sampu talaga. Pero marami po. I think we were mga less than 100 po na students na competed. Tapos from there, sa high school, nagguguhit po, although wala naman po kami formal training sa painting. Nung college po, ang kinuha ko interior design, it is part of the visual art concept of the visual art, part of one of the, I don't know if you call it an element or one of the concepts, kasi may painting, may sculpture, may photography. Yung interior design ay isang allied course, so hindi po siya kasama sa fine arts ng UP College of Fine Arts, kundi ginawa siyang joint program ng College of Architecture at College of Economics at separate yung course na interior design. So ako po ay nag-interior design, nakatapos po sa biyaya ng Panginoon.
2: Praise God.
4: Napakit ko naman po ng 1 year, pero mas pinili ko po ang The Company nung time na yon. So, nasa barko po ako, para po mas conserve ang boses ko, ang pagpipinta po ang ginagawa ko sa loob ng barko. So, when I'm onboard, ako po ay nagpipinta rin. So, that's how I started my career as a painter nung nasa...
3: Ang ganda!
2: Ay, nako. Nabanggit mo si Modigliani, si Amedeo Modigliani. Ganyan din yung ginugugol yung oras niya na talagang sa halip na siya ay mabor, meron siyang pampinta kagad. Iho, may sample ka ba diyan malapit sa iyo?
4: Meron po akong katalogo. Ito po kasi ito po.
3: Yes. I have one like that.
4: NCCA, National Commission for Culture and Arts, noong 2022 po, sila po ay naglabas ng kanilang grant. Magkakaroon po ng grant yung 11 or 12 na visual artists to exhibit sa kanilang building, sa kanilang gallery. So this is my first solo exhibit. It's called Pilipino. Ito ang aking lahi. Ito po yung aking advokasya para po sa akin upang mapalaganap ang sining biswal at ang rich cultural heritage ng Philippines para sa ating mga kababayan at para sa maibahagi ko rin po sa mundo. Ang konsepto niya po ay Filipino talaga. Ito po ngayon ay naka-exhibit sa isang mall sa Santa Lucia East Grand Mall, sa isa pong gallery at nandoon po sa isang buwan. Ito po yung iba na works. Ang exhibit ko po ay divided sa apat na kategorya, mga babae, mga dakilang kababaihan, folklore. Ang title ko yata dito ay sandali ah.
2: Sige. Habang hinahanap mo, si Jose Rizal po ba yun na sa cover mo?
4: Yes, good day. Si Jose Rizal. Ito po ngayon ay pagmay-ari ng co-composer ng industriya na isa sa mga matalik na kaibigan ni Bro Maestro, ni Kuya Junji Marcelo. Si Alvina C. Nasa library niya po ito ngayon. Ang title po nito ay Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi. I am a Filipino and this is my race.
2: Ang ganda.
4: Na-proud bilang Filipino.
2: Amen.
4: At ito po yung aking commissioned work. Ito po ay isang triptych, which means a three-panel art piece. So, tatlo po ito, pero Ay, hindi. Tama nga ba? O, tama. Medyo nalilito ako. So, tatlo po ito.
2: Mm-hmm.
4: Ang title po ay Panolong. Yung Panolong po, ayun po yung finial, yung pinakatuktok po ng isang Maranao na bahay, yung isang royal house, alam ni Kuya Dave at Timaru. At yung mga bahay, yung ganun-ganun na nila sa bunga nila, sa ang tawag nila sa bahay nila ay mga torogan.
2: Mm-hmm.
4: So, yung Panolong po yung bubong nila. Hindi, dulo ng bubong nila. So, pinapakita po dito yung kanilang estado sa buhay.
3: Yes.
4: Pero ito ay isang commission art ng isang musiko din po na magbibigyan ko nito dahil due date na nung last time pa. Pero nagawa ko na siya. So, alam niya, natapos ko na po. So,
3: ang ganda. Gusto ko lang malaman, bakit of all the paintings that you are doing, naka-concentrate sa Philippines? Of course, you're a Filipino, yun ang heritage mo. But sa mga nakikita ko in sa mga paintings, so I have one copy of that catalog of yours you gave me. Thank you so much. Oo. Bakit Philippine-centered? How did it come into your mind na I'll concentrate on Philippine heritage?
4: Dati pa po akong proud sa ating lahi bilang Pilipino.
2: Okay. Amen.
4: At galing po tayo sa isang maliit na isla.
3: Mm-hmm.
4: Nalilimutan po ng nakikita ko po at naobserbahan ko, nalilimutan po ng ibang mga tao kung gaano po ka-special na ginawa ng Panginoon ng ating lahi at ang ating bansa.
3: Correct.
4: Hindi po alam ng mga tao, kalimitan po ng mga Pilipino, kung gaano po tayo ka-creative, kung gaano po tayo ka-artistic, kung gaano din po tayo kahusay sa mga larangan na pinupuntahan natin at hinahawakan. Doon pa lang po ako sa OFW, kung ano man po yung tinatrabaho po nila iyon ng maayos ng buong kahusayan at buong kalakasan.
3: Correct.
4: Wala po akong sinisino kung maliit o mataas na tao at katungkulan ito, ng Pilipinong ito. Pero gusto ko pong ipaalam sa lahat na dapat po nating ipagmalaki yung ating pinanggalingan. At napag-usapan natin ni Kuya Dave at Timaru nung ating first program. Naniniwala po ako na mas lalo pong magiging malusog ang lahi natin kung ang bawat tao po ay would acknowledge and would recognize for themselves that they are Filipinos.
3: Yes.
4: They are now in the US, like you both, Kuya and Ate, but I know you're proud Filipinos yourselves.
3: Yes, we are.
4: Ako po ay ganun na lang po ang pagmamalaki ko na Filipino tayo. Hindi tayo, pupunta po ako dun sa aking trabaho. Hindi po tayo pwede maliitin.
2: Amen.
4: Lahi. Because I've experienced as well, as a Filipino, being so, mapagkumbaba pa po ako sa awa at sa biyaya ng Panginoon. Pero kalimitan po, kung kayo po ay masyadong nagpapakumbaba at masyadong maliit ang tingin sa sarili bilang Pilipino at bilang ganito lang kayo at close in quotation marks, ay hindi po nakakatulong sa atin bilang isang lahi. Hindi po ang isang barko kung wala po Pilipino. Sabi ko nga, kinaglilinis po kayo ng water closet dyan. Nagsispread kayo ng bedsheet at tinatak ninyo yan sa abot ng inyong makakaya at buong inyong kalakasan.
3: Mm-hmm.
4: Isipin po ninyo na kayo po ay binigyan ng kalakasan at bigyan ng talino ng Panginoon para magawa yung mga bagay na hindi nagagawa ng iba.
3: Amen. So, yes.
4: Nanggagaling po ako sa mga obserbasyon ko simula po nung bata ako hanggang sa nagkatrabaho at hanggang ngayon po ay struggle po sa ibang mga Pilipino ang matanggap na kung ano sila. At hindi po iyon healthy.
2: Mm-hmm.
3: Oo.
4: Ibigay ko po ito ng pagpapahalaga dahil hindi na rin po nalalaman ng ibang mga kabataan kung ano ang mga nangyari noon. Dahil ito rin po ay hindi ko naman inabutan noon, pero ito po ay isang tool sa akin para maibahagi po sa kanila kung anong sa aking maliit na kaparaanan ang maibabahagi ko sa kanila upang ipaalam sa kanila kung gaano kaganda ang mabuhay na maging isang Pilipino.
3: That's so, right.
4: Po, nang dito lang, pinuntahan ko po yung exhibit ko na kinabibilangan po ng mga obra. May isa pong bata na kinuwentuhan ko siya. Parang sabi ko, sorry ha, hindi akong curator dito at hindi rin ako teacher, pero gusto ko lang na yung nakikita niyo na explain ko sa inyo kasi they were there looking at my works at I took it upon myself to go and approach them and share with them something that I know about.
3: Correct.
4: Alam ko kahit papaano ay nagkaroon sila ng kaalaman.
3: Wow. You know, ang blessing ng ating Panginoon sa Philippines is overwhelming in the past years. Wow. Nasa yung mga famous artists natin, famous singers natin, athletes natin, nurses,
4: ha. Huh? Yes.
3: Oh, and sa Facebook I came across this one. Sabi ng isang vlogger na Amerikano siya. Yung tanong niya, sa palagay mo ano ang pinaka kindest country in the world? Alam mo ba ang sagot ay Philippines?
4: Ito.
3: Ang sagot, hindi Pilipino ang sumagot, ha? Mga foreigners din.
4: Foreigners.
3: Nasa ibang bansa. And what an honor for us to share our lives, yung kabutihan ng ating puso sa ibang tao. Mga nurses, everybody talks about Filipino nurses. The best ever. Mga beaches natin, ako tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa sila at hindi daw sila nakakakita ng ganun kaano. And the kindness and very welcoming ang mga bata. At one thing is, maski bata kasi marunong umingles sa atin. They're not alone. They're never alone when they come to the Philippines though.
2: Malaki ang pagkakaiba ng pagiging nationalistic at racist. Mm-hmm. Racist yung Pilipino lang ang magaling, ay malahing na hindi tayo ganon.
3: Yes.
2: Pero huwag niyo ibababa ang ating kultura, ang ating lahi.
3: Yeah,
2: maging nationalistic tayo sapagkat maging ating Panginoon pinanganak sa isang kultura ng mga Hebreo, ano po, sapagkat Jewish ang ating Panginoon. At kaya siya napupunta sa templo, kaya siya napupunta sa mga piging, ay sapagkat bahagi yon ng kusino siya, na siya ay bahagi ng kultura na iniutos ng Diyos na sa lahing Hebreo, ay hindi nila pababayaan yon. Alam niyo po ba, mga kapatid, mga manonood, na kung merong isang kultura na napakalapit sa kultura ng ating Panginoon, ay ang kultura Pilipino. Bago po nasabi yon, pagpapahalaga sa magulang, kultura Pilipino yan.
3: Yes.
2: At yung pagmamalasakit sa mga mahal sa buhay, kultura ng ating Panginoon yan.
3: Correct.
2: At yung paglilingkod sa iba, kultura ng ating Panginoon yan. Kaya bilang mga magkakababayan, huwag po kayo mahihiya. Saan po kayo naroon? Alam ko nakararating ang ating broadcast sa iba't ibang panig ng daigdig. Huwag niyo ikahihiya na kay Pilipino. Taas noo tayo. At wag naman tayo naging malaki po pagkakaiba ng pagiging arrogante, ano po, ating pagiging nationalistic natin. Wag yung bababayan, wag yung isipin na kung Pilipino tayo, hindi natin magagawa, iba nila nagagawa. Tingnan niyo naman ang kapatid na Ruben sa barko, usually nakikita natin mga nagko-contact ng concerts diyan, mga ibang lahi, mga Caucasians, mga puti, ano po. Nakakakita isang Pilipino, isang Asyano, particular sa Pilipino, ang nagbibigay ng isang napakagandang show sa mga manunood natin. Pilipino kasi yan. Tandaan natin na marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Diyos. At tandaan po ninyo, hindi ninyo pinili maging Pilipino, nilagay kayo ng Panginoon dyan. Hindi niyo pinili yan, ano po. At huwag niyo ikakaya yung ating lingwahe, kaya kami dito. Ako po si 37 papat nasa Estados Unidos, pero Yung pagtatagalog, hindi ko po iniaalis. Unang-una, pare-pare tayo mga Pilipino. Pangalawa, mahina ako sa Ingles. Kaya lagi ko po dinadaan na ang wilgahin na, lingwahin natin, mga kahihiya, talagang magtagalog kayo. Ate Maru, ako ba narinig mo na nag-i-Ingles? Never! Never!
3: Hirap na ako umingles eh.
2: Wag kayo mahiya. Tularan nyo Kuya Reuben ninyo. Sama kayo nakarating yung ethic na ito, yung ethic na natutuhan natin last Saturday. Maglingkod kayo ng tapat, maglingkod kayo ng mahusay ministry. Right. Bilang mga Pilipino, okay, mahiya. Hindi nyo pwedeng palitan ng kultura ninyo. Kahit pa anong mangyari sa inyo, kahit pa kayo maging U.S. citizen, Pilipino pa din kayo. Hindi mawawala. Napalitan lang yung citizenship, pero hindi nawawala ang inyong heritage, ang inyong race. Kaya in lahing Pilipino, huwag nyo kakalimutan yan at napakalaga po yan.
3: Napakaganda. We are blessed na blessed talaga tayo ng Panginoon. Kasi ang daming blessings and we are sharing it. Sinishare natin yun sa maraming hindi natin inaangkin and palagi natin sinasabi, ito ay galing sa Panginoon, purihin ng Panginoon. So lahat yan ang ating acknowledgement ay galing lahat yan sa ating Amen. Panginoon.
2: Ati Maru, yung announcement mo muna, but bago tayo magwakas, ipag-pray natin ng ating Kuya Reuben.
3: Oh, yes.
2: Maparisamatuli natin ng audience.
3: Okay, yes. Ang ating programa, mga kaibigan, We Can Do It, ay napapakinggan nito sa FEBC Radio TV. At ganun din napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At dun sa ating mga tagapakinig naman sa Corona Del South Cotabato, take note po, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa DXKI 1062 Corona Del South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5:30. Yan lang po ang reminder natin. Please, ipagsabi ninyo ang ating programa. Okay.
2: Ipag-pray natin ang ating Kuya Reuben, mga manunood, yes. Mga tagapakinig, sa loob po ng tatlong Sabado, pang-apat, narinig natin ng buhay, kasaysayan ng ating kapatid na Reuben. Marami po siya nais na gawin para sa Panginoon at marami siyang nagagawa para po sa ating bayan. Mangyari po na tayo po dumalangin para sa ating kapatid na Reuben. Kung kayo man po ay ibig niyo mag-stretch ng inyong kamay, papunta sa screen ni Brother Reuben o kayo po mga nakikinig, tayo po ay saglit na manalangin.
3: Okay.
2: Salamat po o Diyos sa buhay ng aming kapatid na Reuben, Don Diego Laurente, una po siya inilikha sa iyong larawan, binigyan ng buhay, at binigyan ng buhay na walang hanggan ang kanyang mismong ama ang nagdala sa kanya sa pagkakilala sa iyo. Maraming salamat po. Sa mga talento na ipinagkalo mo sa aming kapatid na Reuben, pinupuri ka namin ang talento ng pag-awit, sa bahagi ng sining, sa kanyang pagguhit, O Diyos. Ang aming dalangin, patuloy mo pang gamitin ang aming kapatid na Reuben sa ikalalangal, ikalalaganap ng iyong gawain, ikararangal na iyong banal na pangalan. Iingatan mo po siya magi sa kanyang paglalakbay, lalo po Panginoon sa mga karagatan. Pinagkakatiwala po namin ang aming kapatid na Reuben sa iyo, O Diyos. At tulad po niya, aming gawin ang pinakamabuti para sa iyo. Ano man ang aming trabaho o ang aming antas sa buhay. Tulad po ng Kuya Reuben, wag po namin ikahiya ang aming una, ang aming kaugnayan sa iyo na kami mananampalataya. Pangalawa na kami mga Pilipino at binigyan mo kami ng tanging kakayahan upang maging kapakipakinabang sa aming daigdig. Ipinagkakatiwala po namin ang aming kapatid na Reuben Laurente sa iyo. Patuloy mo po siyang pagpalain at gawing pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen. Noy, we are so blessed for the whole month. From the first Saturday hanggang ngayon ay kami ay pinagpala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng inyong ministry at sa inyong buhay din. Stay humble in the Lord. Ngayon ang isa sa mga sikreto na the Lord is going to bless you more. And blessings din sa iyong family. Maraming salamat kay Manang Hilda and sila mga kapatid mo na naging kapatid ko na rin. Kaya amen. Kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa pagsama namin, mga kayo, sa pagsama ninyo sa amin, mga kaibigan. We are so blessed kami ni Kuya Dave ninyo. Kaya ito po ay inyong kaibigan sa programang We Can Do It, Ate Maru Cepeda Javier. At kasama ko naman palagi ang poging-poging
4: yes.
3: Kuya Dave.
2: Yes. Dave Marcelo po, at nagpapasalamat tayo sa ating kapatid na Ruben Laurente sa apat na Sabado na tayo nagkasama-sama. Iho, patuloy ka pang pagpalain ng ating Panginoon at biyayaan sa lahat ng pagkakataon. Amen. Salamat din sa ating kapatid na Shekinah Abalon sa ating pagiging
3: yes.
2: kasama sa control. At tandaan niyo mga kapatid, anuman ang ating katayuan, saan man tayo naroon, anuman ang ating hamon sa buhay, kakayanin natin yan. Sapagkat tulad ng sasabihin ng Kuya Ruben, ng Ate Maru, at sumabay na rin kayo mga manunood.
3: Yes.
2: Pagkasama natin ang Panginoon sa buhay, tandaan natin, we can do it!
3: Maraming salamat. Stay safe and healthy, mga kaibigan. And see you again next week. Goodbye for now and see ya. Okay, bye-bye.
0: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Ako po si Pastor June from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: call on 702 DZAM.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Meron lang po tayong announcement dito. Ang Happyland Christian Fellowship Center, HCFC Fairview, ay magdiriwang ng kanilang 23rd Church Anniversary this coming August 2, 2026. At ang inyong lingkod po ang kanilang magiging tagapagsalita. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Ang HCFC Fairview ay sa pangunguna ng kanilang pastor na si Pastor Ronnie Algario. Purihin ang Panginoon, bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon. Sapat from Papuri 21.

0: Magandang araw po. Ako po si Pastor Eric Cortez para sa Makabayang Panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sinabi niyo sa inyong salita, "Don't let anyone look down on you because you are young, but be an example in speech, in faith, in love, and purity." Ang aming pong panalangin para po sa aming mga kabataan na maging halimbawa po ng mga mananampalataya na sila'y lumago sa kaalaman at sa kagandahang loob po ninyo. Na sa kabila ng kanilang kabataan, sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan, ang inyo pong karunungan ay laging laan para sa kanila. We lift up the young people of our country at tunay nga sa biyaya ninyo, hindi kasabihan lang na ang mga kabataan ang pag-asa ng aming bayan. Dahil sa inyo, kaya magiging pag-asa ng aming bayan ang aming mga kabataan. Ang panalangin ko rin po, Panginoon, na ang mga pamilya po ay itaguyod po ninyo. Alam po namin na ang mga pamilya ay gayon na lamang po ang inyong malasakit. Ang sabi nga po ninyo sa inyong salita, "Unless the Lord builds the house, the laborers labor in vain." Subalit salamat sapagkat hindi kami magsisikap na walang kabuluhan sapagkat kayo po mismo, Panginoon, na magtataguyod ng aming mga pamilya. Na tunay nga ang aming pamilya ay pangunahan po ninyo, aming Panginoon. Ipagsanggalan nyo sa mga impluensya na nagnanais na sirain ang pamilya. At ang pamilya po namin, that you would bind us closer to you and to each other. We thank you. We glorify you. In Jesus' name, amen.
1: Kai, gandang buhay! Kai, saya-saya!
2: Bakit? Kaya sabihin mo.
1: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
2: Sabihin mo.
1: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!

0: Huli ay itong guest natin. No? So yung guest
1: Yan.
0: natin, siya po ay isang pastor who is very creative and isa siyang storyteller. No? I can attest to that. Na kasi yung nung graduation, yung kanyang testimony ginawa niya sa ano sa pamamagitan ng isang tula, no? Siya po ang head pastor ng New Home Mission Church. Siya ang founder ng Soul Reach Media. And most importantly, siya po ay may asawa. Siya po ay isang husband at isang tatay, isang ama. At recently nga, natapos niya po at nag-graduate siya from the Living Waters Flagship 20-Week Program. At siya ay narito ngayon upang ibahagi sa atin kung paano siya patuloy na nire-restore ng Panginoon at kung paano yung kanyang nilakaran, yung kanyang journey, ay kung paano ito hinubog yung kanyang, patuloy na hinuhubog yung kanyang pamilya, kanyang ministry, at ang kanyang mission. So sa gabing ito, i-welcome natin ang ating kaibigan na si Pastor Amp Malyari.
1: Good evening,
0: Amp.
1: Pastor!
2: Good evening po, Sister Carmen and Pastor JB. Miss ko na agad kayo. Miss ko yung every Tuesday bumabiyahe ko papuntang ano, Mandaluyong.
1: Oo nga.
0: Oo, nakakamiss yung ano, ating Tuesday habit, no?
2: Oo. Yung ano, literal na journey, yung journey ko po, literal na journey kasi nakamotor ako pag pumupunta ako saan.
1: I thank God na hindi ka naman ano, you know, nothing happened. Ayan.
2: Yeah, so talagang iningatan din po ako ni Lord all throughout din sa journey sa ano, sa Living Waters. Praise God po.
0: Oh. At saka ano, lagi yang maagang dumarating.
1: Ay, oo, tumutulong pa. Eh, minsan nakikiayos ng nag-aayos ng mga upuan. Ayan, tapos eh pinamimerienda mo, mamaya na po. Ayan. So, I'm glad na you said yes when we invited you, Am, para mag-share ng iyong testimony. Ayan. Yung unang question natin, si Pastor JB ang magbigay dyan sa ating list kasi ano kanya eh, small group member kanya at alaga kanya nung, ano yan ho mga kaibigan, 21 weeks. Palaging minimit yan ni Pastor JB. Ayan. So, Pastor JB, ay, pero teka pala, Pastor JB, saglit. Ba't bumati ka na ba, Amp, sa family mo? What's the name of your wife and church
2: pala.
1: People? Oo.
2: Sige po, I want to shout out po, syempre, ang aking mapagmahal na asawa, ang aking godly wife, si Rem Malyari, mga mentor ko din po, yan, sila Christian, sa crew, mga crew family, mga... kasama din sa church, sa New Home Mission Church, sa mga dinidisciple. Yan. Stay tuned. Masayang kwentuhan to.
1: Sige. Okay. Sige. So, hello. Sa mga taga-Crook, doon ka pala o nga pala, nag-minister kayo din doon at nag-attend ng isang leadership conference. Ayan. Sige, Pastor JB. Ikaw na ang bumato ng unang tanong natin.
0: Yan. So siguro ang una nating itatanong kay Amp ay ano yung kanyang buhay habang nag-grow up siya in his family. So what was your life like, you know, growing up in your family?
2: Okay po. Thank you po. So growing up with my family, medyo blurred po talaga yung lines ng anong ibig sabihin ng family para sa akin as I was growing up. Kasi 2 years old pa lang po ako, nag-separate na yung parents ko. And then from 2 years old to 4 years old, yung buhay ko is back and forth. Minsan nandun ako sa daddy ko, minsan nandun ako sa nanay ko, ganyan. Palit-palitan. Nandito lang naman sila sa San Pedro parehas, pero dahil separated nga po sila. And then may mga times na at that early age pa lang po, parang pag nandun ako sa nanay ko, parang may mga naalala ako na sinasabi nila na, oh, dito ka na lang sa akin, dito ka na lang, di ka na uuwi dun kay daddy mo, ganyan. Ako, pag nandun naman ako sa daddy ko, ganun din. Parang, oh, anak, dito ka na lang, ha? Di ka na, di na kita uwi kay dad, kay mami mo, ganyan. So, at that early age pa lang po talaga, it's full of confusion na kasi, sabi ko nga po, nung, ngayon ko na lang, nung nasa living waters na lang ako, saka ako natutunan siya i-word out na, ayoko namang pumili sa kanila eh. Gusto ko silang kasama parehas. Pero nung ganong edad ko po, hindi ko yun kayang sabihin, hindi ko alam kung paano i-word yun. Pero yun yung nararamdaman ko nun. Ay, wala naman akong gustong piliin sa inyo. Gusto ko kayong kasama pareho. And yun po yung to 4 years old ako. And then 4 years old po ako, field trip lang dapat namin, kasi daycare na po ako noong time na yun. Field trip lang dapat namin, pero hindi na ako inuwi ng nanay ko. Instead na iuwi niya ako dito sa San Pedro, yung field trip namin, sinama niya ako sa Batangas, sa Cuenca, Batangas. Turns out na kaya niya pala ako po sinabi doon kasi meron na pala akong stepfather nang hindi ko alam. So doon ko na lang nalaman na meron na pala akong stepfather. And yun, since 4 years old until nag-grade 5 na ako, it was hell. I can say, talagang, kaya pag sinasabi na ano, yung been through hell and back, kaya akong sabihin yun na kasi hindi ko po naranasan sa stepfather ko na tratuhin niya ako bilang anak, kundi yung stepfather ko, it was an abusive stepfather, abusive verbally, physically, kasi ano siya eh, alcoholic, drug addict, ganyan. Doon pa lang at an early age po, yung bahay kasi namin, yung bahay namin doon, bahay sa Batangas, ginagawa niyang tambayan ng mga tropa nila, doon sila nagiinom sa bahay. Tapos minsan may mga nights na maliit lang po kasi yung bahay, tapos yung bahay namin, doon sila nanonood ng ano, ginagawa nilang tambayan, tapos doon sila nanonood ng mga adult movies. So,
1: pornography.
2: Yun. Porn, yes. Nanonood sila. Yung mga 16-in-1, yung mga DVD na nauso dati. Yun, so, tas ako, alam ko kung saan nakatago yun. So, kumbaga, at that early age pa lang po, kumbaga, exposed na talaga ako sa porn. It was rough. Childhood was very rough po para sa akin. And yun nga po, nandun naman yung nanay ko. Kasama ko naman siya sa bahay. Pero I don't feel na I am protected. Nung nandun po ako, talagang feeling ko wala talagang kakampi. Kasi yung nanay ko naman, pag ganun, pag may mga times na binubugbog ako ng ano, stepfather ko, ganyan. Parang ang sabi niya ay parang, pasensya ka ng anak ha, wala tayong magagawa kasi ang term nila sa amin dun sa Batangas, dapo. Yun po yung tawag nila sa amin. Dapo lang kayo dito. Kasi parang yung nanay ko nga po nakuha na may ano na, may anak na, ganyan. So aside from dun po sa stepfather ko, pati doon sa buong family nila doon sa may mga ilan-ilan naman na mabuting tao sa akin, na mga nagmabuting loob din sa akin doon sa side ng stepfather ko, pero mostly po talaga it was ganun yung trato nila sa akin.
1: Nasaan ang father mo? Hindi ka ba hinanap? Hindi ka ba, you know, kinuha sa mother mo?
2: Ang sabi po ng tatay ko, nung nagkausap na lang kami, kumbaga parang naisip niya naman na ano, hanapin ako. Pero parang sobrang nagalit siya nun sa nanay ko na itinakas nga ako. Na parang sabi niya, okay, bahala ka na dyan. Hindi ka na bahala dyan. Tapos may time daw po pala na yung father ko, nag-try siya na mag-reconcile, makipag-reconcile sa mami ko. Bala nangyari po kasi yung father ko po yung unang nagkaroon ng third ng kabit. Kumbaga
1: affair.
2: Nagkaroon siya ng siya yung nagkaroon ng affair una. And then nalaman ni Mami ganyan. So parang yung stepfather ko naging shoulder to cry on niya. Pero Yung time po na gusto nang ayusin sana ng daddy ko yung family namin, ayaw na ni ng mother ko kasi nga parang naging comfortable na siya doon sa stepfather ko. And yun, ganun nga po yung nangyari.
1: Hi. So sad and so sorry that it happened to you. Ano, so because of that, up to what age ka kamo? 14? Nung umayos ka ba? Kaya sabi mo up to 14 yung bugo
2: Bale, ang
1: yung...
2: nangyari po, ano, nagkaroon pa po ng back and forth eh. Nandun ako sa Batangas. Grade 5 po ako. Umuwi na ako dito sa San Pedro kasi grabe na po, sobrang worst na nung pambubugbog sa akin ng stepfather ko. Tapos, parang nung grade 6 ako, nandito ako sa San Pedro. Pero parang nagsasabi yung stepfather ko na, "Di, bumalik na kayo dito, ganyan, ayusin ko yung family natin, ganyan." So first year high school ako, bumalik pa po ako sa Batangas, pero it got even worse. Kumbaga, imbis na maayos, mas lalong lumala. Kaya hindi ko na natapos po yung first year ko doon sa Batangas, kaya I need to transfer na po dito sa San Pedro, kasi kung hindi baka napatay ako sa bugbog ng stepfather ko, or baka ako napatay ko siya sa galit. Ganun.
1: Yeah. Wow. Sige. Ah. Parang I'm lost for words. So, ito ba ang dinala mo as a ano Living Waters? May nag-imbita ba sa iyo? Paano mo na-discover ang Living Waters actually?
2: Actually, since pandemic po, nung nag-pandemic, doon ako nag-start na parang nagkaroon na ako ng mga, syempre yung mga na-feed ko rin po sa sarili ko, nakikita ko ng mga podcast, sabi ko, kailangan ko palang mag-heal. Meron pala ako mga wounds na nung childhood ako na, ano, na kailangan pala siyang ma-deal. Kasi kung hindi ko siyang ma-deal, kapapatayin ako nun. It will affect. Kung hindi ko i-deal yun, ang mag-deal nun ay yung family ko. So, sabi ko, kailangan ko siyang ayusin. Pero yun nga po, praise God din sa mga network of people na nalaman ko po yung Living Waters. Yun. Dahil nga po doon sa isang mentor ko, sa crew, kay Chan, in-invite po kasi nila si Pastor Benji last year sa Motos Day. And then, nag-speak si Pastor Benji doon, so nalaman ko yung Living Waters, ganyan. Tapos, yun, yung mentor ko po kasi alam niya rin yung story ng life ko. So, parang sabi niya, "Mia Paz, alam mo maganda mag-join ka sa Living Waters." So, yun. Kaya, nung nalaman ko po yun na mag-open yung 20 weeks, talagang nag-step ako by faith na sabi ko, "Game, mag-join ako this year." So, yan po.
1: Sige.
2: Network of people din po talaga, sobrang halaga.
1: Oo, tama. Buti na lang meron from crew that encourage you at may mentor ka pala. That's good. Sige, pagbalik natin, mas kwekwentuhan po tayo ni AMP. AMP, bang klaseng pangalan niya, no? Yung bang, ano bang full name mo, AMP? Yan ba?
2: Maiksi lang po, Mark Polangelo Francisco Malyari.
1: parang sige, AMP na lang. Hindi ko maalala yung buong pangalan mo. Sige po, magbe-break lang tayo. And then after that, tatanungin natin si AMP ano yung ginawa ni Lord sa buhay niya coming to flagship for 21 weeks every Tuesday. Nakamotor pa yan. And nandun pa siya sa grupo ni Pastor JV, who is really like a tatay and a kuya to many of us doon sa Living Waters Ministry. Okay, so stay with us po mga kaibigan.
3: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
4: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
5: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
6: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
7: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. walang bakit, sana maglingkod.
8: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702
9: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
8: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Di Choco.
1: At ako naman po si Carmen Go Vargas. Thank you po for just being here. And pakisabi po sa marami that they can still listen to us and check it out sa aming pong website. And again, just go to info. Ito pala ang email namin, info@livingwatersphilippines.org. And puntahan nyo lang po ang aming website sa Living Waters Philippines. And you can message us sa 0917-828-4654. Yan. Okay. Pastor JV, may imbitasyon tayo, ano po?
0: Mm-hmm. Para sa mga church leaders, no, katulad ng pastor, elder, kayo po yung counselor sa church, or discipleship group leader kayo, no? Mm-hmm. Or maaaring wala kayong leadership position sa church, pero meron kayong heart for people struggling with sexual and relational brokenness, no? Katulad nitong narinig natin sa kwento ni Amp, may mga kakilala kayo o na especially sa loob ng simbahan, may mga kakilala kayo na galing sa broken family o kaya nakaranas ng abuse, no? O kaya struggling with homosexuality and they don't know the way out, no? Or people struggling with pornography addiction at iba pang mga klaseng addiction, no? So kung kayo po ay may or kaya meron din kayo, alam nyo there's something, meron kayong nararanasan sa buhay ninyo, hindi nyo lang mapangalanan. So iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa aming gawain, no? Ito po ay gaganapin sa November 16 hanggang 21, 2025, sa Liloan, Cebu, sa One Tectona Hotel. At ito po ang Living Waters Leadership Training. Ito po ay stay-in training for 6 days na kung saan kayo po ay ma-equip, no? Matitrain po kayo on how to start and build a ministry, a healing ministry for the sexually and relationally broken sa inyong mga churches. So, kung kayo po ay interesado mag-join, we would like to ask you to fill up an application form na matatagpuan po sa aming website www.livingwatersphilippines.org. Hanapin nyo lamang po yung Living Waters Leadership Training. Fill upan nyo lang po yon at isubmit po ninyo online. At ang program, ang training registration fee is 12,500 pesos for triple sharing, no? That's 12,500 pesos per head for triple sharing. Tatlo kayong magkasama sa isang room. At ang deadline for the submission of application forms is October 15, no? So yan po, iniimbitan po namin kayo sa aming leadership training na gaganapin ngayong November.
1: Mm-hmm. Yung pong amount na binigay ni Pastor JV, covered po doon yung lodging nyo and of course yung food. Yan. Mm-hmm. So yung papunta na lang po sa Cebu pamasahe on your own. Ayan. Pero sa bagay, yung lodging and food, yun yung accommodation nyo po are covered doon sa amount na binigay ni Pastor JV. Yun.
0: Pero so yung sinabi ni Carmen, yung transportation cost, whether it's by land, by sea or by air, no? Kayo kayo po ang sasagot noon.
1: Yan. And kung maganda nga po kung sa church nyo and you already know more about living waters, we encourage you, lalo na yung malapit lang po sa Cebu, ito nga po ay para sa inyo, para hindi ganun kalayo din ang pamasahe as well as yung ano po, travel time. Kaya we really encourage you. At sa experience natin, Pastor JB, pagka malapit na at saka nagsisihabulan, ano,
0: mas maganda habang matagal pa at mura pa yung pamasahe, lalo na sa eroplano.
1: Tama.
0: Matagal pa mag-apply na kayo, no?
1: Yeah.
0: We highly encourage kung kayo po ay dadalo, no, galing kayo sa isang church, no, na into healing ministry, we highly encourage you to come with a team of people, no? Kasi mahirap pong simulan ang isang klase ng ministry na kagaya ng Living Waters. Mahirap po itong simulan mag-isa sa church. So come with a group of people from your church.
1: Yan. And hello sa MECMI. Sana po hindi lang si Pastor Roy at si Pastor Warren, Irish at Joy ang pupunta. Sana may mga elders po from MECMI, and even yung mga workers would be encouraged na makadalo po kayo para sa inyo po ang gawain na ito. Okay, at nandun po kami ni Pastor JB at saka si, ano, si husband po, si Joe. Ayan, we'll be there. And syempre si Benji. Okay, sige, we're back sa kakwentuhan natin. Si Amp Mariari, pastor din po siya. And hindi ko na itatanong kung dadalo siya sa Cebu. Ibulong mo na lang sa amin kung makakarating ka. Sige. So, si Pastor Amp is a fresh grad ng ating pong flagship 2025. And gusto nating malaman sa kanya. Marami na siyang kwento kanina sa first part ng ating program. Pero gusto namin malaman, what are the specific issues na dinala mo kaya nasabi mong, oo, i-heal, gusto ko ng healing. Pero ano yon? Ano yung dinala mo, Amp, sa Living Waters, sa flagship?
2: Sige po. Actually, yung desire ko po talaga, galing nga, tuloy ko lang po yung kwento, no, na yung sa mentor ko. Yung mentor ko po kasi, nag-attend naman din po siya ng Living Waters last year. So, yun, nabanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, tagal ko nang naghahanap ng ganyan, ang tagal ko nang gustong makahanap ng ganyan. Sabi ko, ngayon ko lang nalaman. And then, isa pa po talaga na main reason talaga is, I don't know if familiar po kayo na last year, 2024, but for some reason, ang daming mga nag-surface na mga pastors, both international, pati mga local na mga religious leaders na it's either na tinanggal sa ministry, nag-step down sa ministry dahil sa may mga nag-surface na mga issues na immorality or alam mo yun, yung mga ganun. So sabi ko, ang totoo po talaga nun, last year, ang una ko naramdaman nun is, yung iba kasi pag yung mga nakita yung mga ganun sa social media, parang ano ba naman yan, pastor pa naman yan, ganyan. Sikat na pastor pa, ganyan. Ako, ang posture ng heart ko nun, ang una ko po naging response, natakot ako. Kasi sabi ko, pwede rin mangyari sa akin yun. Hindi yun, yung mga issues na yun ay hindi isolated dito sa mga pastors na to. It's just so happy na malaki yung platform nila, sikat na sila, kaya mas exposed yun sa kanila. Pero sabi ko, ako meron din, same lang kami ng issues eh. Which is yun nga po, yung issues ko talaga na dinala noon ay pornography, masturbation, lust. Kasi nga po, yan nga po, going back dun po sa naging story ko, 4 years old pa lang po ako, tinuruan ako mag-masturbate ng mga pinsan ko. 4 years old. Diba? Ano yung mga ginagawa ng normal na 4 years old?
1: Laro.
2: Laro. Ako hindi po ganun.

0: 4 years old pa lang ako, tainted na yung ano, bastos na ako. Yun. Yun na yung ano sa akin. Even sa ano nga po, even sa mga sa school, ayan, yun na talaga yung ano, yun na talaga yung parang ano sa akin, pagkakilala sa akin. Kaya sabi ko, kailangan kong, yun, kagaya nga po sa, sinabi ko kanina, I need to kill my sin or it will kill me. Kaya, that made me decide na sabi ko, kailangan, I need to seek help. I need to seek, sabi, ang una pa nga po na hinahanap ko talaga, Christian na therapist. Pero, yun, turns out na sabi ko, ang galing din na sabi ko na dinala ako sa Living Waters. Kasi, kapag naisip ko kasi, kung sa therapist, yeah, okay yun, may mapapag-share ka ng mga struggle mo, ganyan. Pero one-on-one lang kayo. Ganyan. Dito, ang ganda po talaga ng setup na, kumbaga, as a group, you deal na, alam mo yun, parang, hindi lang pala ako yung may ganitong struggle. Kumbaga, meron din pala ako mga brothers in Christ din, even mga kagaya ko na mga pastor din na kasabay ko sa, ano, sa, kasama ko pa sa small group, di ba, na, ano, same kami ng struggle, and I believe that that does something din. Tsaka, siguro, isa pa na parang, pag sa I don't know kung Christian therapist mo ay ipagpe-pray ka yung ano hindi ko po sure, hindi ko pa naman experience pa therapy sa Christian therapist ko ipagpe-pray ka, pero yun yung na-experience, yun yung na-receive ko po talaga sa Living Waters.
1: So mamaya siguro ko may tanong si Pastor JB, pero ako curious, so when you came to Flagship the first day, what was your impression? Narinig mo lahat ng testimony ng leaders, yung 1 minute testimony. What was your impression? Were you shocked?
0: Actually, hindi po ako shocked. Pero naano ko lang na sabi ko, okay. Tama tong napuntahan ko. And pero at the same time, at the back of my mind, kasi medyo isa nga rin po yung mga binasag ni Lord sa akin na yung parang medyo pagiging legalistic ko, kasi medyo ano ako alam mo yung parang nung una medyo hesitant ako, sabi ko baka ano lang to, baka emotional manipulation lang to. Yung mga ganun, pero kasi as we know may mga ganun din po talaga na parang ine-exploit yung authority ng pulpit para mag-drive ng emotions, pero hindi ganun po yung experience ko. It's sobrang raw. Yun po yung tamang, I think yun yung proper term na na-experience ko sa Living Waters. Raw.
1: So curious ako, yung sabi mo, legalistic ka, tapos tama ka, na maaaring na-judge mo, thinking na, dinadrive nyo lang yung emotion ko. Hindi totoo yan. So, ano yung sinasabi mong raw that made you say, iba ito? Can you clarify that?
0: Raw po in a sense na both po kasi siya, yung experience ko sa ano sa Living Waters, both na na-address yung spiritual needs ko, pati yung mga emotional and mga physical na needs ko din. Both, pares po siyang na-address na at yun po yung isa ko natutunan eh. Yung hindi masama yung emotions. Natural yung emotions. Yung emotions, that's kapag na-preach yung truth ng word, it is a natural response na mag-respond yung emotions natin dun sa truth ng word ni God.
1: Can you give an example, especially during sa small group nyo? Definitely, dun lumalabas yung mga raw emotions.
0: Yeah.
1: Meron ba sinabi si Pastor JV that made you say, yung ano, sige, Pastor JV, fill in na kung ano yung naalala mo. Sige,
0: siguro yung isa po sa pinaka ano na alala ko na sinabi ko kay Pastor JB. Actually, nagano po talaga ako noon bago pa mag-start, kasi yung nga po sabi niyo maaga ako lagi. So bago pa mag-start yung ano, bago pa lang mag-start yung
1: gawain
0: program,
1: na.
0: Yung gawain talaga po mismo. Kinausap ko si Pastor JB kasi parang meron silang may pina-assignment siya sa akin on the previous week na ano. Shinare ko lang yung kasi na nahukay ko po eh. Sabi ko, praise God kasi napatawad ko na pala yung nanay ko at yung tatay ko doon sa nagawa nila. Pero hindi ko mapatawad talaga yung stepfather ko. Tapos all throughout that week, talagang yung nasa heart ko talaga is sabi ko, masaya ako masaya ako na alam kong nasa impyerno na siya ngayon. Na walang ganun po talaga as in ganun
1: ka galit ka. Okay.
0: Ganun po ako din talaga yung ano yung galit ko sa kanya. Sabi ko, pastor pa po ako ah. Sabi ko, sana wala nag-share ng gospel sa kanya nung nasa deathbed na siya. Deserve niya yun. Sabi ko, dapat lang sa kanya mapunta siya sa impyerno. Yan talaga yung nasa heart ko po nung time na yun. Tapos bago yun nga po, in-open ko yun kay Pastor JB. Sabi ko, Pastor JB, gusto ko siyang i-open sa group na ano na ganun talaga yung nararamdaman ko. Tapos ang sabi lang po ni Pastor JB sa akin nun, nasabi ko talaga nun, sabi ko, gusto ko magmura, Pastor JB, ganun talaga yung ano, gusto ko siyang ano, ilabas. Tapos ang sabi sa akin po ni Pastor JB, sabi niya, eh di magmura ka. Kasi ganun din yun eh. Kung nasa heart mo lang din yun, hindi mo din ilalabas. Alam din ni Lord kung ano yung nasa heart mo. Eh di sabihin mo na, better yet, sabihin mo na, ilabas mo na. Tapos yung isa pa po na nagustuhan ko doon sa sinabi ni Pastor JB nun is, sabi niya, kayang i-handle ni Jesus yung emotions mo. And wow, sabi ko, what?
1: So nagmura ka.
0: Sa small group, sa small group.
1: Pastor JB, curious ako, anong naging reaction mo? Alam ko yan, yung mga P, yung mga K, yung mga T, whatever na pagmumura. Nako, ito yung sabi natin, mabigat, pero very raw. Yung pala ibig mo sabihin, ano, Amp, na a very raw emotion na, anong tawag doon, nahirapan ka, pero kailangan mo ang sabihin. So, Pastor JB, nakakatawa ka
2: yes.
1: naman, hindi ka nagulat. O di sige, magmura ka. How was it ba?
2: Ano lang, chill chill lang ako.
1: yung mga kasama niya, nagulat?
2: I really don't know. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa loob nung sa puso ng mga ibang small group members, no, kasi hindi ko naman sila tinitingnan. I was so focused kay Amp, no, tapos I was also listening to the Lord, no.
1: Mm-mm.
2: Pero ano, tama si Amp, no, yung bakit mo pa itatago sa Lord yon na sa puso mo, alam naman ni Lord na kahit hindi mo sinasabi, sa loob ng puso mo talagang galit ka. So might as well verbally acknowledge it, no, to Jesus. Saka yun nga, kailangan kong i-emphasize, especially for the sake ng mga listeners natin, na si Jesus kaya niyang i-handle yung emotions natin, no. Kaya niyang i-handle anuman yung gusto nating sabihin, no. Kasi that's who he is, no? Kasi kung kaya niyang i-handle yung ating mga kasalanan sa cross, eh di ibig sabihin kaya niya ring i-handle yung ano, yung raw emotions natin.
1: Mm-hmm.
2: So we can tell him anything.
1: Mm-hmm.
2: We can say anything to him.
1: Kasi yung iba, the reaction would be parang, nako, Amp, very judgmental ka naman at saka napaka-bastos mo naman. Wala ka bang respeto kahit papano, you know. How would you handle siguro comments like that? Kasi kung as a counselor, I would say, siguro i-hold mo yan. And, baka pag sinabi mo pa yan, mas lalo kang magagalit. How would you react to that comment, Pastor JB?
2: Oo. Well, I would say kasi sa scriptures kasi sinasabi sa scripture na God desires truth in the inward parts, eh, no.
1: Mm-hmm.
2: So kung ano man yung truth natin sa oras na yon, no, kung ano yung totoo sa nararamdaman natin, pwede natin yun sabihin kay God, no. After all, kung babasahin natin yung Psalms, no, ang dami-daming Psalms na kung saan sinasabi ng mga Psalm writers na, Lord, parusahan mo yung ano, yung mga nangaapi sa akin, no. No, wag ano, parusahan mo sila. 'Yon yung mga imprecatory psalms, no.
1: Prayer, oo.
2: So, yung mga prayers.
0: Ano,
2: no?
0: Din po eh, siguro it also revolutionizes din po yung thinking natin about sa prayer, kasi parang we are raised kasi as a religious country na parang kailangan, pag magpe-pray ka, kailangan mabulaklak yung mga salita mo, filtered yung mga words mo. Pero hindi pala kailangan yun.
1: But it should also be in an intimate talk with a group, with a community. Mahirap din kasi yung iba, lalo na kung hindi nila naiintindihan. It's a good thing na nasa group ka, na sa small group ka ni Pastor JB, na yung mga kasama mo also went through the teachings, so nas naiintindihan nila kung paano yon. Now I understand what you mean by raw. Yeah, that's so raw. Ano ba sa Tagalog ang raw? Napaka nagpapakatotoo. Ayon. Who you really are. Okay. So nakapagmura ka, pero sa pagmumura mo, were you able to forgive?
0: By our definition po sa living waters ng forgive, I can say yes, kasi that's the time na yung natutunan ko nga po doon, ang true forgive. Yun po yung isang natutunan ko, na yung true forgiveness po, you need to acknowledge muna ano ba yung ninakaw na itong tao sa'yo? Ano ba yung ninakaw na itong taong to sa'yo? May teaching po nun na ano, yung about sa I believe,
2: the true self forgives.
0: Matthew 18 po ata yun, na bago siya nag-forgive, kinwentaan niya muna kung ano yung utang niya. Kung ano ba yung utang na itong mga nagkakautang sa kanya. So, that time, yun nga po, habang yun yung teaching, doon pa lang po sa part na yun na dapat kinukwenta natin, ano ba talaga yung utang na itong taong to sa'yo? Ano ba nagawa niya sa'yo? Bakit ka galit na galit sa kanya? Tapos parang sa unang part pa lang po yun nung teaching eh. Tapos wala na, yung mga sunod na sinabi, nag-autopilot na siya sa isip ko, kasi sobrang na-caught up ako doon sa iniisip ko. Sabi ko, ano ba talaga nagawa na itong stepfather ko sa akin? Bakit ako sobrang galit sa kanya? And na-figure out ko na yung kaya ako galit na galit sa kanya, kasi ninakaw niya sa akin yung opportunity na mabuo yung family namin. Sabi ko, na name ko rin siya finally, na kaya pala ako galit sa kanya. And then yung kasunod po noon, syempre hindi lang yun natatapos sa ganun, but yung true forgiveness also is a decision, diba? By faith, diba? Magde-decision na napapatawarin natin yung tao na yun. And again, that's process pa rin po siya, yung ano, yung forgiveness. So by our definition ng ano, ng forgiveness po, I can say na yes, na patawad ko po siya, because I chose to by faith.
1: Maganda yung na-bring up, no, Pastor JB, maganda yung na-bring up ni Amp, na the true self forgives, at yung maintindihan mo ano yung papatawad mo sa kanya. Kasi napansin ko na ang tao, ang tendency to forget, kalimutan. I myself, I have forgotten. And then when I was also thinking about forgiveness, meron pala akong, may nangyari pala sa akin, hindi ko napatawad. Kasi ito pala yung nanakaw din sa akin. Yun.
2: Yeah. So, at hindi lang yon, Carmen, kasi sa mga simbahan natin, no, sa mga churches natin, ang tinuturo kasi sa atin ay ano, kailangan magpatawad ka na ngayon, no. So parang nirarush natin ang mga ang mga wounded na tao, nirarush natin silang magpatawad kaagad, no? Dahil and tayo din, no? Tayo din as wounded people, no? Ang tendency natin gusto rin natin maging instant yung pagpapatawad, no?
1: Oh, kasi masakit eh.
2: Oo, we're so caught up with itong instant culture na kailangan kaagad natin gawin. So masakit. And actually yung pagpapatawad kaagad, actually nilalaktawan natin yung kwan eh, yung process of entering into the pain of the wound, no? Nilalaktawan natin siya. Gusto nating lampasan 'yon, no? Ayaw nating maramdaman yung pain eh. Kaya kaya we ang tendency natin, we forgive without even understanding kung ano yung pinapatawad natin. No?
1: Eh madalas pa nga, 'di ba? Forgive and forget, sabi nila.
2: Oo. Oo. Pero walang nare-resolve sa ganun eh, kasi nga pag nagpatawad tayo, yung tunay na pagpapatawad, no? Kinikwenta mo kung ano yung nawala sa'yo. Kung ano yung ninakaw sa'yo nung wonder mo, nung manunugat mo. And it is, so pagka na-realize mo, ito pala yung nawala sa'kin. Dahil sa kasalanan nitong wonder ko sa'kin, ito yung nawala sa'kin, ito yung ninakaw niya sa'kin. It is only then you begin to understand what you need to forgive him or her for.
1: Amen. Napaka-clear, no? Napaka-klaro ng paliwanag ni Pastor JB. At maging ni Amp na kailangan nga malaman mo, maalala mo, ano ba'y nanakaw sa'yo. Sige, and then we can start forgiving. Kaya nga po yung teaching ng forgiveness, hindi po yun nasa umpisa ng flagship or even ng cross current. It's somewhere in the middle. Basta. Kung aaten kayo, mas maintindihan nyo. Sige, we'll take another break and then when we come back, alamin natin kay Amp kung ano yung siguro, I guess, the teaching on forgiveness na nasabi na niya eh. Pero kung meron pang teaching that God really used at kung ano yung Jesus moment mo, Amp, gusto rin namin malaman. Yan. So when we come back po sa ating panahon ng paghilo.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay!
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Muli, salamat for just being here mga kaibigan. Ito po ang inyong programang Panahon ng Paghilom at ito'y hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS at ng DXKI. Pinagsasama ko na yon. And tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako nga po, si Carmen Go Vargas. Siyempre, kasama ko si...
4: Ako po si Kuya JV Dichoco at kasama din natin ang ating panauhin na si Pastor Amp Malyari.
3: Ayan, Pastor Amp, meron ka pa bang pahabol? By the way po, for your information, anong tawag mo doon? Si Pastor Amp po yung nagpe-prepare ng aming mga promotional reels. Kaya pag may nakikita po kayo, si Amp po ang gumawa noon. That's how creative he is. Grabe, na-impress mo ako doon. Ano bang tawag mo doon? And that's one of your ministry, right?
5: Yes po. Soul Rich Media po in partnership with Living Waters. Ang ginagawa po namin ay yun, yung mga kagaya po neto or yung mga sermons po na, sa mga churches, nire-repurpose po namin siya into shorter, mas digestible and mas madali i-share ng mga messages through short form. So, repurposing po yung ginagawa namin yan, Sister Carmen.
3: Is that also your business or something?
5: Yes po.
3: Gusto mo bang mag-invite?
5: Sige po.
3: If they are interested? Oo.
5: Sige po. Shameless plug na rin po na Soul Rich Media. So, sa mga sa mga pastor or sa mga Christian content creators na nandyan, no? So, I invite you to partner with us din sa Soul Rich Media. Sabi ko, lagi ko nga po sinasabi, kung si Paul ay may tent making, ako naman po may content making.
3: Okay.
5: So, we partner po sa mga para yung mga messages, yung mga messages po na binubuo natin, mas maging impactful. And so, through short form. Kasi alam naman natin sa day and age natin ngayon, medyo maigsi na yung attention span ng mga tao, mm-hmm. lalo sa social media. So, kapag yung mga content natin or yung mga sermon natin, sayang naman kung hindi mapapanood mm-hmm. yung message. No? So, dun po namin kayo matutulungan to broaden the reach of your content.
3: Where can they get in touch with you?
5: Pwede niyo pong available po ang Facebook page ng Soul Rich Media. Soul Rich, one word po, and then media. Soul Rich Media.
3: Soul Rich Media. Soul Rich, may dot ba yun? Media?
5: Space. Soul Rich, space, media.
3: Okay, ayun. So, hanapin nyo lang si Amp Malyari. Siya po ang head doon or siya yung owner ng gawain na yan. Okay, sige. So, I hope na added yan, parang si Paul, tent maker ka din. Sige.
5: Apo.
3: Okay.
4: Parang, Pastor, Carmen, parang yan eh. Kung nais nyong abutin yung mga Gen Z generation, yan, ito yung isang platform o pamamaraan kung paano nyo marireach yung Gen Z.
3: No? Yan. So, hindi lang ito personal, no? Sa mga churches and ministries, no, Pastor Amp? Okay, sige. So, balik tayo. Kanina, na-share mo sa amin and it is such a very clear understanding ng teaching ng forgiveness, the true self forgives, and yung kailangan maintindihan mo kung ano yung ninakaw sa'yo so you could really forgive. Meron pa bang teaching sa flagship natin that God also used and helped you pa to deal with some of your wounds, mga sugat mo in the past?
5: Ayun, as what I mentioned nga po kanina, talagang dinala ko po na issue sa Living Waters ay yung struggle ko with lust, with porn, masturbation. Ang pinaka talagang masasabi ko po na ano, bale, yun nga po, dahil nga po sa na-experience ko po kasi nung childhood ako, ganyan, and all, yung longing ko po for acceptance, ang naging sinful response ko po doon ay, sabi ko nga po, sabi ko pa nga po nung bata ako, sabi ko, ay, kahit kailan hindi ako magpapaiyak ng babae kasi yung nanay ko lagi kong nakikitang umiiyak eh. Dahil ano, dahil sa stepfather ko nga po, ganyan. Pero ewan ko ba, for some reason, somewhere along the road, bigla nakita ko na lang yung sarili ko. I was jumping from one relationship to another. Na, actually, di nga po relationship eh. as in, hookups, yan. Kung sa ano natin, kumbaga, kung sino-sinong mga babae. And to the point na there came a point sa life ko na I was so ang sabi ko eh di bali nang yung mga babae yung masaktan, wag lang ako. Ganon.
3: Okay.
5: So so yun nga po, yun yung naging sinful response ko and nadala ko siya until kahit naging Christian ako, ganon pa rin, struggling pa rin ako doon. Yung mga times pa na yung wife ko po ngayon ay maraming beses namin pinagtalunan yon yung mga ganong ano, yung mga ganong bagay, yung kalandian ko. And, so until ang isa po talaga na pinaka masasabi ko na very impactful na na-experience ko po na Jesus moment sa Living Waters is nung topic about restoring yung woman's honor. Kasi dati naman alam ko na yun, naririnig ko na yun sa mga podcast, sa mga ano, na dapat yung women, hindi dapat sila, you know, objectify, ganyan, dapat tinatrato sila with honor. Pero I think something happens po nung ano eh, kasi nung yun nga po, di ba nangyari nung sa women's honor, ano siya eh, nung narinig ko yung iyak ng mga babae, sabi ko, grabe, sobrang nakakadurog ng puso yung ganun na may ibang babae na as in talagang grabe yung iyak nila. Meron ding ibang babae na, alam niyo, nasa gilid lang, yung tahimik lang yung iyak nila, talagang hikbi lang, ganun. Sabi ko, nakakadurog makita yung ganun, yung, na ganun yung mga babae. And then, sabi ko, ako rin, ganun din yung ginagawa ko. Alam mo yan, parang yung mga babae na it represents yung mga babae na nasaktan ko. Mga babae na niloko ko. Ganyan, just for the sake of my selfish desire to get attention na hindi ko nakuha sa family. Sabi ko, grabe. Sabi ko, and yun, it really does something po talaga sa ano, sa heart ko nung narinig ko yung ano, yung iyak ng mga babae.
3: So nagising ka. Oo. Nagising ka na maaring isa doon sa mga naging past mo would have wailed also like that if na-realize din nila how they were very damaged also. And marami sa mga kababaihan. Lalo na yung hindi binabalikan, lalo na yung pinagkatiwalaan, we really will feel very damaged. I am so glad na the Lord was healing you in that area. So, alam ko masaya ka nung graduation. Pero ang tanong natin, at yan yung isa sa mga tinuro pa din o tinitch ng Living Waters. Where to now? Asan ka na ngayon? How are you now? Saan mo iniisip mag-proceed after the graduation? Kasi hindi pwedeng sa akin, ano, ang feeling ko, eto may binuksan na si Lord, eto may hinihil na si Lord. Babalik ka na naman? Parang ganon. So where are you now, Am?
5: So, right now po, ayun, praise God na dahil po mula nung graduation, victorious ako doon sa ano, sa struggle ko with ano, for masturbation. Kagaya nga po ng tinuro doon no sa ano sa graduation na ano eh, yan din po talaga yung natutunan ko na baka ano baka pag nag-die down yung ano yung spiritual and emotional high ganyan sabi ko baka maging struggle ko na naman siya. Pero right now I'm thankful, sobrang blessed po talaga ako sa wife ko kasi ngayon starting po noon ano eh, mas naging open din ako sa kanya. Every time na nakaka-feel ako ng ano na, nasasabi ko sa kanya. And yun, pinagpe-pray namin, natutunan, tinuro ko na rin kasi sa kanya yung listening prayer. So gano'n, nagli-listening prayer kami. Isa pa rin po na nililook forward ko, syempre, is, isa pa rin po na nililook forward ko, syempre, is, yung, kunti.

0: mag-surrender sa kanya, ready ako na mag-obey sa kanya. Syempre by faith pa din. And sa tulong talaga ni Lord at syempre sa tulong din po ng mga brothers ko rin, kasi may usapan na po kami na sabi namin, kaya we agreed na kailangan nating ituloy ito, kailangan pa rin natin yung isa't isa. Kaya we agreed
1: Wow.
0: na magko-continue po kami, na magkakaroon pa rin po kami ng accountability group, na magkakasama kami, we will talk about kung ano yun, kamustahan, ganon yun. So I'm looking forward to that. At syempre isa rin po sa nilalook forward ko ay madala rin yung healing na yon sa church namin. Kasi New Home Mission Church po is alam ko na sobrang kailangan din namin yun sa community namin, kasi marami po sa mga members namin, mga galing din sa broken family. Alam ko rin na may mga relational issues din na alam mo yun. Kaya sabi ko, kailangan kong madala yung Living Waters Ministry sa church.
1: Yeah, and your wife also, sabi mo, will be attending next year kasi lang may baby kayo, kaya hindi siya nakasama.
0: Opo.
1: And I guess convinced siya kasi nagbago ka.
0: Opo.
1: Quickly lang, hindi ko pa na emphasize, what was your Jesus moment? Was when the Lord showed himself to you, meron ka ba naging ganung experience, Amp? Or was it the revelations, like yung iyak ng mga women, yung understanding what forgiveness is? But was there a moment that Jesus was very much ano ba yun? Yung impression niya sa iyo, at yung kumbaga yung moment na he was there, right there and then for you. Was there a Jesus moment for you? Could you remember?
0: Medyo ano po, no? Yung pag sinabi natin Jesus moment, parang ano siya eh. Medyo tricky siya na tanong, kasi moment para sa atin, ano eh. Pwedeng para sa akin yung Jesus moment ko po, I can consider that, no, na yung buong 20 weeks journey ko po sa ano, sa Living Waters, yun po yung Jesus moment ko. Pero kasi, di ba, on the grand scale of the universe, kung i-consider natin yung length ng eternity, yung 20 weeks na yun, what is that? Ano lang siya eh, it's truly a moment lang po talaga. Kagaya nga po sabi ni Pastor JB kanina, parang, ha? 20 weeks na yun? Lahat kami, nung kahit sa small group namin, lahat kami ganun. Sabi nila, 20 weeks na pala yun. 20 weeks na pala tayo magkakasama. Na ano, nag-iiyakan. Diba? Ang lalaki ng katawan natin. May mga tattoo pa tayo. Tapos nag-iiyakan tayo. So, ano talaga siya eh. Kumbaga, ano po talaga siya yung buong 20 weeks. Yun, masasabi ko na that's a Jesus moment talaga para sa akin. Tsaka, what I love about it po talaga is, ano, pag nandun po ako, lalo pagkasama ko yung mga brothers ko, hindi ako pastor. Kumbaga, kagaya lang din nila ako na, ano, na anak ng Diyos, na nag-journey through healing talaga.
1: And ano, there is understanding and love for each one. Ayan.
0: Walang kasi, ano. Hindi, alam ko na dito sa grupo na to, hindi ako i-condemn, pero hindi rin ako ito tolerate.
1: Pastor JB, may gusto kang sabihin kay Amp about his journey with you and the other boys, the other men pala, hindi na boys, men. Yun, before I ask him them what he wants to share with the listener. Sige po. Pastor JB, nakaayon.
2: Yeah. Yung actually nung graduation, may pahabol pa isang highlight eh.
1: Oh.
2: Remember Amp, yung pinagpray ka namin para dun sa For the Bride ano teaching. Would you like to share that, no? Very short.
0: Sige po. So, yun naman po yung sa graduation na isang ano rin po na minute ako ni God is yung about sa bride. So, medyo kakaiba siya kasi ang topic po nun is church hurt. So, and very, ano siya, parang medyo tricky siya. para sa akin. Kasi sabi ko, ano ba church hurt ko? Pero yun, God revealed sa akin po na, kasi bagong pastor pa lang po ako, 2 years pa lang po ako nagpapastor ngayon.

0: And ang isa po talaga na hurt na naramdaman ko po talaga is parang syempre nung nag-take over po kami sa leadership ng church ay para bang ako syempre parang akala ko susuportahan ako ng mga tao kasi syempre uy bagong pastor lang to, Pastor Am, kasi so gawin natin lahat pagtulungan natin para kung paano natin siya matutulungan. But rather I was met with expectation, comparison na parang eh si pastor si yung pinalitan ko nga po na pastor which is yung father-in-law ko. Parang eh hindi naman ganyan si Pastor Remus eh ganyan ganyan. So marami pong umalis sa church nung ako po yung nung take over po kami sa leadership ng church. And yun, mabigat po siya. Hindi ko kayang to, alam kong mahal na mahal ko yung father-in-law ko, mahal na mahal ko yung pastor ko, pero kahit anong gawin ko, hindi ko kayang maging kagaya niya.
1: True.
0: Mayon.
1: So, sinerve mo
0: I
1: yung
0: was,
1: kay Pastor JV.
0: Yeah,
1: at anong
0: opo.
1: Sagot ni Pastor JV?
0: Ano lang, nilift po nila sa akin yung burden na yun na hindi ko, yun nga po, hindi ko kailangan maging kagaya ni Papa. I was uniquely made, unique po ang pagkakagawa na sa akin ng Diyos, unique ang pagkatawag sa akin ng Diyos. So, yun po.
1: Would you like to add to that, Pastor JV? Okay na?
2: Okay na yun.
1: Klaro
2: pero,
1: na yun.
2: Pero gusto ko lang sabihin na si Amp, no? I'm very proud of him kasi nakuha niya itong essence nung healing journey kasi it is about really journeying with other men, no? Na at ngayong natapos na siya sa program, no, gusto niya magpatuloy sa healing at ano itong ibang small group members namin na ano they also understood na kailangan nilang to be accountable with others, kaya ipagpapatuloy nila itong magkakaroon sila na accountability group. So ano na naintindihan nila 'yon.
1: Amen. Yan. Sige. And so, Amp, before you pray, anything you want to share with the listeners or just to encourage them?
0: Siguro po, I'll start with saying na there's hope. May pag-asa po, no? Huwag kayong matakot sa huwag kayong matakot mag-journey. Yeah, may times na daunting yung healing journey kasi kailangang i-address yung alam mo yon kung ano yung mga masakit, yung mga sugat na kala mo ano na kinalimutan mo na lang, kala mo mga wala na. Pero minsan kailangan siyang ano eh kailangan siyang kutkutin talaga, kailangan niya mag-surface kasi kung hindi natin yun nahayaan mag-surface, hindi natin yun dadalin sa light, wala, sayang. Naalala ko yung may isang sinabi na ano na hindi kayang i-heal ni God kung ano yung willfully na tinatago natin. Kailangan talaga natin mag-take ng bold step of humility, kababaang loob, especially kung leader ka na, pastor ka na, ganyan. Kailangan natin talagang, alam mo yun, ihubarin muna yun at mag-receive lang kay God. And yun, huwag tayong magsawa na mag-receive from God. Huwag tayong tumigil na mag-receive from God kasi overflowing yung grace niya, overflowing yung mercy niya, overflowing yung forgiveness niya if we will be willing to step out of our shell to na kung magiging willing lang tayo na hubarin yung maskara. No? And siguro I would like to say na ano, isa rin to sa na-experience ko rin na mas makaka-relate po yung mga tao sa mga weaknesses natin kaysa sa strength natin. Minsan kasi pag fine-flex na lang natin, ito yung mga kaya kong gawin, ito magaling ako sa ganito, magaling ako sa ganyan. Hindi naman makaka-relate yung mga tao dun sa'yo.
1: Oh,
0: pero kung magiging
1: tama.
0: willing lang tayo, magiging vulnerable tayo na i-share, i-open yung weaknesses natin, makikita tayo ng mga tao na, ah, parehas lang pala tayo. Parehas lang pala tayo natin kailangan ng grace, parehas lang pala natin kailangan ng habag ng Panginoon.
1: Yes, amen. And with that, pag-pray mo na sila, Pastor Am.
0: Sige po, let's pray. Father God, salamat Lord sa ginawa mo at sa gagawin mo pa. God, I pray para sa mga nakikinig sa stream na to. Nawa Panginoon, ang istorya ko ay naging istorya mo. Lord, istorya na magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon, na kung meron mang nakikinig ngayon na akala niya wala nang pag-asa, wala nang walang nakakaintindi sa kanya, akala niya mag-isa lang siya sa struggle niya. Lord, abutin mo siya ng kamay mo, Panginoon. Hindi maigsi yung mga kamay mo para abutin kami sa hukay. Kahit gano'n man kalalim yung hukay na hinukay namin para sa sarili namin, hindi maigsi yung kamay mo para abutin kami. At salamat kasi hindi ka tumitigil sa pag-pursue sa mga tao. Hindi ka tumitigil sa pag-abot sa amin, Panginoon. Salamat dahil naririnig pa namin to. Salamat dahil naririnig pa namin itong stream na to ngayon. Dahil ibig sabihin, meron ka pang gagawin. Hindi ka pa tapos sa storya namin. Hindi pa tapos yung testimony namin. God, we let go of control. Dahil yung control ay what is control? Wala naman kaming in the grander scheme of team of the universe, Lord, wala naman kaming control eh. Illusion lang namin yung control. Kaya Lord, we give it up to you. We surrender that to you, God. We thank you, God. We pray this in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Nako,
2: amen.
1: Thank you.
2: Amen.
1: A beautiful story of the Lord's healing and the journey continues, ika nga. Thank you, Amp. Oo,
0: thank you
1: and
0: po, Sister Carmen.
2: Salamat, Am.
0: Thank you po, Sir JB. Thank you po sa pag-invite.
1: And thank you po sa mga tagapakinig natin. Pastor JB, thank you. See you again. And thank you kay...
2: Thank you din.
1: Kay Shaira at sa team ng Living Waters ng 702 DZAS but of course ng Living Waters Philippines pa rin. Ako po si Carmen Go Vargas. Nakasama ko si
2: Kuya JB Di Choco.
1: And we'll see you again. Take care po. God bless.
0: God bless po.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal, ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay Kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa Kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, Ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa Bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na.
4: Akuin mo na. Diba?
6: Sa pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
9: Peaceful Pieces.

Kaibigan, narito na ang perfect peace. Dito lamang sa 702 DZAS, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong kaibigan at host ng Perfect Peace, napapakinggan tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Tumutok dito para sa mga instrumental music na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at kami po ay matatagpuan at sumasaimpapawid mula dito sa Ortigas Center, Pasig City. Mamaya-maya ay meron tayong short devotion kaya tumutok lamang po dito. And towards the end, meron tayong prayer time. Muli ito ang Perfect Peace. Magandang gabi.

0: Kaibigan, ito pa rin ang perfect peace. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay kasabi sa KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. July 25, ang bilis po ng araw. Kamusta na kaibigan? Ikaw ba ay isa sa maraming mga Pilipino na nawawalan na ng amor, ng tiwala sa pamahalaan dahil sa mga pangyayari sa impeachment hearings at sa kung ano-ano pa? Kaibigan, huwag magulumahaman. Kayo po ay inaanyayahan ko na kasama ko patuloy na manalangin para sa ating bansa. Ipanalangin natin ang kaayusan at nawa maabot ng ating Diyos ang mga mambabatas, ang Pangulo, ang mga namumunot, nangunguna sa ating bansa, na sila ay makakilala rin sa ating Diyos. Umaasa ako na sasamahan mo ko sa pananalangin para sa kanila. Patuloy na tumutok dito sa Perfect Peace.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na ang ating Precious Promises gaya ng aking nabanggit kanina. Meron tayong short devotion. At ito po ay mula sa devotional material ng Scripture Union. Ang Scripture Union ay ang ating katuwang sa ating programang Perfect Peace. Kung gusto niyo pong makakuha ng devotional material, katulad ng mga napapakinggan niyo po dito sa Perfect Peace, maaari pong mag-iwan ng mensahe sa email address na ito, scriptureu.phil@yahoo.com. Minsan pa, yan po ay sa scriptureu.phil@yahoo.com. Ang pamagat ng ating short devotion sa gabing ito ay umasa sa mga pangako ng Diyos. Hayaan niyo po muna akong magbasa ng salita ng Diyos mula po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 20. Minsan pa, Hebreo Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 20. Narito po ang sinasabi. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi. Matiyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanya o sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong Nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin doon. Doon siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Umasa sa mga pangako ng Diyos. Yan po ang pamagat ng ating short devotion sa gabing ito. Ang sabi sa Hebreo Kapitulo 6, talatang 18, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Paulit-ulit na paksa ng Hebreo o sa Hebreo ang tungkol sa pagtitiyaga at pagpapatuloy sa pananampalataya. Nais ng sumulat nito na sila'y magpatuloy sa pananampalataya at manatiling tapat hanggang sa wakas. At gaya sa ibang mga kabanata sa Bagong Tipan, halimbawa sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4 at iba pa, si Abraham ang halimbawa ng isang taong matiyagang maghintay sa pangako ng Diyos at natanggap niya ang inaasahan. Makakaasa ka sa mga pangako ng Diyos sapagkat siya ay makatarungan at hindi niya malilimutan ang mga ginawa ng kanyang mga lingkod. Hindi siya nagbabago at hindi nagsisinungaling. Kung babalikan ang nangyari kay Abraham, nanumpa pa siya sa kanyang sariling pangalan sapagkat wala nang hihigit sa kanya na pwede niyang pagsumpaan. Kaya makatitiyak tayo sa kanyang mga pangako sa kabila ng ating pagpapagal. Ang ating pag-asa sa kanyang mga pangako ang matatag na angkla ng ating buhay. Umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Nangangahulugan ito ng presensya ng Diyos sapagkat si Jesus ang naunang pumasok doon at nanatiling pinakapunong pari natin magpakailanman. Sapat na dahilan na ito upang hindi sumuko, maging matiyaga at magpatuloy sa pananampalataya. Manatiling tapat dahil siyang nangako at nanumpa ay tapat. Salamat po Panginoong Jesus sa ginawa mo. Tulungan mo na akong maging tapat hanggang wakas. Yan po ang ating short devotion dito po sa Perfect Peace. Patuloy na tumutok dito.
1: Peaceful Pieces.

0: Oh, plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating prayer time. Ang tinatawag nating personal plea. Dito lamang sa Perfect Peace. Samahan mo ko at manalangin tayo. Kamangha-manghang Ama, makapangyarihan, aming dakilang Diyos, banal, makatarungan, tapat, mapagmahal, mapagkalinga. Kami po ay sumasamba sa inyo. Kayo po ay aming kinikilala. Salamat po sa inyong kapatawaran. Sa aming paglapit sa inyo, naniniluhod kami, nagpapakumbaba, dahil kayo'y banal. Salamat sa pagtanggap sa amin at sa pagpapatawad. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo at nilalapit ang mga kaganapan po sa Middle East, ang giyera, ang walang kapayapaan, ang kaguluhan. Panginoon, kami po ay tumatawag sa inyo at hinihiling na magkaroon ng kaayusan. Kayo po ang Diyos ng kaayusan, hindi po ng kaguluhan. Nawa, Panginoon, magkaroon ng pag-uusap, ng paghahangad ng kapayapaan at ng kaayusan. Kayo po ang kumilos at mangusap sa mga namumuno sa mga bansang ito. Nawa, aming Ama, magkaroon ng agarang solusyon patungkol dito. Akin din pong inilalapit ang mga kaganapan dito po sa aming bansa, ang mga kaguluhan, ang pagtatalo-talo, ang patuloy na di pagkakasundo at sa pagtuklas ng mga katiwalian na naganap at nangyari. Panginoon, nawa matapos na ang mga usapin at magkaroon po ng pagkakasundo. Hindi na po maapektuhan ang mga kababayan na naghihirap sa patuloy pong pagtaas ng gasolina at ng mga bilihin. Nawa, Panginoon, kahabagan niyo po kami. Patawarin niyo po ang aming bansa. Pagalingin niyo po, yan po ang aking hiling. At nawa kami ay kumilala sa inyo, aming Ama. Inilalapit ko siya na nakikinig ngayon. Kung ano man ang kanyang sitwasyon at kalagayan, katagpuin niyo po siya ngayon. Panginoon, ipararanas mo sa kanya ang kapayapaan na kayo lamang ang makapagkakaloob. Nawa magkaroon ng kalutasan at solusyon sa kanyang pinoproblema at dinadala. At nawa, Panginoon, siya ay mapanatag. Papahingahin niyo po siya ngayon at maranasan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Salamat sa inyong pagsama sa amin. Salamat sa pagdinig din sa panalangin. Purihin kayo, aming Diyos. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, tayo po ay umabot na sa ating pagpapaalam. Muli po magbabalik ang Perfect Peace sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Diyos. Magandang gabi.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
4: Everywhere you look, AI keeps showing up. People are using it in all kinds of surprising ways, often with a positive outcome, but increasingly, people are turning to AI chatbots to help them in ways that have experts deeply concerned.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang pinagpalang Sabado sa ating lahat, kaagapay, pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin sa Panginoon ang unang bahagi ng ating araw para dumulog sa Kanya sa pananalangin at mag-aral ng Kanyang mga salita. Kaagapay, makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Liobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa pamamagitan ng Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago ang lahat, tayo po ay dumulog sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo at niluluwalhati, Panginoon. Pinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming buhay, sa aming mga kakulangan, sa aming mga kasalanan. Lord, humihingi po kami sa inyo ng pagpapatawad at paglilinis, Panginoon. Lord, magtitiwala lang po kami sa inyong kalakasan at kami inananampalataya. Kami ay naniniwala na tutugunin po ninyo ang bawat panalangin, ang aming mga idudulog sa inyong panalangin, Panginoon, ayon lamang sa inyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, araw ng paglilingkod, araw na ibinigay niyo sa amin upang magamit ninyo, O Diyos, sa inyo pong ubasan. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo ang situation ng aming mga kaagapay. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, na alam namin na laging naroon ka. Inio-offer nyo lagi, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan, ang inyong mga biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po si Pastor Ronald Liobrera. At upang mas mabiyaya ang ating prayer time, maaari mo nang ipadala ang iyong mga prayer request sa atin dito po sa FEBC at gawin din natin itong regular na gawain ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Gagawin po namin ang aming makakaya upang mabasa lahat ang mga ipinapadala po ninyo na mga prayer request, kung hindi man ngayon sa mga susunod na episode po ng Hardin ng Panalangin ay maisasama po iyan sa panalangin at maging sa amin pong personal prayer and devotion ay dadalhin po namin ang mga listahan ng inyong mga ipinapadalang prayer request. At sakali naman na sinagot na ng Panginoon ang mga panalangin po natin o may katugunan na ang Panginoon, katulad po ng lagi nating ipinag-aanyaya, na ipadala nyo rin ang mga testimonies, i-share nyo po sa amin para naman ma-encourage yung iba na talaga pong magtiwala sa ating Panginoon. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon, matutunghayan po natin ang ating pag-uusapan sa umagang ito sa 1 Kabanatang 5 sa mga talatang 1 hanggang 15. Ito po ang matutunghayan natin. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem sa lungsod na ito. Malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betzata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel
ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya tinanong niya ito, "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito'y nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Kagapay ang bukal o Bethzata sa wikang Hebreo na ang ibig sabihin ay hospital or place of healing or a house of outpouring. Ito rin ay tinatawag nilang a place of disability, a place of immovability, and a place of paralysis. Maraming may karamdaman ang matagal na dito. Yung iba wala nang pag-asang gumaling dahil inborn na may kapansanan ang karamihan. Yung iba naman umaasa pa rin sa himala ng bukal na iyon, sapagkat naniniwala silang may anghel na nagpupunta doon at pinapagalaw niya ang tubig, at kapag gumalaw yung tubig, paunahan na lumusong, at pinaniniwalaan nilang ang unang lulusong ay gagaling. Doon sila nananatili, sapagkat parang yung iba ay umaasang mabibigyan sila ng lunas sa lugar na iyon. Marami sa kanila ay may mabibigat na kapansanan, kaya naman karamihan sa kanila ay halos nakatira na sa lugar na yon. Marami ding ganyang kalagayan ng tao. Kumbaga nakahinto o naka-stuck ang buhay na parang wala nang pag-asa at umaasa na lang sa himala. Disabled ang buhay nila. Hindi makakilos at tila bagang paralisado na. Nagsisikap din naman na makatayo pang muli. Nagsisikap din naman na gumaling pa kahit papaano. Subalit yung iba parang wala nang ginagawa para makawala sa pagkabilanggo o pagkakalugmok ng kanilang kalagayan. Kagapay, saan ka nakalugmok sa mga oras na ito? Saan ka nakabilanggo? Saan naka-stuck ang buhay mo? Maraming mga tao ayaw umamin sa kanilang totoong kalagayan. Madalas iniiba nila ang usapan. Kagapay, saan ka nakabilanggo? Madalas hindi tayo umaamin sa totoong sitwasyon ng buhay natin. Ang mahirap, iniiba natin ang mga terminology ng mga nangyayari sa buhay natin. Di tuloy matukoy ng maayos at hindi mabigyan ng solusyon. Hindi rin maisara ng tama ang maling nangyayari sa buhay natin. Halimbawa, ang tawag ng marami sa pagre-rebelde ay karapatan pantao. Ang tawag nila sa maling relasyon ay freedom of expression. Ang tawag nila sa kasalanan ay kahinaan. Kaagapay, saan ka nakabilanggo? Minsan nalalason tayo ng ating sariling kaisipan. Saan ka nalalason ngayon? Saan bahagi ng buhay mo ang toxic? Saan bahagi ng buhay mo ang nanganganib o delikado na? Ayaw mo kasing pangalanan, ayaw mo kasing ilabas para matulungan ka. Minsan di mo namamalayan, nalalason ka na ng sarili mong isip,
sa mga panahon na sinasabi mong hindi nila ako mahal, hindi nila ako tanggap, hindi nila ako maintindihan. Self-pity. Madalas yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, sila yung napag-iisipan mo ng masama. Saan ka nakabaon? Ang mahirap kasi baon ka na, ayaw mo pang umamin. Napakababa na ng kalagayan mo, unang sitwasyon mo. Nagmamataas ka pa rin. Nakalubog ka na at malapit ka ng malunod, subalit nagpapanggap ka pa rin marunong kang lumangoy. Niisip mong mapapahiya ka kung aamin ka, subalit ang hindi mo alam, ayaw ng Panginoon na maging ganyan ang iyong kalagayan. Another question, saan ka mahina? Huwag ka magpanggap na malakas kung paralisado ka at baka bigla ka nalang tumumba at tuluyan kang malugmok. Kaagapay, huwag kang magsarili, pwede kang humingi ng tulong. Maging bukas ka at magtiwala ka sa mga taong pwedeng gamitin ng Panginoon para tulungan ka. Ayusin mo ang relasyon mo sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Another question, saan ka nakalugmok? Sa kwentong ating nabasa, may isang lalaking may napakatagal ng kapansanan. Siya ay hindi makatayo, lalo na hindi makalakad. Daming ganyan ang kalagayan, physically invalid. Subalit ang mas nakakatakot ay yung spiritually invalid. 38 taon, 38 years na paralisado ang lalaking ito. Subalit pansinin natin ang kanyang sagot kay Jesus nang siya'y tanungin ng gusto mo bang gumaling? Sa talatang 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong magluluhosong sa akin kapag gumagalaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauna na sa akin. Kaagapay, kadalasan ito ang sagot ng marami, may kasamang sumbat. Walang tumutulong sa akin, walang dumadamay sa akin, hindi nila ako naintindihan. Kapag sinusubukan ko lumusong sa tubig, inuunahan nila ako. Ang totoong problema niya ay 38 taon na siyang may bigat sa kanyang kalooban, naghahanap ng masisisi. Puno ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa at sinisisi ang sarili. At lalo siyang nalulugmok. Subalit hindi binigyan ng pansin ni Jesus ang kanyang panunumbat. At ang sabi sa talatang 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. God is sovereign. Now if God is sovereign, you are always in the right place and you are always in the right time to obey. Ito yung tamang panahon para sumunod ka sa Diyos at tiyak na mararanasan mo ang totoong kagalingan at totoong kapahingaan. Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singua ng Lord Hillar Land Prayer Group. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Amang banal na dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay ng mga partners and listeners ng Far East Broadcasting Company. Salamat po sa kanilang katapatan na maglingkod sa inyo sa pamagitan po ng kanilang tulong at suporta na inilalaan po sa FEBC. Aming dalangin na sila po ay inyong pagpalain. Pagpalain physically, ng kalakasan, ng kalusugan at patuloy na pakaingatan sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa panahon ng karamdaman, hiniling din po namin ang kagalingan na patuloy ninyo ipagkaloob. Patuloy na kayo po ang magsilbi nilang kalakasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Dalangin din namin na pagpalain niyo po sila mentally and emotionally. Sa panahong ito na iba't ibang pagsubok ang maaari naming kaharapin sa buhay, kayo pa rin ang Diyos na magpapalakas at magbibigay ng kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Lord, kayo pong patuloy na magpatibay sa bawat partners and listeners ng FEBC. Dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain niyo sila financially. Sa anumang pagsubok din, Panginoon, pagdating po sa pangailangan, isang patunay na kayo ang Diyos na nagpo-provide at hindi nagkukulang. Sa kanilang mga trabaho, pagpalain niyo po at maging pagpapala rin sa maraming tao. Kung sila man po ay may mga negosyo, pagpalain niyo rin po, Panginoon, pangalagaan at maging mabunga ang kanilang ginagawa. Dalangin din po namin higit sa lahat, pagpalain niyo mga partners and listeners sa kanila pong buhay espiritual na patuloy na ini-enjoy ang presensya ninyo at paglilingkod sa inyo. Patuloy, Panginoon, na naglilingkod sa inyo sa loob man o labas ng simbahan, na naroroon ng tunay na kagalakan na kayo po ang pinaglilingkuran. Maraming maraming salamat po sa buhay ng mga partners and listeners. Sa inyo ang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin sa oras pong ito. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo, nagtitiwala at nananampalataya, Panginoon, na kayo po ay tutugon, kayo po ay sasagot sa aming mga hinaing, sa aming mga kahilingan, Panginoon. Aming tinataas sa oras na ito ang aming kamanggagawa, Pastor Doland Akda, Panginoon, ng Bataan. Lord, na siya po ay mayroong karamdaman na wa sa mga oras na ito ay kayo po ang magbigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya at i-provide ninyo ang kanilang pangangailangan. Sa oras din ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming kamanggagawa, kapatid si Ruel Martinez. Panginoon, ang kanyang panalangin ay physical and emotional healing, Panginoon. At ganun din sa kanyang brother-in-law na si Martin Folkhauser, na mayroong nararanasang stage 4 cancer. Lord, nilalapit namin sa inyo aming kapatid na si Nanay Bering. Lord, patuloy na paggaling ng kanyang osteoarthritis, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, walang mahirap sa inyo, Panginoon. Amin din pong ipinagpipray si MR De La Cruz, Lord. At ang panalangin namin, Panginoon, na sana po ay makita na po nila yung hinahanap na batang si Haven Ramos at makauwi na ng maluwalhati sa kanilang tahanan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Norma Austria, Panginoon, na lumusang kagalingan po ng kanyang ubo at ng kanyang kapatid na si Rebecca Austria na nakaranas din ng mild stroke, Lord. Pagalingin niyo po sila. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Joseph Gumalan para sa kanyang business at ang kanyang kahilingan sa inyo, Panginoon, ay magkaroon ng mga customers o maraming mga customers, Panginoon, para sa kanyang negosyo. Lord, pinagpe-pray din namin si Presentacion Yoli, Panginoon. Ang kanyang prayer request ay kagalingan kay Teresa at kalakasan dahil sa nararanasan niyang sakit. At ito po ay sakit sa puso, Panginoon, kaya naman pagtitiwala nila ay sa inyo, lalo na po sa kagalingan ng aming kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Irene del Rosario. Praying po na makapasa sa board exam ang kanyang pamangkin na si Kim, Lord. Walang imposible sa inyo, mga taong nagtitiwala sa inyo, Panginoon, hindi nyo binibigo. Amin din pong idinadalangin si Maria Edna Cruz, Lord. Healing din para sa kanyang lung cancer. Lord, walang imposible sa inyo, lahat kaya niyong pagalingin, Lord, kaya ikaw, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan. Ipinagpe-pray din namin si Grace Kaayuan, Panginoon, kaligtasan po para sa kanyang pamilya. Ganon din kay JC Pasigyan, kagalingan po para sa kanilang baby na 7 months old. Lord, pinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming mga kaagapay na si Sister Juliet Payauan, Lord, ang kanyang kalusugan, Panginoon, anuman ang pinagdadaanan niyang sakit, pagalingin niyo po siya. Ganin din kay Unya Rosmali, Lord, yung paglalakad niya at pagpaprocess ng mga documents tungkol po doon sa kanyang yumaong asawa. Nanaway maging maayos na po, Panginoon, ang mga proseso na ito. Patuloy ko rin pinagpe-pray si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Ingatan niyo po silang lagi. Ang aking kamanggagaw at kapatid na si Brother Engineer Romar David na nasa barko ngayon, Lord, patuloy niyo siya ingatan, kasampo ng kanyang mga kasamahan sa kanilang trabaho. Akin din pong ipinagpe-pray, Panginoon, ang gaganapin na 23rd anniversary ng Happy Land Christian Fellowship Center or HCFC Fairview. Ito po ay gaganapin sa August 2. At ang inyong lingkod po ang gagamitin, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan at karunungan para po sa gawain ito. At pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, lalo na po sa pangunguna ni Pastor Ronnie Algario, Panginoon. Muli, bless niyo po ang HCFC Fairview. Maraming salamat po, Diyos. Patuloy ko itinataas sa inyo, Panginoon, si Tita Abby Dailo, Panginoon. Good health para sa kanya at sa kanyang mga negosyo, ang kanyang business or source of income, Panginoon. Akin pong idinadalangin din si Brother Leo Abisamis sa kanyang ministry at trabaho dyan po sa Texas, USA. Akin din pong ipinagkakatiwala sa inyo ang prayer ng aking mga kapatid na Sister Gladimay Manjares Alfino na magkaroon sila ng supling, magkaroon sila ng anak, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, maging yung mga kaagapay namin dito sa FEBC, sila Nanay Nora Canciela, Lillian Guerrero, Corazon Hollandes, Sister Anna Victoria Tutel, Lord, pagpalaan niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Si Wendlin Barrientos, Panginoon, pagalingin niyo rin siya sa kanyang karamdaman. Sister Teresita de Pontorum, Panginoon, i-bless niyo po ang aming mga kapatid na ito. At patuloy na pinasasalamatan ka namin sa buhay ni Mami Auring Sumulong. Patuloy niyo siyang ingatan, si Mami Auring, sa lahat ng kanyang gagawin at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo, Alam namin na pagpapalain ninyo ang inyong mga anak according to your will, according to your purpose, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagapay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa iba pang mga edisyon ng Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Huwebes sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera. Patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na okay po ang inyong kalagayan ngayong weekend na ito at sa kabila ho ng medyo pabago-bagong panahon. Mamayang medyo napakainit hanggang gabi tapos biglang bubuhos ang malakas na ulan. Ang atin lang ang pakiusap, sana po ay lagi kayo makibalita sa kalagayan ng panahon. Mapaghandaan, hindi lang po ang ating mga activities, kundi mapaghandaan din ang sitwasyon para po sa kapahanan ng ating mga pangangatawan. Yan po ay napakahalaga. Ang atin hong discussion para po sa buwan ng Hulyo ay obedience. Kaya last weekend, atin hong tinalakay din yung iba-ibang names of God in relation sa gusto ng Panginoon na maintindihan natin patungkol sa kanyang kalikasan at pakikitungo sa atin. No? Ang gaganda ng atin hong mga na-realize na ang Panginoon, bagamat siya ay naglapit ng kanyang sarili sa atin, hindi pwedeng tayo naman ay tratuhin lang siya ng ganun-ganun. Kinakailangan may kasagraduhan, may kaayusan, may standard ang paglapit sa Diyos. Pangalawa, ang Panginoon sa kanyang pagpapakilala ay pumupuno sa mga needs ng tao. Pinapakita ang kanyang kakayahan, higit-higit sa ating pwedeng asahan. And of course, as a creator, ay pinapakita rin na ang kanyang orderliness at ang capacity niya to create everything out of nothing. At yung lawak at lawig ng buong sanglilikha ay higit-higit sa kayang arukin ng isip ng tao. Kaya ito po ay nagpapaunawa, bakit tayo susunod? Well, kung kalooban ng tao pag-uusapan, hindi mo pwedeng higitan ng Diyos, no? Sabi ko nga sa inyo, sa mga larawang nakukuha sa outer space gamit ang mga high-powered telescopes, ang planet Earth, in relation doon lang sa kayang makita, ano po, parang buhangin, no, sa kalawakan, pakaliit. At tayo po yung nilalaman doon sa loob ng parang maliit na speck na yun in the perspective of things sa outer space na sobrang lawak. At sino ka para magsabing kaya kung pangimbabawan ang Panginoon? Ang Panginoon din ay hindi mo kapantay. No? At yun nga, ang ating tamang kalalagyan lamang ay pasakop sa Kanya. Yun po. No? Kasi bilang manlilikha, ang sabi, God also owns creation. At inclusive doon yung kalagayan ng ating mga buhay. At syempre, He also is the righteous judge. No? Kaya ang Kanyang pamantayan at panuntunan ay kalakip din sa Kanyang inilatag na pamamaraan kung paanong mamumuhay ang mga kasama ng Kanyang sanglilikha. So, very important yung pagkakita rin natin, no, ng kakayahan, kalikasan, at yung kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon naman, in relation to obedience, ang gusto nating talakayin, this is key to spiritual growth. Ang tao daw, we anticipate. If not, we desire growth, no? Di ba? Halimbawa, ng mga bata tayo, hindi natin maintay tumanda. Matanda na, ayaw na natin. Pero, of course, pinag-uusapan doon yung kagustuhan tumangkad, lumaki, ayan, no? So, ang physical growth, di ba, may basic stuff yan, eh. Yung kakain ka ng nutritious foods, yung tamang rest, and of course, yung tamang exercises. Very important yan para ang iyong katawan ay maging malusog sa paglago at pag-edad nito. Gusto rin natin yung growth ng ating kaunawaan, di ba? So, we learn, we study, para yung ating isip ay masatisfied yan sa mga know-how na ating makukuha. And of course, yung atin namang emotions, yung

Ang lumago din yun. Ano, at paano lalago? Yun yan. Yung ito ay may kinalaman sa pagsunod sa nilalayo ng Panginoon. Kasi yung spiritual growth ay sometimes called yung paglago ng relationship natin sa Diyos. Yung atin hong paglago sa pagsunod sa tama ay syempre yung basihan ng tama, yung salita ng Diyos. So, everything boils down to us submitting to God and following Him. So, ang obedience ay kailangan po natin sa ating buhay. Yun din ang pamamaraan para matahak natin. Magandang plano ng Panginoon para sa atin. Pero may magandang reminder. Siguro kung tatanungin ko kayo, nai-request nyo ba na sa Panginoon na kayo'y i-guide, i-lead sa, hindi ba, direksyon ng inyong buhay? I think common yan, no, sa mga requests natin o mga prayers natin. Hindi naman minamasama yan, no? Pero ito, maganda itong binabanggit dito. Medyo masakit ito, pero nakita ko ito sa internet and it makes perfect sense. Ang sabi dito, do not ask God to guide your footsteps if you are not willing to move your feet. Ito to naman. Huwag mo naman daw hilingan ng Panginoong gabayan pa ang iyong mga hakbangin kung ayaw mo namang ilakad ang iyong mga paa pasunod sa Kanya. Diba? Totoo naman, no? Bakit nga ba natin hinihiling gabayan po ninyo ako, i-lead nyo po ako, tapos hindi ka naman susunod? So, ang obedience is very important. Pero maganda itong nakita ko kay John Odom, no? Yung kanyang quotation makes you realize, no? Bakit nga ba parang ang growth is hard to come by, you know? Hindi tayo basta-basta lumalago. Parang merong dahilan at minsan ang conflict is internal. It's within you. Ito sabi niya, one of the biggest struggles in the Christian faith is actually to obey. Ang ibig sabihin, isa sa pinakamahirap na kinakalaban natin o yung pinaglalabanan natin ay yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Let me clarify. Minsan na-realize ko, totoo naman, yung paglapit sa Diyos para humingi. Hindi naman minamasama yun. Inaanyayahan tayo ng Panginoon lumapit. Pero dahil may need tayo, gusto natin mapunuan. So, we ask God for these things. So, madaling mag-pray ng supplication. Minsan, no? Ang ating ginagawa ay to enjoy din yung worship, no? Like singing, for example. May natanong ako dati, hindi sama-sama ang singing, okay, no? Yung pag-worship through singing. Pero yung kinakausap ko, ang sabi niya sa akin, nung tinanong ko siya, bakit ka nagmi-ministry sa singing? Sabi niya, kasi po, enjoy ko ang music. Masaya po kasi ang musika. At ito po ang palagay ko ay kahiligan ko sa buhay. Walang masama doon, no? Kaya lang, you have to realize, sometimes we enjoy the singing, but we do not obey. Nakuha po natin, ha, yung problema. Kasi may mga times, we like the fanfare, we like the heightened emotions, we like the expression. Wala naman masama. Yung last month na diniscuss natin, yung Psalm 30 about the Psalm of David, no? Awitin na pinroduce niya to thank God. Pero yun nga, ang point lang natin dito, walang masamang humingi. Pero kailangan sumunod ka din. Walang masamang umawit sa Panginoon, pero kalakip nga yung tunay na buhay pananampalataya, kailangan sumunod ka din. So anong point? May mga bagay na gusto natin gawin, pero hindi tayo pwede selective. And bottom line, di ba sabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So meaning, dati kasi yung mga tao minsan nagbibigay ng mga sacrifices not for the purpose of showing they love God. Minsan yung sacrifice is a means to just pacify yung conscience niya. Personal. Pangalawa, but nagsasacrifice to prove to others I can buy the more expensive sacrifice. So parang ano siya? Pagpapalabas. O kaya ay isang uri ng pagsasabing nakahihigit ako. Ayan. So sarili pa rin. Pero ang point ng Panginoon, lahat ng yan, pwede naman yan outward lang eh. Pwede mong ginagawa yan for some other purpose. Pero ang gusto ko is that you will obey me. Yun yung bottom line. It's not what you give. It's how you follow me, how you live for me. So very important yan, no? Kaya nga, di ba, nabanggit natin last time. Very sad na isipin na ang Philippines is the only Christian nation in Southeast Asia. Nandito freely because democratic tayo. We can study the Word of God. Lahat yun maganda. Walang masamang mag-identify kay Jesus. That's a beautiful labeling. And walang masama to be able to have the freedom to read the Bible. That's really a privilege. But ang taas ng corruption, may disconnect.
ano yung

disconnect. Hindi sumusunod sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon, and that's the point. Kaya nga, ito yung gusto nating targetin dito sa month ng July, obedience, no? Kailangan eh. Kasi pag hindi ka nag-obey, ganun nga mangyayari. Ang laki ng disconnect. And minsan, meron pang contradiction. Na yung mga bagay that we represent, the things that are good sa atin hong, sabi nga, pinaka existence, eh hindi naman natin talaga na itutupad on a day-to-day basis. So, very important. Now, ito yung sabi ni Peter, no, sa kanilang mga apostles sa Acts 5 verse 29. Ito maganda. No? As they were being confronted, pinipigilan sila sa kanilang gagawin. Ang sabi ni Peter, and Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." So, inisip ko yan, no? Personal reflection. Inisip ko human beings. Sino-sino ba ang kategory ng human beings ang pwedeng kaagaw ng Panginoon sa ating pagsunod? Well, number one, the pinaka, ano, most important human being in your life. Sino yun? Yourself. Minsan, kung tatanggapin natin, no? In its truthfulness and reality, talaga naman, ang pinaka agaw ng Panginoon sa pagsunod ko sa Kanya, yung gusto kong gawin because of my desire for independence and freedom. Anong gusto ko, anong yan. So, yun yung kinauuwian. Minsan, pressure ng ibang tao, gagawin mo yung kalooban ng Diyos, may parang kukontra, di ba? Kaya lulokohin ka. Uy, ano yan? Banal-banal ka ba? Naku, ayaw na, na pressure na. Ayaw nang sumunod sa kalooban ng Diyos. Gagawin na lang kung ano yung ginagawa ng iba. Or, yayayain ka ng iba, paalihis sa direksyon ng Panginoon. Dito ka na muna, sa kanayan. Ayun, tinagbibigyan natin. So, as I'm looking at this, of course, yung pinaka-background nito is totally different. It's in relation to those who are, di ba, trying to contradict yung ministry ng mga apostles. But yun yung point ni Peter. And I think that's also something we have to realize. We must obey God rather than human beings. And that's the bottom line's obedience. I think ito mahalaga ito. Meron dating mga gospel tracts, no, na nagbibigay ng mga drawing na ito kasi it's a diagram. So ikikwento ko na lang po sa inyo. I hope na mabigyan ko kaya ng linaw dito. Yung older generation, I think they know this, no, kasi may mga gospel tracts dati nagpipicture sino nakaupo sa throne ng iyong puso. Yun lang naman yun eh. Pagka ikaw ay nilalagay mo ang Panginoon siya nakaupo sa trono ng iyong puso, ikaw, nasa sideline ka. Siya yung king and of course, siya yung authority sa buhay mo. And that is a life that will please God. Diyan ka makakasunod. Pero may isang diagram. Ano yun? Yung throne ang nakaupo ay ikaw. Pag ikaw ang umupo sa throne na yun, tiyak yan ang Diyos na sa gilid. At ikaw ang masusunod. Minsan, pinasusunod mo ang Diyos o kaya kung ayaw niya ibigay gusto mo, sinasangtabi mo siya o ini-etsapwera mo na lang sa buhay mo. So, ang tanong, which is the better attitude? If you would like to obey attitude number one, yung pwesto ng Panginoon na nasa puso mo, siya yung nakaluklok doon sa throne o yung pinaka-throne of your heart, yun yung dapat. Kasi that's the time you can submit to His will and follow Him. Pero kapag ikaw ang naging sentro, mahirap mong gawin yan. No? So that's the reality. Merong ano dito, quotation, sabi, "You can either serve the Lord through obedience or serve yourself through disobedience." No? Ano nga ba yung dahilan? Bakit minsan saliwa? Kasi nga tayo, hindi tayo perfect. No? We're broken. And with that, yung sinfulness, yun yung reason ng pag pinag-uusapan yung brokenness natin. Sira yung relasyon sa Diyos. Ngayon, sira din yung ating, hindi na tayo holy. Yung ating understanding of righteousness, gulo-gulo. Yung ating understanding of the good, iba-iba. Yung ating pagtingin sa Panginoon, minsan hindi ayos eh. Akala natin siya yung kalaban natin, siya yung katunggali ng gusto ko sa buhay ko, siya, puro bakit siya yung negatibo? Eh samantalang siya nga gumagawa ng paraan para ilagay tayo sa kainaman at kaayusan ng buhay. Siya yung may authority at pwede tayong i-restore. Pero yun nga, siya yung kinakalaban natin. So clearly, we have a brokenness, no, na kailangan ma-realize natin na pwede lang yun maging whole if we are restored sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. May ayos yung the way we see things, yung thinking natin. Yeah, dapat may ayos din yung the way we feel, yung heart natin.
And then mabago din the way we live, yung culture ng buhay natin. It should be one that is founded and based on God's directives. No? Kasi may mga pagkakataon, saliwa talaga. So, kaya di ba, binabanggit, hindi lang naman nakalaban ang pagsunod natin sa Panginoon ang selfishness. Sometimes it's also worldliness. No? So, ito po yung mga bagay that we have to realize. Now, meron ako nakitang passage. Ang ganda nito, Galatians 1:10. May isang study ako dati sa isang grupo. We did a chapter-by-chapter study ng Galatians. Pero itong chapter 1 verse 10 ay pagpapakilala ni Apostol Pablo saan ang kanyang loyalty. Ano yung mas importante sa kanya? Basahin ko po sa inyo. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ang galing, no? Ang galing na sinabi niya, pero hindi ho ito madaling gawin. Let me give you a picture. Ano ba yung difficulty sa isang public speaker? Sa isang tao katulad niya na evangelist, missionary, who will be speaking the words of God, no? May bahagi ang salita ng Panginoon that people like. Kaya nga minsan doon na lang gusto mag-dwell ng ibang mga speakers eh. Ano yun? The Lord has a plan and purpose for your life. Gusto natin yan. Yung buhay natin, hindi ito isang sitwasyon na hindi pwedeng ayusin. Pwede itong magkaroon ng magandang hinaharap. Yan, gusto natin yan. The Lord can bless you. Gusto natin yan. Nagpapagaling siya, nagbibigay ng needs. We like those things. Walang masama doon ha. I'm not saying it's a bad thing. Pero yun, gusto ng tao. Pag sinabi ng Panginoon, mahal kita. Pagka sinabi ng mag-speak, mahal ka ng Diyos. Gusto natin yan because that shows how we are valued and how we are given importance. Walang masama doon. Yan yung mga siguro tatanungin tayo na sisihan tayong mapakinggan. Pero hindi lang yun yung buong message eh. Paano kung ko-call out ng Panginoon? Mali yung ginagawa mo, tigil mo yan. Ako, ayaw ng tao yun. Kasi minsan nga, yung kanyang ginagawa, eh mali. Na-expose. Hindi lang na-expose. Pangalawa, na-contra. Ay, pa naman ang ayaw na ayaw natin. Makokontra kung saan tayo masaya. Eh kasi nga, ano kung may mali? So ang point ni Apostle Paul, kung sa tao ako mananangan, sa aking gagawin, walang mangyayari. Yung opinion ng mga kaharap niya at yung gusto ng mga kaharap niya, yun ang gagawin niya. Hindi na niya magagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi hindi man siya perfect, but he has accepted that it is his mission to speak God's word. And to speak God's word, to do God's work, kailangan niyang suwatain yung mali. Di ba? Kasi yun yung adhikayan ng Diyos eh. We shall know the truth and the truth will set us free. Eh ang katotohanan, may mga hindi ayos. Kailangan makalaya tayo dun sa hindi ayos. Kailangan suwatain yung mali. Di ba? Kaya yun nga, very important yan. Now, remember, yun po ay essential din. No? Kaya ito nga yung point ni Paul. At sino ba ang aking pinaglilingkuran at gustong masaya sa aking buhay? Yung tao ba o ang Diyos? Pag iniisip ko lang na mapasaya yung mga tao, eh baka hindi ako maging lingkod ni Kristo. Totoo yun. Di ba? So, always be mindful, no? Na yun ang isa sa mga bagay na necessary sa atin pong pagsunod sa Panginoon. We give priority towards God at yung kanyang kagustuhan. Yun yung atin pong tatahakin na direction. Now, mayroon akong survey na nakuha. Ang ganda nito, no? From Transformational Discipleship. Survey ito ng 1,086 Canadian Protestant churchgoers, no? So nakuha ko ito from Lifeway Research. Usong-uso naman ngayon yung survey. Pero ito po, hindi ito mga surveys for politics or ano pa man. Ito ay survey in relation to obeying God and denying self. Tatlong categories lang. Please bear with me. Pero ma-realize yung isang bagay dito. Napakahalaga. Tatlong categories. First, self or Christ? Ang tanong, ang category, a Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. Ang isang mananampalataya daw dapat matutunang itatwa ang kanyang sarili para kanyang mapaglingkuran si Kristo. 33% agree. 45% disagrees. So marami ang ayaw i-deny ang self para maglingkod kay Kristo. Pagdating sa pangalawa, sin prevention, pagpipigil sa kasalanan.
ito yung category. I try to avoid situations in which

0: I might be tempted to think or do immoral things. Iniiwasan ko ang mga sitwasyon kung saan ako'y makapag-iisip o matutoksong gumawa ng mga immoral na bagay. 52% agree. Maganda yun, no? And 25% disagree. Okay. Third category, ang tawag dito ay attitude adjustments. When I realize my attitude does not please God, I take steps to fix it, to try to fix it. Pag napansin ko na ang aking pag-uugali at asal ay hindi na nagbibigay kaluguran sa Diyos, gumagawa ko ng paraan para ayusin ito. 58% agree. 13% disagree. Alam niyo yung last two, ang galing nun, no? Yung una, marami ang gustong umiwas sa sitwasyong makapagdudulot ng tukso. At pag may yung pangalawa, ay yung pangatlo, pagka may nakita kang hindi tama sa ugali at asal mo, gusto mong gumawa ng hakbang para ayusin ito. Ang may problema ko, paano mo yung gagawin kung yung number one ay hindi maayos? Bakit? A Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. 33% ang nag-agree, 45% nagdi-disagree. If we use this number, parang lumalabas, hindi ko na kinakailangan deny sarili ko. Iwas lang ako sa kasalanan at ayusin ko lang yung asal ko. Hindi nga mangyayari ng seryoso yan kung hindi mo ilalagay sa sideline yung sarili mo at gagawin mong sentro ang Panginoon. Nakuha niyo po yung idea. It can only truly happen. Lalo na pinag-uusapan dito ay obeying God and denying self. Talaga may transformation pag yung tao ay nilagay ang Panginoon sa sentro ng kanyang buhay at nilagay niya sa side yung kanyang sarili. Pag ikaw pa rin ang nasa sentro, yung mga pag-iwas na yan, baka wishful thinking lang yan. O kaya, ang tawag doon ay cherry picking. Ikaw ang pumipili, alin yung umiwas naman ako eh. Pero ito okay na. Pero pag nilagay mo sa general category ng Diyos, baka yung inokehan mo mali pa rin. Nakuha po natin. So it's very important yung number one, dapat doon tayo higit na nag-agree. A Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. It is Christ in the throne of your heart and then ikaw ang nasa side. Susunod sa kanyang authority and leadership. So yun po, no? Very important yun. Kaya nga, ang obedience pala talaga is a challenging thing para sa mga believers. Sometimes, hindi ho nagagawa yung tamang sistema as God intended it to be applied. So tomorrow, ayong part 2, may kaduktong pa po ito. At hopefully, matulungan nga tayo para we can all obey doon sa pamamaraan at sa hangganan na ginugusto ng Panginoon. Ang paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
11: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
12: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ay napaka-espesyal na episode dahil talaga namang very special to my heart ang atin pong kasama ngayong araw na ito. Ako pala muna, si Kumare Forever Maloy Malibiran sa Lumbides at nagbabalik! Woohoo!
13: Hello Kumare, Attorney Winnie sa Lumbides po for this very special episode ng Masayang Tahanan. Not just because I am back joining you for this broadcast, but because we are also marking my Hanhan's 55th birthday. Happy birthday, Kumaring Maloy, Hanhan!
12: Maraming salamat sa iyong pagbati. Ikaw ang unang-unang bumati at unang nagregalo rin sa akin.
13: Oo, alam ko, nauna pa sa akin. Gayun pa man, talagang galing sa puso.
12: Oo.
13: Talagang very heartfelt ang ating pagbati at pasasalamat sa Diyos para sa natatanging buhay ng akin nga pong esposa at hanhan na si Maloy Malibiran sa Lumbides.
12: Ayan. Akalain mo, no? 55 years, the Lord has been so good. At isa sa mga napakalaking biyaya na kanyang ibinigay ay ang biyaya ng pamilya kasama
13: ka. Oo, ang ating pagmamahala ng ating pagiging mag-asawa. Nakilala kita nung ikay 21 years old.
12: Talaga ba?
13: Oo, and we're still here. We're still true to the calling. We're still broadcasting. At patuloy nga po tayo na nagbabahagian ng ating mga karanasan at mga patotoo tungkol sa patuloy at hindi natatapos na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating pamilya.
12: Ayan. Kaya nga, mga kapitbahay at mga kaagapay, samahan niyo po kami sa atin pong kwentuhan ngayon dito sa Masayang Tahanan. Kwentuhang pampamilya, kwentuhan na kapupulutan natin ng aral na pwede nating i-apply sa sarili nating mga tahanan. Han, anyayahan natin sila. Hindi sa birthday ko.
13: Mapapasubo tayo
12: niyan. Baka mapasubo tayo niyan.
13: Baka biglang sumugod ang mga barangay.
12: Pero eto, inaanyayahan po namin kayo dahil sa September 26 ay mayroon tayong Cross-Gen Family Summit across generations and bringing together families. Yan po ay magaganap sa September 26. Ito po ay Sabado, alas 8 hanggang alas 4:30 ng hapon sa Green Hills Christian Fellowship South Metro. Diyan po yan sa Alabang.
13: So that's still 2 months from now, but for now, we have this minute, and this moment para nga po pag-usapan ang ating mga pamilya at ang ating mga ugnayan bilang mga magkakapuso.
12: Oo. At magkakapitbahay.
13: Magkakapitbahay din.
12: Ilabas na ang inyong mga notebook dahil meron tayong kukumpletohin na salita ngayong araw na ito. Family. We are family. At papaano nga ba nagkakaroon ng magandang ugnayan sa loob ng tahanan ang ating mga pamilya? Iisa-isahin natin yan. But before that, narito po ang ating inaanak, Dorcas Lied Brion na nasa Negros. Bisitahin natin siya para magbigay ng mga tips for young moms and dads. Narito na ang ating bibang nanay.
14: Let's talk about the C word that every busy mom loves to hate. Consistency. Aminin natin, how many of us feel like we're just putting out fires all day? We're reacting to the hunger, reacting to the tantrum, and reacting to the mess. When our homes have no rhythm, our kids live in a state of low-level anxiety because they never know what's coming next. Chaos doesn't breed creativity. It breeds instability. So here's the contrarian truth. Boundaries are not cage. They are backbone. In 1 Corinthians chapter 14, verse 33, we're reminded that God is not a God of disorder but of peace. Kaya kung gusto natin ng peaceful home, we have to stop winging it. A child without a routine is like a hiker without a map. Mapapagod sila, mafrustrate, and eventually they're going to sit down and scream. Routine isn't about being a drill sergeant. It's about providing predictability. Kapag alam ng bata kung anong mangyayari after lunch, their brain can stop wandering and start growing. So how do we build a routine that survives real life? Yung buhay na may kasamang traffic, late meetings, and burnt dinners. Here are your Bibong Pinay tactics. First, anchor the big three. Huwag mong subukan i-schedule every 15 minutes. You'll fail by 9 a.m. Stress lang yan. Instead, solidify the three pillars: wake up time, meal time, and bedtime. Kahit anong gulo ng gitna ng araw, if these three stay consistent, the rest of the day can be flexible without falling apart. These anchors give your child a sense na the world is safe because the pattern is holding. Second, use a visual cues. Stop being the voice of the doom. Shouting orders from the kitchen, paulit-ulit na lang tayo, di ba? For younger kids, use a picture chart. For older kids, a simple whiteboard. So let the schedule be the boss, hindi ikaw. When they ask, can I play? You don't say no. You point at the chart and say, check the map, anak. What does it say we do next? It removes the friction between your heart and theirs. Third, build in buffer zones. Ang pinakamalaking mistake natin is back-to-back task. Life happens. Things get messy. Build in 20 minutes of nothing time twice a day. Ito yung grace period para sa natapong gatas or sa extra long hug. A routine without grace is just a legalistic checklist at nakakasakal yun. Mga inay, structure is how we disciple our children's habits. We are training them that time is a gift from God to be managed. Hindi pasaning na kailangan lampasan lang. You are not boring for having a schedule. You're being a steward of your home. I'm your Bibong Inay, and let's stop reacting and start leading. See you at the next war.
12: Maraming salamat sa ating bibang nanay, ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brio. Nakakatuwa yung inaanak natin na yan, di ba?
13: Oo, pero ano yung mga masasabi natin na talagang nakakagiliw sa ginagawa ni Mommy Dorcas?
12: Eh kasi nga, siya ay isang homeschool mom. So nung isa, dalawa pa lamang yung kanyang anak, siya mismo yung gagawa ng mga materials para sa kanyang mga anak. So enjoy na enjoy sila Faith, yung mga anak nila, no, sa pag-aaral. And then nakita ng ibang mga mommies, wow, Mommy Dorcas, ang ganda-ganda naman ng mga materials na iyan.
13: She designs the learning materials.
12: Yes.
13: Hindi sila bumibili.
12: Hindi bumibili. Of course, yung mga gamit nila, mga papel, mga ink,
13: oh, of course,
12: mga laruan, syempre, bibili niya. Pero siya talaga yung nag-design.
13: Customized. Talagang pinag-isipan po yan.
12: Yes. Pagkatapos, ang nakakatuwa nito, kasi nga mompreneur eh, nakita niya yung opportunity to also share those materials to other homeschooling families. Ayun, nagkaroon na sila ng negosyo.
13: Oh, at tinatangkilik naman ang marami sa ating mga kababayan.
12: At hindi lamang yon, meron na rin silang homeschooling community. So homeschool provider na rin sila doon sa Negros.
13: Yeah, that's really amazing.
12: Yes, oo. Yan, makikita po natin ang biyaya ng Panginoon sa mga pamilya. Nagbibigay ng good ideas na later on, hindi lang family natin ang makikinabang, kundi marami pang mga pamilya ang pagpapalain. So Han, eto, excited na akong makipagkwentuhan sa iyo.
13: Ay, ganun ba? Dahil matagal-tagal tayo hindi nagkasama dito sa Masayang Tahanan.
12: Dito lang sa program, pero araw-araw naman tayo magkasama.
13: Oo nga. Siyempre, iba yung banter, iba yung dynamics kapag recorded at saka pag ini-ere. At dun sa loob lang ng ating tahanan. Gayon pa man, let's try to make this as fluid and as relaxed as we can para naman tumawid sa mga nanonood sa atin yung ating talagang ugnayan bilang mag-asawa. Lalo na birthday mo.
12: Kaya nga pulang-pula ako eh, di ba? Maraming salamat doon sa mga bumabati na nagpapahatid ng kanilang mga greetings. Thank you, na-appreciate ko talaga yan.
13: At favorite caller ko ang pula.
12: Talaga ba?
13: Totoo yun.
12: Hindi
13: ilang
12: ko
13: beses ko nang sinabi.
12: Talaga ba?
13: Oo. Kaya medyo reddish din yung ating kulay.
12: Bakit paborito mo ang pula?
13: Well, because of the blood of Jesus. And at the same time, eh, parang bagay daw sa skin tone ko. Tsaka lumulutang pagkapular.
12: Oo. Kala ko kasi yung iyong paboritong car ay pula.
13: Isa na rin yun, pero it's not because of the sports car o yung mga kulay ng mga sasakyan. Pero talagang may mas malalim na dahilan. Ikaw ba? Wala ka bang favorite color at wala ka bang mas profound na reason? Ba't napili mo yon? Basta masarap lang sa mata at magandang tingnan?
12: Hindi, kagaya mo. Kung ano yung bagay sa aking skin tone, yun yung aking nagiging paborito. Pero eto, nagliligawan pa lamang tayo. Ay, hindi pala. Nagpaparamdam ka pa lang sa akin. Alam mo na na isa sa mga paborito kong kulay ay dilaw.
13: Diba? Hindi ko alam.
12: Alam mo yun?
13: Natsambahan lang natin yun. At nilagyan ko na rin ng romantic na kahulugan.
12: Alam mo yun? Kasi nakikinig ka sa akin, no? Nagbo-broadcast ako noon sa morning show ngayon, oras na Pilipinas.
13: Probably.
12: Pagkatapos tinanong ako, ewan ko kung si Clarence Agudo yung nagtanong sa akin, anong gusto mong matanggap sa birthday mo? Kasi nga malapit na rin ang birthday ko nung panahon na yun. Sabi ko, gusto ko ng jacket. At kung may magbibigay sa akin ng jacket, gusto ko dilaw.
13: Oh, to be honest, at saka paumanhin, I failed to catch that program. Hindi ko napakinggan.
12: Talaga?
13: Pero kahit na hindi ako nakinig, for some reason, nasagap ko. At yun nga ang aking memorable na unang regalo nung mga magkakakilala tayo.
12: Oo, binigyan po niya ako ng yellow na jacket. Hanggang ngayon, kasha pa rin sa akin.
13: That's when you turned 22, I think. Many years ago.
12: At yung yellow na yon ang nagbigay sa iyo ng parang pahiwatig na may pag-asa ka.
13: So isip ko na lang yon. Ako yung mga nag-iisip ng mga reasons para mag-persevere, para magkaroon ng dahilan para patuloy na manuyo at umasa at maghintay.
12: Ayun.
13: Pero mabuti ang Diyos at hindi siya puro paasa lang. Talagang yung mga iniaasa natin sa Kanya na mga magagandang hangarin ay tinutupad niya. Hindi tayo parang naiiwan sa ere o nakabitin sa hangin.
12: So for how many years of my life? 29 years of my life, solo ako. Pero nung 29th year dumating ka na sa buhay ko at tayo
13: hanggang
12: ay
13: sa ngayon, as you turn 55, we continue our journey together as husband and wife,
12: hindi ba? Kaya nga ngayon, pag-uusapan po natin, paano ba magiging makulay ang samahan sa loob ng tahanan? At gamitin natin yung acrostic na family. O, F muna tayo ngayon.
13: And F stands for what?
12: Forgiveness.
13: Forgiveness. Naku, may kulay rin pala ito.
12: Importante ang forgiveness sa masayang pagsasama.
13: Tindi, ang drama kagad ng pambungad. Unang letra pa lang, forgiveness talagang parang lumutang kagad ang mga atraso at mga kasalanan na kailangan ng kapatawaran.
12: Ito ang tanong ko, bakit ba ang mga lalaki, ang mga mister, hirap na hirap mag-sorry?
13: Ay siguro, bihira kaming nagkukulang. yung teoryang yan talagang sablay na sablay po yan.
12: Ano ba talaga?
13: In my observation, karamihan nga po ng mga problema ng lalaki at babae na mag-asawa, most of the time, talagang merong atraso, yung mister.
12: Bakit nga hirap na hirap mag-story? Ano ba yan?
13: Humingi na sorry. Hirap na hirap na mag-apologize.
12: I-verbalize. Kasi yung iba, napapansin ko sa'yo, no? Kapag na-realize mo na merong kang atraso, hindi ka naman nagsasabi na I'm sorry, pero naglalambing ka na. Biglang yumayakap, biglang nanunuyo, pero wala yung salitang I'm sorry.
13: But I don't know. I don't know if it's a gender thing. It's not something that I will also confirm na hirap mag-sorry. Pero siguro nandun na rin yung ego, nandun na rin yung pride. But at the same time, it takes a while for men to really process things. Pero it's not because parang insensitive o ayaw i-verbalize yung ganong klaseng apology. Pero of course, it takes others to observe and to confirm na if there is really that general trend na ang mga lalaki hindi masyadong humingi ng patawad o paumanhin, then we'll take it, we'll accept it. And probably that's an area for improvement. But I am not sure if it's a gender difference.
12: Siguro maganda tanongin natin yung mga kapitbahay natin. Ano? Pero meron akong nakikitang tumatango-tango dito.
13: Ganun ba?
12: Talaga bang mahirap para sa mga lalaki ang mag-sorry? Diyan sa inyong pamilya, sino ang unang nagso-sorry? Si Mister o si Mrs.? At na-verbalize ba yan yung paghingi ng tawad?
13: Siguro naman, it's not because of the gender or the sex, no? Kung sino siguro yung mas may pride, baka yun ang mas mahirap mag-sorry or mag-apologize.
12: Pero ganong kahalaga yung expressing and asking for forgiveness sa isang relationship?
13: It's really very important because, for one, it's an important step na talagang kinikilala mo na meron kang naging pagkakamali. At the same time, you owe it, inaako mo, at hindi ka hihinturon. Hihingi ka ng patawad. But more than patawad, maganda lalakipan rin ng commitment na magbabago at hindi na uulitin at hindi na babalik doon sa ganong cycle of repeated transgression.
12: Totoo yan. Kasi minsan parang nachichipen yung I'm sorry. Kapag halimbawa hihingi ka nga ng tawad, pero paulit-ulit naman yung offense, hindi ba? So, pati yung sincerity noong taong nag-a-apologize, parang nako-question tuloy.
13: Totoo. Pero nonetheless, what we are really trying to emphasize now is the importance of genuine forgiveness. Na talagang pinapatawad at the same time nanunumbalik yung ugnayan. Hindi yung parang, sige, verbally you're saying, it's forgiven, but it's not forgotten, and then you still continue to mull over it at kinikimkim. At lumalabas yung mga kinikimkim na damdamin sa pakikitungo, sa treatment mo, di ba? The cold shoulder treatment. At the same time, if the warmth is still withheld, because you might have said, yes, your apology is accepted, you are forgiven, but deep inside, if you are still clinging on to the hurt, talagang baka forgiveness is not really given. It's not really there.
12: Baka superficial, ano? Kasi yung totoo daw na nagpatawad, kahit pag-usapan natin yung naging insidente o yung naging offense, hindi na tayo nasasaktan. Minsan nga natatawa na lang tayo, hindi ba? Wala na yung bigat doon sa damdamin kasi totoong nakalaya na tayo doon sa pain na na-cause sa atin nung taong nakasakit sa atin.
13: At pag sinabing natatawa, natatawa na lang, that doesn't mean we're parang taking it lightly.
12: Uh-oh.
13: Or we're just making fun of it.
12: Mm-mm.
13: It just means that it's behind us.
12: Yes.
13: You've put it aside. Mm-hmm. You've moved on and mm-hmm. that you have really forgiven.
12: Ayan. And moving on, so yan nga yung unang letra natin.
13: Oh, first letter pa lang.
12: Forgiveness. Yung A naman, ito. Ito ang hiling ng maraming mga kabataan ngayon. Mga millennials, Gen Z, mga alpha generation. Alam mo, gustong-gusto nila authenticity.
13: Oh, okay. It's an age thing. Pero sa palagay ko, hindi lang mga kabataan.
12: Oo.
13: Kahit mga may edad na kagaya mo. Kagaya ko. Eh, gusto rin natin ang talagang pawang totoo.
12: Oo. Pero malaking bagay para sa mga anak natin, yung authentic tayo. Para mag-thrive ang relationship sa loob ng pamilya, authentic relationships ang hinihingi ng maraming mga anak. Kasi ayaw na ayaw nila. Halimbawa, nasa ministry ang magulang. Pagkatapos, pag nasa pulpito o nasa church, ang bait-bait. Pag nasa loob naman ng tahanan, parang nag-iibang persona yung mga magulang. Yung not walking the talk is one of the reasons bakit maraming mga kabataan na discourage sa faith journey nila.
13: Oh, so parang ang opposite ng authenticity eh, hypocrisy.
12: Mm.
13: Parang nagkakaroon ng dual personality, ano?
12: Mm-mm.
13: Na iba yung parang ipinapahayag, iba yung kinikwento, pero yung sinasagawa at pinamumuhay eh, baliktad o taliwas.
12: Mm-mm. Eh yan po eh kalapit din nung mga values gaya ng integrity, hindi ba?
13: Syempre.
12: Paano ba natin ini-encourage o itinuturo ang authenticity, integrity, honesty sa loob ng ating tahanan?
13: Ay, syempre, yung consistency and of course, you're being true to your words, to your values and to what you say. Plus at the same time, you are not just a parang talking about standards, but you're also trying to live up to certain standards that you are expecting from others.
12: Mm-mm.
13: Mamaya, demand ka ng demand ng ganitong klaseng mga values from others like honesty, kasipagan. Pero, anong karapatan mo na hingin yung mga bagay na yon buhat sa ibang tao kung ikaw ay hindi kinakikitaan ng ganong klaseng mga panuntunan?
12: Ang sabi nga, ang values are caught, no? More than taught. Hindi lang sa pamamagitan ng salita natin. Kundi, are we modeling the values, the traits that we want our children to also develop and adapt? Diba?
13: Kanina pa talaga nasa back of my mind ito nung sinabi mo nga yung salitang authenticity. Eh kasi nga pagka walang authenticity, parang ang pakaramdam ng mga tao na natuklasan, parang nabudol, parang napeke. At naalala ko rito yung mga restaurant na
12: yun?
13: Kiniklaim nila na authentic ang kanilang mga dishes. Halimbawa, authentic na Chinese meal, authentic na Japanese. Tapos pag tinikman mo, bakit ganun? Japanese pero biglang naglasang sinigang o naglasang adobo, pakaramdam mo na peke ka. Pakaramdam mo na budol ka. So hindi authentic pero yun ang kanilang parang pinangangalandakan. Yun ang kanilang come on sa mga tao. Authentic Persian or Mediterranean. But the minute you sample what is being offered, you feel deceived. You feel let down because it was not the real thing after all, contrary to what was advertised.
12: Alam mo, isa dun sa mga hindi ko makakalimutan na interview na napakinggan ko. Hindi ako yung mismong nag-interview. Pero
13: nanonood ka lang.
12: Nanonood ako. In-interview si Franklin Graham.
13: Okay.
12: Pagkatapos tinanong siya, anong masasabi mo sa iyong tatay na si Dr. Billy Graham, the great evangelist? Sabi niya, the Billy Graham that you see and hear in crusades, behind the pulpit, is the same Billy Graham at home.
13: Mm-hmm.
12: So, walang dual personality. Authentic talaga.
13: So, wala parang public persona na ito yung kanyang parang maskara. Pagka nasa madla, humaharap sa publiko at iba rin yung parang nasa loob ng bahay.
12: Oo. Kaya maganda na ito po ang maging goal din ng bawat pamilya, ng mga kapitbahay natin at mga kaagapay natin. Yung pagkakakilala ba ng mga tao sa ating pamilya, sa eskwelahan, sa simbahan, sa ating community, kung sila ay papasok sa loob ng tahanan, yun din ba ang mga parehong tao na kanilang makakasalamuhan?
13: At dagdagan pa natin, ang ginugol natin dito ay hindi yung parang pagiging prangka o consistent. Kasi may mga kilala rin tayong mga tao na sinasabi, hindi, talaga magaspang ang ugali ko eh. Ganito ako. So, kahit sa ibang tao, eh, yun ang kanilang dinidisplay. Eh, hindi rin naman yata maganda yun.
12: Oo.
13: Na parang kung ano yung kapangitan o kagaspangan ng pag-uugali, kahit saan siya mapunta, dadadala. Ang ginugol nga po natin dito, eh, ma-elevate yung ating character, yung ating pagkatao, yung magandang pagtrato natin. At maging consistent naman yun.
12: Oo.
13: Na hindi yung parang nagiging chameleon o nag-iiba-iba ng personalidad at ugali. Depende sa lugar.
12: Totoo yan, ano? Kasi nga, magandang maalala natin, we are created in the image and likeness of God. So, kabutihang loob. Dapat ito yung ating pinagyayaman sa loob ng ating mga tahanan.
13: That's
12: hindi
13: true.
12: Yung kagaspangan ng ugali.
13: Oo, at we're talking about how to really put vibrant colors in our relationships as family members. Eh, syempre, ano ba yung mga magagandang bagay na positibo na talaga makakapag-enhance ng ating ugnayan at pagsasama bilang family members?
12: Of course.
13: Syempre, kung
12: the
13: magaspang
12: spirit,
13: ang diba? Ugali, eh turn off yan.
12: Oo.
13: Kung laging negative, eh hindi gusto ng mga tao na pakitunguhan at makasalamuha ang ganyang klaseng mga tao.
12: Ang goal natin, fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control.
13: Mm-hmm.
12: Ito ba ang mga katangian na buhay sa loob ng ating tahanan? And in the way we interact with one another as husband and wife, as parents to our children, kasi minsan ang reklamo ng mga family members, bakit ganun? Pag ibang tao ang kausap, ke bait-bait. Kapag kami na ang kausap, napakainit na ng ulo.
13: Oo, may mga ganyan nga na
12: diba?
13: Mga dialogue at mga nakikita nga tayong parang mga eksena sa loob ng pamilya. Pero as we said, these are the things and the values that we would really want to harness and cultivate at i-express, especially towards one another within our homes, within our families.
12: Ayan. So, paano magiging makulay at masaya ang ating pagsasama bilang isang pamilya? Tapos na tayo sa F, forgiveness.
13: Uh-huh.
12: Yung A,
13: authenticity.
12: And M, ito, importanteng-importante, take care of your marriage. Take care of your marriage. Marami, Han-Han, kapag dumating na ang mga anak, nawawala na yung panahon, amor, at yung...
13: Napupunta na lahat ng parang affection
12: yes.
13: doon sa mga anak.
12: Oo, masyado nang naging busy si nanay at si tatay sa mga chikiting at napabayaan ng in-nurture yung kanilang marriage. So, take care of your marriage.
13: This is not something that we usually hear. Eh? Oftentimes, so you take good care of your health, take care of yourself. Pero to take care of the marriage is not really commonly heard.
12: Mm-mm.
13: Bihira itong ganitong paalala. But I believe this is very important and this is really necessary.
12: Kasi nakikita natin, nakakabasa tayo ng mga kwento kahit sa statistics, ano, na yung mga mag-asawa na masyadong naging abala sa kanilang career, masyadong naging abala doon sa mga bata, the moment na mag-alisa na ang kanilang mga anak at naging empty nester sila, aba, nagugulat na lamang sila, sino itong katabi ko, sino itong kakilala, sino itong kasama ko sa bahay. Not because nagkaroon...
13: Hindi amnesia.
12: Amnesia, hindi onset ng dementia, kundi parang strangers na yung mag-asawa sa isa't isa dahil hindi na nurture ang marriage. Ang lungkot.
13: Malungkot. At as we say that we need to take care of our marriage, can we think of many different ways by which we can really protect and take care of our marriages? Paano ba natin talaga dapat ingatan ang ating relasyon bilang mga mag-asawa?
12: Isa dyan, ano, ito po ay shinare natin at pinost natin sa Facebook page ng PCEC Family Commission. By the way, sa lahat ng ating mga kapitbahay at lahat ng ating mga kaagapay, puntahan po ninyo kung hindi nyo pa na-follow, i-follow nyo po ang Facebook page ng PCEC Family Commission dahil nag-a-upload po kami doon ng mga libreng resources resources para matulungan na i-strengthen ang marriage.
13: Dami mo talagang promo.
12: Diba? I-strengthen ang marriage. Okay. I-strengthen po natin ang parenting skills natin at maging mas masaya ang ating mga tahanan. Isa doon sa mga shinare natin,
13: okay,
12: you pray for your spouse.
13: Oh, and at the same time, eh, talaga maglalaan kayo ng oras, panahon, at resources para nga dumalo sa mga activities na talagang pinagbubuklod ang mga mag-asawa.
12: Uh-oh.
13: At mayroon kayong mapupulot na hindi lang mga ideas, mm-hmm, kundi mga insights that would really add fuel,
12: mm-mm,
13: to the, hindi lang spark, but to the flame of your love for, mm-mm, your spouse.
12: Paano yun? Kasi syempre kung magde-date ang mag-asawa, meron ding money involved dyan eh. Paano magkakaroon ng regular date time at exclusive time yung mag-asawa nang hindi naman masyadong mabigat sa budget at bulsa?
13: Siyempre, ang unang resource dyan would be time. Hindi naman kailangang laging gagastos.
12: Oo.
13: Diba? Makikita mo talagang if they really carve out time of being together and they're able to schedule it and they're able to really commit and stick to the schedule, that's already an important start.
12: Mm-mm.
13: Tapos if they really want to go out at gagastos pa, hindi naman kailangan magarbo dahil for one, you don't need to really splurge, spend, and impress,
12: uh-oh,
13: your husband or your wife, mm-hmm, anymore. Dahil by this time, you have already learned to enjoy even the simple things in, mm-hmm, life so long as it is shared with someone whom you enjoy being with.
12: Uh-oh. Ano yung mga na-enjoy mong ginagawa nating magkasama?
13: Kwentuhan. Yan, hindi kailangan ng gastos dyan. Uh-oh. Hindi kailangan ng pamasahe o pera.
12: Mm-hmm.
13: At the same time, siguro, kahit umupo lang magkatabi,
12: mm,
13: at makinig sa magandang music, hindi kailangan ng may orchestra o may live band.
12: Hindi kinakailangan bumili ng concert ticket.
13: Hindi, pero kung may pambili, maganda rin.
12: Uh-oh.
13: Para hindi naman masasabi na talagang low budget ang, uh-oh, laging bonding moments.
12: Uy, ito ha, yung, oh, gusto kong panoorin.
13: Oo, oh, may pinabanggit ka
12: yung
13: na.
12: Finale concert.
13: Sold out!
12: Hindi sold out.
13: Ano?
12: Libre na ang ticket.
13: Libre na? Paano,
12: oh,
13: nangyari yun?
12: Oh.
13: Paano nangyari?
12: Yan ang kanyang gift sa,
13: talaga,
12: mga Pilipino. Kay Regine,
13: so,
12: Velasquez.
13: Makakuha ka na ba?
12: Hindi pa eh.
13: Ay, libre na. Samantalay natin ito. Imagine, ito yung sinasabi ko. Hindi kailangan gumastos.
12: Oo. Oh, oh.
13: Pero live concert pala ito.
12: Oo. Oh, oh.
13: Nakapromote ka na naman eh. Kaya lang, wala nang kinalaman ito sa FEBC o sa PCEC.
12: Pero ang gusto po natin dito, ang mga mag-asawa talaga, wag maging dahilan ng pera para hindi mag-date.
13: Oh, hindi mag-bonding.
12: Oo, maganda na ang mag-asawa, very intentional na inaalagaan yung marriage natin. Diba?
13: Totoo.
12: Parang garden yan eh.
13: Garden?
12: Diligan, papaarawan.
13: Oh, yun.
12: I-prune, i-cultivate. Importante
13: talagang
12: yan.
13: Poetic pala. Akala ko eh, talagang naging agricultural ang kanilang aktibidad. Ano? Buti na ipaliwanag mo.
12: Kaya
13: na
12: makikinig po kayo sa maunlad na Pilipino.
13: Magsasaka.
12: Hindi,
13: maunlad na Pilipino na ba?
12: Di ba maunlad na Pilipino na ngayon?
13: Nag-cross promotion na naman ang isa pang programa.
12: So, maraming bagay. Kasi merong mga mag-asawa talaga, Han-Han, mahilig silang mag-gardening.
13: Oh, totoo
12: so,
13: yun.
12: So, yan ang
13: parang,
12: bonding time.
13: Parang tayo. Kaya nga, meron tayong mga tunay na, diba, mga halaman at mga dahon dito, di ba? Wala nga lang dagda. Pero, part nga po yan. Para to spice up the relationship and the marriage.
12: Eto,
13: may mga palamuti at ornament.
12: Tinanong kita kanina, oh, kung ano yung na-enjoy mong ginagawa natin na magkasama tayo.
13: Oh, sinagot ko naman.
12: Kwentuhan,
13: ko.
12: Diba? Oh, kwentuhan. Hindi ka nangingayan sa akin.
13: Honestly, may mga panahon. Kaya gusto ko nang may music eh. Para nabibreak din yung tunog ba? Nag-iiba yung parang background noise. Totoo.
12: So,
13: gusto
12: noise,
13: ko rin ang katahimikan.
12: Noise lang pala ako sa'yo.
13: Hindi naman. Wala akong sinabi na puro ingay ang iyong kontribusyon sa aking buhay.
12: Pero paminsan-minsan kasi ginugulat ko ang asawa ko. Halimbawa, papunta yan sa office. Pag wala akong schedule, sabi ko, sama ako sa'yo. Tuwan-tuwa naman siya kasi nga meron siyang nakakakwentuhan habang nata-traffic. Diba?
13: Oh, pero ganoon naman talaga ang mga mag-aasawa minsan eh. Talagang magkakaiba yung mga personalidad.
12: Oo. Oh.
13: merong maingay at high energy.
12: Oh.
13: Meron ding mas contemplative at mga tahimik.
12: Ikaw
13: and that's the way we blend together so well, di ba? At hopefully, ang naipapasa nga sa isa't isa ay yung mga magagandang mga complementary traits. Hopefully, ito, napasama na naman ako sa masayang tahanan. Hindi naman pwedeng tumatahi-tahimik lang ako rito na tango ng tango. Kailangan ko rin medyo magbigay ng aking kuro-kuro. But hopefully, pagtapos ng rolyo ng camera, eh yung pagiging banayad at pagiging mas meditative at contemplative, eh maituro ko rin naman sana sa'yo. Para,
12: ay, uy, marunong na rin ako niyan.
13: Ganun ba?
12: Oo!
13: Hindi ko masyado napupuna. Talagang parang bungis-ngis na bungis-ngis ka pa rin, ha? Pero yun nga, importante rin yun.
12: Natututo na ako na manahimik naman paminsan-minsan. Na-enjoy
13: pag galit,
12: ko yun.
13: Pag may tampo.
12: Pag may tampo.
13: Oh, kailangan kahit walang tampo, yung talagang marunong din tayong manahimik.
12: Oo.
13: Para merong kapayapaan.
12: Nananahimik ako sa presensya ng Panginoon.
13: Ay, sa presensya mo. Kailangan ko rin yun. Hinahanap-hanap din ang isa't isa yung mga ganyang panahon ng katahimikan for our mental health.
12: Peace of mind.
13: Oh, well-being, peace of mind.
12: Oh, sige, eto na, mananahimik na ako.
13: Let's take a break. Kailangan na po natin ng music.
12: Pero eto, mag-recap muna tayo. Paano magkakaroon ng makulay na pagsasama sa atin pong pamilya? Forgiveness, authenticity, take care of your marriage talaga. O, meron pa tayong natitirang apat, pagbalik namin.
13: Pastor Romel and Susan Guevara, kayo na.
12: Ito na, usapang worship po, mga kapitbahay at mga kaagapay.

0: Maraming maraming salamat sa ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara.
1: Ang ganda ng music nila.
0: Oh, ang galing, di ba? Kaya
1: importante
0: mo yun?
1: Ano galing?
0: Kaya mo i-drums yun?
1: Sa palagay ko, konting ensayo. At importante nga rin yan sa ating mga ginagawa. Mm-hmm. Na hindi lang tayo puro daldal o talak ng talak, kundi marunong din tayo ng awitan. Importante yan.
0: Talaga.
1: Sa mga Pilipino.
0: Talak ng talak. Parang tagal ko nang hindi narinig yung salitang yun. Talak ng talak.
1: Pero alam na mga kumari natin.
0: Eto po, binubuo natin ang acrostic na family. Nasabi na natin ang F, forgiveness. A, authenticity. Pagkatapos yung M, take care of your marriage. Tatlo na lang pala. Talagang challenging pagdating sa matat pagbibilang. Tatlo na lang yung natitira.
1: At the letter I.
0: L-Y. I love you.
1: Oh, ano? I-L-Y, ano? Pero yung ba ang ibig sabihin talaga niya? Shortcut natin, ha? Parang nag-143 kaagad tayo.
0: Yung I, ang ibig sabihin nun, importante po, that we respect and appreciate the individuality.
1: Yun. Pero it just occurred to me now, nasa salita nga palang family, eh, mayroong I-L-Y na I love you. Previously, hindi nasa sagap ng radar ko yan.
0: Oo nga.
1: Pero ang ganda pala.
0: May natutunan tayong bago. In our families, there should be I-L-Y. I love you. Pero yung I natin.
1: Individuality.
0: Kasi minsan, no, of course, we grow together. We create an identity as a family. Pero hindi ibig sabihin, buburahin na natin yung differences and individuality natin.
1: Oo, na parang pipilitin mo na yung mister mo ay maging kagaya mo, di ba? To adopt. May mga ganyan eh, pero to some extent, cute. Pero pagka na sobrahan na eh, parang nasisira na yung ganun ngang klaseng uniqueness ng bawat member ng family.
0: Halimbawa,
1: they're being forced to parang take on that kind of personality or role.
0: Halimbawa, kung talagang introvert yung asawa mo, kitang-kita naman po, di ba? Introvert ako, extrovert siya. Di ba?
1: Oo, at hindi mo pinipilit na talagang ako eh mag-iba at maging kagaya mo.
0: Baliktad yun eh.
1: Baliktad ba?
0: Ikaw ang introvert, ako extrovert.
1: O kaya nga. Pero sa ating relasyon, you are not forcing me to be so loud and outspoken like you.
0: Nung una.
1: You respect.
0: Nung una.
1: Me for who I am.
0: Mga
1: panahon na.
0: Pero nung una, kapag nga wala pa yung ganong acceptance, pwede siyang maging source of conflict and friction. Kasi yung nafo-frustrate tayo na, bakit ang tagal mag-desisyon? Bakit ito hindi, parang iba yung approach namin at iba yung style namin sa mga bagay-bagay. So, kung walang acceptance, kung walang appreciation noon, pwede siyang maging simula ng away o conflict.
1: Pero yung pagiging introvert, hindi ibig sabihin laging mabagal mag-decide.
0: Hindi.
1: Talagang masasabi lang natin na mas reserved. Hindi siya outgoing, hindi ganun ka-sociable. And when we talk about individuality, this also takes on many different forms in different settings, in many other situations.
0: Mm-mm.
1: Yung iba, porque politiko yung mister, pinipilit na yung asawa, yung mga anak, mag-mayor, mag-konsehal, lahat-lahat na.
0: Hindi naman pala
1: hindi naman yun ang calling. At hindi naman nila yung parang hindi yun ang kanilang passion. So hindi rin maganda yun.
0: Oo.

0: Na talaga ang nangyari tuloy ay parang family dynasty na. Na parang naging pamilya na lahat ng mga politiko at mga kumakandidato. Eh, hindi naman ganun ang talagang parang nasa DNA ng tao.
1: Oo. Kaya importante na kinikilala natin yung kakayahan, yung uniqueness, yung mga strengths ng bawat miyembro ng ating pamilya. Hindi ba?
0: At saka pagka nakilala at na-discover natin na ganito pala ang temperament o ang kanyang mga talents, eh gagawa tayo ng paraan para palutangin yung mga strength ng ating kapamilya o mahal sa buhay.
1: Ang ganda nun, no? Yung passion, interest, yung skills. Ang naalala ko dito si Alex Ayala.
0: Ay, oo.
1: Kasi batang-bata pa lang, nakakitaan na talaga ng family niya ng husay, ano, may kakayahan para mag-tennis. And the whole family was behind her. Diba? Lolo, mga magulang, kapatid, talagang nagtulungan yung buong family para naman ma-hone yung kanyang skills.
0: Well, look at where she is now.
1: Yes.
0: At hindi lang si Alex Ayala, kundi ang kanilang buong pamilya ang natatanghal.
1: Oo.
0: Dahil nga dun sa fame na na-generate ng kanyang tagumpay.
1: So, ang ganda nito, kinikilala yung individual strengths ng bawat miyembro ng pamilya at magsusuportahan tayo dyan. Hindi porke abogado yung isa. Dapat, mga anak, kayo ay maging abogado din. Hindi ba?
0: Doktor pinilit
1: yung isa.
0: Na.
1: Pinilit na lahat kahit iba naman pala yung pagkakatawag sa kanila ng
0: Panginoon. O pastor, di ba? Na parang dahil pastor ang mister, kailangan yung asawa maging pastora na rin.
1: Mm-mm. Hindi ito ipapasa at ipapamana lamang natin sa kanila. Of course, we pass on our faith and our love for the Lord. Kaya nga importante ang family discipleship. But part of nurturing the strength of each family member, kikilalanin natin, ito, tinawag para magpastor. Ito tinawag para magdoktor. Ito tinawag para maging isang artist, di ba? Yan ay bibigyan natin ng puwang para sa ating pamilya.
0: That's clear. So that's letter I, individuality.
1: And letter L. Ito, dapat we laugh together.
0: Yeah. That really enhances interactions at saka yung kanilang mga bonding times na hindi laging seryoso.
1: Yes.
0: Kailangan they also know how to let their hair down, maging relaxed at komportable sa isa't isa.
1: Mm-mm.
0: At importante nga talaga yung humor.
1: Oo. Alam mo, isa yan sa mga blessings ng pagkakaroon ko ng asawa na marunong akong pasayahin at patawanin.
0: Buti nga at part din ng ating pagiging mag-asawa, yung tandem.
1: Uh-oh.
0: Na magka-wavelength tayo most of the time.
1: Uh-oh.
0: So that you're also able to appreciate kung meron ngang humor o merong joke na pipick up mo.
1: Uh-oh.
0: Kasi kung hindi mo na pipick up, talagang hindi nakakatawa yan. Corny yan. At kung nakokornihan na po tayo sa isa't isa, hindi nga po na i-enhance ang ating relasyon at ugnayan. Nagkakainisan, di ba?
1: Oo. Kaya nga, isa sa ipinagpapasalamat ko nung panahon na merong pandemya, no? E di, palagi magkakasama tayo sa loob ng tahanan dahil bawal lumabas eh. Di ba? Alam nyo po, talagang tawang-tawa ako sa aking asawa. Yung mga dance moves niya na ayaw naman niyang ipakita sa inyo for my eyes only and for our children. Wow, talaga naman. Tawang-tawa ako sa kanya. Isa sa mga dahilan bakit naging magaang yung pandemya because you are there and you make us laugh.
0: Oh, come to think of it, habang pinag-uusapan nga itong importansya ng laughter inside the home, yung mga ganyang mga antics, hindi mo naman ginagawa yun to entertain others.
1: Totoo.
0: Parang hindi ka naman talaga gumagawa ng mga moves o nagbibitaw ng mga punchline para magpatawa. Pero it's just your way of expressing yourself. And it will flow. Mm. Humor will flow if you are also in a very relaxed environment.
1: Mm.
0: And if the setting is also conducive for it.
1: Mm-mm.
0: And there are people who also appreciate and laugh with your jokes.
1: Mm.
0: And parang mas nagiging yung punchline, yung mga bitaw mo. Nung mga hirit mo, mas nagiging nakakatawa at saka totoo. Kasi meron ding mga tumatawa at nakakaintindi at nakaka-appreciate sa'yo. Pero can you just imagine a family wherein things are so serious and even jokes and having fun would be taboo?
1: Mm.
0: Iba parang talaga nakaka-suppress ng ganong klaseng mga mood at saka moment.
1: Talagang bahagi sana ng core memory memory ng ating mga anak, maging ng mga apo, merong nanay at tatay na marunong tumawa sa kanilang sarili, marunong magpatawa. So ayan po ha, laugh together. Sabi nga, laughter is the best medicine.
0: Ay, naniniwala ako dyan.
2: Totoo, di ba?
0: At saka, hindi lang medicine yan eh. Talagang nakaka-lift up din ng spirit.
1: Mm-mm.
0: At saka ng ating mga mood.
1: Mm-mm.
0: Ako nga, minsan eh, mayroon akong napapanood ng mga konting mga video ba o mga reels.
1: Mm.
0: On my own.
1: Natatawa
0: ako. Tapos pakaramdam ko, hindi lang ako na-amuse. Talagang sa puso ko, may nararamdaman akong kakaibang kagalakan eh.
1: At yung iba, pinapadala mo nga sa amin.
0: Oo, isha-share mo rin yun. Pero hindi ko na ipa-plug ngayon. Yun, ano, dahil hindi naman to
1: hindi naman,
0: hindi
1: ano
0: naman
1: yan?
0: FEBC material ito.
1: Oo, pero importante yan that we have wholesome fun. Wholesome dapat, ha? Wholesome fun.
0: Hindi
1: enjoyed.
0: Yung mga green jokes.
1: Uh-oh.
0: Hindi yung mga bastos.
1: Oo, enjoyed by the family. Learn to laugh together. O, eto na. Why?
0: Why?
1: Why? Kasi family tayo.
0: Oh,
1: F,
0: that's the last letter.
1: Forgiveness. Ano yung susunod? A?
0: Authenticity.
1: Pagkatapos
0: M. Protect the marriage.
1: Oo. Pagkatapos yung I natin, you appreciate the
0: individual personalities.
1: And yung ating L.
0: Laughter.
1: Laughing together. There should be laughter in our homes. And Y. Yield to God.
0: Yield to God.
1: Ayan.
0: Talagang hindi lang tayo sumusunod, hindi lang tayo nagpapasakop at sumusuko.
1: Mm-mm.
0: Kundi we also pursue God.
1: Mm-mm.
0: And it's in knowing God that yielding and submitting and obeying becomes easier.
1: Mm-mm.
0: Dahil alam natin na ang layunin ng Panginoon at ang nais niya para sa ating lahat ay pawang mabuti. And it will always be not just for our own good,
1: mm-mm,
0: but it's always best for us.
1: Mm-mm.
0: So, parang tayo rin naman, di ba? Pagka naintindihan natin na, nako, ito pala ang hangarin, eh, napakaganda.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi ka na magre-resist, hindi ka na parang kumokontra.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nakikita mo, pag sumunod ka, ikaw ang makikinabang, ikaw ang pagpapalain.
1: Oo, hindi sinabi ng Panginoon na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, wala nang problema, hindi ba? Kaya nga sa Bible, consider it pure joy when you go through trials of many kinds. Kasi bahagi talaga ng journey natin yan bilang isang pamilya. Magkakaroon ng pagsubok, magkakaroon ng mga problema, may mga challenges. Pero ipinangako ng Diyos na sasamahan niya tayo sa lahat ng lakbayin natin sa buhay if we are following Him, if we are pursuing Him. Yielding to God means we also yield and submit to His design for marriage at tayo ay nagpapasakop din sa Kanyang disenyo para sa pamilya. If you will read Ephesians, ang ayos-ayos eh, nung pagkakaroon kalarawan kung ano dapat yung order of authority sa loob ng tahanan. Kung hindi natin ire-resist yan at susunod tayo, magiging mas masaya ang ugnayan sa loob ng ating pamilya.
0: Amen.
1: Mm-hmm.
0: So yun nga po, ano, talagang especially the last letter, the very last point that we are trying to stress and emphasize. Eh, maganda sa atin nga pong mga pamilya, na mga mananampalataya sa ating mga Kristiyano, ito yung talagang madedevelop natin.
1: Mm-hmm.
0: Yung not only about our interpersonal relationships, but of course, our obedience to the Lord, kung paano nga tayo magpasakop sa Kanya. After all, pag sinasabi natin na si Jesus ang talagang Panginoon ng buhay natin, eh, hindi nang dapat lip service yan.
1: Mm.
0: Dapat nakikita rin sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga decision natin, that we really know how to submit to the will of God at hindi ipinipilit natin lagi yung ating mga nais, yung ating plano, yung ating gusto, eh marunong nga tayong mag-yield o sinasabi natin, Lord, I will submit to you. Ikaw ang masusunod. Hindi ito ang naiisip kong paraan, hindi ito ang gusto kong diskarte,
1: mm-hmm,
0: pero dahil ikaw ang Panginoon ng buhay ko, ikaw ang susundin ko.
1: Mm-mm. At saka ang idea ng family, ang idea ng marriage, galing yan sa Panginoon. Alam niya kung ano yung perfect design for the family. Alam niya kung ano yung perfect design for marriage. And so the more we yield, the more we follow, the more we obey His design for our life, mas magiging masaya ang atin pong mga tahanan. Oh, anim yung regalo natin sa kanila ngayon, ha? the gift of family.
0: Talaga, ikaw ang may birthday pero ikaw ang nagbibigay ng regalo.
1: Oh, ganyan talaga, 'di ba? Mas masaya 'yon kapag tayo yung
0: nagbibigay.
1: It is better to give than to receive, sabi
0: nga. Oh, that's
1: nga.
0: True.
1: More
0: that's
1: blessed
0: true.
1: To give than to receive, kasi kapag nag-give tayo, you create more space to receive from the Lord.
0: Ayun.
1: Naman.
0: Pero
1: diba?
0: Nagregalo na ako. Gaya ng sinabi mo kanina.
1: Ang ganda nun.
0: Isa ako sa mga buwan naman.
1: Oo, oh, oh, ang ganda nun. Ah. Tuwan-tuwa ako. Ang bango-bango ko dahil sa regalo mo.
0: Talaga, para nabisto na tuloy kung ano yung binalot natin.
1: Oh, ito, yung checklist na ibinigay namin sa inyo. Alin dito ang gusto ninyong pagsumikapan sa inyong pamilya? F, forgiveness. Meron bang pagpapatawad na kinakailangang mangyari? A, authenticity. Are we living a genuine, authentic life inside and outside our homes? Yung M, are you protecting and taking care of your marriage? I, is everyone in the family free to really express their strengths? Are they able to share their weaknesses? Dahil alam nila, ang individuality nila ay na-appreciate sa loob ng tahanan at pamilya. L is for, do you have times of laughing together as a family? And lastly, bilang isang pamilya, do we yield to God's will? Do we yield to God's design for our families and our marriage?
0: Yeah, napakaganda ng recap. Ano? At kahit masasabi natin na yung pinakahuling punto, yung letter Y, eh, dulo. Pero it's definitely not the least.
1: Mm-hmm.
0: Because for many Filipino families, sa dinami ng mga na-interview po namin dito sa Masayang Tahanan, that proved to be the turning point.
1: Yes.
0: Sa buhay ng maraming pamilya.
1: Mm-hmm.
0: That became the most needed breakthrough sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa at sa buong pamilya. The minute they learned to surrender their lives to the Lord.
1: Mm-hmm.
0: Not just yielding, but really giving their lives to the Lord. Eh, yan yung parang naging susi at naging key sa pagbabago, sa kanilang paglago, sa kanilang pag-asenso, at sa paglalim ng kanilang pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa.
1: Oo. Han, I'm not just turning 55.
0: Oh, what else?
1: This year. In terms of my spiritual walk with the Lord,
0: ooh,
1: I will be marking another year sa July 28
0: oh,
1: naman.
0: And
1: July
0: what is
1: 27,
0: that?
1: Oh. Yung aking biological birthday. July 28, yan naman ang aking spiritual
0: ang
1: birthday.
0: Ang galing naman.
1: So, I
0: double
1: made,
0: celebration.
1: Double celebration yan. I made the decision ano, to have a relationship with Jesus as my Lord and Savior when I was 14 years old. And because of that decision, talagang napakaraming nabago sa aking buhay. Pananaw tungkol sa marriage, pananaw tungkol sa pamilya. And we don't want you to miss out on this opportunity to also make that decision for your life and for your family. Han, pag-pray natin ang mga kapitbahay natin ngayon.
0: So for those of you who really want to experience that personally, directly, true to life, how it is to really live under the Lordship and the grace of the Lord Jesus Christ, it's not complicated.
1: Mm.
0: Simpleng panalangin coming from the heart, confessing with our mouth that we need the Lord, and submitting to God. And laying down everything to Him. It starts with a simple prayer like this. And if we can ask that you join us, then pray this prayer with us.
1: Mm-hmm.
0: Almighty God, kayo ang Diyos. Kinikilala po namin kayo. Yumuyuko kami sa inyong kabanalan. Ikaw ay Diyos na mapagmahal. At dahil sa inyong labis na pagmamahal, ay pinadala mo ang iyong anak na si Jesucristo. Thank you, Lord, for loving us in this way by sending your only Son, Jesus, to die on the cross in our place. We believe this, Lord, and we also ask that you continue to work in our lives, forgive us our sins, cause us to turn to you, Lord, as we accept our weaknesses, our transgressions, and our sins, and as we recognize our need for you. Panginoon, isinusuko po namin ang aming sarili at ang aming buhay sa inyo. Hindi po namin kaya na iligtas ang aming sarili. And so, Lord, you are the only salvation that has been given unto us. And so we receive that gift of salvation and that promise of eternal life, which only you can give. You alone can fulfill that promise of salvation and eternal life. And so we receive you, Lord, and we thank you for all that you have done to wash away our sins, to change us, and to save us. This we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumama, nakipagkwentuhan sa amin ngayong araw na ito dito sa Masayang Tahanan. Maraming salamat din sa ating teammates, si Nadessa, Angel, si Parikoy Benji, at si Precious Grospe Cruz. Kami po ang inyong mga kumare at kumpare forever, Maloy Malibiran Salumbides.
0: At Attorney Winnie Salumbides. Nag-iiwan.
1: Oo.
0: At nagbibigay ng ating paalalang bukod sa Happy Birthday, Maloy, ay
1: eto na
0: ang Masayang Tahanan.
1: Sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families.

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: sa Department of Environment and Natural Resources, ang Pilipinas po ay kinilala bilang isa sa 17 mega diverse countries sa buong mundo dahil napakarami nating halaman, hayop, puno at iba pang mga organism na matatagpuan sa ating bansa. Believe it or not, dito lang sa Kamaynilaan puro tayo semento, ano? O kaya sa lugar kung nasaan ka. Naroon, pero malaki ang ambag ng lokasyon natin sa Coral Triangle. Ito po ang sentro ng pinakamataas na marine biodiversity sa buong mundo. Ganon din yung pagiging isang kapuluan natin na binubuo ng over 7,600 islands. At bukod pa dyan, sabi ng Convention on Biological Diversity, isang global biodiversity report, nasa 52,000 ang species at mahigit kalahati ng mga ito ay endemic. Kabilang dyan ang Philippine eagle, ang tamaraw, Philippine crocodile at Philippine tarsier. Na sana nga ano, hanggang sa mga susunod pa na panahon ay makita pa ito ng ating mga kaapu-apu-apuhan. At dagdag ng World Wildlife Fund na isang world's largest environmental organization at ASEAN Center for Biodiversity, natatangi ang Pilipinas at mayroong malaking pananagutan ang bansa para sa kalikasan na ito. At dahil malaki yung challenge sa ating kalikasan, gaya nga ng pagkakakalbo ng kagubatan, illegal na pagtutroso, pagmimina, pollution, etc., ay marami po na proyekto ang pamahalaan na isinusulong para baibsan ano, yung epekto nito. At sunod niyan, sa likod nito ay meron din mga individual na tila ba tagapagtanggol ng kalikasan. Ang atin pong makakasama sa ehemplo ay isang surgeon turned farmer. Ang tabayanan po natin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaagabay. Welcome po sa programang ito na papakinggan sa 702 DCAS at sa iba't iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, samahan mo kami. Pwede kang makapanood via Facebook Live, YouTube o kaya naman sa Channel 185 sa GCTV Signal Cable TV. At eto na nga mga kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay president ng Dendrotonics Corporation Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry Asian Development Bank. Siya po ay clinical research analyst. Siya ay real world evidence specialist sa Novartis. Siya po ay planning and operations consultant ng DBP Seed Bank Project and also known as surgeon turned farmer. Isa po siyang general cancer at trauma surgeon. Aalamin natin bakit nag-iba ng landas si Dr. Efraim Cercado. Magandang araw, Doc.
1: Yes, good morning, Jo. Good morning po sa lahat ng listeners ngayon.
0: Yan. Meron ka ba babatiin, Doc?
1: Unang-una, I'd like to greet all the Filipinos. Maganda po yung opportunity natin ngayon para maging, we can develop a great Philippines sa through agroforestry, sa pagtatanim ng halaman. And gusto ko pong batiin lahat ng mga partners namin sa Dendrotonics na maririnig ito ngayon. And of course, I'd also like to greet yung ating regulatory agency, yung DNR. We'd like to say na you're doing a very good job sa dinedevelop nating industry na forestry related.
0: Okay. At batiin din natin, Doc, ang ating mga schoolmate dyan sa Marikina Institute of Science and Technology, batch
1: 1990 to 1994, yung batch namin ni Joe. Oh, so, MIST, Marikina Institute of Science and Technology pa kami nun. Mm-hmm. Hello.
0: Ngayon ba, ano na siya?
1: Marikina Science High School.
0: MSH. Ayan. At mga taga MSH, makinig kayo, si Doc Ephraim ay talagang mahusay siya sa science and math noong high school pa lang siya, at isa siya sa mga may honors, 'di ba, na nag-graduate, top ka sa mga class noon because you belong to the pilot section.
1: Oo.
0: Oo, bata ka pa lang mahilig ka na sa science and math.
1: Mahilig na sa actually arts nung time na yon. So ngayon, medicine, tapos ibang arts naman, landscaping tsaka environmental arts naman ngayon.
0: Mm-mm. Pero bago tayo pumunta doon sa environmental arts, ikaw ay doktor. Pinangarap mo yon?
1: Yes, pagka-graduate natin nung high school, tapos nung kalagitnaan siguro ng college, iniisip ko na kung anong gusto kong career sa buhay.
0: Mm.
1: Sabi ko ayoko ng desk job.
0: Mm.
1: Ayokong nasa likod ng desk.
0: Ano bang course na kinuha mo?
1: Public health.
0: Ah, okay.
1: Public health. Para siyang medtech.
0: Mm-mm.
1: So this is in UP Manila.
0: Mm-hmm.
1: And then it's a 4-year course. Para siyang medtech. Maraming statistics, maraming public health na work. Mm-hmm. And it's a pre-med.
0: Mm-hmm. So, diniretso mo siya?
1: Diniretso ko na siya.
0: Dahil nga sabi mo, ayaw mo ng desk work. Dahil more on research pala itong course mo.
1: Oo.
0: So, and then, what happened? Tuloy ka sa medicine?
1: Tumuloy ako sa medicine sa University of Santo Tomas.
0: Mm-hmm.
1: So, that was from 1998 to 2002. So, I graduated from UST Medicine and Surgery ng 2002.
0: Mm-hmm.
1: And then from UST, nag-moonlight muna ako for 1 year, mm-hmm. working around the different hospitals. And then 2003 until 2008, tinapos ko naman yung general surgery ko,
0: mm-hmm.
1: doon sa East Avenue Medical Center.
0: Mm-hmm.
1: So in East Avenue Medical Center, ang specialization talaga namin is general surgery and trauma, kasi trauma center ang East Ave.
0: Mm-mm.
1: So yung mga nasaksak,
0: aksidente,
1: na barel, ganong klase ng
0: action ang ma-action ng buhay namin.
1: Ma-action.
0: So pagkatapos noon
1: nagpractice ako for about 12 to 15 years.
0: Mm-mm.
1: And then I became provincial surgeon of Romblon from the period of 2010 to 2014.
0: Ah, 2011
1: to 2014.
0: Ng ibang community,
1: yes,
0: province.
1: Yes. So I went to Romblon, nagre-render ako ng service doon. I was also doing private practice sa Romblon. That's where I discovered agroforestry.
0: May I ask, bakit sa Romblon?
1: Romblon sounded like a good opportunity nung time na yon because there were no surgeons there. Wala silang registered surgeons there. Yung mga specialists noon dumadayo pa from Manila. So me and other specialists dumadayo pa from Metro Manila. So it sounded like a good opportunity nung time na yon.
0: Kasama mo yung family mo?
1: No, ako lang yung pumupunta doon nung time na. So sometimes I would stay there for 2 weeks and then go back sa Manila.
0: Okay. So sa Romblon, nagkaroon ka ng crossroads.
1: Yes, Romblon was sort of a crossroads.
0: Mm.
1: Doon, nag-start ako doon na pag wala akong pasyente, namimili ako ng mahogany plantations.
0: So mahilig, plantito ka na.
1: Plantito na. ang economics talaga ang motivator ko nung time na yun para magsimula.
0: Mm-hmm.
1: So admittedly finances ang original reason ko.
0: Bumibili ka ng mahogany para?
1: Bumibili ako ng mahogany, tapos binibenta namin yun sa lumberyards dito sa Metro Manila.
0: Okay, so nagkaroon ka rin ng business.
1: Nagkaroon ako ng business habang walang pasyente. And selling mahogany to lumberyard sa Metro Manila was a good business.
0: Mm-hmm.
1: So malaki rin yung income.
0: This was 2018?
1: 2012 to 2014 ito.
0: Okay, 2014. And then, paano lumawak yung, I would say, yung advocacy mo toward this kind of endeavor, yung agroforestry and okay. biodiversity?
1: Yung lumberyards kasi, namimili sila ng mahogany, mura lang. Tapos naghahanap sila ng native species kasi yung mahogany po, hindi po siya native species.
0: Imported siya.
1: Naghahanap sila ng mga native species kagaya ng lawaan, dao, tangile, apitong. Mas mahal yung bilhin
0: local.
1: Nila. Local 'yon.
0: Uh-oh.
1: So times 3 yung bilihan nila, ganong kataas. Kaya doon nagsimula.
0: Sorry, times 3 na.
1: Times 3 sa presyo ng bilihan nila sa mahogany.
0: Mas mahal ang local. Kaya imported lagi ang mga wood.
1: Mas mahal yung local, kaya naman imported yung wood kasi wala tayong supply nung local timber, yung local lumber. Wala tayong plantations kasi dito sa Pilipinas.
0: Okay, medyo mas marami tayong matututunan mula sa ating eksperto ngayon sa agroforestry. Syempre dito sa atin sa urban, ano, medyo hindi tayo familiar with this kind of discussion. Pero kung ikaw ay nakatira sa ibang bahagi ng lalawigan ng Pilipinas at familiar ka sa mga ganitong klase ng economics, ay maganda. Pero sa atin na mga nasa Manila, maganda rin na matutunan natin at magkaroon tayo ng heart toward caring for our environment kasi marami tayong mapupulot mula sa ating doctor ngayon na president ng Dendrotonics Corporation. Tell us more about that.
1: Yung company namin? Sige, Dendrotonics Corporation is a biodiversity company. We specialize in reforestation talaga. Isang critical factor sa reforestation kasi sa Pilipinas, the only successful reforestation is a reforestation which generates income for the people. So yun yung specialization namin. We make our activities profitable for the people. So we focus on 3 agroforestry lines. Bago pala idiretso, pag sinabi po nating agroforestry, ito po yung field na ang deals with trees. So ang 3 main business lines namin is agarwood. So agarwood, timber plantations, tapos flower parks development. Flower parks.
0: Uh-huh. Okay. At ito ay centered to which location?
1: We do this nationwide. And we have agarwood plantations nationwide all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan. Usually kahit saan probinsya nandun kami.
0: But mostly saan?
1: Ang pinakamarami naming location is Batangas.
0: Dito sa Luzon.
1: Batangas, followed by South Cotabato region. And then, even up to Palawan, marami kaming plantations. So, yung plantations po namin ng agarwood, combination din yan ng mga timber plantations. So, andyan po nakatanim yung mga native natin na species na hindi mo nakilala. Pero makikita mo sa pangalan ng mga sections natin sa eskwelahan, kagaya ng Nara, Lawaan, Dao, Tangile.
0: Yung Lawaan, di ko na alam eh.
1: So marami kaming tinatanim na ganun para hindi yun mawala, hindi maging extinct sa Pilipinas. Kasi iba naming parks, flower parks din siya.
0: Okay. Kanina, you've mentioned about yung focus mo is to earn money. Tapos ngayon, nag-iba na. Kasi somehow yung business naging advocacy na it turns out that the intention is to also help the people in the community. Paano lumalim yung ganong perspective?
1: I wouldn't call it an advocacy anymore. I would call it my personal calling in life. So dito ako tinawag ni Lord. Nabanggit ko kanina na it started out na economics yung reason.
0: Yes.
1: So i-explain ko kung bakit economics yung reason. Kasi kami mga doktor,
0: Oo nga, kasi parang ang hirap intindihin, di ba? Doktor ka na eh. Tapos iniisip mo, pag doktor, ano yan, matik yan, mayaman, malaki swelduhan. Tapos bakit ang pinag-uusapan natin suddenly is all about economics? Well, in fact, you're a surgeon.
1: Hmm. Ito kasi yan, pag naging successful ka bilang doktor, wala kang oras for anything. We're trading time for money. Pag kami bilang doktor, naging successful kami, marami kaming pasyente. The more patients you have, the less time you have for family, the less time we have for ourselves.
0: Mm-mm.
1: So, yun yung consequence ng success namin sa doctor. We lose our time.
0: Mm-mm.
1: And also, bilang surgeon, yung stress level namin medyo mataas kasi pag hindi maganda yung kondisyon ng pasyente, dala namin yan hanggang bahay. So, hindi kami makakatulog ng ilang araw until the patient gets better or goes to a better place.
0: Oo. The best place, I would say.
1: Oo, best place.
0: Mm-mm.
1: And then, so, yun, I wanted better time. Good finances pa rin. That's why I went into agroforestry.
0: Mm-mm. Kaya siya talagang crossroads, no? Pipiliin mo yung passion mo. And na-divert ka rin ni Lord sa another passion.
1: Oo. So, dahil dun sa pagbebenta ng timber, pinag-aralan din namin yung other native species. Actually, ang dami namin pinag-aralan. Rubber tree, falcata, gemellina, palm oil, napier grass, bamboo, pinag-aralan namin yon.
0: Pag mag-e-exam, parang isa lang point ang makukuha ko, yung rubber lang. At saka palm, ayan, dalawa lang pala. Oh.
1: Pero kami, kaya namin pinag-aralan is, pwede ba natin siyang gawin? Kung gagawin ba natin siya, mapagkakakitaan ba natin siya?
0: Okay. Going back dun sa kwento mo, nangyari ba lahat ito sa Romblon o bumalik ka na sa Manila?
1: Most of the product review nangyari sa Romblon, pero may carry over pa siya sa Manila. Kasi nag-incorporate kami ng negosyo 2020 na, March 2020. So we incorporated the business, pero we only stuck with 3 profitable agroforestry lines. Ito yung timber plantation, flower parks, plus yung agarwood.
0: Mm-hmm.
1: Yung agarwood kasi 2016 na namin na-discover, late na. Nauna yung timber plantation tsaka flower parks.
0: Kanina mo pa binabanggit agarwood. I-describe mo nga sa amin, bakit maganda ang agarwood?
1: Okay, the most striking thing about agarwood is the price. In Middle East, the price for 1 kilo ng Philippine agarwood, retail price ito is 400,000 pesos kada isang kilo. Ganun siya ka-expensive.
0: Mas mahal sa Nara?
1: Ay, mas mahal sa Nara. Ang Nara, ang bentahan lang ng Nara is per board foot, ibig sabihin 1 inch by 12 inch by 12 inch is 350 pesos.
0: Malayo.
1: Oo, malayo. Ito, agarwood, 400,000 pesos per kilo.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung minimum retail price.
0: What's something about this wood? Bakit ganun siya kamahal?
1: Ginagamit siyang incense ng Middle East tsaka Asian countries.
0: Okay.
1: So, incense siya. It's very important to the Islam faith.
0: Mm-hmm.
1: Nakasulat kasi sa Quran, they have to use this in their daily rituals. So
0: specific yung agarwood.
1: Specifically yung agarwood. So yung nakita niyong pinapausukan nila yung abaya nila, ito yun. Ito yun. Yung iba sa inyong audience na nakarating na sa malls ng Dubai, tsaka sa Saudi Arabia, tsaka sa Abu Dhabi, ito yung naamoy mo kada segundo sa malls. Yun.
0: Mm-hmm.
1: It's very important to them. So it's very expensive because culturally, religiously, so yun yung reason.
0: But in terms of durability?
1: Durability, ano siya, hindi siya perishable good. And dahil incense siya, the consumption is very high. They use it daily.
0: Kasi nga, ginagamit. So maganda ang negosyo sa agarwood.
1: Well, it's potentially a very good business for the Philippines, lalo ngayon.
0: Local ba 'yon sa atin?
1: Local. Oo. There are about 20 listed agarwood species sa buong mundo. The Philippines has listed 9, so almost half. We have the most number of agarwood species in the world. So, as a country, we're very blessed.
0: Talking about yung crossroads mo, syempre itong decision na to, hindi lang ikaw ang involved, kasama ang buong family. Paano nila tinake yun na mag-iiba ka na ng, ng career?
1: So yung nanay ko noong 2021, sinasabihan niya ako na, anak, ganda ng sahod mo. Bakit mo isusugal yan ngayon?
0: Saka yung profession mo as a doctor, di ba?
1: Oo, maganda yung profession mo, ang laki ng social contribution mo.
0: Tumutulong ka sa tao.
1: Oo, nag-o-opera ka. Mataas ang respeto sa doktor dito sa Pilipinas, lalo pag surgeon ka. Tapos, research specialist pa ako sa pharmaceutical company. So, all that, kumbaga nun, halos boldjakin niya ako. nung time na yan.
0: Ay, nung sabi ng father mo?
1: Yung father ko, tahimik lang naman yon, supportive naman siya.
0: Okay, baka ang spokesperson si nanay.
1: Ano naman yon, I appreciate what she was saying kasi it was a scary time for me. Kasi you're leaving behind a stable, high-paying job. Tapos you're well-respected in the community.
0: Yes.
1: Tapos bigla kang lilipat sa hindi mo kabisado.
0: And this happened during the pandemic eh.
1: 2021.
0: Eh, kumusta din yung wife mo on this part?
1: In general, the family was supportive naman.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, syempre, yung mga bagay na yun, pinapag-pray din naman. Mm-hmm. So,
0: nakuha sa panalangin.
1: We seek guidance on Matt. It's a very big jump. It was a very big jump for me.
0: Mm-mm. But what made you decide? Ano yung siguro confirmation or ano yung insight na nagbigay sa'yo? Ito na talaga yung tatahakin.
1: COVID period yun eh. Mm-mm. COVID period yung time na yun when we incorporated the company, March 2020.
0: In demand ka nung time din na yun.
1: Oo. So, yung mga pasyente, ayaw ng mga pasyente magpa-hospital.
0: Yes.
1: The truth is, kahit yung mga doktor nung time na yun,
0: ayaw
1: rin magpa-hospital.
0: Oo.
1: Takot rin yung lahat ng mga doktor. So, yung medical practice, mababa talaga nung time na yon. Pero yung company namin, dahil we engaged in plants, and halos lahat ng tao naging mga plantito-plantita, we were one of the few companies nung time na yon that was booming, na nag-flourish. Well, bibihira yun nung time nung nung COVID.
0: Mm-hmm.
1: And we were not a logistics or tech company. Yun... Plus, of course, we did a lot of prayer confirmations sometime.
0: Talagang kasi for you to pilot something, ang dami mong kailangang iwan behind, mga i-let go na mga dati mong hawak-hawak, kagaya nga nitong iyong career. And ano yung challenges naman? Sabi mo parang nagsimula ka na nag-flourish yung business. But along the line, merong mga challenge. Isa sa mga nakikita ko, syempre hindi naman ako familiar sa ganitong craft. Yung reforestation yan, so yung mga teritoryo ng may teritoryo, lupa ito eh. So does it involve yung syempre yung safety and security ninyo? Ano mga challenge na kakaharapin ng ganitong klase?
1: Pag challenge, ang dami yan.
0: Kailangan tapusin natin to in an hour.
1: Ang dami. So meron kaming operations manual sa business namin. Naka-enumerate dun yung mga risks of doing this business. The number one risk na naka-enumerate dun is tinatawag namin security of tenure. So ibig sabihin nun, kunwari nagtanim ka ng pagkakitaan mo, tapos nag-harvest ka na, later on may darating na tao, sasabihin niya, akin yung lupa
0: akin
1: na yan.
0: Lupa ko yan. Oo, yan na nga.
1: Tapos akin yung puno na yan.
0: At may titulo yan, dito ka nagtanim sa lupa ko.
1: Kaya sa amin, in general, we do not plant on government land. Tapos kung magulo yung titling ng lupa, magulo yung pag-aari, hindi namin tinataniman yon. Kailangan titulado, walang ibang claimant sa lupa. So, that is one.
0: Pero was there a point na nung nagsisimula kayo, nagawa niyo yung ganong klaseng mistake?
1: Meron. Marami kasi kaming partners. We have more than 100 plantation sites nationwide all over the Philippines. So, hindi naman lahat yon perfect. Na-experience din namin yon na despite despite follow-up, may mga nakakalusot pa rin na hindi maayos yung pag-aari ng lupa. So, it causes problems. Oo, malaking problema yan.
0: Meron ba kayong na-encounter na medyo life and death, matter of life and death yung situation? Kasi lupa nga pinag-uusapan.
1: Oh, paglupa, alam mo naman yung terminology natin dito sa Pilipinas, walang kapakapatid, paglupa o pera pinag-uusapan. We've seen that happen, pag-disputes sa lupa. So, sa amin, malinaw naman yung guidelines namin, aware kami sa legalities, we avoid that. Na naiwasan namin yan kasi yung entry mo pa lang, pagpasok mo pa lang, sinasabihan na namin ano bawal, ano po pwede. So, hindi kami umaabot sa ganung point.
0: Okay. Another, sabi mo marami kayong listahan that you would like to share.
1: Ay, yung mga problema, no? Marami yun. Sa research and development pa lang for the technologies, ang dami na naming napatay kasi tinetesting mo yung mga technologies na gagamitin mo.
0: Linawin natin yung napatay.
1: Ah, halaman lang yun. Halaman. Hindi naman tao yun. Oo.
0: Oo.
1: Oo nga, no? So, hindi sa pagiging doktor yung mga napatay. sa mga halaman, sa agroforestry po yun. So, in the process of testing your technologies na maganda yung kalidad, you test your technologies.
0: Species.
1: Species of plants. And then, in the process of learning how to propagate it, yung iba't ibang native species natin, ito hindi maganda. So, yun. And then, we learn about security. And then,
0: security of what?
1: Security of your property, paano i-secure yung mga halaman mo.
0: Ano yun? Kailangan may bantay talaga?
1: Kailangan may bantay. Lalo, especially since for agarwood, tapos timber plantation, may kamahalan ang pag-i-invest, so kailangan ma-secure mo siya, maalagaan.
0: So, yung security is also an investment?
1: Security is also part of the investment.
0: Ah, okay. May time ba na yung bigla na lang may nag-harvest ng timber ninyo?
1: Ah, meron. Na-experience ko yun nasa Romblon ako na nag-harvest ka na tapos nag-aantay ka na lang ng permit galing sa DNR para sa
0: lalabas na
1: sa hin-harvest mo. Nung time na yun, matagal, mga 2-3 buwan bago lumabas yung
0: permit.
1: Transport permit para sa hin-harvest.
0: Naka-harvest ka na.
1: Tapos yung isa mong kapitbahay doon, nagtatayo na ng bahay o tindahan. Ang hirap naman kung aawayin mo.
0: So, anong ginawa nyo? Pasadyos mo na lang, ganun?
1: Pag ganun lang, ha?
0: Pero kasi pag wood, talagang 100,000 ang pinag-uusapan na dito, eh.
1: Oo, mga 100,000 ang cash flow pagdating sa wood.
0: Nakita mo ba yung sarili mo na nung bata ka, nakita mo yung sarili mo na in the future magiging dito yung tatahakin mo?
1: Well, nung maliit pa ako, I've always liked trees. Sabi ko, kung tatanda ako, gusto ko ng manggahan or orchard or plantation. Naisip ko naman na kahit mag-doktor ako, magagawa ko rin
0: magagawa
1: naman
0: mo ba rin? Pero talagang kailangan yung focus.
1: Mahirap magnegosyo na marami kang ginagawa. Bibihira nagsasucceed yung ganun.
0: So sa state mo na to, talagang isang tabi muna ang pagdadoktor. Kasi hindi naman nawawala yun.
1: We have 3 objectives why we're doing this business. The first one is to honor God the Creator. That means we recognize that the Philippines is blessed. Tapos we credit this blessing to God the Creator, not through anong tawag mo doon, not through evolution, not through Mother Nature. God the Creator talaga. Tapos we want to build a great Philippines, global positioning sa Philippines. Last but not the least is generate wealth for as many Filipinos na kaya namin, hopefully marami. So we're building an industry, 3 non-existent industries sa Philippines, and There is nobody leading the development of this industry. So it really needs a massive amount of focus and resources para marating natin yung gusto naming marating.
0: Okay. Talking about positioning, dito sa atin sa Maynila, anong nakikita mo with how you will apply this type of business sa urbanization natin sa dito sa NCR setting?
1: Urbanization, hindi ko pa maiisip sa ngayon. What we're trying to do is we're trying to spread wealth to the rural areas.
0: Rural talaga,
1: That will, ang contribution nun para sa Pilipinas, more distribution ng resources tsaka wealth, mm-mm, hindi lang siya centralized sa cities.
0: Mm-mm.
1: So, na-develop din natin. And if we are successful in establishing the development ng mga rural areas, generating wealth sa mga yon, may trickle-down economy yon, may livelihood, may industry development. So, that is one offshoot na alam namin mangyayari dahil sa ginagawa namin ngayon.
0: Mm-mm. Para rin kayong nagtatanim ng puno, no? Aanihin mo pa ng napakatagal na panahon.
1: Ang timber matagal, 5 years, 20, 30 years. Pero yung agarwood development namin, you can generate income as early as 3 years if you follow our systems.
0: Mm-mm. Pag-usapan natin yung timber, saan kayo nakasentro na areas dito?
1: Okay, ang pinakamalaking project namin would be South Cotabato. So it's about several thousand hectares. And then all our plantation sites all over the Philippines ngayon is one of the most successful reforestation programs in the Philippines. Kasi wherever we set up plantations, nagtatanim kami talaga dyan automatically nung mga native trees natin, yung mga hindi mo nakilala na lawaan, tangili, apitong. Ano yan? Identity kasi natin yon bilang Pilipino. Kailangan, alam pa ng susunod na generation na pag Pilipino ka, kailangan meron kang
0: alam
1: ganito.
0: Alam mo yung apitong.
1: Lawaan, apitong, hindi
0: lang
1: siya
0: street.
1: Hindi lang siya street, hindi lang siya section sa klase.
0: Oo.
1: So, we're one of the most successful reforestation programs na private in the Philippines.
0: Mm.
1: Marami yung naitatanim namin and the survival rate is very high.
0: Like, ano yung estimation ng survival rate?
1: Ang record namin sa ngayon is 88% survival rate on average.
0: Oo, para ka rin pala talagang doktor ng mga puno, ano?
1: Oo.
0: Oo. Siyempre, nag-harvest ka ng puno. Para sa mga kaagapay natin na gustong mas maintindihan yung ganitong economy, no? Nag-harvest ka ng puno. Yung timber, sabi mo, 20 years palalakihin mo.
1: Matagal.
0: Matagal siya. Eh, kapag yun ay hinarvest mo, ano ang ibig sabihin ba nito? Makakalbo ba ang puno? Paano? Pag tinaniman mo ng bago, syempre hindi pa naman siya agad-agad makakatulong sa environment in terms of climate protection.
1: Matagal siya na investment yung timber plantation.
0: Oo.
1: Actually, on average, yung ibang bansa na nasa timber plantation development, 30 years ang harvest. So, ganun katagal.
0: Ikaw ba may tinanim ka na timber?
1: Marami.
0: So, nasa pang ilang taong ka na?
1: Ang earliest namin tinanim sa Romblon is since 2013, 2014 yun. So, ganun nakatanda.
0: So, nasa 12, ganun. 12. Buhay pa 26. Ba yung puno na yun?
1: Oo.
0: Nandun pa?
1: Buhay pa, oo. Ito yung mga Philippine rosewood, yung mga ipil. So, yun yung mga tinanim namin.
0: Mm-mm. So, paano pag hinarvest siya, di makakalbo na yung, ano, yung site?
1: May tinatawag kasi na sustainable harvesting. Lahat kasi ng tao may kahoy sa bahay.
0: Oo.
1: So, hindi ka...
0: Tapos yung iba, sinusunog pa yung kahoy kasi nga mahalang gas.
1: So, hindi ka pwedeng mawala ng kahoy sa bahay. Kung hindi ka magkakahoy, ang alternative mo lang, semento o plastic.
0: Bakal.
1: O bakal. Which is, hindi sustainable. Mm. Ang maganda sa kahoy, pwede kang magtanim ng gano'ng karami, harvest it, tapos you can tanim mo ulit, meron kang continuous resources.
0: Kaya lang, yung timber nga is 30 years ang pinag-uusapan natin dito.
1: O, 30 years, ang pinakamabilis namin is 5 years. That would be white lawaan. Specifically, siya ang pinakamabilis tumubo sa mga timbers. It's a long-term investment. The investment has very good returns. In fact, New Zealand, the top exporter of wood in the world, makes $6 billion every year, 312 billion pesos every year from timber plantation. Sustainable siya. Putol ka, tanim ka, meron kang tuloy-tuloy yan every year for the country's life.
0: Mm-mm. Pag pinutol ba ang puno, hindi, halimbawa, yung hindi naman inalis yung ugat, tutubo pa ba yun?
1: Meron mga ganon. Ang examples of that would be gemellina, yung paper tree, tapos acacia, confusa, Tapos marami pang ibang species na ganun. Coupicing ang tawag sa kanya. Pag pinutol mo, sisibol ng panibago, may i-harvest ka. Ang gemmelina, pwede mong gawin yon for 5 cycles every 5 years. Tapos kailangan mo magtanim na ulit panibago pagkatapos. Pero in general, karamihan ng mga puno, pag putol mo, tanim ka ng panibago.
0: I-uproot.
1: I-uproot or tatanim ka lang dun sa kung saan
0: sa
1: dyan
0: gilid.
1: Nakapwesto.
0: Okay. Ayan. Medyo technical yung ating usapan. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay President ng Dendrotronics Corporation. Siya po ay Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry ng Asian Development Bank. Ulitin mo nga, Doc, yung ano nga itong dendrotonics.
1: So, dendrotonics...
0: Ano bang ibig sabihin yan?
1: Ang medyo tongue twister yung yung kumpanya namin. Latin po yan. Ang ibig sabihin yan, dendro, puno. Tapos, tonics, ibig sabihin health, kalusugan. So, puno tsaka kalusugan.
0: Doktor ng mga puno. Puno ng puno at kalusugan. Dendrotonics. Okay. Mm-hmm.
1: So, technology company po talaga kami and we specialize in reforestation and biodiversity. Reforestation, ang gusto naming mangyari is makapagpatanim kami ng maraming mga forest sa Pilipinas. And biodiversity, kasi ang mga tinatanim namin, karamihan native trees, mga native species natin.
0: And doon sa may mention ka kanina na flower parks. Oo. Ano 'yon?
1: Okay. Napakaganda ng mga bulaklak ng Pilipinas. Meron kami tinatawag na patalsik pula, namumulaklak siya ngayon.
0: Anong kulay nung bulaklak?
1: Pink.
0: Patalsik
1: pink,
0: pula.
1: Pink. Mas
0: alam ko lang, may mabangong bulaklak, nara, orange.
1: Mabango,
0: yung
1: mabango ang nara.
0: Bulaklak niya. Oh, 'yun lang, tapos wala na akong alam na iba.
1: Marami tayo.
0: Patalsik pula.
1: Marami tayo.
0: Patalsik pula. Puno siya.
1: Puno siya.

0: Mas kakaunti ang flower parks development namin.
1: Mm.
0: And ang final objective namin sa Pilipinas is in 10 to 20 years, yung mga flower parks natin, dadayuhin yun ng mga turista.
1: Mm.
0: And parang Japan.
1: Cherry blossom
0: parang cherry blossoms
1: time,
0: ng Japan.
1: Oh, spring.
0: Oo.
1: Ganon din ba sa atin? Yung flower trees, spring din.
0: Iba-iba.
1: Ah.
0: Ang Patalsik pula, ano yan, Mayo, May, June, July, August. Tapos, bago dumating yan, andyan si Banaba. Kulay violet naman si Banaba. Ang si Banaba is, April, May, June, July. So, depende sa season.
1: Kasabay ng Caballero.
0: Caballero, summer, April.
1: Marami tayong mga pwedeng i-showcase, ano? Sa
0: dami.
1: Na itatapat din natin sa mga dinadayo pa sa ibang bansa.
0: Oo,
1: how
0: pwede
1: I wish mag-flourish yung ganyang, I would say, ministry ninyo para sa Pilipinas.
0: It will happen. Oo.
1: Saan, ano yung mga nakikita mong strategic areas in this flower parks?
0: There are developments in the works. For example, we're trying to negotiate with UST Gensan to develop their frontage as a flower park. Tapos we're trying to work it out, developing a flower park sa LGU ni Lenny Robredo sa Bicol. Tapos we've started donating sa National Museum. So itong mga bulaklak na ito makikita nyo dun sa kanila. And
1: sa paano yung donation sa National Museum, naka-display?
0: Naka-display yun. Malawak ang lupa ng National Museum. And ngayon, they're developing Philippine native trees na makikita mo doon.
1: I think ganyan din yata ginagawa sa Intramuros. May area sa Intramuros.
0: Ah, sa Intramuros, oo. Metro Manila is also developing parks.
1: Mm-mm.
0: And they're trying to plant native trees. Pero wala pa sa vision ng Metro Manila ang flower parks. Nasa stage pa lang siya na arboretums, meaning magtatanim sila ng mga native trees. Pero yung vision ng flower parks na maghahatak ng napakaraming tao, wala pa.
1: Sabi mo kanina, ikaw bilang surgeon, marami kang nauubos na oras kapag nasa pasyente bilang doktora, no? Itong ministry, yung calling na meron ka, nakakita ka ba ng oras para sa family mo? Kasi parang doon sa kwento mo, you're all over eh.
0: Iba ng skill set 'yun na hindi tinuturo sa amin sa doktor. Pag doktor ka kasi, you're giving service. So you're earning money in exchange for your time. Pero dito, business is a different skill set. Business is you are an organization.
1: Okay.
0: So ako, I stand as the voice, as the face for agroforestry, itong mga industries na 'to na dine-develop sa bansa. Pero behind me is an organization and there are a lot of supporting roles after me. So it's not just me anymore. Tapos we function as a Dendrotonics kasi is a partnership of a lot of people. So ang daming taong involved dito.
1: So you are helped with several partners. So meaning to say, may time ka sa family.
0: Mas relax ang buhay ko dito kaysa sa nung doktor ako.
1: Nas nakakatulog ka na ng mahimbing.
0: Oo.
1: Talagang di mo ipagpapalit yung oras ng tulog, ano?
0: Oo. Nung active pa ako sa medical practice, I would travel Fairview to Makati 2 hours sa umaga. Tapos pagpabalik, 3 hours na kasi traffic. Oo. So 5 oras yon na nasasayang ubos sa traffic pa lang.
1: May mga lugar din na dinadayo sa ibang bansa. I believe sa Japan yata yung pinopromote din nila, forest bathing.
0: Forest bathing, oo.
1: Ano ba ang benefit nito?
0: Forest bathing, well-studied na yan. Ang ganda ng benepisyo ng forest bathing, humahaba ang buhay mo in general. So, nadiscovery nila pag forest bathing, yung stress hormones mo,

0: mababa. Mas mababa ang stress mo.
1: Kapag nasa forest
0: pag nasa forest ka, tapos kung hyper...
1: Why is it like that?
0: Oh, ang explanation nila, kasi may mga chemicals na nire-release yung forest, yung mga puno, yung mga halaman, na pag nasasanghap natin is it relaxes our body. So, kung hypertensive ka, nagiging normal ang BP mo kung nagfo-forest bathing ka.
1: Mm-hmm.
0: Ang recommendation yata nila, I'm not sure if it's correct, is about 1 hour forest bathing per month. I think that is sufficient to give you the benefits that you need.
1: Mm-mm. Only goes to show, no, talagang tayo ay mga created by God. Na
0: exactly.
1: Need to be close in the nature.
0: The grand design of the Lord is may benefits talaga tayo na nakukuha na hindi mo makukuha sa semento tsaka sa mga gawang tao.
1: Mm-mm. Grabe, no? And nakukuha ko na yung ipinagpalit mo sa iyong career, sa iyong profession. Of course, yung mas napapalapit ka sa Panginoon, given that this is your calling and you are, syempre, sinasabi mo nga, you are a believer. Pero itong klase ng negosyo na to is very near to corruption. How do you maintain integrity in this type of business?
0: Ang hirap naman sagutin ng question na yun, Jo.
1: Di bali, matalino ka naman kaya
0: mo yan. I'd like to share our experience.
1: Mm.
0: Gusto kong batiin talaga yung DNR kasi right now, developing pa rin tong industry na ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang laking tulong nila. Minsan, dahil bago pa siya.
1: That's a big word.
0: You can't imagine how supportive they are right now.
1: Mm-hmm.
0: Dahil this industry is new, yung nasa pinakababa, hindi sila lahat familiar. So minsan matagal yung proseso, but in general, they are very supportive. A lot of our partners rehistrado na, kompleto na yung legal works. And we don't really, they're very supportive in the way na hindi siya bureaucratic.
1: Mm-hmm.
0: And nananawagan kami na hindi pa developed yung industry. We were asking DNR na continue to support us para malaking benepisyo talaga to sa Pilipino. It will really position the Philippines in a very, very good position doon, lalo sa mga Middle East countries. Titingalain tayo. Hindi tayo magiging bansa na katulong, tagapagpadala ng OFW.
1: Mm-hmm.
0: Ang agarwood kasi sa kanila tsaka yung timber ganyan, titingalain tayo as the country which provides them happiness. Ganon ang potential nitong industriya na to.
1: Itong magiging supplier ang Pilipinas.
0: Oo. A very good opportunity for the Philippines.
1: Mm-hmm. And how would you encourage other, ito mga kababayan natin na ng ganitong klase ng endeavor?
0: Just like in any business, in any endeavor, the first thing you will need is legitimate information.
1: Mm-mm.
0: So, you should start researching about it. Tapos, if you want a little bit more information, magiging technical ka na, aralin mo na yung detalye, paano pasukin to bilang negosyo, we provide information. So, meron kaming mga emails, info@dendrotonics.com. We have our website, dendrotonics.com. Doon makikita nyo yun doon. So, research, get the right information first. Pag nakuha mo na yung information, kailangan mo na mag-prepare psychologically, emotionally, financially. Yun na yung susunod doon.
1: Doon tayo sa una yung mag-aaral eh.
0: Oo.
1: Eh bakit naman mag-aaral pa?
0: Kasi may ano yan eh. Kumbaga, hindi pwedeng sa kahit anong endeavor, hindi pwedeng sabak lang ng sabak na hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mo.
1: Mm-mm.
0: Kailangan mo talaga siyang aralin.
1: Mm-mm.
0: You have to understand, baka kung nakikinig ka sa akin, for example, ang maririnig mo, ang pumapasok sa isip mo, ang maganda ito, pero kailangan mong malaman also ano yung risk, mahirap ba siya, ano yung hirap na dadaanan mo bago ka maging successful dito.
1: Mm-mm. And talking about risk, ang daming mga at stake.
0: Sa amin, may nakalista naman yon sa operations manual. Normal lang tinatanong sa amin yon. So, may listahan talaga kami yan.
1: Ano yung top sa list?
0: Yung top namin, nabanggit ko kanina, security of tenure talaga. May kaagaw ka sa lupa.
1: Oo.
0: Tapos, ang susunod na dyan, mga pangit na systems or technology, kung pangit ang system sa technology mo, babagsak yung negosyo mo. Tapos, meron dyan yung security, pwedeng manakaw, lalo't mahal yung item.
1: Mm-mm.
0: So, yun, kasama yun sa listahan.
1: Mm-mm. Sa technology ba, nilalagyan ba ng fertilizer ang puno?
0: Oo, nilalagyan ng fertilizer ang puno.
1: Oh.
0: Oo. Sa amin, pag timber plantation setup, ang fertilization, isang beses lang yun ginagawa tapos wala na. Pag timber ang target mo.
1: Ito bang puno, di ba may kasabihan, ang puno ay nagtatanim ng mag-isa?
0: Ah, nagtatanim siya ng mag-isa pag namumunga na siya, oo.
1: Pero matagal pa rin.
0: Tagal-matagal yan. Oo. Pag mga timber natin, kagaya nung, for example, giho, 30 years yan bago mamunga. Mm. Tapos pag namumunga yan, hindi yan taon-taon. Every 9 years or every 5 years.
1: So, hintayin mo yun?
0: Hintayin mo yun.
1: Eh, talagang sabi nga nila, aamagin ka. So, kailangan ng technology at kailangan ng kaalaman tungkol dyan.
0: Oo, kahit naririnig nyo sa akin mismo na matagal ang investment sa timber.
1: Matagal ang ROI.
0: Kailangan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang New Zealand, exporter siya ng timber, 312 billion pesos every year ang kinikita niyan.
1: Mm-mm.
0: Ang Pilipinas, negative 15 billion pesos a year tayo. Negative. Nag-aangkat pa tayo, eh kailangan natin yun.
1: Mm-mm.
0: So, it's necessary.
1: Mm-mm. You have kids. And na-orient po sila sa ganitong business?
0: Yes, na-orient.
1: Nakikita mo ba yung potential na sila yung magmamana nito?
0: Well, definitely kailangan silang i-train. Next generation eh.
1: Mm-hmm. And ano ang challenge mo? Talking about the next generation. Ano ang challenge mo sa mga bata ngayon? Na ang focus ay AI, internet, or technology, online. Ito kasi hands-on, opposite doon sa interest nila.
0: Well, I'll state the obvious, ano? Kung magtanim ka ng, for example, timber, medyo matagal. Pero yung agarwood, tanim ka ngayon, in 3 years, pwede ka na maka-develop ng kalahati or isang kilo. Ang isang kilo niya, 400,000 pesos retail price na. So, sabihin natin, bibenta mo ng wholesale, mas mababa, kalahati nun. Mas maganda yung kikitain mo kaysa sa nagtatrabaho ka.
1: Nagtatrabaho ka rin naman. Nagtatrabaho ka rin naman.
0: O nga. Let me restate that. Mas maganda yung kikitain mo sa tinanim mo kesa sa yung oras na
1: nauubusin mo
0: sa isang trabaho.
1: Mm-mm.
0: So, doon sa mga bata, what we are trying to show right now is there is bigger profitability, there is better economics.
1: Mm-mm.
0: With agroforestry.
1: Mm-hmm.
0: With agriculture na you should learn how to go into this and engage this.
1: Mm-hmm. Sabagay, several years ago, decades ago, sa atin, 'di ba, sa high school, tinuturo na 'yan sa atin na magtanim, mag-focus on agribusiness kasi this is who we are as a country dahil ang lawak ng mga lupain nga natin. And hanggang ngayon, ito pa rin yung panawagan natin. Ano? At ang ating kausap po ay kampiyon ng mga puno, si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay isang farmer, surgeon turned into a farmer. Oh, yun yung gusto mong tag sa buhay mo. No? At salamat din sa ganitong klase ng opportunity na makabahagi ka namin, makausap namin. Because this is a road where people do not travel, roadless travel, di ba?
0: Hmm.
1: And hopefully, ay marami tayong mga kaagapay na mabigyan ng mabuhay ang kanilang puso, yung insight nila, and even yung passion nila, ituloy yung ganitong klase ng endeavor. And last question, Doc. Paano nga ba maging isang ehemplo? Paano maging isang ehemplo na sa larangan ng agroforestry?
0: Sa larangan ng agroforestry, so, whether may lupa ka or wala kang lupa, pwede mo naman siyang pasukin. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero I would say, I would say may halintulad ko siya doon sa mindset mo on how you see our country. Everybody wants a good Philippines. We want a better Philippines for ourselves. We want a better government. And yung direction nun is hindi yung iiwan ko yung Pilipinas, wala na itong pag-asa. Mm-hmm. Ang direction dun is tutulong ako. Magsisimula sa akin, gagawa ako ng mabuti para ma-develop yung sarili kong lupa. Parehas yun, ma-develop yung sarili kong bansa.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung masasabi ko. You have to change your mindset na yung pagbabago, yung gaganda yung kabuhayan ko, magsisimula sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Salamat ng marami sa iyo, Doc Efraim. At ikaw ba, Kaagapay, meron ka bang isang kakilala na katulad ni Doc na isang ehemplo? Kung maaari po ay ibahagi niyo po yan sa amin sa 702DZAS. You may send your email sa dzasinfo@febc.ph. Ang programang ito ay humahanap ng mga ehemplong Pilipino na ibinabantayog ang bandila nating mga Pilipino. Tama yung statement ni Doc, huwag nating iwan ang Pilipinas. Sa halip ay tulungan ang ating bansa. No, huwag tayong humanap ng mga solusyon na i-offer ng ibang bansa. Bakit hindi ka maging solusyon sa problema ng ating bansa? Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Calayag. Thank you kay Brian De La Cruz, kay John B. Reyes, at sa bumubuo po ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre, ang lagi ko pong paalala ay saan man, kailanman, at kahit na sa mabuting paraan at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good evening mga kaibigan, isa na namang episode ng ating panahon ng paghilom ang iyahatid namin sa inyo ngayong gabing ito. Salamat po na pinipili niyo pa rin kami makasama tuwing Sabado ng gabi. Ako po si Carmen Go Vargas at syempre hindi pwedeng wala akong kasama at ngayong gabing ito ang aking partner ng partnership ng J Car. Yan, walang iba syempre ang Pastor JB Di Choco. Good evening, Pastor JB.
5: Good evening, Carmen, at good evening sa lahat ng ating mga listeners. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J Car dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo.
4: Siyempre po, hindi lang tayo sa DZAS na papakinggan at napapanood, maging sa DXKI station sa Marbel, South Cotabato. Ayan, kaya hello sa mga kababayan natin banda dyan ng DXKI. Siyempre, sa Marbel to, and siyempre sa mga taga-MECMI. Memorize mo pa yon, Pastor JB? Marvel Evangelical.
5: Marvel Evangelical Christian Ministries Incorporated.
4: Yes, and hello Pastor Roy and Joy, Pastor Warren and Irish, and of course ang mga elders ng Church ng MECMI. And hello din pala kay siyempre kumbinati ko ang station manager ng DXKI. Hello din sa manager, station manager ng DZAS, si Joe Alabastro. Ayan, hello. At sa lahat po ng mga staff, and ang umaalalay sa atin ngayong gabing ito ay si Shaira. Thank you, Shaira. Okay. Magandang kwentuhan natin ngayon. Mga kwento ng paghilom. Ito yung mga graduates, ano, Pastor JB.
5: Oh,
4: Madalas ito yung lang, mga... No? Oo, oh, parang kailan lang talaga. Ito yung,
5: parang kailan usually, lang tayo nagsimula, tapos ano... kailan lang tayo nagsimula, tapos graduation na.
4: Oo, the other week, graduation at ang daming nakakatawang incident, my experience. So, yun. Magulo talaga yung mga graduates. Masaya. Mga ano, mga young people kasi.
5: Oo, mga Gen Z kasi eh, no?
4: Oo, at pinagkakaisahan nila yung mga ano thunders, yung mga baby boomer. Before mo i-hello, Pastor JP, isa-isahin at ipakilala ang guest natin. Gusto namin pong again iimbitahan kayo kasi ang ating flagship po, even our cross current is every year. So, siguro bigyan mo lang sila ng konting idea, Pastor JB, para ano ba itong flagship at ano itong i-share mamaya ng ating graduate ng flagship. Sa cross current po, ilang weeks ito?
5: Mm-mm. So, yung cross current program ng Living Waters ay ito yung ating introductory program, no? So introduction siya nung ating longer program, no? Yung longer program natin, ito yung main program natin, ito yung tinatawag nating flagship 20-week program, no? Mm-hmm. So yung cross current is good for people na ano, wala pang experience with Living Waters at all. No, this is good for people na who want to consider embarking on a healing journey, and this is good for ano, this is good for hindi lang para sa mga Christian kundi even sa mga unchurched, no, sa mga unbelievers na who are struggling sexually and relationally, no? So yan yung cross current program natin. And then yung cross current program, it's not a standalone program, no, kasi mabibitin ka doon eh dahil nagmi-meet lang yon for 9 meetings, no? Mm-hmm. So we highly encourage na after mo mag cross current, you go through the 20-week program, no? So yung 20-week program, dito mas malalim yung mga teaching, mas malalim yung prayer ministry sa small groups, no? And kung ano lang yung natutunan mong ritmo or rhythm sa cross current, like merong worship, teaching, small groups, no? Yun din yung may experience mo sa 20-week program, pero in a much deeper way. So sa 20-week program, we deal about mga sugat na natanggap natin mula sa ating mga magulang. We talk about idols, no? We talk about sexual addiction. We talk about the stages of ano, development, no? And mm-hmm. how kung ano yung hindi mo natanggap sa iyong mga magulang sa bawat yugto ng buhay mo, paano yun nakaka-affect yun in your adult choices. We talk about abuse, no? We talk about forgiving your wounders. And we talk about yung place natin o lugar natin sa katawan ni Kristo or the church. No? So these are some of the themes na ma-encounter nila sa 20-week program natin ng Living Waters.
4: Mm-hmm. And of course, meron din tayong leadership training, and this is for the leaders, pastors, workers, elders, missionaries, and those na really wants to ano be part of healing also ng healing ministry ng buhay nila yon. So we're going to have one sa ano na po sa November, pero mamaya na po kayo imbitahan ni Pastor JB sa gawain na yon. And we would like to invite you, kung may tanong kayo dun sa mga nabahagi ni Pastor JB na ating cross current, which starts next year na po, early next year. Mm-hmm. And then ang flagship will be at the middle of the year. So pwede ho kayo magtanong. You can call us up dito sa number na ito sa 0917-828-4654. At nandin dyan din po sa screen that i-display po ng DZAS. So 0917 0968-828-4654. And pwede kayong mag-email sa amin if you have more questions sa info@livingwatersphilippines.org. Mga small letters lang po yan. And one word lang siya. So info@livingwatersphilippines.org. Yan. So get in touch with us and you can visit our website. By the way, ang website po natin, ang logo natin, kasi marami tayong mga kapangalan pag sinabing ano, Living Waters. May mga water refilling station, akala ng iba. O order pa nga yung kila Pastor JB.
5: So, at meron din tayong kapangalan na church na Living Water.
4: Oh, ngayon ko lang
5: meron
4: nalaman.
5: Meron ding church na ganun ang pangalan.
4: Okay, pero yun sa amin po, ang logo natin ay bamboo cross. Cross made out of bamboo. Tapos sa ilalim po ng cross ay ano, flowing water. Ayan, kasi living waters nga. Ayan. Okay, so we hope bibisitahin nyo, puntahan nyo po yung website na yon, and we would love to hear from you. Ayan. At yung mga iba nating, anong tawag doon? Iba nating mga past episodes, mapapakinggan nyo rin. Ayan. So, sige. I-introduce na natin. I-mention mo muna sino yung kagrupo nito, Pastor JB, bago mo siya i-introduce.
5: Okay, so yung mga na under sa small group ko, I will mention them random order, no? So hindi ito in order of importance.
4: Okay. Well, so inawin natin.
5: So nandiyan si Ding, si Roy, si Mike, si Nathan, si Eric, no? At yung pinakahuli ay itong guest natin, no? So yung yan. Guest natin, siya po ay isang pastor who is very creative and isa siyang storyteller, no? I can attest to that, na kasi nung graduation, yung kanyang testimony ginawa niya sa pamamagitan ng isang tula, no?
4: Oh,
5: siya po ang head pastor ng New Home Mission Church. Siya ang founder ng Soul Reach Media. And most importantly, siya po ay may asawa. Siya po ay isang husband at isang tatay, isang ama. At recently nga, natapos niya po at nag-graduate siya from the Living Waters Flagship 20-Week Program. At siya ay narito ngayon upang ibahagi sa atin kung paano siya patuloy na nire-restore ng Panginoon at kung paano yung kanyang nilakaran, yung kanyang journey ay kung paano ito hinubog yung kanyang, patuloy na hinuhubog yung kanyang pamilya, kanyang ministry at ang kanyang mission. So sa gabing ito, i-welcome natin ang ating kaibigan na si Pastor Amp Malyari.
4: Good evening, Pastor.
6: Good evening po, Sister Carmen and Pastor JB. Miss ko na agad kayo. Maski yung every Tuesday bumabiyahe ko papuntang Mandaluyong.
4: Oo nga.
5: Oo, nakaka-miss yung ating Tuesday habit, no?
6: Oo. Yung literal na journey kasi nakamotor ako pag pumupunta ako saan.
4: I thank God na hindi ka naman nothing happened. Ayan.
6: Yeah, so talagang iningatan din po ako ni Lord all throughout sa journey sa Living Waters. Praise God po.
5: Oh. At saka lagi yang maagang dumarating.
4: Ay, oo. Tumutulong pa. Minsan nakikiayos ng nag-aayos ng mga upuan. Ayan. Tapos pinamimerienda mo, mamaya na po. Ayan. So, I'm glad na you said yes when we invited you, Amp, para mag-share ng iyong testimony. Ayan. Yung unang question natin, si Pastor JB ang magbigay dyan sa ating list kasi ano kanya eh. Small group member kanya at alaga kanya nung ano yan ho, mga kaibigan, 21 weeks. Palaging minimit yan ni Pastor JB. Ayan. So, Pastor JB, ay, pero teka pala, Pastor JB, saglit. But bumati ka na ba, Amp, sa family mo? What's the name of your wife and church pala. People? Oo.
6: Sige po. I want to shout out po syempre ang aking mapagmahal na asawa, ang aking godly wife, si Rem Malyari, mga mentor ko din po, ayan, sila Christian, sa crew, mga crew family, mga kasama din sa church, sa New Mission Church, sa mga dinidisciple. Yan. Stay tuned. Masayang kwentuhan to.
4: Sige. Okay. Ah, sige. So, hello sa mga taga-Crook. Doon ka pala, o nga pala, nag-minister kayo din doon at nag-attend ng isang leadership conference. Ayan. Ah, sige, Pastor JB. Ikaw na ang bumato ng unang tanong natin.
5: Yan. So, siguro ang una natin itatanong kay Amp ay ano yung kanyang buhay habang nag-grow up siya in his family. So what was your life like, growing up in your family?
6: Okay po. Thank you po. So growing up with my family, medyo blurred po talaga yung lines ng anong ibig sabihin ng family para sa akin as I was growing up. Kasi 2 years old pa lang po ako, nag-separate na yung parents ko. And then from 2 years old to 4 years old, yung buhay ko is back and forth. Minsan nandun ako sa daddy ko, minsan nandun ako sa nanay ko, ganyan. Palit-palitan. Nandito lang naman sila sa San Pedro parehas, pero dahil separated nga po sila. And then may mga times na at that early age pa lang po, parang pag nandun ako sa nanay ko, parang may mga naalala ako na sinasabi nila na, oh, dito ka na lang sa akin, dito ka na lang, di ka na uuwi doon kay daddy mo, ganyan. O kapag nandun naman ako sa daddy ko, ganun din, parang, oh, anak, dito ka na lang ha, di na kita uuwi kay mami mo, ganyan. So, at that early age pa lang po talaga, it's full of confusion na kasi, sabi ko nga po, ngayon ko na lang, nung nasa Living Waters na lang ako, saka ako natutunan siya i-word out na ayoko namang pumili sa kanila eh. Gusto ko silang kasama parehas. Pero nung ganong edad ko po, hindi ko yun kayang sabihin. Hindi ko alam kung paano i-word yun. Pero yun yung nararamdaman ko nun. Ay, wala naman akong gustong piliin sa inyo. Gusto ko kayong kasama pareho. And yun po yung up to 4 years old ako. And then 4 years old po ako, field trip lang dapat namin kasi daycare na po ako noong time na yun. Field trip lang dapat namin pero hindi na ako inuwi ng nanay ko. Instead na iuwi niya ako dito sa San Pedro, yung field trip namin, sinama niya ako sa Batangas, sa Cuenca, Batangas. Turns out na kaya niya pala po sinabon doon kasi meron na pala akong stepfather nang hindi ko alam. So doon ko na lang nalaman na meron na pala akong stepfather and yun. Since 4 years old until nag grade 5 na ako, it was hell. I can say. Talagang, kaya pag sinasabi na yung been through hell and back, kaya akong sabihin yun na kasi hindi ko po naranasan sa stepfather ko na tratuhin niya ako bilang anak, kundi yung stepfather ko, it was an abusive stepfather. Abusive verbally, physically, kasi ano siya eh, alcoholic, drug addict, ganyan. And doon pa lang at an early age po, yung bahay namin doon, sa Batangas, ginagawa niyang tambayan ng mga tropa nila, doon sila nagiinom sa bahay. Tapos minsan may mga nights na maliit lang po kasi yung bahay. Tapos yung bahay namin, doon sila nanonood ng ginagawa nilang tambayan. Tapos doon sila nanonood ng mga adult movies. So,
4: pornography.
6: Porn, yes. Nanonood sila. Yung mga 16-in-1, yung mga DVD na nauso dati. Yun, so. Tapos ako, alam ko kung saan nakatago yun. So, kumbaga, at that early age pa lang po, kumbaga, exposed na talaga ako sa porn. It was rough. Childhood was very rough po para sa akin. And yung nga po, nandun naman yung nanay ko, kasama ko naman siya sa bahay. pero I don't feel na I am protected. Nung nandun po ako, talagang feeling ko wala talagang kakampi. Kasi yung nanay ko naman, pag ganun, pag may mga times na binubugbog ako ng ano, stepfather ko, ganyan, parang ang sabi niya ay parang asensya ka na anak ha, wala tayong magagawa. Kasi ang term nila sa amin dun sa Batangas, dapo. Yun po yung tawag nila sa amin. Dapo lang kayo dito. Kasi parang yung nanay ko nga po nakuha na may ano na, may anak na, ganyan. So, aside from dun po sa stepfather ko, pati dun sa buong family nila dun sa may mga ilan-ilan naman na mabuting tao sa akin na mga nagmabuting loob din sa akin dun sa side ng stepfather ko, pero mostly po talaga it was ganun yung trato nila sa akin.
4: Nasaan ang father mo? Hindi ka ba hinanap? Hindi ka ba, you know, kinuha sa mother mo?
6: Ang sabi po ng tatay ko nung nagkausap na lang kami, kumbaga parang naisip niya naman na ano na hanapin ako. Pero parang sobrang nagalit siya nun sa nanay ko na itinakas nga ako, na parang sabi niya, "Gay, bahala ka na dyan, hindi ka na bahala dyan." Tapos may time daw po pala na yung father ko, nagtry siya na makipag-reconcile sa mami ko. Bala nangyari po kasi yung father ko po yung unang nagkaroon ng kabit. Kumbaga,
4: affair.
6: Nagkaroon siya ng siya yung nagkaroon ng affair una. And then nalaman ni mami ganyan, so parang yung stepfather ko naging shoulder to cry on niya. Pero yung time po na gusto nang ayusin sana ng daddy ko yung family namin, ayaw na ni ng mother ko kasi nga parang naging comfortable na siya doon sa stepfather ko. And yun, ganun nga po yung nangyari.
4: Hi. So sad and so sorry that it happened to you. Ano, so because of that, up to what age ka mo? 14? Nung umayos ka ba? Kaya sabi mo up to 14 yung bugbog.
6: Bali,
4: ang
6: nangyari po, ano, nagkaroon pa po ng back and forth eh. Nandun ako sa Batangas. Grade 5 po ako. Umuwi na ako dito sa San Pedro kasi grabe na po, sobrang worst na nung pambugbog sa akin ng stepfather ko. Tapos parang nung grade 6 ako, nandito ako sa San Pedro. Pero parang nagsasabi yung stepfather ko na, "Di, bumalik na kayo dito, ganyan, naayusin ko yung family natin, ganyan." So first year high school ako, bumalik pa po ako sa Batangas, pero it got even worse. Kumbaga, imbis na maayos, mas lalong lumala. Kaya hindi ko na natapos po yung first year ko doon sa Batangas, kaya I need to transfer na po dito sa San Pedro, kasi kung hindi baka napatay ako sa bugbog ng stepfather ko, or baka ako napatay ko siya sa galit.
4: Yeah. Wow. Sige. Parang I'm lost for words. So, ito ba ang dinala mo as a Living Waters? May nag-imbita pa sa iyo? Paano mo na-discover ang Living Waters actually?
6: Actually, since pandemic po, nung nag-pandemic, doon ako nag-start na parang nagkaroon na ako ng mga, syempre yung mga na-feed ko rin po sa sarili ko, nakikita ko ng mga podcast, sabi ko, kailangan ko palang mag-heal. Meron pala ako mga wounds na nung childhood ako na ano, na kailangan pala siyang ma-deal. Kasi kung hindi ko siyang ma-deal, kapapatayin ako nun, it will affect. Kung hindi ko i-deal yun, ang mag-deal nun ay yung family ko. So, sabi ko, kailangan ko siyang ayusin. Pero yun nga po, praise God din sa mga network of people na nalaman ko po yung Living Waters. Yun. Dahil nga po doon sa isang mentor ko, sa crew, kay Chan, in-invite po kasi nila si Pastor Benji last year sa Motos Day. And then, nag-speak si Pastor Benji doon, so nalaman ko yung Living Waters, ganyan. Tapos, yun, yung mentor ko po kasi alam niya rin yung story ng life ko. So, parang sabi niya, "Mia Paz, alam mo maganda mag-join ka sa Living Waters." So, yun. Kaya, nung nalaman ko po yun, na mag-open yung 20 weeks, talagang nag-step ako by faith na sabi ko, "Gay, mag-join ako this year." So, yun po.
4: Sige.
6: Network of people din po talaga, sobrang halaga.
4: Oo, tama. Buti na lang meron from crew that encourage you at may mentor ka pala. That's good. Sige, pagbalik natin, mas kwekwentuhan po tayo ni AMP. AMP, bang klaseng pangalan niya, no? Yung bang, ano bang full name mo, AMP? Yan ba?
6: Maiksi lang po, Mark Polangelo Francisco Malyari.
4: parang sige, AMP na lang. Hindi ko maalala yung buong pangalan mo. Sige po, magbe-break lang tayo. And then after that, tatanungin natin si AMP ano yung ginawa ni Lord sa buhay niya. Coming to flagship for 21 weeks every Tuesday. Nakamotor pa yan. And nandun pa siya sa grupo ni Pastor JV, who is really like a tatay and a kuya to many of us doon sa Living Waters Ministry. Okay, so stay with us po mga kaibigan.
7: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
8: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
9: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
10: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
11: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
3: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
12: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FEBC.
12: Himpilang
13: 702 DZAS.
12: Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
5: Welcome back mga kaibigan sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DCAS. Kami po ang inyong mga kaibigan. Ako po si Kuya JV Dichoco.
4: At ako naman po si Carmen Go Vargas. Thank you po for just being here. And pakisabi po sa marami that they can still listen to us and check it out sa aming pong website. And again, just go to info. Ito pala ang email namin, info@livingwatersphilippines.org, and puntahan nyo lang po ang aming website sa Living Waters Philippines. And you can message us sa 0917-828-4654. Yan. Okay. Pastor JV, may invitasyon tayo, ano po?
5: Mm-hmm. Para sa mga church leaders, no, katulad ng pastor, elder, kayo po yung counselor sa church, or discipleship group leader kayo, no, or maaring wala kayong leadership position sa church pero merong kayong heart for people struggling with sexual and relational brokenness, no, katulad nitong narinig natin sa kwento ni AMP, may mga kakilala kayo o na especially sa loob ng simbahan, may mga kakilala kayo na galing sa broken family o kaya nakaranas ng abuse, no? O kaya struggling with homosexuality and they don't know the way out, no? Or people struggling with pornography addiction at iba pang mga klaseng addiction, no? So kung kayo po ay may o kaya meron din kayo, alam nyo there's something, meron kayong nararanasan sa buhay ninyo, hindi nyo lang mapangalanan. So iniimbitahan po namin kayo na dumalo sa aming gawain, no? Ito po'y gaganapin sa November 16 hanggang 21, 2025, sa Liloan, Cebu, sa One Tectona Hotel. At ito po ang Living Waters Leadership Training. Ito po ay stay-in training for 6 days na kung saan kayo po ay ma-equip, no? Matitrain po kayo on how to start and build a ministry, a healing ministry for the sexually and relationally broken sa inyong mga churches. So, kung kayo po ay interesado mag-join, we would like to ask you to fill up an application form na matatagpuan po sa aming website www.livingwatersphilippines.org. Hanapin nyo lamang po yung Living Waters Leadership Training. Fill upan nyo lang po yon at isubmit po ninyo online. At ang program, ang training registration fee is 12,500 pesos for triple sharing. No? That's 12,500 pesos per head for triple sharing. Tatlo kayong magkasama sa isang room. At ang deadline for the submission of application forms is October 15, no? So yan po, iniimbitan po namin kayo sa aming leadership training na gaganapin ngayong November.
4: Mm-hmm. Yung pong amount na binigay ni Pastor JV, covered po doon yung lodging nyo and of course yung food. Yan. Mm-hmm. So yung papunta na lang po sa Cebu pamasahe on your own. Ayan. Pero sa bagay, yung lodging and food, yun yung accommodation nyo po are covered doon sa amount na binigay ni Pastor JV. Yun.
5: Pero
4: so
5: yung sinabi ni Carmen, yung transportation cost, whether it's by land, by sea or by air, no? Kayo, mm-hmm. kayo po ang sasagot nun.
4: Mm-hmm. Yan. And kung maganda nga po kung sa church nyo and you already know more about Living Waters, we encourage you, lalo na yung malapit lang po sa Cebu, ito nga po ay para sa inyo, para hindi ganun kalayo din ang pamasahe mm-hmm. as well as yung travel time. Kaya we really mm-hmm. encourage you. At sa experience natin, Pastor JB, pagka malapit na at saka nagsisihabulan,
5: mas maganda habang matagal pa at mura pa yung pamasahe, lalo na sa eroplano.
4: Tama.
5: Matagal pa, mag-apply na kayo, no?
4: Yeah.
5: We highly encourage kung kayo po ay dadalo, no? Galing kayo sa isang church, no? Na into healing ministry, we highly encourage you to come with a team of people, no? Kasi mahirap kung simulan ang isang klase ng ministry na kagaya ng Living Waters. Mahirap po itong simulan mag-isa sa church. So come with a group of people from your church.
4: Mm-mm. Yan. And hello sa MECMI. Sana po hindi lang si Pastor Roy at si Pastor Warren, Irish at Joy ang pupunta. Sana may mga elders po from MECMI and even yung mga workers would we encourage na makadalo po kayo para sa inyo po ang gawain na ito. Okay, at nandun po kami ni Pastor JB at saka si husband po, si Joe. Ayan, we'll be there. And syempre si Benji. Okay, sige, we're back sa kakwentuhan natin. Si Amp Mariari, pastor din po siya. And hindi ko na itatanong kung dadalo siya sa Cebu. Ibulong mo na lang sa amin kung makakarating ka. Sige. So, si Pastor Amp is a fresh grad ng ating pong flagship 2025. And gusto nating malaman sa kanya. Marami na siyang kwento kanina sa first part ng ating program. Pero gusto namin malaman, what are the specific issues na dinala mo kaya nasabi mong, oo, i-heal, gusto ko ng healing. Pero ano yon? Ano yung dinala mo, Amp, sa Living Waters, sa flagship?
6: Sige po. Yung desire ko po talaga, nung yung nga po, galing nga Tuloy ko lang po yung kwento, no, na yung sa mentor ko. Yung mentor ko po kasi, nag-attend naman din po siya ng Living Waters last year. So, yun, nabanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, tagal ko nang naghahanap ng ganyan, ang tagal ko nang gustong makahanap ng ganyan. Sabi ko, ngayon ko lang nalaman. And then, isa pa po talaga na main reason talaga is, I don't know if familiar po kayo na last year 2024, but for some reason ang daming mga nag-surface ng mga pastors, both international pati mga local na mga religious leaders na it's either na tinanggal sa ministry, nag-step down sa ministry dahil sa may mga nag-surface na mga issues na immorality or alam mo yun, yung mga ganon. So sabi ko, ang totoo po talaga nun last year, ang una ko naramdaman nun is yung iba kasi pag yung mga nakita yung mga ganon sa social media, parang ano ba naman yan, pastor pa naman yan, ganyan ganyan, sikat na pastor pa, ganyan. Ako ang heart, ang posture ng heart ko nun, ang una ko po naging response, natakot ako kasi sabi ko pwede rin mangyari sa akin 'yun. Hindi 'yun, yung mga issues na 'yon ay hindi isolated dito sa mga pastors na 'to. It's just so happen na malaki yung platform nila, sikat na sila, kaya mas exposed 'yun sa kanila. Pero sabi ko, ako meron din, same lang kami ng issues eh. Which is yun nga po, ang yung issues ko talaga na dinala noon ay pornography, masturbation, lust. Kasi nga po, yan nga po, going back dun po sa naging story ko, 4 years old pa lang po ako, tinuruan ako mag-masturbate ng mga pinsan ko. 4 years old. Diba? Ano yung mga ginagawa ng normal na 4 years old?
4: Laro.
6: Laro. Ako hindi po ganun. 4 years old pa lang ako, tainted na yung ano, bastos na ako. Yun na yung ano sa akin. Even sa ano nga po, even sa mga sa school, ayan, yun na talaga yung ano, yun na talaga yung parang ano sa akin, pagkakalala sa akin. Kaya sabi ko, kailangan kong, yun, kagaya nga po sa sinabi ko kanina, I need to kill my sin or it will kill me. Kaya, that maybe decide na sabi ko kailangan I need to seek help, I need to seek sabi, ang una pa nga po na hinahanap ko talaga Christian na therapist, pero yun turns out na sabi ko ang galing din na sabi ko na dinala ako sa Living Waters kasi kapag naisip ko kasi, kung sa therapist, yeah, okay yun, may mapapag-share ka ng mga struggle mo, ganyan. Pero one-on-one lang kayo. Ganyan. Dito, ang ganda po talaga ng setup na, kumbaga, as a group, you deal na, alam mo yun, parang, hindi lang pala ako yung may ganitong struggle. Kumbaga, meron din pala ako mga brothers in Christ din, even mga kagaya ko na mga pastor din na kasabay ko sa, ano, sa kasama ko pa sa small group, di ba, na, ano, same kami ng struggle and I believe that does something din. Tsaka, siguro isa pa na parang pag sa therapy, I don't know, kung Christian therapist mo, ipagpe-pray ka. Hindi ko po sure. Hindi ko pa naman na-experience pagpa-therapy sa Christian therapist ko, ipagpe-pray ka. Pero yun yung na-experience. Yun yung na-receive ko po talaga sa Living Waters.
4: So, mamaya siguro ko may tanong si Pastor JB. Pero ako curious. So when you came to Flagship the first day, what was your impression? Narinig mo lahat ng testimony ng leaders, yung 1 minute testimony. What was your impression? Were you shocked?
6: Actually, hindi po ako shocked. Pero naano ko lang na sabi ko, okay. Tama tong napuntahan ko. And pero at the same time, at the back of my mind kasi medyo isa nga rin po 'yung mga binasag ni Lord sa akin eh, na yung parang medyo pagiging legalistiko kasi medyo ano ako eh, alam mo 'yung parang Nung una, medyo hesitant ako. Sabi ko, baka ano lang to, baka emotional manipulation lang to. Yung mga ganun. Pero, kasi as we know, may mga ganun din po talaga na parang ine-exploit yung authority ng pulpit para mag-drive ng emotions. Pero hindi ganun po yung experience ko. It's sobrang raw. Yun po yung tamang, I think yun yung proper term na experience ko sa Living Waters, raw.
4: So curious ako.
6: Living Waters, raw.

0: lang na address na at yun po yung isa ko natutunan eh. Yung hindi masama yung emotions. Natural yung emotions. Yung emotions that's kapag na-preach yung truth ng word, it is a natural response mag-respond yung emotions natin dun sa truth ng word ni God.
1: Can you give an example, especially during sa small group nyo? Definitely, dun lumalabas yung mga raw emotions.
0: Yeah.
1: Meron ba sinabi si Pastor JV that made you say, ha? Yung ano. Sige. Pastor JV, fill in na kung ano yung naalala mo. Sige.
0: Siguro yung pinaka isa po sa pinaka ano na alala ko na sinabi ko kay Pastor JB. Actually, nagano po talaga ako noon bago pa mag-start kasi yung nga po sabi niyo maaga ako lagi. So bago pa mag-start yung ano, bago pa lang mag-start yung
1: gawain,
0: program, yung gawain talaga po mismo. Kinausap ko si Pastor JB kasi parang meron silang may pina-assignment siya sa akin on the previous week na ano. Shinare ko lang yung kasi nahukay ko po eh. Sabi ko, praise God kasi napatawad ko na pala yung nanay ko at yung tatay ko doon sa nagawa nila. Pero hindi ko mapatawad talaga yung stepfather ko. Tapos all throughout that week, talagang yung nasa heart ko talaga is sabi ko, masaya ako masaya ako na alam kong nasa impyerno na siya ngayon. Na walang oh, ganun po talaga as in ganun
1: ka galit ka. Okay.
0: Ganun po ako hindi talaga yung ano yung galit ko sa kanya. Sabi ko, pastor pa po ako ah. Sabi ko, sana wala nag-share ng gospel sa kanya nung nasa deathbed na siya. Deserve niya yun. Sabi ko, dapat lang sa kanya mapunta siya sa impyerno. Yan talaga yung nasa heart po nung time na yun. Tapos bago yun nga po, in-open ko yun kay Pastor JB. Sabi ko, Pastor JB, gusto ko siyang i-open sa group na ano na ganun talaga yung nararamdaman ko. Tapos ang sabi lang po ni Pastor JB sa akin nun, nasabi ko talaga nun, sabi ko, gusto ko magmura, Pastor JB, ganun talaga yung ano, gusto ko siyang ano, ilabas. Tapos ang sabi sa akin po ni Pastor JB, sabi niya, di magmura ka. Kasi ganun din yun eh. Kung nasa heart mo lang din yun, hindi mo din ilalabas. Alam din ni Lord kung ano yung nasa heart mo. E di sabihin mo na, better yet, sabihin mo na, ilabas mo na. Tapos yung isa pa po na nagustuhan ko doon sa sinabi ni Pastor JB nun is, sabi niya, kayang i-handle ni Jesus yung emotions mo. And wow, sabi ko, what?
1: So nagmura ka.
0: Sa small group, sa small group.
1: Pastor JB, curious ako, anong naging reaction mo? Alam ko yan, yung mga P, yung mga K, yung mga T, whatever na pagmumura. Nako, ito yung sabi natin, mabigat, pero very raw. Yung pala ibig mo sabihin, ano, Amp, na a very raw emotion na, anong tawag doon, nahirapan ka, pero kailangan mo ang sabihin. So, Pastor JB, nakakatawa ka
0: yes.
1: Naman, hindi ka nagulat. O di sige, magmura ka. How was it ba?
2: Ano lang, chill chill lang ako.
1: yung mga kasama niya, nagulat?
2: I really don't know. Hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa loob nung sa puso ng mga ibang small group members no kasi hindi ko naman sila tinitingnan. I was so focused kay Amp no tapos I was also listening to the Lord no.
1: Mm-mm.
2: Pero ano tama si Amp no yung bakit mo pa itatago sa Lord yon na sa puso mo alam naman ni Lord na kahit hindi mo sinasabi sa loob ng puso mo talagang galit ka. So might as well verbally acknowledge it no to Jesus. Saka yun nga kailangan kong i-emphasize especially for the sake ng mga listeners natin na si Jesus kaya niyang i-handle yung emotions natin no. Kaya niyang i-handle anuman yung gusto nating sabihin no. Kasi that's who he is no. Kasi kung kaya niyang i-handle yung ating mga kasalanan

0: sa cross, eh di ibig sabihin, kaya niya ring i-handle yung ano, yung raw emotions natin. Yun. Mm-hmm. So he can, we can tell him anything.
1: Mm-hmm.
0: We can say anything to him.
1: Kasi yung iba, the reaction would be parang, nako, amp, very judgmental ka naman at saka napaka-bastos mo naman. Wala ka bang respeto kahit papano, you know. How would you handle siguro comments like that? Kasi kung as a counselor, I would say, siguro i-hold mo yan. And, baka pag sinabi mo pa yan, mas lalo kang magagalit. How would you react to that comment, Pastor JB?
0: Oo. Well, I would say, kasi sa scriptures, kasi sinasabi sa scripture na God desires truth in the inward parts, eh, no?
1: Mm-hmm.
0: So kung ano man yung truth natin sa oras na yon, no, kung ano yung totoo sa nararamdaman natin, pwede natin yun sabihin kay God, no? After all, kung babasahin natin yung Psalms, no? Ang dami-daming Psalms na kung saan sinasabi ng mga Psalm writers na Lord, parusahan mo yung ano, yung mga nangaapi sa akin, no? No, wag ano, parusahan mo sila. 'Yon yung mga imprecatory Psalms, no?
1: Prayer, oo.
0: So, yung mga prayers,
2: ano
0: no?
2: Din po eh, siguro it also revolutionizes din po yung thinking natin about sa prayer. Kasi parang we are raised kasi sa religious country na parang kailangan, pag magpe-pray ka, kailangan mabulaklak yung mga salita mo, filtered yung mga words mo. Pero hindi pala kailangan yun.
1: But it should also be in an intimate talk with a group, with a community. Mahirap din kasi yung iba, lalo na kung hindi nila naiintindihan. It's a good thing na nasa group ka, na sa small group ka ni Pastor JB, na yung mga kasama mo also went through the teachings, so nas naiintindihan nila kung paano yon. Now I understand what you mean by raw. Yeah, that's so raw. Ano ba sa Tagalog ang raw? Napaka nagpapakatotoo. Ayon. Who you really are.
0: Mm-mm.
1: Okay. So nakapagmura ka, pero sa pagmumura mo, were you able to forgive?
2: By our definition po sa living waters ng forgive, I can say yes, kasi that's the time na yung natutunan ko nga po doon, ang true forgive, yun po yung isang natutunan ko, na yung true forgiveness po, you need to acknowledge muna ano ba yung ninakaw na itong tao sa'yo? Ano ba yung ninakaw na itong taong to sa'yo? May teaching po na ano, yung about sa I believe,
0: the true self forgives.
2: Matthew 18 po ata yun. Na, bago siya nag-forgive, kinuwentaan niya muna kung ano yung utang niya. Kung ano ba yung utang na itong mga nagkakautang sa kanya. So, that time, yun nga po, habang yun yung teaching, doon pa lang po sa part na yun na dapat kinukwenta natin, ano ba talaga yung utang na itong taong to sa'yo? Ano ba nagawa niya sa'yo? Bakit ka galit na galit sa kanya? Tapos parang sa unang part pa lang po yun nung teaching eh. Tapos wala na, yung mga sunod na sinabi, nag-autopilot na siya sa isip ko. Kasi sobrang na-caught up ako doon sa iniisip ko. Sabi ko, ano ba talaga nagawa na itong stepfather ko sa akin? Bakit ako sobrang galit sa kanya? And na-figure out ko na yung kaya ako galit na galit sa kanya kasi ninakaw niya sa akin yung opportunity na mabuo yung family namin. Sabi ko, na-name ko rin siya finally na kaya pala ako galit sa kanya. And then, yung kasunod po noon, syempre hindi lang yun natatapos sa ganun. But yung true forgiveness also is a decision, di ba? By faith, di ba? Mag-decision na napapatawarin natin yung tao na yun. And again, that's process pa rin po siya, yung ano, yung forgiveness. So by our definition ng forgiveness po, I can say na yes, na patawad ko po siya because I chose to by faith.
1: Maganda yung na-bring up, no, Pastor JB, maganda yung na-bring up ni Amp na the true self forgives at yung maintindihan mo ano yung papatawad mo sa kanya. Kasi napansin ko na ang tao, ang tendency to forget, kalimutan. I myself, I have forgotten. And then when I was also thinking about forgiveness, meron pala akong, may nangyari pala sa akin hindi ko napatawad kasi ito pala yung nanakaw din sa akin. Yun.
0: Yeah.
1: So,
0: At hindi lang yon, Carmen, kasi sa mga simbahan natin, no, sa mga churches natin, ang tinuturo kasi sa atin ay ano, kailangan magpatawad ka na ngayon, no? So parang nirarush natin ang mga wounded na tao, nirarush natin silang magpatawad ka agad, no? Dahil and tayo din, no? Tayo din as wounded people, no? Ang tendency natin gusto rin natin maging instant yung pagpapatawad, no?
1: Oh, kasi masakit eh.
0: We're so caught up with itong instant culture na kailangan kaagad natin gawin. So masakit. And actually yung pagpapatawad kaagad, actually nilalaktawan natin yung kwan eh, yung process of entering into the pain of the wound, no? Nilalaktawan natin siya. Gusto nating lampasan 'yon, no? Ayaw nating maramdaman yung pain eh. Kaya kaya ang tendency natin, we forgive without even understanding kung ano yung pinapatawad natin. No?
1: Eh madalas pa nga, 'di ba, forgive and forget, sabi nila.
0: Oo. Pero walang nare-resolve sa ganun eh kasi nga pag nagpatawad tayo, yung tunay na pagpapatawad, no? Kinikwenta mo kung ano yung nawala sa'yo, kung ano yung ninakaw sa'yo nung wonder mo, nung manunugat mo. And it is, so pagka na-realize mo, ito pala yung nawala sa akin. Dahil sa kasalanan nitong wonder ko sa akin, ito yung nawala sa akin, ito yung ninakaw niya sa akin. It is only then you begin to understand what you need to forgive him or her for.
1: Amen. Napaka-clear, no? Napaka-klaro ng paliwanag ni Pastor JB at maging ni Amp na kailangan nga malaman mo, maalala mo ano ba'y nanakaw sa'yo. Sige, and then we can start forgiving. Kaya nga po yung teaching ng forgiveness, hindi po yun nasa umpisa ng flagship or even ng cross current. It's somewhere in the middle. Basta. Kung aaten kayo, mas maintindihan nyo. Sige, we'll take another break and then when we come back, alamin natin kay Amp kung ano yung siguro, I guess, the teaching on forgiveness na nasabi na niya eh. Pero kung meron pang teaching that God really used at kung ano yung Jesus moment mo, Amp, gusto rin namin malaman. Yan. So when we come back po sa ating panahon ng paghilo.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702 DZAM.
0: Agapay!
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Muli, salamat for just being here mga kaibigan. Ito po ang inyong programang Panahon ng Paghilom at ito'y hatid sa inyo ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS at ng DXKI, pinagsasama ko na yon. And tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako nga po si Carmen Go Vargas. Siyempre kasama ko si
4: Ako po si Kuya JV Dichoco at kasama din natin ang ating panauhin na si Pastor Amp Malyari.
3: Ayan, Pastor Amp, meron ka pa bang pahabol? By the way po, for your information, anong tawag mo doon? Si Pastor Amp po yung nagpe-prepare ng aming mga promotional reels. Kaya pag may nakikita po kayo, si Amp po ang gumawa noon. That's how creative he is. Grabe, na-impress mo ako doon. Ano bang tawag mo doon, Amp? And that's one of your ministry, right?
5: Yes po, Soul Rich Media po, in partnership with Living Waters. Ang ginagawa po namin ay yon, yung mga kagaya po neto or yung mga sermons po na, sa mga churches, nire-repurpose po namin siya into shorter, mas digestible and mas madali i-share ng mga messages through short form. So, repurposing po yung ginagawa namin yan, Sister Carmen.
3: Is that also your business or something?
5: Yes po.
3: Invite.
5: Sige po.
3: If they are interested. Oo.
5: Sige po. Shameless plug na rin po na Soul Rich Media. So, sa mga ano po, sa mga pastor or sa mga Christian content creators na nandyan, no? So, I invite you to partner with us din sa Soul Rich Media. Sabi ko, lagi ko nga po sinasabi, kung si Paul ay may tent making, ako naman po may content making.
3: Okay.
5: So, we partner po sa mga ano, so para yung mga messages, yung mga messages po na binubuo natin, mas maging impactful and so through short form, kasi alam naman natin sa day and age natin ngayon medyo maigsi na yung attention span ng mga tao, mm-hmm. lalo sa social media, so kapag yung mga content natin or yung mga sermon natin, sayang naman kung hindi mapapanood yung message, no? So doon po namin kayo matutulungan to broaden the reach of your content.
3: Where can they get in touch with you?
5: Pwede niyo pong available po ang Facebook page ng Soul Rich Media. Soul Rich, one word po, and then media, Soul Rich Media.
3: Soul Rich Media. Soul Rich, may dot ba yon? Media?
5: Walang po. Space. Soul Rich, space, media.
3: Okay, ayun. So, hanapin nyo lang si Amp Malyari. Siya po ang head doon or siya yung owner ng gawain na yan. Okay, sige. So, I hope na added ano yan. Parang si Paul, tent maker ka din. Sige. Apo. Okay.
4: Parang, Pastor, Carmen, parang, sige po. Parang ano yan eh. Kung nais nyong abutin yung mga Gen Z generation, yan, ito yung isang platform o pamamaraan kung paano nyo marireach yung Gen Z.
3: No. Yan. So, hindi lang ito personal, no? Sa mga churches and ministries, no, Pastor Amp? Okay, sige. So, balik tayo. Kanina, na-share mo sa amin and it is such a very clear understanding ng teaching ng forgiveness, the true self forgives, and yung kailangan maintindihan mo kung ano yung ninakaw sa'yo so you could really forgive. Meron pa bang teaching sa flagship natin that God also used and helped you pa to deal with some of your wounds, mga sugat mo in the past?
5: Ayun, as what I mentioned nga po kanina, talagang dinala ko po na issue sa ano sa Living Waters ay yung struggle ko with lust, with porn, masturbation. ang pinaka talagang masasabi ko po na ano, bali, yun nga po, dahil nga po sa na-experience ko po kasi nung childhood ako, ganyan, and all, yung longing ko po for acceptance, ang naging sinful response ko po doon ay, sabi ko nga po, sabi ko pa nga po ng bata ako, sabi ko, ay, kahit kailan hindi ako magpapaiyak ng babae kasi yung nanay ko lagi kong nakikitang umiiyak eh. Dahil ano, dahil sa stepfather ko nga po, ganyan. Pero ewan ko ba, for some reason, somewhere along the road, bigla nakita ko na lang yung sarili ko. I was jumping from one relationship to another na, actually, hindi nga po relationship eh. as in, hookups, yan, yung sa ano natin, kumbaga, kung sino-sinong mga babae, and to the point na there came a point sa life ko na I was so ang sabi ko eh di bali nang yung mga babae yung masaktan, wag lang ako. Ganon.
3: Okay.
5: So so yun nga po, yun yung naging sinful response ko, and nadala ko siya until kahit naging Christian ako, ganun pa rin, struggling pa rin ako doon. Yung mga times pa na yung wife ko po ngayon ay maraming beses namin pinagtalunan yon, yung mga ganong ano, yung mga ganong bagay, yung kalandian ko. Yan. So until ang isa po talaga na pinaka masasabi ko na very impactful na na-experience ko po na Jesus moment sa Living Waters is nung topic about restoring yung woman's honor. Kasi dati naman alam ko na yun, naririnig ko na yun sa mga podcast, sa mga ano, na dapat yung women, hindi dapat sila, you know, objectify, ganyan, dapat tinatrato sila with honor. Pero I think something happens po nung ano eh, kasi nung, yun nga po, di ba nangyari nung sa women's honor, ano siya eh, nung narinig ko yung iyak ng mga babae, sabi ko, grabe, sobrang nakakadurog ng puso yung ganun na may ibang babae na as in talagang grabe yung iyak nila. Meron ding ibang babae na, alam niyo, nasa gilid lang, yung tahimik lang yung iyak nila, talagang hikbi lang, ganun. Sabi ko, nakakadurog makita yung ganun, yung, na ganun yung mga babae. And then, sabi ko, ako rin, ganun din yung ginagawa ko. Alam mo yun, parang yung mga babae na it represents yung mga babae na nasaktan ko. Mga babae na niloko ko. Ganyan, just for the sake of my selfish desire to get attention na hindi ko nakuha sa family. Sabi ko, grabe. Sabi ko, and yun, it really does something po talaga sa ano, sa heart ko nung narinig ko yung ano, yung iyak ng mga babae.
3: So nagising ka. Oo. Nagising ka na maaring isa doon sa mga naging past mo would have wailed also like that if na-realize din nila how they were very damaged also. And okay, marami sa mga kababaihan. Lalo na yung hindi binabalikan, lalo na yung pinagkatiwalaan, we really will feel very damaged. I am so glad na the Lord was healing you in that area. So, alam ko masaya ka nung graduation. Pero ang tanong natin, at yan yung isa sa mga tinuro pa din o tinitch ng Living Waters. Where to now? Asan ka na ngayon? How are you now? Saan mo iniisip mag-proceed after the graduation? Kasi hindi pwedeng, sa akin, ano, ang feeling ko, eto may binuksan na si Lord, eto may hinihil na si Lord. Babalik ka na naman? Parang ganon. So where are you now, Am?
5: So, right now po, ayun, praise God na dahil po mula nung graduation, victorious ako doon sa ano, sa struggle ko with ano, for masturbation. Kagaya nga po ng tinuro doon no sa ano sa graduation na ano eh, yan din po talaga yung natutunan ko na baka ano baka pag nag-die down yung ano yung spiritual and emotional high ganyan sabi ko baka maging struggle ko na naman siya. Pero right now I'm thankful, sobrang blessed po talaga ako sa wife ko kasi ngayon starting po noon ano eh mas naging open din ako sa kanya. Every time na nakaka-feel ako ng ano na, nasasabi ko sa kanya. And yun, pinagpe-pray namin, we natutunan, tinuro ko na rin sa kanya yung listening prayer. So gano'n, nagli-listening prayer kami. Isa pa rin po na nililook forward ko, syempre, is yung continuous na healing. Kagaya nga po doon sa sinabi ko doon na, ano, na alam ko na hindi yung 20 weeks, sabi ko imposible naman na isipin nyo. Isip niyo, 4 years old pa lang po ako, struggle ko na yon yung last. Ganyan. Tapos ngayon, 31 na ako. So, for 27 years, yun yung struggle ko na. Tapos sabi ko, na-expect ko ba na sa loob lang ng 20 weeks, biglang magic, makawala na lang siya. Pero, yeah. Doon ko po natutunan na, ano, na sabi ko, I can trust God sa timing niya, kung kailan niya ako i-heal. Pero, I'm ready. Ready ako na mag-surrender sa kanya, ready ako na mag-obey sa kanya. Syempre by faith pa din. And sa tulong talaga ni Lord at syempre sa tulong din po ng mga brothers ko rin kasi may usapan na po kami na sabi namin kaya, we agreed na kailangan nating ituloy ito. Kailangan pa rin natin yung isa't isa. Kaya we agreed na magko-continue po kami na magkakaroon pa rin po kami ng accountability group na magkakasama kami. We will talk about kung ano yun, kumustahan, ganon, yun. So I'm looking forward to that. At syempre, isa rin po sa nilalook forward ko ay madala rin yung healing na yun sa church namin. Kasi New Home Mission Church po is alam ko na sobrang kailangan din namin yun sa community namin kasi marami po sa mga members namin, mga galing din sa broken family. Alam ko rin na may mga relational issues din na alam mo yan. Kaya sabi ko, kailangan kong madala yung Living Waters Ministry sa church.
3: Yeah, and your wife also sabi mo will be attending next year kasi lang may baby kayo kaya hindi siya nakasama.
5: Opo.
3: And I guess convinced siya kasi nagbago ka.
5: Opo.
3: Quickly lang hindi ko pa na emphasize what was your Jesus moment? Was when the Lord showed himself to you. Meron ka ba naging ganung experience or was it the revelations like yung iyak ng mga women, yung understanding what forgiveness is? But was there a moment that Jesus was very much ano ba yun? Yung impression niya sa iyo at yung ano kumbaga yung moment na he was there right there and then for you. Was there a Jesus moment for you? Could you remember?
5: Medyo ano po no, yung pag sinabi nating Jesus moment, parang ano siya eh. Medyo tricky siya na tanong kasi moment para sa atin ano eh pwedeng para sa akin yung Jesus moment ko po. I can consider that no na yung buong 20 weeks journey ko po sa ano sa Living Waters. Yun po yung Jesus moment ko. Pero kasi 'di ba on the grand scale of the universe from kung i-consider natin yung length ng eternity, yung 20 weeks na yun, what is that? Ano lang siya eh, it's truly a moment lang po talaga. Kagaya nga po sabi ni Pastor JB kanina, parang ha? 20 weeks na yun? Lahat kami, nung kahit sa small group namin, lahat kami ganun. Sabi nila, 20 weeks na pala yun. 20 weeks na pala tayo magkakasama. Na ano, nag-iiyakan. Diba? Ang lalaki ng katawan natin. May mga tattoo pa tayo. Tapos nag-iiyakan tayo. So, ano talaga siya eh. Kumbaga, ano po talaga siya. Yung buong 20 weeks, yun masasabi ko na that's a Jesus moment talaga para sa akin. Tsaka, what I love about it po talaga is, ano, pag nandun po ako, lalo pagkasama ko yung mga brothers ko, hindi ako pastor. Kumbaga, kagaya lang din nila ako na ano na na anak ng Diyos na nagjo-journey through healing talaga.
3: And ano, there is understanding and love for each one. Ayan.
5: Walang Pastor, ano, hindi po, alam ko na dito sa grupo na to, hindi ako i hindi ako i-condemn, pero hindi rin ako ito tolerate.
3: Pastor JB, may gusto kang sabihin kay about his journey with you and the other boys, the other men pala, hindi na boys, men. Yun, before I ask him them what he wants to share with the listener. Sige po. Pastor JB, naka, ayan.
4: Yeah. Yeah. Yung, actually, nung graduation, may pahabol pa isang highlight eh.
3: Oh.
4: Remember, Amp, yung pinag-pray ka namin para dun sa For the Bride ano teaching. Would you like to share that, no? Very short.
5: Sige po. So, yun naman po, yung sa graduation na, isang ano rin po na minute ako ni God is yung about sa bride. So, medyo kakaiba siya kasi ang topic po nun is church hurt. So, and very, ano siya, parang medyo tricky siya para sa akin. Kasi sabi ko, ano ba church hurt ko? Pero yun, God revealed sa akin po na, kasi bagong pastor pa lang po ako, 2 years pa lang po ako nagpa-pastor ngayon. And ang isa po talaga na hurt na naramdaman ko po talaga is parang syempre nung nag-take over po kami sa leadership ng church ay para bang ako syempre parang akala ko susuportahan ako ng mga tao kasi syempre uy bagong pastor lang to, Pastor Am, kasi so gawin natin lahat, pagtulungan natin para kung paano natin siya matutulungan. But rather I was met with expectation, comparison na parang ay si pastor yung pinalitan ko nga po na pastor, which is yung father-in-law ko, parang hindi naman ganyan si Pastor Remus eh, ganyan ganyan. So marami pong umalis sa church nung ako po yung nag-take over po kami sa leadership ng church. And yun, mabigat po siya. Hindi ko kayang to, alam kong mahal na mahal ko yung father-in-law ko, mahal na mahal ko yung pastor ko, pero kahit anong gawin ko, hindi ko kayang maging kagaya niya.
3: True.
5: Ayun,
3: so, sinerve mo yung kay Pastor JV.
5: Yeah,
3: at anong sagot ni Pastor JV?
5: Ano lang, nilift po nila sa akin yung burden na yun na, na hindi ko, yun nga po, hindi ko kailangan maging kagaya ni Papa. I was uniquely made, unique po ang pagkakagawa na, sa akin ng Diyos, unique ang pagkatawag sa akin ng Diyos. So, yun po.
3: Would you like to add to that, Pastor JV? Okay na?
4: Okay na 'yon.
3: Okay. Klaro
4: pero,
3: na 'yon.
4: Pero gusto ko lang sabihin na ano si Amp, no. I'm very proud of him kasi nakuha niya itong essence nung healing journey kasi it is about really journeying with other men, no. Na at ngayong natapos na siya sa program, no, gusto niya magpatuloy sa healing at ano itong ibang small group members namin na ano they also understood na kailangan nilang to be accountable with others, kaya ipagpapatuloy nila itong magkakaroon sila na accountability group. So ano, na naintindihan nila 'yon.
3: Amen. Yan. Sige. And so, Amp, before you pray, anything you want to share with the listeners or just to encourage them?
5: Siguro po, I'll start with saying na there's hope. May pag-asa po, no? Huwag kayong matakot sa huwag kayong matakot mag-journey. Yeah, may times na daunting yung healing journey kasi kailangan kailangang i-address yung, alam mo yun, kung ano yung mga masakit, yung mga sugat na kala mo ano na, kinalimutan mo na lang, kala mo mga wala na. Pero minsan kailangan siyang ano eh, kailangan siyang kutkutin talaga, kailangan niya mag-surface. Kasi kung hindi natin yun nahayaan mag-surface, hindi natin yung dadalin sa light. Wala, sayang. Naalala ko yung may isang sinabi na ano na hindi kayang i-heal ni God kung ano yung willfully na tinatago natin. Kailangan talaga natin mag-take ng bold step of humility, kababaang loob, especially kung leader ka na, pastor ka na, ganyan. Kailangan natin talagang, alam mo yun, ihubarin muna yun at mag-receive lang kay God. And yun, huwag tayong magsawa na mag-receive from God. Huwag tayong tumigil na mag-receive from God kasi overflowing yung grace niya, overflowing yung mercy niya, overflowing yung forgiveness niya if we will be willing to step out of our shell to na kung magiging willing lang tayo na hubarin yung maskara. No? And siguro I would like to say na ano, isa rin to sa na-experience ko rin na mas makaka-relate po yung mga tao sa mga weaknesses natin kaysa sa strength natin. Minsan kasi pag fine-flex na lang natin, ito yung mga kaya kong gawin, ito magaling ako sa ganito, magaling ako sa ganyan, hindi naman makaka-relate yung mga tao dun sa'yo. Pero kung magiging willing lang tayo, magiging vulnerable tayo na i-share, i-open yung weaknesses natin, makikita ng mga tao na parehas lang pala tayo. Parehas lang pala tayo natin kailangan ng grace, parehas lang pala natin kailangan ng habag ng Panginoon.
3: Yes, amen. And with that, pag-pray mo na sila, Pastor Am.
5: Sige po, let's pray. Father God, salamat Lord sa ginawa mo at sa gagawin mo pa. God, I pray para sa mga nakikinig sa stream na to. Nawa Panginoon, ang istorya ko ay naging istorya mo. Lord, istorya na magbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na dalangin ko po, Panginoon, na kung meron mang nakikinig ngayon na akala niya wala nang pag-asa, walang nakakaintindi sa kanya, akala niya mag-isa lang siya sa struggle niya. Lord, abutin mo siya ng kamay mo, Panginoon. Hindi maigsi yung mga kamay mo para abutin kami sa hukay. Kahit gano'n man kalalim yung hukay na hinukay namin para sa sarili namin, hindi maigsi yung kamay mo para abutin kami. At salamat kasi hindi ka tumitigil sa pag-pursue sa mga tao. Hindi ka tumitigil sa pag-abot sa amin, Panginoon. Salamat dahil naririnig pa namin to. Salamat dahil naririnig pa namin itong stream na to ngayon. Dahil ibig sabihin, meron ka pang gagawin. Hindi ka pa tapos sa storya namin. Hindi pa tapos yung testimony namin. God, we let go of control. Dahil yung control ay, what is control? Wala naman kaming in the grander scheme of team of the universe, Lord, wala naman kaming control eh. Illusion lang namin yung control. Kaya Lord, we give it up to you. We surrender that to you, God. We thank you, God. We pray this in Jesus name. Amen.
3: Amen. Amen. Nako, amen. Thank you.
4: Amen.
3: A beautiful story of the Lord's healing and the journey continues, ika nga. Thank amen. You, Amp. Oo,
5: thank you
3: and
5: po, Sister Carmen.
4: Salamat, Am.
5: Thank you po, Sir JB. Thank you po sa pag-invite.
3: And thank you po sa mga tagapakinig natin. Pastor JV, thank you. See you again. And thank you kay kay Shaira at sa team ng Living Waters ng 702 DZAS, but of course ng Living Waters Philippines pa rin. Ako po si Carmen Go Vargas, nakasama ko si
4: Kuya JV Di Choco.
3: And we'll see you again. Take care po. God bless.
5: God bless po.
2: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
7: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 26 ng Hulyo. Isaiah chapter 18 to 23.
3: Pumapagaspas ang pakpak ng mga kulisa sa isang lupain sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia. Mula rooy, may dumating na mga sugo sakay ng mga bangkang yari sa tambo at sumusunod sa agos ng ilog Nilo. Bumalik na kayo, mabibilis na tagapagbalita sa inyong lupain na hinahati ng mga ilog, sa inyong bayan na ang tao'y matatangkad at makikinis ang balat. Bayang kinagugulatan ng lahat, makapangyarihan at mapanakop. Makinig kayong lahat na mga naninirahan sa daigdig. Abangan ninyo ang pagtataas ng watawat sa ibabaw ng bundok. Hintayin ninyo ang tunog ng trumpeta. Sapagkat ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, buhat sa aking kinaroroonan, tahimik akong nagmamasid. Parang sinag ng araw kung maaliwalas ang langit. Parang ulap na may dalang hamog sa tag-araw. Sapagkat bago dumating ang anihan, kapag tapos na ang pamumulaklak at kapag nahinog na ang mga ubas, ang mga sanga ay puputulin ng matatalas na karit saka itatapon. ibibigay sila sa ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Kakainin sila ng mga ibon sa tagaraw at ng mga hayop sa taglamig. Sa panahong iyon, dadalhin kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga handog na galing sa lupaing ito, sa lupaing hinahati ng mga ilog. Magpapadala ng kanilang handog ang malakas na bansa, ang mga taong matatangkad at makikinis ang balat na kinatatakutan sa buong daigdig. Pupunta sila sa bundok ng Zion, sa lugar na nakalaan sa pagsamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Nanginginig sa takot ang mga diyos-diyosan ng Ehipto, at ang mga Ehipsyo ay naduwag. Ang sabi ni Yahweh, paglalaban-labanin ko ang mga Ehipsyo, kapatid laban sa kapatid, kasama laban sa kasama, lunsod laban sa lunsod, kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ng loob ang mga Ehipsyo at guguluhin ko ang kanilang mga balak. Hihingi sila ng tulong sa mga diyos

ito ay mauubusan ng tubig at matutuyo rin ang mga tambo at mga talahib. Malalanta ang mga halaman sa pangpang ng Nilo, itataboy ng hangin at hindi na muling makikita. Magluluksa ang mga mangingisda at mananaghoy ang lahat ng namimingwit. Ang mga naghahagis naman ng lambat ay manlulupaypay. Manghihina ang loob ng mga gumagawa ng kasuotang linen. Manlulupaypay ang mga humahabi ng tela at mawawala ng pag-asa ang mga manggagawa. Hangal kayong lahat, mga pinuno ng Zoan, kayong matatalinong tagapayo ng Faraon, pawang malangsaysay ang inyong ipinapayo. Paano ninyo masasabi sa Faraon, ako'y mula sa lahi ng mga matatalino, at ang mga ninuno ko'y hari noong unang panahon? Nasaan, Faraon, ang iyong mga matatalino? Bakit hindi nila sabihin sa iyo ngayon ang plano ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa Ehipto? Hangal ang mga pinuno ng Zoan at baliw ang mga pinuno ng Memphis. Iniligaw nila ang Ehipto tungo sa kapahamakan. Ginulo ni Yahweh ang kanilang pag-iisip. Iniligaw nila ang Ehipto sa lahat nitong ginagawa. Animoy lasing itong pasuray-suray at nagsusuka habang daan. Walang sinuman sa Ehipto, dakila man o karaniwang tao ang makakapagbigay ng tulong. Sa araw na iyon, ang mga Ehipsyo'y magiging parang mga babaeng manginginig sa takot kapag iniunat na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay upang sila'y parusahan. Masisindak ang mga Ehipsyo sa mga taga-Huda. Marinig lamang nila ang pangalan nito dahil sa balak ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat laban sa kanila. Sa araw na iyon, 5 lunsod sa Ehipto ang gagamit ng wikang Hebreo at manunumpa sila sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Isa sa mga lunsod na ito ay tatawaging Lunsod ng Araw. Si Yahweh ay ipagtatayo sa Ehipto ng isang altar at siya'y pararangalan sa pamamagitan ng isang haliging bato sa may hangganan ng lupain. Iyan ang magiging palatandaan na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay naroon at sila'y bibigyan niya ng tagapagtanggol kapag sila'y humingi ng tulong sa panahon ng pag-uusig. Magpapakilala si Yahweh sa mga Ehipsyo at siya na may kanilang kikilanlin, sasambahin at aalayan ng handog na susunugin. Gagawa sila ng mga sinumpaang pangako kay Yahweh at ang mga iyon ay kanilang tutuparin. Paparusahan ni Yahweh ang mga Ehipsyo, ngunit sila na may kanyang aaliwin. Manunumbalik sila sa kanya at sila'y kanyang diringgin at pagagalingin. Sa araw na iyon, magkakaroon ng isang malawak na daan buhat sa Ehipto patungo sa Assyria. Makakapunta sa Assyria ang mga Ehipsyo at ang mga taga-Assyria ay makakapunta sa Ehipto. Sila'y sama-samang sasamba. Sa araw na iyon, ang Israel ay magiging kapanalig ng Ehipto at Assyria, at sila ay magiging pagpapala sa buong daigdig. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pagpapalain kita, Ehipto, na aking bayan. Ikaw, Assyria, na aking itinatag, at ikaw, Israel, na aking pinili. Noong taon na ang Ashdod ay salakayin at sakupin ng pinakamataas na heneral na sinugo ni Haring Sargon ng Assyria, sinabi ni Yahweh kay Isayas na anak ni Amos, "Hubarin mo ang iyong damit panluksa at mag

0: alis ka ng sandalyas. Gayon nga ang ginawa ni Isaias at lumakad siyang hubad at nakayapak. Pagkatapos sinabi ni Yahweh, kung paanong ang lingkod kong si Isaias ay 3 taong lumalakad na hubad at nakayapak bilang tanda ng mga mangyayari sa Ehipto at Ethiopia, gayon din bibihagin ng hari ng Assyria ang mga Ehipsyo at mga taga-Ethiopia. Matanda't batay, kakalad ka ring nakayapak at hubad na ang mga pigi ay nakalabas. O anong laking kahihiyan sa Ehipto! Dahil dito'y manlulumo at masisiraan ng loob ang lahat ng nagtiwala sa Ethiopia na kanilang inaasahan at sa Ehipto na kanilang ipinagmamalaki. Sa araw na iyon, sasabihin ng mga naninirahan sa baybaying dagat, tingnan ninyo ang nangyari sa mga bansang ating inaasahan. Sila pa naman ang inaasahan nating magtatanggol sa atin laban sa hari ng Assyria. Paano na tayo makakaligtas ngayon? Ito ang pahayag tungkol sa Babylonia. Parang ipo-ipong humahagibis mula sa desyerto ang manlulupig ng Negev mula sa isang nakakapangilabot na lupain. Nakita ko ang isang pangitaing puno ng kalupitan, kataksilan at pagkawasak. Sugod Elam, sakupin mo Media. Wawakasan ko na ang ginawang pagpapahirap ng Babylonia. Dahil dito, nakadama ako ng matinding takot. Namilipit ako sa sakit tulad ng isang babaeng nanganganak. Ako'y nakayuko, kaya hindi makarinig. Ako'y nalilito, kaya hindi makakita. Pinanghihinaan ako ng loob. Nangangatal ako sa takot. Ang pananabik ko sa takip silim ay naging isang pagkasindak. Sa aking pangitain ay handa na ang hapagkainan. Nakalatag na rin ang mga alpombra upang upuan ng mga panauhin. Sila'y nagkakainan at nagiinuman. Ngunit isang utos ang biglang narinig. Tumayo kayo, mga pinuno, at langisan ang mga kalasag. At ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, lumakad ka na at maglagay ng bantay at iulat ang kanyang mga nakikita. Kung makakita siya ng mga kawal na nakasakay sa mga kabayo at mga kawal na nakasakay sa asno at kamelyo, dapat siyang maging handa at ang kahandaan niya ay kailangang maging lubos. Sumigaw ang bantay, maghapon po akong nasa tore. Buong gabi nakabantay sa aking bantayan. Walang ano-ano'y nagdatingan ng mga kawal na nakakabayo dala-dalawa at nagulat ang bantay. Bumagsak na! Bumagsak na ang Babylonia! Nagkalat sa lansangan ang durug-durug niyang mga diyos-diyosan. Bayan ko, matagal nang ikaw ay tila trigong ginigiik. May magandang balita ako sa iyo mula kay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ito ang pahayag tungkol sa Edom. May tumatawag sa akin mula sa Seir. Bantay, gaano pa ba kahaba ang gabi? Gaano pa ito katagal? Sumagot ang bantay, mag-uumaga na, ngunit muling sasapit ang gabi. Bumalik na lang kayo kung nais ninyong magtanong muli. Ito ang pahayag tungkol sa Arabia. Kayong manlalakbay na mga taga-Dedan na nakahimpil sa mga disyerto ng Arabia, bigyan ninyo ng inumin ang mga nauuhaw. Kayo naman, mga taga-Tema, salubungin ninyo at takanin ang mga bihag. Sila'y tumatakas sa mga espadang nakaamba, sa panang nakahanda, at sa panganib na dulot ng digmaan. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, sa loob ng isang taon, ayon sa pagbilang ng upahang manggagawa, magwawakas ang kadakilaan ng Kedar. Ilan lamang sa magigiting niyang kawal na mamamana ang matitira. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito ang pahayag tungkol sa libis ng pangitain. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayong lahat ay nagdiriwang sa bubong ng inyong mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kasayahan. Ang mga anak mo'y namatay, hindi sa pamamagitan ng espada, hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ang inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Ang lahat ninyong mandirigma ay nabihag na rin, kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya sinabi ko, pabayaan ninyo ako, hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag na kayong magpumilit na ako'y aliwin dahil sa pagkawasak ng aking bayan, sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon sa libis ng pangitain. Araw ng pagpapabagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na maririnig sa kabundukan. Dala ng mga taga-Elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karuwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasag. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karuwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Huda. Kapag nangyari ito, ilabas ninyo ang mga sandata mula sa arsenal. Sa araw na iyon, nakita ninyo na maraming sira ang tanggulan ng lungsod ni David at nag-imbak kayo ng tubig mula sa ibabang tipunan. Binilang ninyo ang mga bahay sa Jerusalem at giniba ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamitin ang mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lungsod. Gumawa kayo ng imbaka ng tubig sa pagitan ng dalawang pader at pinununin niyo iyon ng tubig mula sa lumang tipunan. Ngunit hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noon pang una at nagsagawa nito. Nanawagan sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, upang kayo'y manangis at managhoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya. Nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Ganito ang ipinahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanan ito'y hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab sa gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at itatapon sa malayo? Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karuwahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ng aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siyang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya maaatang ang lahat ng kaluwalhatian ng sambahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa. Parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, mababali ang sabitan at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madudurog. Ito ang pahayag tungkol sa Tiro. Manangis kayo mga mangangalakal sa Tarsis, sapagkat ang Tiro na inyong daungan ay wasak na. Wala na kayong mga tahanang matitirhan. Ito'y inihayag na sa inyo mula sa lupain ng Cyprus. Tumahimik kayo, mga nakatira sa dalampasigan, kayong mga mangangalakal ng Sidon. Nagpadala kayo ng inyong mga mensahero sa ibayong dagat upang bilhin at ipagbili ang mga trigo ng Sihor, ang trigong inani sa kapatagan ng Nilo, at upang makipagkalakal sa lahat ng bansa. Lunsod ng Sidon, mahiya ka naman. Isinusuka ka na ng karagatan, sapagkat ganito ang kanyang pahayag. Kailanmay hindi ako nagkaanak. Wala akong pinalaking mga anak na lalaki at babae. Kapag umabot sa mga Ehipsyo ang pagkawasak ng Tiro, sila'y tiyak na magigimbal at mapapahiya. Tumawid kayo sa Tarsis. Manangis kayo, mga nakatira sa dalampasigan. Ito ba ang masaya at maingay na lunsod ng Tiro na natatag noon pang unang panahon? Ito ba ang lunsod na nagsugo ng mga mamamayan sa ibayong dagat upang dooy magtayo ng mga bayan? Sinong nagbalak nito laban sa maharlikang lunsod ng Tiro na kinikilala ang mga dakilang mangangalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa? Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito upang hamakin ang kanilang kataasan at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan. Kayong mangangalakal ng Tarsis, sakahin na ninyo ang inyong lupain na tulad ng Nilo, sapagkat wala nang gagambala sa inyo. Ang parusa ni Yahweh ay abot hanggang sa ibayong dagat at ibinagsak ang mga kaharian. Iniutos na niyang wasakin ng mga kuta sa Kanaan. Ang sabi ni Yahweh, lunsod ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit na pumunta ka sa Cyprus, ay nanganganib ka pa rin. Masdan ninyo ang lupain ng mga taga-Babilonya. Ang bayang ito ay hindi Assyria. At ang Tiro ay pinananahanan na ng mga ligaw na hayop. Pinaligiran siya ng mga tore at mga kuta at winasak ang kanyang mga palasyo. Manangis kayo, mga mangangalakal ng Tarsis, sapagkat wasak na ang inyong inaasahan. 70 taon na malilimot ang Tiro, sintagal ng buhay ng isang hari. Ngunit pagkatapos ng panahong iyon, siya'y muling babangon at matutulad sa babaeng binabanggit sa awit na ito. Tugtugin mo ang iyong alpa, babaeng haliparot. Libutin mo ang lunsod. Galingan mo ang pagtugtog sa alpa. Umawit ka ng maraming awitin upang ikaw ay muling balikan. Pagkatapos ng 70 taon, muling lilingapin ni Yahweh ang lunsod ng Tiro. Manunumbalik ito sa dating pamumuhay at muling ibebenta ang sarili sa lahat ng kaharian sa daigdig. Ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Sa halip, ito'y ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa kanya.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Awit siyang 31:1.
4: Minsan pa kami sumasang nabiyayaan ng iyong kapahingahan. Marapatin mo pong pahinlayin kami sa mainam mong pastulan, akayin sa iyong mapayapa at tahimik na batisan.

0: sa mga may takot sa Kanya. Awit 103:13.
1: Nag-iisang daan ang Panginoong Jesus, one way Jesus, yan ang kanyang kapahayagan, ako ang daan, katotohanan at buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoong Jesus ay tanging daan tungo sa Panginoong Diyos, buhay na ganap at kasiyasiya, pero siya po ay para sa lahat ng inilalapit ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ka i-discriminate, hindi ka itataboy ng Panginoong Jesus kung ikaw ay inaakay ng Diyos Ama papalapit sa Kanyang anak na si Jesus. Kaya lapit na kay Jesus. At sa ating paglapit sa Panginoon, ay patuloy po nating nararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa gitna ng iba't ibang mga challenging situations sa buhay na ito, we know na hindi niya tayo iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, nandito sa Sydney, Australia. Tuloy-tuloy tayo sa pagpupuri sa mga oras na ito. Alam nating lahat, si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya naman, sa ating pagkagising, anuman ang ating ginagawa, let us continue to praise the Lord.

Patuloy po nating pinalalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At dito po sa Mark chapter 10 verses 13 to 16, Marcos kabanatang 10 talatang 13 hanggang 16 ay mababasa natin na dinadala sa Panginoong Hesus ng kani-kanilang mga magulang o ng mga nakatatanda ang mga bata para basbasan ni Hesus. Alam po ninyo, ang mga bata ay malapit sa puso ng Panginoong Hesus sapagkat sila ay nagtuturo ng maraming mga leksyon sa buhay natin sa pamamagitan ng kanilang mga ugali, ng kanilang mga behavior. Of course, meron silang mga behavior na hindi kanais-nais minsan, yung mga tantrums o kaya naman pagdadabog o kaya naman yung mga normal na negative behavior ng mga bata at kahit na nga ng mga nakakatanda. Ano. Pero alam natin yung tinutukoy ng Panginoong Hesus, meron silang simplicity, meron silang ang tawag natin dyan ay mababaw na kaligayahan at minsan yun ang kailangan natin sa buhay sapagkat masyado na tayong seryoso, masyado na tayong nai-stress, masyado tayong maraming mga requirements at hinahanap na mga bagay na wala sa atin to the point na nami-miss out natin yung mga bagay na nasa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, tumulad kayo sa mga bata, sa kanilang kagalakan, sa kanilang kasiyahan, at least yung mga bata na hindi demanding. Ha? Naalala ko rin kasi maraming mga bata ang mga spoiled, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano? At lahat na lamang ay gusto instant. Pero ipinapaalala pa rin ng Panginoong Hesus yung mga mabubuting characteristics ng mga bata na wa ay magpaalaala sa atin na yung mga characteristics na yon ang mga naglalarawan sa ugali at kasiyahan ng mga taong pinaghaharian ng Diyos. At ganun daw ang behavior o characteristics ng nasa kalangitan, nasa kaharian ng Diyos. Mayroong kagalakan, mayroong mga bagay na simple na nagdudulot ng kaligayahan sa kanila. Ano po? And we know that we find our joy in the Lord. At ang mga bata ay mabilis ding manampalataya at manalig na wa ay makita natin ang ating mga sarili sa ganong halimbawa ng Panginoong Hesus na kagaya ng mga bata. Isa pang makikita natin sa Mark chapter 10 verses 13 to 16, yung mga adults ang nagiging dahilan para mailapit ang mga bata sa Panginoong Hesus. Nawa tayong mga adults ay maging dahilan para mapalapit sa Diyos ang mga bata at hindi tayo nagiging hadlang para ang mga bata ay mapalayo sa Panginoong Diyos. Ang blessing ng Panginoong Hesus ay nais na makarating sa mga bata, hindi lamang sa mga nakatatanda. Kaya tayong mga nakatatanda ay dapat na maging good example sa mga nakababata o sa mga bata para sila ay makakilala sa Panginoon. Minsan kapag tumatanda, nagiging masungit, nagiging maramot, nagiging magagalitin, wala sa lugar kung mamalo o kaya naman ay magalit. Ano? Sana po ang ating mga behavior bilang mga seniors, mga lolo o lola o mga parents ay maging kagamit-gamit para sa Panginoon para sila ay ang mga bata, I mean, ay makalapit sa Panginoon. Alam po ninyo, may mga ugali tayo minsan na nagdudulot ng trauma sa mga bata at nawa ang mga bata ay hindi nato-traumatize sa pag-uugali nating mga nakatatanda dahil baka maging hadlang po yan para sila ay makalapit sa Panginoon. Kaya tanungin mo ang iyong sarili bilang isang lolo o lola o bilang isang daddy o mommy. Ikaw ba bilang isang tito o tita o ninong o ninang, ikaw ba ay nagiging mabuting halimbawa para ang mga bata ay maging malapit sa Diyos at mailapit sa Diyos? O ang buhay mo ay nagiging hadlang, kagaya ng mga nakatatanda na hinahadlangan ang mga bata para lumapit sa Panginoong Hesus? Ang gusto ng Panginoong Hesus, lumapit ang mga bata sa Kanya, kaya nawa ang buhay natin ay hindi maging hadlang para makalapit ang mga bata, ang next generation sa ating Panginoong Hesus.

0: Napaka makabuluhan, makahulugan at maganda ang salitang shalom. Malalim po ang kahulugan niyan. Bukod sa kapayapaan, ito po ay kasaganaan at mga pagpapala. Yang shalom ay sabi nga, pangarap ng Diyos para sa kanyang bayang Israel at sa kanyang bayan na tinitipon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Shalom. Ang kapayapaan ay sumaatin, kapayapaang hindi kayang ibigay ng makabagong technology. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng artificial intelligence. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera o ng kayamanan. Shalom. Kahit po hanggang ngayon, ganyan ang pagbati sa bansang Israel. Although alam natin ang kanilang sitwasyon, ano? Ang shalom ay tunay lamang na makakamta ng sino mang nananalig, nananampalataya sa ating Panginoong Jesus na siyang nagdudulot, nagbibigay ng kapayapaan at pakikipagpayapa sa Diyos nang dahil sa kanyang naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Shalom to you! Maraming salamat sa ating mga technical directors, si Reggie, si Benjo, si Nat, at si Jonathan Benaya. Siyempre sa ating mga engineers sa Bukawi Transmitter Site, maraming salamat din sa inyo na mga nakikinig. Maraming salamat sa ating mga musicians, mga composers, napakadami niyan. Kaya meron tayong mga awitin na pinagsasalu-saluhan dito sa ating global cast ng Life is Beautiful. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Ang Diyos ay patuloy na nagmamalasakit at nagmamahal at paalaala nga siyempre ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Layunin po ng ating palatuntunan at ng ating mga ibinabahagi bilang mga content creators ng FEBC Philippines sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, na maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isang nakikinig at pwede pang makinig. Yan lang naman ang mensahe ng FEBC. Sa iba't ibang kaparaanan, yan po ang nais nating maipahayag na mahal ng Diyos, tayong lahat, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, buhay na ganap at kasiyasiya. At ito po ay pwede nating tanggapin kung mananampalataya, mananalig, magtitiwala tayo sa Panginoong Jesus.

Tayo po ay manalangin. Dakilang maylikha, salamat sa dakilang pagmamahal ang Panginoong Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas ay namatay sa krus para sa aming mga kasalanan, at nang dahil sa kanyang dugo kami po ay mayroong kapatawaran. Tinatanggap po namin ngayon ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Kami po ay humihingi ng tawad, nagsisisi, at salamat sa panibagong damit ng kalinisan nang dahil sa dugo ng Panginoong Jesus na sa amin naghugas sa mga karumihan. Panginoon, maraming salamat sa mga biyaya sa araw-araw at napakaraming blessings, Lord, kagalingan sa sakit, guidance sa mga pang-araw-araw na desisyon, protection mula sa kapahamakan, provision sa mga pangailangan. Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito. Patuloy niyo pong i-bless ang mga nakikinig, ang mga young people na nakikinig ngayon. I-bless niyo po sila, tulungan na sila po ay magkaroon ng deeper relationship sa inyo. I-bless niyo po ang mga senior citizens. Maraming senior citizens ngayon na sama-sama po na nakikinig sa iba't ibang lugar. I-bless po ninyo ang kanilang buhay, kalusugan. Bigyan niyo po sila ng mga mababait na tagapag-alaga. I-bless niyo ang mga nag-aalaga sa mga senior citizens at ganun din ang kanilang mga loved ones. I-bless po ninyo, Panginoon, ang mga nakikinig sa iba't ibang mga bansa na sa mga sandaling ito, anumang oras, ay naka-tune in at kasabay kong nagpe-pray. Tinatanggap namin ang mga blessings ninyo, Lord, at dahil bine-bless po ninyo kami, kayo na dakilang maylikha, tulungan po ninyo kami na maging blessing din sa aming kapwa-tao. Lalo't higit, tulungan nyo kami, aming dakilang maylikha, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tulungan nyo kami na maging tagapag-ayos ng aming kapaligiran, tagapag-ayos ng aming pamayanan, at maging blessing kami sa aming kapwa-tao. Marami pong salamat, at aming tinatanggap ang mga tugon ninyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, siya nawa.

Thank you so much, mga kaibigan, sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po dito sa ating Facebook page na Maging Ubas. Yan ang pangalan ng ating Facebook page. At ganun din ang ating YouTube channel, The Grape

0: masayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Purihin ang Panginoon dahil ang Diyos ay nananatiling tapat sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa ating lahat. Siya ay mapagpala, siya ay mapagmahal at mapagkalinga sa ating lahat, at sinasamahan niya tayong magtagumpay sa mga pagsubok ng ating buhay. Kagapay, bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, isang magandang bagay ang ating gagawin muna ay manalangin at dumulog sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagtitiwala, ng ating pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Tayo ay sama-samang mananalangin sa ating Diyos na buhay. At sa oras na ito, hayaan natin na manguna ang banal na Espiritu sa atin at idulog natin sa Diyos ang lahat ng mga request natin, lahat ng mga kahilingan natin sa Panginoon. At bago lahat, tayo muna ay manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas ka namin at pinararangalan. Maraming salamat po sa buhay na mayroon po kami ngayon. Maraming salamat sa kalakasan, maging ng kagalingan sa bawat karamdaman. At Lord, bago po kami magtungo sa aming mga simbahan kung saan nyo kami ginagamit bilang mga lingkod po ninyo, hayaan nyo na kami po ay makadulog sa inyo, Panginoon, ng mayroong pagpapakumbaba at pananampalataya, na naniniwala kami na ang inyong pagtugon sa bawat panalangin kahilingan ay ayon sa inyong kalooban at laging napapanahon, O Diyos, para sa inyong mga anak. Maraming salamat, ipinagkakatiwala namin sa inyo. Minsan pa, ang gawaing ito, ang hardin ng panalangin, gamitin niyo itong instrumento, Panginoon, upang maraming tao ang maikayat at ma-encourage na magtiwala sa inyo, ma-encourage na manalangin, Panginoon, magpasakop sa inyong kalooban at idulog sa inyo lahat ng mga panalangin kahilingan ng bawat isa. At maging way ito para lalo ka naming mapapurihan at mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo at sa ibang edisyon ng

ardin ng panalangin mula Lunes hanggang Huwebes naman. Dito po sa 702 DZS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din sa ating 702 DZS app. Kagapay, nawa ang araw na ito ay maging puno ng pag-asa at pagpapala, ganun din ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Ipagkatiwala natin sa Panginoon at sa oras na ito, bukas na ang ating comment section para ang ating mga panalangin kahilingan ay maipadala na po natin sa oras na ito upang maisama yan mamaya sa ating panalangin. At kung hindi man mabasa ang lahat na mga listahan na ipinapadala po natin, umasa po kayo na aabutin niya ng Panginoon, tutugunin niya ng Panginoon ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang kalooban. Purihin ng Diyos. Muli, ako po si Pastor Ronald, ang inyong hardinero. At tayo ay magpapatuloy na sa araw na ito sa atin pong pananalangin at pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaagapay, kumusta ka? Kung ikaw ay may pinagdadaanan sa mga oras na ito, marapat lang na magtiwala ka sa Panginoon. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon, kaagapay, sa araw na ito ay binigyan natin ng pamagat na tunay na kagalingan. Ang sabi po sa talatang 8 hanggang talatang 9 sa kabanatang 5 ng Juan, ito po ang matutunghayan natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga. Ang may sakit na lalaki ay tuluyan nangang gumaling sa tulong ng Panginoong Jesus. Praise God. Binuhat niya ang kanyang higaan at ang kanyang banig. Siya'y tumayo at lumakad. Kagapay, katulad ng lalaking ito, marami ring tao ang nasa banig ng karamdaman maging sa panahon na ito. Nasa banig ng kahirapan, nasa banig ng kabiguan at banig ng kasalanan. Ang tanong, anong uri ng pagkalugmok ang iyong kalagayan sa mga panahon ito? Anong uri ng banig meron ka? Ang tanong, saan nakahinto o nakabilanggo ang iyong buhay? Kontento ka na ba dyan sa iyong kalagayan na lagi ka nalang nakahiga dyan sa iyong banig? Kala mo lang masarap dyan, ngunit bilanggo ka na ng ganyang kalagayan. Ito rin ang madalas na nagiging dahilan para hindi ka makasulong sa buhay. Banig ng pangangatwiran, banig ng pagdadahilan, at banig ng pagkalugmok sa kasalanan. Palagi kang nakaratay sa banig na yan. Ngunit ano ang dapat mong gawin? Una, iwanan ang bagay kung saan ka nakabilanggo. Saan ka nga ba nakabilanggo? Sino ba ang nagbabantay sa'yo at parang hindi ka makaalis-alis dyan sa kalagayan mo? Yung nagbabantay sa'yo, ayaw niyang lumaya ka. Ang nais niya, naka-stuck ang buhay mo. Naka-stuck ka lang. Ang gusto niya, lagi kang nakaratay dyan sa iyong banig. Ikalawa, iwanan ang mga pagdadahilan. Mga maling pangangatwiran, self-righteousness, mga pagdadahilan na mali na, ginajustify pa. Sa Diyos, ang mali ay mali. Tama? Ikatlo, iwanan ang mga sagabal. Napakadaming nakakagulo sa iyo, dapat madistinguish mo ang mga ito. Daming sagabal sa paglilingkod mo. Ang problema, hindi mo pinapansin hanggang mahirata ka na. Ikaapat, iwanan ang mga nakasanayan. Madalas, kaagapay, ito ang mga nakakapigil sa pag-unlad o sa paghakbang ng tao. Mga bagay na kinasanayan ng gawin, ayaw ng pagbabago at yung kinagawian na lamang ang nais gawin. Ayon sa kwentong ating tinalakay o tinatalakay, yung lalaking may karamdaman ay hindi na natiling nakalugmok sa kanyang higaan. Nakakatuwang

isipin na nagkaroon ng himala sa kanya ang Panginoon. Sa kanyang buhay, siya ay gumaling sa panahon ng kanyang pagsunod sa utos ng Panginoong Jesus. You know what? Miracle happened at the time of obedience. Subalit dito sa talatang 10 hanggang 11, ano sabi? Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin na nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Kung titignan natin kaagapay, pinigilan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang lalaki, subalit hindi siya nagpapigil. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng Diyos at siya ay sumunod. Ito ang madalas gawin ng kaaway o ng diablo sa atin, ang pigilan tayo. Pigilan tayong bumangon sa ating pagkakasadlak. Ang pigilan tayong tumayo, lumakad at magtagumpay. Ayaw ng diablo na tayo ay lumaya. Ayaw ng diablo na tayo ay nagtatagumpay. Ayon sa 1 Kabanatang 8 sa mga talatang 31 at 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayong ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa pagkakataong ito, tumayo ang paralitiko, humakbang at tuluyan ng nakalakad. Pinanghawakan niya sa mga oras na yon ang salita ni Jesus, stand up and walk. Kaagapay, kung pangahawakan lang natin ang mga salita ng Panginoon sa ating mga buhay, may katiyakan ng ating mga hakbangin. Ang katagumpayan ay nasa Panginoon. Siya ay Diyos ng tagumpay. Ang nais ng Diyos ay makaalis ka sa kinasasadlakan mo ngayon. Maaring kabiguan man yan, maaring karamdaman o maaaring kasalanan. Kaagapay, hanapin mo ang daan papalabas at sasamahan ka ng Diyos. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Ikaw din ang mahirapan kung magpapabaya ka. Huwag mong ibabase sa iba ang iyong buhay, kalusugan at iyong paglago. Ikaw ang responsable sa sarili mo. Pilipos Kabanatang 1, talatang 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesu Kristo. Amen sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Ako po ay si Pastor Teddy Presnedi ng Jesus the Good Shepherd Church of Muntinlupa.
2: Sumahan po ako sa panalangin para sa ating mga Inglesya. Aming Ama, salamat po sapagkat kami po'y tinawag ninyo sa isang dakilang misyon na makibahagi sa iyong ginagawa dito sa lupa. O Diyos, salamat din po sa katotohanan na sinabi niyo po kami isa na dahil kay Kristo. Tulungan niyo po kami na ang katotohanan ito sa espiritual ay makita po namin at ng mga tao po sa aming paligid na ito po ay aming ipinapamuhay. Kaya nga po kami lumalapit ng may taos-pusong pagpapakumbaba at idinadalangin na kami nga po bilang mga iglesia sa Pilipinas ay inyo po kaming pagkaisahin. Bigyan niyo po kami ng isa pong pangitain ng isang misyon na kaangkla sa iyong salita. Salamat po sapagkat kayo po'y tapat sa iyong mga pangako at kayo po ay tumatawag sa amin na makibahagi sa dakilang misyon na inyo pong nilalayon para po dito. Aming Diyos, nilalapit po namin sa inyo. Kasama na rin po dito ang espiritual na pagising sa aming bansa. Nawa nga po ay buhayin niyo po ang aming mga puso na magkaroon ng tunay na pag-ibig sa iyo, na maging tapat po kami sa iyong salita, sa pag-aaral nito at sa pamumuhay nito. Tulungan niyo rin po kaming mamuhay ng kabanalan. Tulungan niyo po kami na isabuhay ang mga katotohanan ng aming pong pinangahawakan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ng lakas ng loob, ng katapatan. Bigyan niyo po ang mga leader ng iglesia na kami pong mga leader ay magkaroon ng tunay pong katapatan sa aming pong mga sinumpaang tungkulin, na kami po ay maging mabuti nga pong under shepherds ninyo. Dinadalangin po namin na maging tapat din po kami sa pangaral ng iyong salita, na maging pangunahin ang ebanghelyo, Panginoon, na kami po ay walang takot na magpapahayag ng katotohanan mo. Salamat o Diyos sa iyo pong hamon para sa amin. Inilalapit namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Sa sandaling ito, kaagapay, tayo ay mananalangin at simulan po nating idulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mensahe, ng kanilang prayer request. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ilumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Inilalapit muli ang bawat panalanging kahilingan ng aming mga kaagapay. Ang inyong pagtugon, Panginoon, ay napapanahon at perpekto. Sa oras na ito, patuloy kong itinataas sa inyo sa panalangin ng aking kapatid na si Dioscoro Ray Jr. Lord, ang kanyang karamdaman ay arteriovenous malformation. Ito'y isang seryosong kondisyon sa brain, Lord. Lord, dalangin namin na bigyan niyo siya ng kalakasan at the same time provision para sa procedure, Lord, na kanilang pagdadaanan. Pinagpe-pray ko din ang procedure na ito na maging maayos. Ingatan niyo yung mga doktor, bigyan niyo sila ng karunungan para gawin ang pag-o-opera o anumang paggagamot sa kanya, Panginoon. Kayo po ang maging kalakasan niya physically. Lord, pinagpe-pray ko rin si Rodolfo Mancio, Panginoon, ang kalakasan at kagalingan sa kanyang mga karamdaman, lalo na po doon sa kanyang sugat sa paa. Panginoon, ganun din, Sister Leonila de Jesus Espiritu, Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay yung kanyang ALS patient na kayo po, O Diyos, ang patuloy pong maging kanyang kalakasan, Panginoon. At alam namin na you are in control, Panginoon, sa mga pangyayaring ito. Lord, pinagpe-pray din namin si Edchi Diamante, Panginoon. Patuloy na kalakasan at kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Roskilio, Panginoon. Ganun din, pinagpe-pray namin sa oras na ito si Concepcion Balite, Lord, ang kagalingan ni Hazel sa kanyang sipon at ubo, Panginoon, ay kanyang pong inihingi para sa kanya. Ganun din kay Felicidad, kay Dick, Lord, And alam namin na ang kanyang pamilya ay iniingatan ninyo, ang kanyang panalangin ay physical and spiritual growth para po sa kanyang pamilya at para sa kanya, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Susan Raznal, Panginoon. Ang kanya pong prayer request ay complete healing para po sa uric acid and cholesterol, Panginoon, na kanya naranasan sa mga oras na ito. Ganon din po si Hazel o Lizel MC, Lord. Ang kanyang panalangin ay past recovery, lalo na po yung pneumonia na kanya pong naranasan na magkaroon ng magnormal na ito, Panginoon. At alam namin na kayo, Diyos, ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga kapatid na ito. Ganon din kay Dia Santos, Lord. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na si Brother Caloy Palad for complete healing and restoration. Lord, ganun din, Sister Ninette Palencia, Panginoon. Prayer request po para sa kanyang asawa na siya po ay patuloy nyo na ingatan, Panginoon. Maging yung kanyang pinsan na si Frank Colina, Lord, siya po ay may sakit ngayon sa kidney sa oras na ito. Lord, ipagdala ninyo ang inyong pagkalinga sa kanila at kagalingan, Panginoon, mula sa kanilang mga karamdamang ito, Panginoon. Maraming

0: Salamat po at patuloy namin tinataas sa inyo, Sister Abby Dailo, Panginoon. Good health at marami pang mga tao ang kanyang maabot sa pagpapala. Maging Lord ang kanyang buong pamilya ay ingatan po ninyo. Panginoon, maraming salamat din kay Brother Leo Abisamis. Patuloy niyo siyang ingatan, samahan sa lahat ng pagkakataon ng kanyang buhay. Panginoon, pinagpe-pray din namin si Sister Evelyn Tagud, Lord. Ang buong Tagud family, Lord, mga nakaraan, may mga pinagdaanan silang sakit, Lord, at umaasa po ako na kayo pong magpapagaling sa kanyang mga anak at mga apo, saan man sila naroroon, Panginoon. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito, ang kahilingan ng aming kapatid na si Nanay Telma Manjares para sa kanyang anak, na si Gladie Mae Manjares Alfino na magkaroon na po. According to your will, magkaroon po sila ng baby, Panginoon. Sa aming kapatid po na sister or nanay Telma Manjares, patuloy niyo siyang ingatan, samahan, huwag niyo po siyang pabayaan, Panginoon. Akin din pong ipinagpipray, Panginoon, ang darating po na anniversary, Panginoon, ng Happyland Christian Fellowship Center or HCFC Fairview this coming August 2. Ito po ay sa pangunguna ni Brother Romy Algario. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, at patuloy niyo kami na pinapakinggan, patuloy niyo kami na sinasamahan sa lahat ng oras ng aming buhay. Lord, patuloy din namin tinataas, pinagpipray ang aming mga kaagapay na si Sister Nora Cancela, Sister Lillian Guerrero, Panginoon, Corazon Holandes, pagpalaan niyo po ang aming mga kapatid na ito. Sister Anna Victoria Tutel, Lord, ganun din, Sister Juliet Payauan, Panginoon, pagalingin niyo siya sa kanyang karamdaman. Ganun din kay Teresita de Pontorum, Panginoon, ng aming kapatid na ito. Sister Tess, Lord, ay patuloy niyo siya ingatan at samahan sa pagdidistribute, Panginoon, ng iyong salita at ng alam namin na nagsishare siya ng gospel sa kanyang trabaho at sa iba pang lugar na kanyang pinupuntahan. Panginoon, patuloy ko pinagkakatiwala din sa inyo ang kalusugan ni Brother Engineer Romeo David. At alam namin na sa iyo nagtitiwala ang mga taong ito, kaya naman hindi nyo sila bibiguin, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito sapagkat sinamahan nyo kami. Naranasan po namin ang inyong presensya sa aming mga buhay. Maraming salamat sapagkat patuloy kayo na naglalagay sa aming mga puso ng mga burden upang sa ganoon mailapit namin sa inyo ang mga panalangin ito. At ito po ay aming pong hinihingi sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
1: May harding
0: mga kagapay, magkarinig ang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa ibang araw na edisyon ng Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Webes sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Liobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
2: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay.

Ang mabuti't dakilang pamamahala ay hindi sinusukat sa kapangyarihan, posisyon o katanyagan, kundi sa karakter at karunungan na ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa harap ng tila kawalan ng mga dakilang leader sa ating panahon na aakay sa atin tungo sa makabuluhang pagbabago. Magiging batayan ng ating pagbubulay-bulay ang tungkol sa katangian ng isang dakilang leader, ang Unang Hari, Kabanatang 3:5 hanggang 13. Unang Hari, Kabanatang 3:5 hanggang 13. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pa't walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayaang kumilala ng mabuti sa masama, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantaya ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Ang pamumuno o leadership ay isa sa pinakadakilang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Bawat tahanan ay nangangailangan ng baka-Diyos na magulang. Bawat iglesia ay nangangailangan ng mga leader na may malalim na pananampalataya sa Diyos. Bawat komunidad, eskwelahan, negosyo at bansa ay nangangailangan ng mga leader na marunong, mapagpakumbaba at makatarungan. Saksi tayo sa malungkot na kalagayan ng ating bansa. Napatunayan natin nang pamumuno na walang paggabay ng Diyos ay nauuwi sa katiwalian, kawalang katarungan at pagkamakasarili ng mga namumuno. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng Biblia na ang pamumuno ay nagsisimula hindi sa kapangyarihan ng namumuno, kundi sa pagsuko ng namumuno sa kapangyarihan ng Diyos. Itinala ng ating aralin doon sa binasa ko kanina sa Unang Hari 3:5-13 ang isa sa pinakadakilang sandali sa buhay ni Solomon. Katatalaga pa lamang niya bilang hari kapalit ng kanyang amang si Haring David, bata pa at kulang kung wala mang karanasan si Solomon sa pamumuno. Nagpakita sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip at pinagkalooban siya ng isang katangi-tanging oportunidad nang sabihin ng Diyos sa kanya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?"
Oportunidad yun na hilingin ni Solomon sa Diyos ang lahat ng makapagpapasaya sa kanya bilang isang leader. Pero

anan at karangalan. Base dito sa ating aralin, naririto ang mga katangian na ninanais ng Diyos na taglayin ng isang dakilang leader. Una, ang dakilang leader ay umaasa sa Diyos. Nagsimula si Solomon sa pagpapakumbaba. Kinilala niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang amang si David at inamin niya na siya'y bata pa at walang karanasan. Ito ang unang tatak ng isang dakilang leader ayon sa pamantayan ng Diyos. Kinikilala niya ang kanyang limitasyon na hindi niya nalalaman ang lahat. Karaniwan, hinahangaan ng mundo ang mga taong may mataas na self-confidence. Sa kabilang dako, kinikilala at pinahahalagahan ng Diyos ang mapagpakumbabang pagdepende ng isang leader sa kanya. Lubhang mapanganib ang pagkakaroon ng mga leader na naniniwalang napakagaling nila kung kaya't hindi nila kailangan ng Diyos. Ganito ang wika sa Kawikaan 3:5 at 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ikaw man ay magulang, teacher, pastor, opisyal ng gobyerno o negosyante, ang dakilang pamumuno ay nagsisimula sa pagpapakumbabang pag-amin na wala kang magagawa kung wala sa iyo ang Diyos. Ang pagpapakumbaba ay laging humihingi ng paggabay ng Diyos. Ikalawa, ang dakilang leader ay nakakaunawa na ang pamumuno ay isang pagkakatiwala o stewardship. Tinawag ni Solomon ang Israel na bayan ng Diyos. Hindi niya sinabing bayan ko. Kinilala ni Solomon ang Israel na pag-aari ng Diyos. Napakahalagang pagpapaalala nito. Ang posisyon ng liderato ay pansamantala lamang at isa lamang pagkakatiwala sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang pinapasturan ng mga pastor ay kawa ng Diyos. Ang pinalalaki ng mga magulang ay mga batang pag-aari ng Diyos. Ang pinaglilingkuran ng mga leader ng gobyerno'y ang mga mamamayan ng Diyos. Ang pamumuno ay hindi pagmamay-ari kundi pagkakatiwala. Leadership is never, never ownership. It is stewardship. Natutuhan ni Pedro ang katotohanan ito. Nang manawagan siya sa mga leader ng iglesia na pangalagaan ang kawa ng Diyos ng buong lakas at katapatan. Kaya't ang leader ay nananagutan sa Diyos. Ikatlo, ang hinahanap ng dakilang leader ay karunungan kaysa kayamanan. Ang pinakapopular na talata sa ating aralin ay yung verse 9, kung saan ay hiniling ni Solomon ang ganito, "Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama." Pansinin ang mga hindi hiniling ni Solomon. Hindi siya humiling ng kayamanan, ng mahabang buhay, ng katanyagan, ng pagtatagumpay militar o paghihiganti. Ang karunungan ay higit pa sa katalinuhan. Itinuturo sa atin ang katalinuhan kung ano ang totoo. Itinuturo sa atin ang karunungan kung ano ang tama. Pinupuno ng katalinuhan ang isip. Ginagabayan ng karunungan ang puso. Maraming matatalinong tao ang nakagawa ng mga masamang desisyon dahil kinulang ng karunungan. Kaya't ganito ang tagubilin sa Santiago 1:5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan,
humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay

ng sagana at hindi nanunumbat. Ang mga dakilang leader ay habang buhay na nag-aaral at tumutuklas ng karunungang nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasulatan, pananalangin at pagsunod. Ikaapat, ang dakilang leader ay nagtataglay ng pusong tumitibok para sa katarungan. Ang nais ni Solomon ay magkaroon ng karunungan upang taglayin niya ang kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Nais niya ng katarungan. Ang layunin ng pamamahala ay para mapagpala ang mga tao, hindi para sila pagsamantalahan. Ang mga dakilang leader ay nangangalaga sa mayhina, nagtatanggol sa katotohanan, walang kinikilingan, laging naghahanap ng katarungan gaano man ito kahirap. Sa buong kasulatan, palagi ang inuutusan ng Diyos ang mga leader na pangalagaan ng mga balo, ulila, dayuhan at mahihirap. Binuod ni Mikas ang hinahanap ng Diyos sa isang leader doon sa Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Nangangailangan tayo ng mga leader na ang mga desisyon ay ginagabayan ng katotohanan sa halip ng pangangalaga sa sariling kapakanan. Ikalima, ang dakilang leader ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos kaysa magpasikat sa tao. Wika sa verse 10 ng ating aralin. Dahil ito ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Ito ang puso ng ating aralin. Nagagalak ang Diyos kapag pinahahalagahan ng isang leader ang karunungang nagmumula sa Diyos kaysa tagumpay na iniaalok ng daigdig. Dahil ang mga pinahahalagahan ni Solomon ay nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, nagdagdag ang Diyos ng mga pagpapalang hindi naman niya hiniling. Ganito ang wika ng Diyos sa verses 11 to 13. Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungang kumikilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hiniling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalang hindi mapapantayan ng sino mang hari sa buong buhay mo. Ito rin ang prinsipyong itinuro ni Jesus. Kapag inuna natin ang Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. Wika niya sa Mateo 6:33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga pagpapala ng Diyos ay produkto ng ating katapatan at pagsunod. Gayunman, sa kabila ng karunungang walang katulad, hindi pa rin perpektong hari si Solomon. Napakarami niyang nagawang pagkakamali at pagkakasala. Iisa lamang ang perpektong leader, si Jesucristo lamang, siya lamang ang perpektong hari. Hindi katulad ni Solomon, hindi nagkasala si Jesus. Lubos niyang sinunod ang kalooban ng Ama, ipinamuhay niya ng buong kawagasan ng katarungan at kahabagan, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa iba. Wika sa Filipos, naging masunurin si Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Ang kadakilaan ng pamumuno ay naipapakita sa kahanapan.

0: handaang isakripisyo ang sarili para sa iba. Sinabi ni Jesus na sino mang nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod. Bawat leader Kristiyano ay kailangang sundin ang halimbawa ni Jesus. Sa mga magulang, pangunahan ang inyong pamilya sa pananalangin, sa katiyagaan at karunungang mula sa Diyos sa halip na galit at pagmamataas. Sa mga pastor at lingkod ng Diyos, laging tandaan na ang iglesia ay kay Kristo. Pamunuan ang iglesia bilang pastol ng may kapakumbabaan at pagmamahal. Sa mga opisyal ng gobyerno, mamuno ng may integridad at kahabagan at walang kinikilingan sapagkat bawat tao'y nilikhang kawangis ng Diyos. Sa mga kabataan, simulang magtatag ng karakter na ayon sa pamantayan ng Diyos. Ang pamumuno ay nagsisimula sa isang tao bago pa man siya magkaroon ng titulo. Sa bawat mamamayan at mananampalataya, may posisyon ka man o wala, ang iyong impluwensya ay maaaring lumarawan kay Kristo. Hilingin sa Diyos araw-araw na pagkalooban ka ng karunungan upang ang iyong mga desisyon ay makapagbigay sa Diyos ng pinakamataas na kapurihan at maging pagpapala sa iba. Ang kasaysayan ni Solomon ay nagtuturo sa atin na kaibang kaiba ang kahulugan at kadakilaan sa pamantayan ng Diyos kumpara sa pamantayan ng daigdig. Ang pamumunong nakasalig sa pamantayan ng Diyos ay isang pamumunong may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, may tapat na pagkakatiwala, may pagsusumakit para sa karunungan, may katalagahan para sa katarungan, at may patuloy na pagnanais na mabigyan ng kaluguran ng Diyos sa halip na ang mga tao. Ang kailangan ng ating panahon ay hindi lamang basta mga leader, kundi mga leader na ang mga puso'y ganap na isinuko sa Diyos. Mga leader na katulad ni Solomon, nahihilingin sa Diyos, bigyan mo po ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Ito ang uri ng mga leader na babago sa ating lipunan at sa buong mundo. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa aral na aming pinagbulay-bulay ngayon. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng mga leader na mayroong mga katangian na hiniling ni Solomon sa iyo. At gayon din naman, Panginoon, tulungan niyo po ang mga mamamayang Pilipino na pumili ng mga leader na tumutugon sa inyong pamantayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa iyo sa susunod na linggo at nagsasabi, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay.

0: na pamumuhay.
1: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
3: Akuin muna.
2: Diba?
4: La la la la la la la la la.
5: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
4: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit naman siya at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
5: Ganun?
4: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit man siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng Sambayanan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
9: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po'y Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ang ating mga reminders ay hindi niyo po nakakalimutan, whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin pong pagsaserve sa Panginoon, we have to give our best and never forget sa atin pong mga paglagong spiritual kasama ho dyan na lumalago ang ating character, conduct, kaya po pati ang ating mga relationships ay nag-i-improve. Yan po ang working design ng Panginoon sa atin pong faith, growth, and development. Ang buwan po ng July ay atin pong dinedicate para pag-usapan ang obedience, no?

bakit? Kanino mag-obey? At the same time, ano ho ba ang magiging mga kapakinabangan ng pagsunod sa Panginoon? So yesterday, atin hong tinalakay yun hong atin hong spiritual growth ng obedience kasama ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay napakaraming kapakinabangan sa atin. At sabi nga ho natin, yung second half ay tutuloy po natin ngayon. No? Kahapon po, run through. No? Sabi natin, sa bawat aspects ng buhay ng tao, gusto niya lumago. Doon siya conscious at aware sa physical, di ba? Gusto natin to age well, ano pa, maging malusog. So, we exercise, we sleep, we eat, di ba? Gusto natin mag-grow sa intellect, so we study. Gusto natin mag-grow sa ating relationship, so pinag-iinam natin ang ating ugnayang pang-tao kasi kailangan natin emotionally. Pero kailangan na-realize natin, we're not only body and soul. We have a spirit. At yan po ay kinakailangan lumago sa pagkakilala sa Panginoon, relasyon sa Panginoon. At yun po ay makakatulong din sa overall development na ating pagkatao. So, kailangan nating sumunod sa Panginoon kasi yun po ang key to spiritual growth. Sabi nga natin, malamang sa hindi, kayo po ay nakahiling na ng ganito sa Panginoon. Pangunahan po ninyo at gabayan ang aking mga landas. Diba? Ang aking mga hakbangin. Pero sabi ko nga kahapon, meron ho tayong, ito medyo straightforward ha, pero ang ganda ho kasi ng pahiwatig. Do not ask God to guide your footsteps if you are not willing to move your feet. Huwag mo na daw hilingin ng Panginoon, gabayan ang iyong mga yapak. Kung hindi mo naman handang igalaw ang iyong paa. Oo nga naman, no? Humihiling tayo ng pangunguna, humihiling tayo ng gabay, pero ayaw naman nating lumakad pasulong. So, contradiction yun. So we have to understand kailangan ho talaga. Now, ang sabi ni John Odom, no? Bagamat simpleng salita yung obedience, by practice, it's really challenging. Sabi niya, one of the biggest struggles in the Christian faith is to actually obey. Totoo naman, no? Yung mag-worship, may mga pagkakataon, nasisihan tayo because of course, may mga ano yan, bahagi na gusto natin like singing, to testify, okay yan. Hindi naman natin minamasama yan. Pero kailangan, kahit na natutuwa ka sa music, natutuwa ka na magsabi ng iyong mga karanasan, eh mahalaga, eh susunod ka sa kalooban ng Diyos. It cannot be imbalanced. No? It's not just simply serve, serve, serve without obey, obey, obey. Kailangan service and obedience come hand in hand. No? So mahalaga yun. Of course, tayo rin ay nagnanais mag-pray sa Panginoon, lalo na to ask for help and to fill our needs. Walang masama doon, pinalalapit nga tayo ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman pwedeng puro hingi. Kailangan din sumunod. Anong ibig sabihin? Hindi tayo nililimitahan sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. You can pray as much as you want. You can ask God. Yan po ay kanyang pribilehyo binubuksan sa atin. Pero yun, madaling gawin yung humingi. Kasi may pangangailangan tayo eh. Pero yun nga, yung pagsunod, kailangan gawin natin. Yung kahilingan pagpalain po ninyo ako, gusto natin yun. Pero as much as God can do that, kasama rin ho ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya yung pagsunod. So remember that. Sabi nga natin kahapon, from Acts chapter 5, verse 29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." No? So, alam naman natin, yung interaction na ito sa Book of Acts, may mga pumipigil, no, sa pangangaral at paglilingkod ng mga alagad ng Diyos. Pero yung kanilang paninindigan, mas dapat naming sundin ng Diyos kaysa sa tao. And that's true, no? Kahapon po, nabanggit natin, extend natin, or stretch natin ng konti yung passage. Sino ba ang katunggaling human beings ng Diyos sa ating buhay? Ang pangunahin ay self. Totoo yun. Ang pangalawa ay peer pressure, di ba? Ibang tao. Meron silang gustong ipagawa sa iyo na labag sa kalooban ng Diyos na alam mo naman. May mga times, yun ang nasusunod mo, yung pressure ng mga tao. Yung yakag ng iba, di ba? Okay, yung pag ikaw ay na biro, minsan talagang kinontra, maayaw tayo eh. No? Pero tandaan natin, ang pinakamahalagang paninindigan is that we will obey God rather than human beings. Sa diagram na in-explain ko sa inyo kahapon, ito ay typical, no? Na pinapakita, parang kunyari ang puso mo daw ay merong throne. Ayun, trono. Ang dapat nakaupo doon na nagahari ay ang Diyos. Pag siyang nakaupo at nagahari sa puso mo, ikaw nasa gilid. At siya masusunod. Pero
Kaya minsan mahirap sundin ng Panginoon ang pinauupo natin sa throne ng ating puso ay ang sarili natin. So nasaan ang Diyos? Siya ay nasa gilid. Kung ano gusto natin, yun ay ididikta natin sa Kanya. Feeling ba natin siya yung dapat sumunod sa atin? Mali. Kaya ang pamamaraan para masunod ang kalooban ng Diyos, siya yung dapat maging talagang front and center. And He has to have dominion over our lives. Ang sabi dito, you can either serve the Lord through obedience or serve yourself through disobedience. Pwede mo lamang piliin daw. Pwede kang maglingkod sa Diyos sa pagsunod or paglingkuran mo sarili mo. Kaya lang, baka susuway ka. Yun po ang reality. It's an either or condition. So, hindi pwedeng sabay. Hindi pwedeng contradiction. Hindi rin pwedeng saliwa. No, you just have to choose one. At ang magandang piliin dito ay yung pagsunod sa Panginoon. Now, mayroong passage din tayong binasa kahapon. It's Galatians chapter 1 verse 10. In connection din sa ministry ni Paul, ito naman yung kanyang binanggit. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Totoo, no? Minsan kasi yun nga, very tangible yung tao. Nandiyan, kita mo yung reaction ng mukha, naririnig mo yung sinasabi, nararamdaman mo yung kanilang mga siguro pakikitungo. No? Kapag ka ang iyong sasabihin ay maganda, syempre may affinity, nasisiyan. Eh kaya lang paano kung ipinatuturo at pinasasabi ng Panginoon ay medyo masakit. Pagtutuwid, kino-call out yung mali at yun nga, yung paunawang dapat baguhin ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siyempre, merong mga hindi nagugustuhan. Ang point is, pag ang tao ang iyong pinaglingkuran, di mo masasabi yung mga bagay na makaka-quote and unquote, baka makasakit, maka-offend. Pero hindi mo naman intention ma-offend eh. On the other hand, if you tell the truth, there are times dahil nga merong i-call out, may i-correct, may masasaktan. At yun naman, kung yun ang layunin ng Diyos, mapaunawaan, maudyukan, at ma-convict yung isang tao. So, yun yung trabaho ni Paul. No? So, as an evangelist, that's what he has to do. No? Share si Jesus as our salvation, and the problem is the sin problem. So, kailangan ipakita niya yung both. And kailangan, si Jesus ang kanyang pinakabibigyan ng priority. Kasi kung yung tao lang, eh, baka hindi niya na masasabi yung dapat niyang sabihin. Ano? So, yun yung kanyang binanggit. Ang survey kahapon na binasa natin is from Lifeway Research na nagkaroon sila ng survey from 1,086 na mga Canadian Protestant churchgoers. Tatlo lang yung kategorya. It's about obeying God and denying self. So, yung unang category, self or Christ? At yung category, a Christian must learn to deny himself or herself in order to serve Christ. Kailangan munang itatwa ng tao ang kanyang sarili bago makapaglingkod sa Panginoon. 33% lang yung nag-agree, 45% nagdi-disagree. Sin prevention, pag-iwas sa kasalanan. I try to avoid situations in which I might be tempted or think or to do immoral things. Itong galing ha, 52% agree, 25% disagree. So yung sinusubukan kong iwasan ang mga sitwasyon na magdudulot ng pagtukso sa akin o paggawa ng mga bagay na immoral. So maganda yun, doon nag-agree 52%. Attitude adjustments, yung pagbabago ng ugali at asal. When I realize my attitude does not please God, I take steps to try to fix it. Pag napansin ko na ang aking pag-uugali ay hindi na nagbibigay kaluguran sa Panginoon, gumagawa ko ng hakbang para ito ay ayusin. Ang taas nito ha, 58% agree, only 13% disagree. Pero sabi ko nga sa inyo, ito ang nagpapahiwatig ng problema sa buhay ng maraming Christians. Willing umiwas sa kasalanan, willing mag-adjust ng ugali, pero ayaw ilagay sa gilid ang sarili. Hindi naniniwalang dapat kanyang itatwa ang kanyang sarili at gawing pangunahin ng Diyos. So ang tanong, paano magagawin yung pag-iwas? Hindi ba? Anong kategorya gagamitin mo sa pagbabago ng iyong pag-uugali? Baka mamaya, self-affirmation na lang yan. Tingin ko ito okay, tingin ko ito hindi. Pero may malino na sinasabi ang salita ng Diyos.
mamimili ka na lang. Ano, so, yun ang nagaganap po sa buhay natin. Kaya minsan, hindi nakakasunod ng tahasan. So, very important, no? Now, ito na po yung second half, no? Now, pag tayo daw ay susunod sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon as you read the Bible is that you will obey Him because you love Him and you trust Him. Di ba? So, dito nga ho, ang binabanggit ay yung fear of the Lord is reverence. No? Hindi yung takot ka dahil bakit latan ka o kaya kung anong, sabi niyo ba, baka malasin. Ang fear of the Lord is ganito po yan. Nalalaman mo ang lawak, laki ng ginawang kabutihan ng Panginoon sa iyo. Nahihiya ka naman na siya ay ma-offend o kaya ay magawa ng hindi ayos. Yun yun eh. Diba? Kasi nga mahal mo siya at titiwala ka sa kanya. So ano-ano yung mga makakatulong daw para tayo ay magkaroon ng paglago sa pananampalataya. So let's consider the following. So meron po akong limang recommendation sa inyo. Number one, renew your mind. No? Para tayo makasunod, kailangan mo na may ayos yung ating isip. Read the Bible and meditate on the Word of God to understand God's will and character. Kailangan mo basahin muna salita ng Diyos para maintindihan mo ano ba yung kalooban niya. Kasi yun ang susundin eh. At ano ba yung layunin niya sa iyo, motibo niya, mapabuti ka at mailagay ka sa ayos upang ang inyong relasyon sa kanya maging maina, malapit. Now, this anchors your decision-making in divine truth rather than worldly culture. Diba? Kasi yun nga, ang isa sa mga katunggali ng Panginoon din sa buhay natin, it's not only self but worldliness. Eh kung doon ka nakababad, yun ang iyong mindset. Yun yung tingin mong normal at tama. Eh syempre, pagdating ngayon ng salita ng Panginoon, feel mo, ba't ganyan? Hirap yan. Parang, eh pag lahat tayo sumunod dyan, ano pa mangyayari sa buhay natin? Para lumalabas pa tuloy, may depresya yung salita ng Panginoon. No, yan yung tamang standard, yan yung patakaran at pamantayan ng pambuhay. Kaya nga ho tayo mamumuhay ayon sa kanyang pattern, yan yung Christ-likeness. Hindi lang pipili ka isang ugali, okay na to. Hindi, yung moralidad, yun hong panuntunang pambuhay na gusto ng Panginoon, dun ho tayo humuhulma. Kaya nga, di ba, Romans 12:2, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, very important yun. Kalakip niyan, maganda yung iyong isip para umayon sa kalooban ng Diyos na kababad sa kanyang salita. Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, napakahalaga na ang aklat ng kautusan ng Panginoon laging nasa ating labi. Ibig sabihin, yung kanila, they recite it. So, they commit it to memory and they recite it. And then, of course, palagian. Doon mo lang makatatamasa yung igagawad ng Diyos na biyaya at katagumpayan. So, renewal of the mind. Yung second, surrender to the Holy Spirit. Hindi natin kaya sa sariling lakas ang pagbabago. Oo, eh kasi syempre tayo umuurong yung boundaries eh. Hindi, you know? Parang binago na to. Mabait na ako ngayon eh. Dati nga, hindi ko na naisip yan. Oo, maganda yun, a starting point. Eh kaya lang, pag sa tema ng Panginoon, it's a complete transformation. Kaya metamorphosis yung word, metamorpho. Hindi ba? Ang, if anyone is in Christ, he's a new creation. The old things are gone and the new things have come. So, ibig sabihin, meron talagang difference na yung way of life. Pero yun ay magaganap sa udyok, pangunguna, at sa pag-inspire ng banal na espiritu. At yun nga, may kita mo yung may dudulot na bunga na hindi mo kayang ibunga na ikaw lang. Ano sabi sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. No? So, ang point ng Panginoon is that pagka ikaw ay sumusuko sa banal na Espiritu, pag inudyokan ka sa pagsunod, gawin mo. Pagka ikaw ay kinundik o inudyokan sa paghinto sa mali, gawin mo rin. Yes, may mga times talaga, it's a struggle. Pero pag ginawa natin, then that's the time that we can really grow in the faith and develop. We may change na magaganap. Yung third na kailangan natin is to practice immediate and joyful submission. Ibang kailangan natin, iagarin. No?
At maging masaya tayo sa pagpapasakop sa Diyos. Ako, kung kayo po ay magulang, pero tiyak, kung hindi kayo magulang, anak kayo.

0: pag nautusan at parang ayaw gawin, yung parang napilitan lamang, di ba? Nagdadabog, pabalang kong sumagot, yung magulang na o-offend o nagagalit, parang hindi mo kami mahal. Ayan, di ba? Kasi yung paggalang na wala, yung pagsunod, hindi makita. So yung paggalang at pagsunod is equivalent to love. May mga times yun yung equation eh. Eh ganun din sa Panginoon. You have to say yes. If God is leading you, you say yes without delay, without making excuses. Even when the task seems small or it requires personal sacrifice. Ang maliit o malalaking mga atas ng Diyos. Luke 11:28. Ang ganda ng sabi ni Jesus. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So ang pinagpala ay ang mga nakakapakinig na salita ng Diyos at sumusunod dito. Yun po yung intention. So, immediate and joyful sa ating submission. Yung pang-apat, identify and confess sin. So, regularly evaluate your heart, confess areas where you fall short, and actively replace old and sinful patterns with righteous habits. Hindi ba kanina na pag-uusapan natin kung merong luklukan o trono ang puso natin pauupoy ng Panginoon? Ewan ko kung nangyari na sa inyo to. Di ba pumunta kayo sa pagdalaw ng tao? Sa bahay nila, nagulat sila, dumating ka. Yeah. Pero medyo malikabok yung upuan, kaya lang yun yung pinaka pwedeng paupuan sa'yo, papagpagin. Pupunasan, maupo po kayo. Yeah. Alam mo na when you welcome ka, parang masaya na ikaw ay tinatanggap at pinauupulong. Pero kung hindi man lang linisan, kitang-kita niya na madumi. Eh, kung gusto mo, umupo ka rin. Parang pabalang pilit na pinaupo ka. Ang gusto mo na umalis at umuwi. Kasi parang hindi ka welcome. Yun yung point ng confession. Yung bang hindi man tayo perfect, pero yung ating pagnanais na yung hindi maayos ay mapagpagan. Lord willing po akong malinis. Mapalinis sa inyo at magpaayos. Yun eh, di ba? So, hindi wala may tatago sa Panginoon eh, but it's your honesty and your willingness na nasusukat dito eh. Gusto mo maging tapatan sa Panginoon, totoo, wala ka na itatago, di mo siya mabubola at mapagsisinungalingan. Pangalawa, handa ka talaga na isaayos yung takbo ng iyong buhay. Ito naman yung pangako, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, Panginoon, nagpapatawad. At yun nga, hindi man tayo perfect, pero iba na rin yung nagpapalinis, di ba? Yung humihingi ng tawad. Nagsisisi. Yan. And then yung last, obey out of love. So, center your obedience on love for Christ. As Jesus said, if you love me, keep my commands. So, ito po paalala. Love for God is not merely an emotion. So, hindi lang yan feeling. Basta feel ko love ko si God. Okay, feel mo love mo si God, sumunod ka. Hindi lang yan yung pagkoconfess o pagsasabi, mahal kita Panginoon. O, sige, sabihin mo mahal kita Panginoon, pero sundin mo siya. Because we do not obey to earn His love. We obey because we love Him. Kaya sabi ni Jesus again, if you love me, keep my commandments. So, obey out of love. No? So, napakahalaga po noong prinsipyo na yun. Hindi, sabi nga natin, hindi matatawaran. So, tandaan natin ito. Maganda to. When God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. May naalala ako noon. Bawa, inutusan ka. Oh, linisin mo nga yung isda. Pero huwag mong kaliskisan ha, kasi iihawin natin yan. Apo, alas 8 ng umaga, umalis nanay mo. Di, naisip mo, lilinisin yung isda, hindi mo inagad. Nung maagaga, naintindihan mo yung detalye, nilinaw pa sa'yo, di ba? Usually, mga magulang. Ano ulit? Minsan, pinauulit sa'yo, pinagdidiinan pa. Alam mo na, okay po, umuwa. Mga 11 mo na ginawa. So, ang nangyari, medyo may nakalimutan ka ng detalye. Nilinis mo yung isda, yun ang naisip mo eh. Tinanggal mo yung mga dapat tanggalin. Kinaliskisan mo pa pagdating ng magluluto. Eh, ba't wala kaliskis to? Eh, sabi nyo, linisin ko. Oo nga, di ba sabi ko rin, iwanan mo yung kaliskis kasi pang-ihaw yan. Okay. Simple lang yun sa instruction. Pero yun din, no? Pagka sa Panginoon, Eh, pag pinagpaliban mo ng matagal, minsan hindi naman ilang minuto o oras lang, minsan taon nagpapaliban ng tao sa pagsunod. Kaya nga ang sabi dito, when God speaks, timing matters. Delayed obedience can cause you to miss what was attached to the instructions. So napakahalaga na tayo po ay sabi nga eh, talagang nakikinig, iniintindi yung sinasabi ng Panginoon, at pag iludyo kang sumunod, kumilos tayo agad para hindi ho natin makaligtaan yung mga mahalagang detalye at talaga magkaroon ng thorough and complete obedience. No? So yan ay napakahalaga. So, ang obedience daw is choosing God and trusting His plan. So ano ho ang mga kapakinabangan? Una, obedience, it is the pathway to growth. It is the pathway to wisdom. And it is the pathway to divine direction. Pag sumunod ka sa Panginoon, lalago ka sa ugnayan mo sa Kanya. Sa karanasan din na pagka-discovery na ganito pala yung mainam na takbo. Kasi tayo mga tao, familiar tayo sa pagpalpak at pagsuway. Yan, alam natin yan. Pero yung kabilang side na pag sumunod pala, ganito pala yung pwedeng ibunga, ganito pala yung pwedeng mangyari. Ayan. So, it provides a pathway to growth and wisdom. Kaunawaan, alam mo na yung pakinabang at ganda ng kalooban ng Diyos and divine direction. Pag sinunod ko yung kalooban ng Panginoon, tumutuwid, umaayos pala. That's one. Number two, when you choose obedience, even in difficult moments, you position yourself for greater blessings and purpose. Diba, pagka ikaw ay sumunod sa Panginoong Diyos, ikaw ay nalalagay sa sitwasyon mas malapit sa Panginoon. Yung pagpapala niya at yung pagkasunod sa layunin niya, nagaganap sa buhay mo. Yung pag-inam, nararanasan mo. Third, yung obedience, God often uses simple acts of obedience to open doors that human strength cannot unlock. Diba? Minsan, iniisip ng tao, eh, gusto ko sana ma-unlock na itong kaayusan ng relasyon ng pamilya namin eh. Eh kaya lang, ang dami mo palang ginagawa na nagpapasakit ng kalooban ng pamilya mo. Iniisip mo sila may mali, yung sitwasyon ng mali. Then, nung tinignan mo yung salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ito gawin mo, bigyan mo ng panahon. Diba? Mahalin mo sila, tratuhin mo ng maayos, kausapin mo na may paggalang, yung mga ganang elemento. Sundin mo, tingnan mo yung mangyayari, oh, mainam pala. Minsan doon mo realize, hindi pala sila may problema. Sino? Ikaw pala. No? Dahil nung nag-adjust ka, umayos eh. So, yun, very important. Yun, hindi dahil sarado yung pinto at ayaw ng Panginoon mabuksan para sa'yo. May mga pagkakataon lang, eh, hindi nabubuksan kasi hindi ka maayos. Ibig sabihin, kailangan mo muna sumunod sa kalooban ng Diyos para mangyari yan. May ilan naman, eh, gusto ko po, uminam yung takbo ng buhay ko. Eh, paano hindi iinam? Yung iyong pangangasiwa ng resources, wala sa lugar. Diba? E sumunod ka sa mga instructions ng Panginoon on stewardship ng mga pinagkakatiwala niya. Baka naman kung ang iyon naman pinagkakaukulan ng iyong mga biyayang tinatanggap sa Panginoon, yung mga bagay na patapon pa sa buhay, nakasisira pa ng kalusugan. So, ang sinasabi ng Panginoon, iwanan mo yan. Gawin mo yung aking pamamaraan. Minsan iniisip mo, ba't hindi na umayos-ayos itong buhay ko? Ba't hindi ako makaipon? Hindi ako sumagana? Hindi ako umasenso? Sumunod ka. Tingnan mo yung tamang pangangasiwa. Gawin mo. Iwasan mo yung bumubuta sa tabo mo kung bakit ang buhos palabas ng mga bagay na binibigay na ng Panginoon sa'yo. Eh talaga namang ang bilis. No? Kasi nga, walang regulasyon. Walang tamang pag-iisip. Walang tamang paggamit. Ayun, sundin mo kalooban ng Panginoon na i-streamline. Ibig sabihin, nalalagay sa linya, na iayos. Sa dulo, ay, umayos sa umasenso. Nagkaroon ako ng ipon. Naging maganda yung takbo ng aking paggamit ng pananalapi at napangasiwaan ko mga pinagkatiwala. Di ba? So, yun, hindi na sarado sa'yo yung pintuan. Yun lang, kailangan mo sumunod para bumukas yung pintuan. Di ba? At yung panghuli, stay faithful. No? Now, trust God's guidance and remember that every obedient step brings you closer to God's destiny for you. Ano yun? Yung sinabi niya, His good, pleasing, and perfect will. No? At yan ay may kinalaman sa yung pagsuko ng iyong buhay sa Panginoon at kakibat niya yung paglago mo sa pagkakilala at yun nga, pagsunod sa pangunguna niya. So ano ang challenge sa atin ni James? So James chapter 1 verse 22, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Pag sinabi mo, napakinggan mo, ay tama yun, ganda nun, pero hindi mo ginawa, nilaloko mo lang sarili mo. Diba? Kung maganda yun at tama yun, gawin mo. Para yun nga ay magkaroon ng talagang impact ano, at dating sa takbo ng iyong buhay. So yan po ang ating mga paalala for this weekend, obedience. No? It's a pathway for spiritual growth. Ito po ang paalala ng ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao. Ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend. Dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
4: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik, at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
0: Yan
5: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at gilo nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at kumulit ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasiliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, maraming pangyayari, maraming kaganapan sa ating bansa, pero patuloy tayong magtiwala at manalangin para sa ikabubuti ng ating bansa. Yan, usong-uso ngayon napapanood nyo ba sa YouTube, sa TV, yung impeachment trial, no? Very interesting ang mga characters na nandoon. Pag napanood ninyo, ang gagaling ng mga lawyers, ang gagaling ng mga senador magtanungan, nakaka-entertain, hindi po ba? Isang political exercise. Pero para sa ating mga manonood ng mga Pilipino, very entertaining ang napapanood natin. No? Para tayo nanonood ng Netflix, para tayo nanonood ng Korean novela. Pero patuloy natin panalangin ang mga pangyayaring ito sa ating bansa, ang mga kaganapang ito, dahil napaka-importante pong event ito, napaka-importanting exercise o political exercise para sa ating bansa, no, na magkaroon ng fair trial, magkaroon ng malinis at maayos na trial dito sa ating impeachment court, no. Wala naman tayong mga gustong maganap na mga hindi maganda, kaya patuloy natin tayong manalangin. Panalangin natin ating mga leaders, panalangin natin ating mga senador, panalangin natin yung mga lawyers, panalangin natin ang ating pangulo, panalangin natin ang ating pangalawang pangulo. Panalangin din po natin lahat ng mga government officials natin. Sabi nga sa Biblia, hindi po ba dapat ay irespeto at ipanalangin natin ang mga authorities above us. Dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon yan. Kaya huwag tayong manghinawa na manalangin para sa ating mga pinuno ng ating bansa. Ganyan din, no? Talagang yung ating panahon, yung ating season, bagyo season ngayon. Sabi ko nga last weekend, di ba? This is typhoon season. May papasok na namang bagyo. Nakita ko sa Facebook kanina na may papasok na namang bagyo sa ating bansa. Kaya ingat lang po tayo, at maraming nagkakasakit na because yung may hangin, may ulan, may araw, halo-halo na yan, no? Yung aking isang kaibigan na si Manny Mondelo, kaibigan ko yan, tinawagan ko na isang araw, walang boses, sabi ko, oy, may sakit ka pala. Sabi niya, oo, kasi pastor, yung ulan, yung araw, halo-halo, naulanan ako, naarawan ako. So, mag-ingat po tayo dahil lang panahon ngayon ay flu season yata ngayon. No? O, kung hindi man flu season, dahil because of the ever-changing climate and weather natin, ay talagang prone tayo sa pagkakasakit. Yan, kaya mag-ingat po tayong lahat. Bati muna tayo, binabati natin ng happy anniversary ang El Leon Christian Baptist Church, kanilang 46th church anniversary. Yan, pinapabati siya ni Sister Joy Belisario. Yan, so happy anniversary sa inyo, El Leon Christian Baptist Church. At ang Freedom in Christ Mission Ministry, 17th church anniversary din nila, no? Binabati natin si Sister Christy Hamilia, yan, at ang mga listeners natin, active listeners natin ng ating programa, si Reg Gerodias, at lahat po ng mga nagkomento sa ating mga reels sa Facebook, sa ating Facebook page, at sa mga nagiiwan po ng mga text messages sa atin. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Binabati na natin ang mga kasama natin sa ministry ng One Hope. Yan, unang-una na si Sister Mayan Balbuena. Binabati natin ang ating office manager at ang ating finance officer ng One Hope Asia Pacific. Yan, makasama natin yan si Kachi Lacson, si Jennifer Fuller, sino pa ba? Si Neil Alejaga, ang ating national director, si Joris Male. Sino pa ba? Ang dami nila dyan Si Omeng Reodike, si Sara Juanino, si Kim Bo. Nako, baka may nakalimutan ako, magalit sa akin. Sino pa ba? si Chame sa lengua, si Shai Nicolas, at kung may mga hindi ako nabanggit sa inyo, pagpasensya nyo na, pero mukhang nabanggit ko kayo lahat. Si Dav, si Davidel, yan ang ating bagong online missionary. Binabati natin kayo lahat ng magandang magandang araw. Mabuhay ang One Oak Ministry, mabuhay ang mga pinagagawa natin para sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong araw na to, magandang tatalakay natin. We are going to discuss and share to you about the condition of our hearts. Ano ba yung condition ng puso natin? Ano ba yung mga behavior natin na nagsasabing ba maganda at healthy ang puso ko? Hindi healthy physically, kundi healthy ba ang ating mga puso spiritually. Yan ay pabasahin natin yan sa magmula sa Matthew chapter 15 verses 1 to 20. Ang sabi dito, "Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 'Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat.' Jesus replied, 'And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help the father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. Verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Verse 10, Jesus called the crowd to him and said, 'Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them.' Then the disciples came to him and asked, 'Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?' He replied, 'Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit.' Peter said, 'Explain the parable to us.' Verse 16, 'Are you still so dull?' Sabi ni Jesus. Jesus asked him, parang ang hirap no, sabi ni Jesus, 'Are you still so dull?' Parang sinasabi niya, ang hihina naman ang mga tuktok ninyo, di ba? Sabi ni Jesus, 'Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person. But eating with unwashed hands does not defile them.'" Yan, ang haba ng binasa natin pero napakaganda, hindi ba? Tinatalakay dito ni Jesus, ano ba yung tradisyon, ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon, ano ba yung mga practices natin na ginagawa na hindi naman kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Tayo ba yung nakapag-judge na ba tayo? Di ba may kasabihan tayo na don't judge the book by its cover? Pero have we ever judged a book by its cover? Tayo ba'y nagiging mapangusga sa iba, di ba? Kasi someone may look respectable, someone may speak politely, or they attend church regularly, and sometimes they appear to have everything together, di ba? Parang, I have everything together, parang okay na okay ako. Pero sa kabila nung, sa likod ng mga ngiti na yon, meron palang bitterness, meron palang pride, may anger, o meron ding hypocrisy, di ba? Pero sa kabilang banda naman, meron naman tayong mga nakikitang mga tao na who doesn't appear particularly religious. Parang wala namang para sa kanilang makikita tayong katotohanan. Pero they genuinely love God, di ba, with all their heart. Ito ang china-challenge ni Jesus madalas eh. Yung people who focus more on the outward appearance than inward transformation. Dito sa Matthew 15 na binasa natin, kinonfronta ng mga Fariseo si Jesus. Bakit? Kasi yung disipulo raw ni Jesus, they did not follow their religious traditions. Ano yung religious traditions na yun? Ba't hindi sila nag-uugas ng kamay bago kumain? Di ba? Napakababaw, hindi po ba? Naniniwala kasi yung mga Fariseo na yung mga external rituals ay nagde-determine ng spiritual purity. Pero ang ginawa ni Jesus, niredirect niya yung conversation to something far more important. And ano yun? That God is more concerned with the condition of our hearts than the appearance of our religion. So ano yung mga importante kay Kristo? Ano yung mga importanteng sinasabi sa atin dito na mas mga bagay na dapat nating sundin higit pa sa mga tradisyon natin? Una-una, that true worship is more than religious tradition. Yung totoong pagsamba raw ay higit pa sa mga relihiyoso nating mga tradisyon sa buhay, di ba? Ang sabi ni Jesus, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Same mga Pariseo, mga kapatid, expert yan sa religious customs eh. Talagang pinag-aaralan nila yung Quran, pinag-aaralan nila lahat ng mga bagay-bagay na mga patungkol sa scripture. So dinadagdagan nila yan ng kanilang mga religious traditions, mga religious customs. So expert sila yan, di ba? They carefully followed yung traditions na ipinasa pa sa kanila mula sa kanilang mga kanununuan. Ang problema, hindi yung tradisyon. Diba? Kasi nag-exist naman ang tradisyon talaga. Importante ang tradisyon para sa kultura ng isang bayan. Tradisyon para sa kultura ng isang bayan.

Diba? Yung husband may be faithfully wearing the ring every day, pero nane-neglect naman niya yung kanyang asawa, diba? Yung symbol remains. Kaya lang yung relationship nagsasuffer. So, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, yung religion without a relationship with God is much the same. Parang parehong-pareho yan eh. Pag wala tayong relasyon sa ating Panginoon, baliwala yung mga pinagagawa natin. Diba? So, it is possible na we attend church every week, nagbabasa ka ng Bible regularly, every day, nagnanalangin tayo bago kumain, diba? We serve in the ministry. Pero, yung puso natin, pwedeng malayo sa Panginoon. Pero ang dinidesire ng ating Panginoon sa atin is more than religious activity. He desires wholehearted worship. Hindi po ba? Ang minimeasure, ang sinusukat ng ating Panginoon ay yung devotion ng puso natin, hindi lang yung religious performance natin. Pangalawa, anong sinasabi ni Kristo mas importante pa kaysa sa mga tradisyon? Ang sinasabi niya, God's word must always be above human tradition. Ang salita ng Panginoon ay higit pa dapat sa human tradition natin. Ang sabi ni Kristo, you have nullified the word of God for the sake of your tradition. Binabaliwala mo raw. Binabaliwala raw natin ang salita ng Diyos para sa sake ng tradisyon. No? Itinataas pa natin ang human tradition above doon sa salita ng Panginoon. Yung mga religious leaders nung araw, mga kapatid, they had created traditions that actually allowed people to avoid obeying God's commands. Diba? Instead na susundin mo yung salita ng Panginoon, ang ginagawa nito, inilalayo ka pa sa salita ng Diyos. Instead of honoring their parents, diba, ang sinasabi nila, yung mga resources daw nila, dinededicate pa nila sa Panginoon. Instead na yung mga pag-honor sa parents, yung mga resources pa nila, dinededicate sa Panginoon. So yung tradition nila, nagiging butas para maging disobedience tayo sa ating Panginoon. So ang ginawa ni Kristo, in-expose niya yung danger of placing human opinions above God's words. Ang tradition can be helpful. Importante naman ito sa atin, di ba? Bakit? Kasi they give structure, they preserve valuable practices. Kaya lang, whatever tradition contradicts the scripture, kapag ito'y sumasalungat na sa salita ng Diyos, God's word must always have the final authority. Di ba? Yun ang importante. Dapat ang salita ng Diyos ang mas may final authority natin. Di ba? Ang mapa, useful yan eh. Diba kapag tayo nag-waste tayo, pag mabiyahe tayo, mahilig tayo sa waste, mahilig tayo sa mapa. Anong ginagawa nito? Dinadala nito tayo sa tamang destinasyon kung saan tayo patungo. Importante yung mapa, diba? Pero kapag iniba mo yung mapa, iniba mo yung waste, diba? According to personal preference mo, ano nangyayari? Diba minsan nawawala tayo, sinasabi ng waste dito, turn left, diba? O kaya turn right. Ang ginagawa mo, dumidiretso ka kasi marunong ka pa kay Waze. Anong minsan nangyayari? Minsan naliligaw ka o minsan napupunta ka pa doon sa mas traffic. Di ba? In the same way, kapag binago natin ang katotohanan ng salita ng Diyos para mag-fit sa ating preferences, ano mangyayari? It will only lead us away from God. So ano dapat nating gagawin kapag may ginagawa tayo? Is this biblical? Dapat tanungin natin sarili natin. Ito ba'y biblical? Ito ba'y ino-honor ang ating Panginoon? Am I following God's word or simply doing yung mga dati ko nang ginagawa? Di ba? Kasi may tradition man tayo, pero ang tradition is valuable only when it supports the truth of God's word. Pangatlo, spiritual defilement begins in the heart. Ang sabi ni Jesus, it is not what goes into someone's mouth that defiles them, but what comes out. Di ba ang ganda noon? Hindi raw yung pumapasok sa bibig natin ang nagpapadumi sa atin, pero kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Di ba? Eto, nung sinabi ni Kristo ito, nashock yung crowd eh. Kasi ang mga pariseo, naniniwala sila na yung impurity came from external things. Kung ano yung pinapasok mo sa sarili mo, yun ang nagpapadumi sa yun, di ba? Kaya nga bawal daw humipo sa grave, di ba? Bawal umapak sa grave ng mga tao. Bawal humipo sa may sakit. Kasi ang nangyayari rin ito, nagiging impure ka. Dahil impure yung iba, nagiging impure ka rin. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, kakaiba. Diba? Ang sinasabi ni Jesus, ang tinuturo ng ating Panginoon dito, ang totoong problema ay yung internal, hindi yung external. Yung kasalanan kasi, hindi lang ito something that we encounter. It is something that already exists, diba? Sa puso natin. Ang sinasabi niya, sin is not merely something that we encounter. Ito, nag-exist na because of the fallen human nature, diba? Ang sabi nga niya, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false

0: programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan, kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines.
2: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila ay magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad, bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan na masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay.
3: Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas

0: Ikanawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat o Diyos, patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.